0: yeah, organized by Maisog INC. Mo na ginaingon bong gikan kag Pilipinas rally pag-abot ni pagtugpa ni mog Canada rally lang gihapon tanawag ko no nang impanamin ko no. Ah, pag panamin ko no di ka mauaw ana. Nabaniog na kastibuo kalibutan nga nagrally diri sa imong nasod. Nga imong gibiyaan ni lupad kag Canada pag-abot ni mo Canada sugaton sa kag rally. Matay Rimundo. Kuyawa ni imong presidente Rimundo. Karon ba ko itag presidente nga gikan diri sa Pilipinas rally, biyaan niya. Pag basin way rally dito ba pag-abot sa Canada tu asay rally. So, unsay message anak bagay gala sa international community that we have an incompetent president. Sorry ha.
1: Secret.
0: Sorry. Ang message anak bagay gala sa international community ay karon. Ibutang imong kaugalingog Amerikano ka makita ka tanawa daw. Ya presidente sa laing nasod niya Amerikano ka kuno may gala. Butang talang. Nya, mutanaw kas panghitabo. Oh, the president of the Philippines, gikan sa Philippines na i-rally. Pag-abot karon, nya, ni aning Canada. Oy, pag-abot sa Canada gisugat sa rally. Now, sa na. Meaning dire domestic. No, dira tuwa ba? Or abroad? Wa na ganahin ni mong tao? It says a lot of the negative 15 may buntag diha ni Maring Marian. Morning ni Mudia Maring.
2: Good morning.
0: Watching from Malay, Aklan at Boracay with my solid friends and our hobbies. Oh, di basta-basta. May galuto na editor sa Marian sa Bulaluan. Kinaama ka dia sa Boracay. Nagbura-bura di ay ka Maring, ha? Ayaw. Okay na, nindot na. Pagpawala sa mga lamog-lamog, mga stress, S4 o S5. Tanawa mundo ning imuang presidente. Iyang gibiyaan sa Pilipinas, hashtag nakuha sa rally. Mutog pa siya Canada, maabot siya Canada karon na ato'y rally dito.
1: Storya, hepot.
0: Na ikaw kuno kung ibutang naman mong kagalingon, kuan ka kanang let us say American or Canadian. Ya gatan og balita no. Nya mabalita man na. Nga giralihan ang presidente des Pilipinas. Unya pag abot yos Canada giralihan lang gyapon. Bisag asa sa mo tago sa kalibutan ang iyang sugaton rally. So, ang mahugan na Rimundo, makaingon gyud ang mga banyaga nga unsa man nga klase nga presidente wa na may gigadahan siguro ani kay dito mismo sa iyang balay giralihan siya. Siya mismo tugkaran giralihan siya.
1: Secret.
0: Pag-abot na po kaya ni Anhe na siya dere, giralihan kaya po siya. Basin, og bisag asa ni mo at tumay gala, sugato ni Grali. Ito. Tinuod mo na.
2: Bullseye.
0: Alas 8 sa isna, bagay galang tag na sa itong pagbanag-ubanuban. Malakas daw ang loob niya. So, kana ba magay gala? Unsabay, nabay epekto. Paminaon baka ha, mga kaigsuunan no, ni BBM, kini mga higalang panawagan karon sa Iglesia ni Cristo nga transparensiya. Muna ko yung ginaingon. Lahi man ko ang atong transparensiya nga ginaingon, lahi sang iyaha mga higala. Tingali kung patas lang nakasuhan, makaingon kag, awa, timahimo diha. No, dapat lang, kay ilan ang tubagon, kay kung wala yun sila ilabot, anyway, kung wala sila ilabot, ilan mag yun naman pamatuloy nga, wala yun sila ilabot. Ang pangutana karon, no. Kadto naman noon may galang mga way mga labot ang adutan. Kadtong tinuod mga galang mga buaya nga nakatangag nagkabahin og dako. Daghang malita may gala. Di naman halos makasuhan. Mao na diha mga gala. Sige pa si ata ba ng transparency nga klaro pa mga gala sa udtong tutok ng ha? Oh, ingon si Rimulya, isumpay nato ni. Wala lagi selective justice. Isumpay si Rimulya paliog gabtod-taon. Wala lagi selective justice. Sumpay kini mga higala sa istorya ni BBM. Wala lagi daw mamili. Kay kasuhan daw gihapon nila si Romualdez, kamo'y nag-ingon ba yung katurang Mayo niya, karon Hulyo na lang. Wa pa man niya, nauna na lang si, kuan, si Marcoleta. Siyempre, mga tao, may gala mo ingon nga. Makapanagipsip yung kabag. Makayong kang siya naman, iba eh.
1: XFM.
0: Sige daw.
2: Freedom of expression nila yan. Pero it's a wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to the police. It's not selective justice.
3: Sir, ano po po sasabi?
0: Okay na.
1: XFM Katropa.
0: Di kayo siya audible but naklaro na ko nga yun siya. Freedom of expression nila yan katong ilahang rally ron. Ilahan na, no? Kagawasan nila sa pagpadayag. But there is no selective justice in this country. Really? Wala, bagyo, sige. Magbalik na, sugda na to, balik. Para ma-remind ba, no? Balik ka na to sa ICI, mga kaigala. Balik ka sa ICI. Okay. Sa ICI, mga kaigsuunan, ang grabe nilang gibukiki, Dabaw. No, Dabaw. Pero, ang gibaha atong panahon na, Cebu. Yeah. Nagbaha mabos Dabaw, oo. Na may street flooding ang Dabaw. Wapay gobyerno. Kanang, wapay ma-presidentis digong, wapay mag-aigalan presidentis noy-noy, kanang bangkal, sa una pa, baha uno na na. Pangutanaan nyo na mga tiguwang diha. Baha uno na na, mga igala. Manglo, bahaan, mag-aigalan sila digong sa una. No? Karon, lahi magutong panahon na. Lahi sa tong konteksto adto. Naguba magaygala tong mga flood control dito sa Cebu, gumikan na tong baha, gumikan na kagnamatnay na matay, magaygala daghan. Dagang mga balay na nga damyos. Pagkahuman, ang pagbinuki-ki ay magaygala sa flood control. Tuwa dito sa Dabaw, pati mga taga Cebu na kaingon nga, oy, niya manamo diri ang baha, waman diha.
4: Pinawa!
0: Mismo sila, nakaingon. Anong naaman mo diha? Nga naaman nga ri ang baha. Na diring imbestigahanan, oh, project ni Kuan. Na diri mga imbestigahanan, nganong naaman mo diha sa Dabaw? Tuwa dito mga higala, murag mga hanggaw, ang taga-ICI, sigig, kuy-kuy, sigig, kuan. Liki na diri, niliki. Liki sa inyong kagal. Mga liki, yun mo na rin, liki ng kanugay na. Na kuan na gini diri na, ito talaga dito sa Matina, ano, alang-alang di mabuak na, di man lang makankan. Nga, bahaon man na kada tuig. Unya, bahaon, anong bahaon man? Natural. Dabaw River, di bahaon. Ayaw! Na yung mga tributary coming from, oban, gikan pas bukid noon nga area. Oh, nga mo paingon dito sa kuan niya, na adiha magaygala sa dapit sa Matina, grabahan. Na adiha ang, murag, mahug siya catch basin kay, na di magigala magtapok, paingon na dito bukana. Oh. Sa may ka, kuha na nagmuliki, muliki, yun na, muliki, magayon ang inyong mga pangunahuna nga, wa gamita. Diba? Nang liki, magayon ang mga panghunahuna mundo nga, wa gani gamita ng mga panghunahuna sa uban. Wala ko na yung selective justice, matod pang rimulya. Yan ang naulahin man lagi ni mo si Ida. Eh, gani. Eh, granting. Wala yung selective justice, no? Kanos makasuhan si Romualdez? Kana ngay. Kung nagipagita sa mga tao eh. O niya, di naman kunin mo pwede mga igala nga lihay-lihayan pa. Kay sige ka-mention ang pangan. O sila man mismo ni Ingon, may igala, nga lumalakas ko no, getting stronger every day. Pwede ni mo ma-retrieve gamay gabtong ako ang video last time. Last video gahapon. No? Last video gahapon. Kung nga na ako na-play, katong si kisa ganun na siya, si spokesperson ani ni Kuan? Ni Ombudsman? Melvin Clapano. Clapano ba to? Clabano. Tama ba to? Si Clabano. Alas 8:12 na bagay galang tagnas buntag.
1: Bullseye!
0: Okay. Getting stronger man daw. Sige, pasikati ko no, maybe. Pasikati me. Pasikati ang tibok Pilipinas. Bag-o magsonas BBM. Makasuhan si Bongbong. Bongbong. Si Kuan, makasuhan si Martin. Kay mahog ra man kun yung nagpantapal. Pantapal lang ba nga para di kuno ka makaingon nga bias o bias ba mi? Kasuhan man pod si Martin ang kan gikasuhan man pod, gi-build up pa. Ingon mo atong mayo ra ninyo makasuhan, wa man lagi sige daw.
1: XFM Katropa.
3: Rally today comes from the context na sinasabi nila baka ay kumbaga we are pinpointing or we are targeting certain people only. Hindi po totoo yan. Dahil yung kaso po ni former Speaker Martin Romualdez is getting stronger by the day.
0: Up.
3: And the reason why...
0: Timanin nyo na mga higala. Pagkuha mo buling, ay suwat na di ang mga higala. Ingon ang kinisi Miko Clabano din agap. No, Miko Clabano, no, muna siya. Limot na ko sa pangahan mga higala. Isuwat ha, ingon mga higala ang tigpamaba sa ombudsman. Ombudsman lagi. Kay sa DOJ man na sa una, karon ni Kuyo Grasad ni Kuan, ni Buing. The case of Martin Romualdez is getting stronger every day. Coming from an ombudsman, lagi ka na sa ilang perspective mga higala ha. Nga nagkakusog ang kaso meaning. Mga higala ay kamatuuran. No, dili lang mga higala, Kuan. Pangutana. Kanus ah. Kay imo man sila kusog nga kaso. Bantay kusog nga kaso. Kay basin og for compliance makasuhan anen taod-taod may gala maabsuelto. Diba niya? Nga gikan sa ilang word kusog getting stronger. Meaning intact ang evidence. No? Tanan mga higala na. Ingon sila ha. Timan ina mundo. Ingon siya nga sign na BBM respect the freedom of expression dili katulad ng dating leader. Naapod ni pagka anti-clear din ni mga higala sa Raimundo. Sige kumpara sa nakalabay nga leader. Kalayo ra kayos tinod. Dihara ka mundo. Padayon sa kundi mundo. Kisa ni ingon nga kusog ang kaso kining taga-ombudsman. Kusog ha? Antayan na to. Kay pwede bang kundi na after this may gala para masatisfy ang public. Kasuhan nila si Martin. And also former Speaker Martin Romualdez kung wag yun siya inahimo mga higala. Amo na ginaingon nga Mr. Former Speaker sige birahin ang imong igagawa. It's getting stronger every day. Ingon si Raymond Dave Manuta, magsanton every day. Ah. Ako, di ko mabasa na rimo nang naasto nga. Santon ako ah. Magsanton gold every day. No? Getting stronger man daw. No? Kibasin magod mga higala ba? In compliance with the clamor of the public. So kining yango-ngo mulo og kining singgit sa katawhan. No, nga transparensiya. O, pwede magod. Oh, ito na. Kinasuhan na namin. Ano pa bang kiyaw-kiyaw niyo dyan? Kinasuhan na namin si Martin. So, the message as well is this. Former Speaker Martin Romualdez, if you are not really involved, which is very impossible. Well, on the side, may igala ni former speaker. O, masal siya mo ingon, mga igala nga o silabot. Ang iya lang ingon, nga di po siya nag-inusara. Dumdum ato ni pagawa siya may galaog pamahayag. Dumdum ato. Ingon siya nga, di pwede nga akura ni. Ha? Di pwede nga damay-damay na dish. Kaya, corruption is gutan. Ato ba niya, dili gikan sa amua. No? Wala ba siya niingon nga na malibad siya nga wala siya labot. Ano, no? Ingon niya may gala nga, kining tanan, nagsugod dish executive. Ayaw! Nagsugod mga igala dito sa ekutibo. So, kung himuon naman lang kanilang palaman, Mr. Speaker, nga himuon na kanilang kuan ba? Himuon kanilang sacrificial lamb nga sige, kasuhin na si Martin para makita sa publiko nga kuan kanang dili tabayas. Di ba? Ibutang ta lang mga igala, ibutang na nato wag ilabot si Mr. Speaker. Sa tanang mga pasangil nga dunia, musugot na lang po ka Mr. Speaker. Ayok sugot, oy. Oh. At birahe po nang imong igagaw, ilaglag na na. Oh. Ilaglag na imong igagaw. Ganahan de ka, ikaw rin mapriso. Imong igagaw, wala.
5: Mapriso ka.
4: Pinawa!
0: Para ilaglag na. Oh, para damay-damay na. Maotagod. Nga ikaw rin ilang presyohon. Warning, sir. Bullseye at agwanta partilis. May buntag niya ka ng bullseye at agwanta partilis, mga igala. Usara na sila. Sige, si Linda Albatierra, Judilyn Mundares. Okay lang bisan di kasuhan si BBM o Martin. Basta lambingon, lambingon higot ilang liog sa dagat para hilom ang flood control. Ingon si Raymondo nga, kana ko nung pag-rally, nag-rally Pilipinas, unya, ni adto si BBM sa Canada, to asay rally musugat dito, sign ko no na nga, nirespeto ko no si BBM sa freedom of expression, dili sama sa dating leader. Una sa tanan, Raymondo, dili kinahanglan nga, na ay, saba ka nang, dili na mo utang o kinsa permo, asking permit from the president or for him to respect. He has to respect. Ngayon naman, it is a constitutional rights. Katungod na sa constitution, di na niya kontrolado. So, iyan ang, wag yun siya mahimo diha. Respetuhon yun niya. Ang pangutana naman ko diha ba? Wag di mo makuha akong ingon ba? Ang pangutana naman ko diha, unsa ka nga klase nga presidente, unsay rason nga nung garali ni mga tao? O sa may rason nga bisag asa ka mo adto nga kantos kalibutan tuwa may garali ni mo. Ganahan pa ba ka ana? Gikan ka dres Pilipinas mo adto kag laing nasod kay sabaan ka diri kay grabe kada kag garali. Pag abot nimo dito sugato na sa garali. Na. Di ba di ka matingaan na mundo? Ana ra na mundo. Mark Gregory Inerio in the back, no? Iman Moreno, ako call, paabot na ako sa 2028 para malimpyo na tanan. Masad na ako, ah, mga igala. Yorsi Katubig, kasuhan si Martin Human, Sona Absuelto Oroy. Mau gani na, balik ko na ako, ah, dito sa ingon la. Di po pwede, nga himuon lang po nila, mga igala, nga for public use, for public consumption ang kaso ni Martin, para lang ingnon nga, oh, sabi ninyo, ano kami, bias selective. Actually mga igala, lisod nila nabuhaton nga naman. Maguba tanan kamada nila. Pati tong si Luistro, maguba ang kamada. Nga naman, maguba ang kamada ni Luistro nga naman. Kadumdum mo kisa gingon, kaya may AX dahil kay speaker. Kay tilap bayag lubot mga igala ni speaker ni si Luistro may galaw niya karon. Siya ay prosecutor sa impeachment ni Sara. Guba ilang kamada lagi kung si Martin ilang kasuhan. Sa tanaw na ko may galaw, why kaso nga mahitabo ka Martin? Nga naman, otherwise, guba silang tanan mga igala diha.
1: Bullseye, kauban, sikat tropan, Arnel Cortez.
0: Alas 8.21 na may galaw, takailang kong mga 5 minutos. Sa to pagbalik may galaw, dugang pang mga iskutanan kay si Auntie Claire, ang gilitok na po niya may galaw, 2:30. Ayaw! Auntie Claire, grabe na si Auntie Claire. Di ka mapulaan na na? Kami, gipulaan na ba yung minimo? Alas 8.21 na may galandag na sa bundag. Balik tayo man lamang nini. Kadyot lang yun.
1: Bullseye. Kauban, sikat tropang Arnel Cortez. Bullseye.
5: Nay, mga bana, nga bisag bagura na nga nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
1: XFM.
5: Ka-exciting, oy!
6: Punta kayo na ta karon din he sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo! Sinaong-taong tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapagkagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya dagan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
6: Kaya upan pa ni mo nga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
10: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
13: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
12: Bato gold tawon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
15: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
16: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
17: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
18: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
17: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
19: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
20: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
19: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
21: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
22: Dili na lagi.
21: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
22: Sa muka, oy.
21: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
22: I'm tired. stress.
21: Dong.
22: Unsa man gyud?
21: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
22: Turbo

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgo na ko, pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah! Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
3: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisag sa damgo. Pero ang problema lang eh,
3: oh, siya may problema.
2: Pagmata na ko, pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
3: Siya ilas, ha?
2: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
4: Exciting!
5: Pusay! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Pusay!
6: Oras may gala, alas 9.29 na. Oy, alas ato mga kaigsunan diya gusto libreng check-up ha. Ang atong clinic na himutang diya mga higala sa may Ganti Road, no? Tumoy, Pakanto, Paingon, Palengke, mga higala na adas kanto. No, Y2H Clinic and Pharmacy. Nada, libre nga check-up o discounted ka may higala sa tanan yung mga produkto sa Yes to Health. Pangitaala mga higala si kining Doc CJ Nidruda. No? Si Anyari TV Katropang Arnel Maying Buntag. Nguta na lang ko. Ang akong ka-office mate, asa ko no ang epektibo? Santon o saning isa ka nga kang gi-endorse ni Tulpo? Aga nang gi-endorse ni Tulpo, lahi pampa. Ana, ana, di ba? Pampa, pampa na, pampa. Na ay turbo na mo. Mo na atbang anang gi-endorse ni Tulpo. Layo na kayo ng kang Tulpo. Ano na, pang isa ka oras na. So, layining turbo. Atong wala kay ko ang turbo ni Henry. Mo ko gagamit anak kay kasaligan pa maguning ako upod buriya buyag.
7: Ayaw!
6: So, layin ang turbo. Pang 1 week na. Tingaman lagi. Pang isa ka semana na. Anyari TV. Dili Santon, kaya Santon Mangod, pang kuan man ka na bang sa ato ama ng health and wellness. Kining turbo, pang kuan niya po na pang blood circulation, pero kini Mangod nga Santon, mangustin man yun na siya. No? Ano na siya? Pero gusto ka gatong pampa, ano ba yan? Pampa. Diha ka, turbo. Ayaw tong gi-endorso ni Rapi. Ah? Paano na? Dalira ka na mahupas ng karapi. Oh. Di akas turbo, tistingi, di ba? Sutoy pa ka squitties lagi. Oh, muna, diha. Okay, sige. Diretang Raimundo Ribucas kay nana po yung mga comments si Mundo dire. Siya nga. Ang rally sa mga dutae, ang NINC, nakakatanggal ba ni BBM? Wale daw. Oh. Raimundo, ayaw gagita ang katawahan, Mundo. Nga naman, una-una ang amahan ng imong presidente gipalagpot sa mga tao. Regardless mga igalag usay tan-aw ninyo sa mga kana mga tawhana, tawag nilang dutae kuno mga igala no. DDS. So. Pero mura gyud ni ako masulti. Ayaw hagita ang mga tao. Kay basin og makurat mo kuninita ng Malacañang diha. Panit-panitan mga igala nagpuyo diha. Wala baya gud mo'y mahimo. Even kamong mga sundalo? No, kamong mga kasundaluhan? No? Una-unaan ninyo nga you are protector of the state. No? Not protector of the president.
7: Ayaw!
6: Pag-ingana mahitabo mga igala. Katropang Aril usay mahitabo no kung ang mga tao magdagan pa yung Malacañang niya. Pamusilon ba sila sundalo? No. Base sa atong konstitusyon mga igala, ang atong kasundaluhan, mga higala, is protector sa katawhan. Yeah? Dili sila protector ni presidente. So if that is the case, mga higala, nga mas kusog na gid ang tingog sa tao, suko na gid ang tao, gusto na gid kang palayason diha. Anong ipamugos pa man gid ninyo yung kaugalingon? Kini lang, ato lang mga higala ang gina ginakuan, no? Gipanawagan sa ato mga tigpaminaw nga kumahimo, kung muapil man mo ana, disiplina gyud, no? Eh ninyo, taga-igrasyon nga, masawayon mo, no? Disiplina gyud, no? Pero pag maabot ang panahon, mga igala nga, di na gyud mapugnan, muna ginaingon nga, mangandam na lang gyud tang tanan. Pero as much as possible, ayaw tagae. Brian Calapa, o saman eh. Sir Arnel, katropa, shoutout me diri sa Davao de Oro, Nabunturan, more power. Salamat, sir.
4: Good morning!
6: Naman to'y ni pipip na mo gahapon nung taga Nabunturan, maton niya. Naglibo ko kung kabantay po nukin sa to. Now, ayaw ninyo hatagig rason, mga igala, nga mubalik tag Marcelo sama sa Marcelo ni Marcos. Kay lahi ang Marcelo ni Digong sa Marcelo ni Marcos. Di ba? Nag-Marcelo si Digong, tinuod. Pero taman na siya, unong katuig, wa na siya na may galad. Didn't mesh with the Constitution. Una-unaan ninyo si Marcos, mga igala. By 1972, 1973, nagpausab o konstitusyon. Hangtod nga naghatag niya 20 katuig, mga igala, nga termino. Kay, arang-arang para ba ni mga igala ning, kayongon ka ba nga, arang-arang ning Bright, unya mo ay na diktador kay medyo may kuan pa ba may unsa pa kanabang may sense of reasoning, no? Pag-abot karon Bright man tong amahan, bugo man ning anak. Sige daw be, mundo. Bright tong papa katong senior Kuya Tomo speech bay. Kuya Tomo speech. Amerika, magaigala, di mo gamit itong prompter, memorize to. Kuya, gano'n ba? Gano'n, spontaneous ba? Pag-abot ka ron sa anak, ay, basta wakagan yung speech, mga wakagan yung script.
8: I talk to my...
6: Sao manin mo na, ha? Sao manin mo na, mundo. Okay ni.
9: Makita, maya yung ambakay, kayo ay mag-alamano. Kayo ay...
10: Da
9: sa inyong sigaw.
10: Ay!
6: Bitaw, sigaw bitaw. Alas 8:35 mga igala. Oh, dai lang kinahanglan naglalis na maguni sila diri sa comment section sa YouTube bay. Naglalis na ni sila. Juan de la Cruz maing buntag, nabay chance mabalik ning anti-smoking law diri sa Tagum kay grabe ka hassle ning manigariluway. Dapat lang manawagan tas council. Actually, enforcement na malay kulang ani. May kinamay national law ani. Bitaw tinuod na. Malihog ta, di po di makaya sa ato mga igalang kuan be. Council siguro reinforce ani, Tagum City. Malihog ta diha. Kay, perting daghana mga igalag kuan. Agabig yung abusar sa tao, bitaw. Ngayon naman lagi itong panahon ni Digong mga igala nga ang anti-smoking nga sa Davao lang istrikto kaayo may gala pati sa ubang mga lungsod kani adto dakpon man. Natingala ko karon wala naman. And by the way, this is special law mga higala, Republic Act, so dili la ni applicable sa Davao, applicable sa didri sa ato, pero karon dili na eh adto kag palengke mga higala, bisag asa ka magkakita nagpabuhot, no? Na ay klaro na gani kaayo mga higala nga no smoking. Tuwa na noon dito nagpaaso-aso, no? Wala problema na akas sa imong balay, pero namasahiro ka. Tricycle or bao-bao, namasahiro ka, naakas sa sulod sa imong tricycle. Magsigi kag hawid anang sigarilyo. Na naakay mga pasahiro, uban bata pag yun. Mayo ba na? Dili. No? Juan de la Cruz, dili lang na i-chance. Ipanawagan nato na. Sige lang. Ipanawagan nato na sa atong city government.
11: Bullseye!
6: Kay, perte nga sula. Saan ni si Raj Sams? Ikaw na sa XFM Ipil karon, madungog, sir. Ano naman? Gain na si SM Kenneth niya, karon ako na. Wa mo kasugod sa ako ang kwan niya. Maundang na bugog alas 9. Taman na ko alas 9. Sige lang. Kansot lang, may kailang kadawat sa kugbalita. Kay Unako, nagpahigayon og karaban sa Davao del Norte Coliseum Tagum City. Kauban ni mga higala ang partner nila ang Pigrulak mga kaigsunan.
11: Bullseye!
6: Sige, atong sayron kompleto detalyes balita katropa mo sa balita katropa ang Larsanyol.
12: Live report.

0: aid diri karong mga orasa og unya sabtaw to unya mga alas 9:30 ngadto sa alas 10 sa buntag dunay mahitabo nga ribbon cutting and exhibition opening sa nasangpit nga karaban mga katropa og unya mga alauna ngadto sa alas 5 sa hapon dunay kining gitawag og Pigrulac swine seminar og ang topic ani naguna katropang Arnel do ang paghatag og mga kaalam pig kaalam and a new Pigrulac launching mga katropa. Alang ni nga to sa mga tigbuhi o mga baboy, mga hog research, dapat nila ning dili nila nga pakyason aron nga masayod sila sa unsaon pagbuhi o saktong pagbuhi aning mga kahayop, ilang mga hayop aron nga mo ganan siya sila katropa sila mga negosyo. Dito nga to na sa July 3 nga to ugma katropang Arnel no, ang mahitabo ani ugma pohon doon na sila kining gitawag o tagom obedience kinil agility and NDD sniping demonstration mga katropa og ugma sa mahitabo dunay anti rabies vaccination og consultation even man kini ilahang castration dogs and cats og ang pinaka highlights pud ani katropang Arnel sa mosunod nga mga adlaw katong Hulyo 4 dunay mga mahitabo diri ang kining game fowl display and ceiling. So buto sa mga katropa, doon ay mga game fowl, mga manok nga pang panabong diri ang maka-display o niya pwede po nilang mapalit mga katropa sa toang mga listeners, sa toang mga viewers nga hilig o manok nga mga panabong, mga nindot o mga quality. O ang registration ni ini katropa, ugma sa Hulyo 4, alas 8 sa buntag, nga to na sa alas 8:45 sa buntag ang registration aron nga maka-avail sila, makapalit sila diri sa sangpit nga mga game foul. O doon na po'y mahitabo diri katropang Arnel, no? Kinigaling, although nga naman diri atanan ang mga produkto nga under aning UNACO company na diri doon na po'y mahitabo nga mga seminar ani atol sa ilahang sa karaban nga to na sa July 4 on saon good ang saktong nga pag-alaga ining mga manok, mga baboy, o unsa ang tama nga paghatag sa mga vitamins, unsa ang sakto nga paghatag o tambal ang tumong ani mga katropa aron nga dili mapalya no ang ilang mga negosyo isip magbababoy o mga magmamanok mga katropa. Right. O karon oras sa katropa Arnel, although wala pa magsugod ang motorcade daw nag-preparar pa ang pwersa diri sa UNACO mga katropa. O diri nakasentro sa katropa Arnel sa no, ilang karaban aning ilang produkto sa Pigrulac. Kung ato ang mabati mga katropa, ato ang masinati, kining Pigrulac is known na jud kaayo siya nga nagahatag og kanagading gwapo nga quality sa mga baboy, dili lamang pang ang mga panganay no o dili usab kining mga pang matada nga mga baboy o nga nindot ang resulta sa karne basta Pigrulac ang gamiton mga katropa. So giawag diri sa management sa UNACO ang tanang mga namati karon sa toa mga Tugumenyos o kasikbit ng mga dapit diri sa Davao del Norte o Davao de Oro na dili pakyason hantod sila Hulyo 4 diri ay ilahang lokasyon no sa Dabnor Coliseum sa Dakbayan sa Tagum mga katropa o galauman nga muli sila nga daghang kasayuran o mga giveaways sa mga produkto gikan sa Pirulac, sa Rimanok, Thunderbird, Unibet, Yum Yum, Dog Food o GMP mga katropa.
1: Sige.
0: Ika diri sa gawas, katropang Arnel, alas sa Kisong Pilipino, para sa Pilipinas, katropang Laro Sanyol, X7 News.
2: Live report.
1: Alright. Salamat katropang Laro niya. Salamat po sa UNACO o lagi yun, UNACO. Ano sila mga produkto, diha mga igala nga, ano mga Thunderbird, mga so dapat panalaya, Pigrulac. Yung katong mga namuhig mga kahayupan, baboy, iring, pati mga iring, may gala, ha? Na sila mga bahog sa iring, mga iro, mga katropa, no? Katong yam-yam. Bitaw, no? Na sila seminar karon ipahigayon. Labi na sa katong mga namuhig, mga hog racers na to, no? Mga dugang kaalam para sa inyohang pagpamuhi o kahayupan. Alang sab sa mas, yeah, of course, no? Ang mas ginansyado nga pagpamuhi kay paita po na ng mamuhi ka, may gala niya, igo ra sa imong bahog ang ginansya mga igala. Ayaw na lang. Ay pag nagpuyo ka. Oh, sumutudlo, ana, ang UNACO mga igala, kauban sad ang Pigrulac. Alas 8:43 na, ingon mga igala si Kuandre. Sa matawag ni, basahon sa nako ni mga igala inyong mga mensahe, ha? bago ko mo proceed sa another kuan. As much as possible, no? Kuan lang. Ingon mga igala diri si Super Mario nga

0: bugok man na si Raimundo. Suko sa si Raimundo diri oy. Ayaw sa king nagbugok si Raimundo. At least man labagay ka lagi haguan sa bayan niyag ha ko ana type. Ang iyaha niya gigamitan niya maigalag balising ko nga utok ng iyang pag-type nga giina niya ingon siya maigalang kana ko nung rally mga igala nagtimaan ko nung nagrespeto gid ang leader si BBM ko nung mga igala sa katungod sa tawag kinahanglan siya mo respeto lesyon siya dili pero ang argumento man gud ingani no Raimundo ang argumento man gud ingani maayo ba ka nga klase nga leader kung sa imong nasod mismo ulanon kag batikos mubo imong rating. Grabe ang mga rally. Pag-abot, pag-indi mo itong kaglaing nasod. Mamasin kang naikalinaw dito. Sugato na po kag rally. So, unsay tawag ni mo sa leader ngayon, ana? Ang economist mo tubag. The best leader in the world, ana, no? Pwede ba na ito maingon? May gala nga, you are the best leader in the world, no? Tama ba na ang argumento, Mario? Ah, Mario? Si Mundo, Mundo din eh. Tama ba ng argumento mo doon? Makaingon tayo, BBM indeed is the best leader, the best president we ever had. No? In the Philippines, bagay galang. Ano man, kay sa Pilipinas, grabing mag-rally niya. O hawa na diya BBM. Hawa diya. Hawa, hawa, hawa. O hawa.
1: Hawa diya.
0: O, ano yung mga ano ba? Hawa diya, hawa, hawa.
1: Hawa diya.
0: O, the best yun siya. Kaya ano man, pag-abot na po dito sa Amerika, o asamang banwa na, may gala. Pag-abot dito, may mga rally na po. O, amora niya po ng istorya.
1: Hawa niya!
0: Hawa!
1: Hawa!
0: So, can we conclude nga, he is the best president kay tanan musunggit, hawa niya, sila Raimundo rin, dili. Ana raman ang pangutana, Raimundo? Ana ang pangutana kay kini mga tao, kining, actually, dili tanan gasaway ni Marcos Duterte supporter, ha? Ngano dai mong mga pinklawan katong mga mga pinkado mga si tawagan na mga Lini Robredo dai Duterte ba din sila dili man but it doesn't mean nga mga pink karon mga igala mga makako ana pod maka BBM na sad dili oy nasay mga tao nga mga neutral lang dili sila Duterte dili sila kuan pero kung paistoryahon sila may igala galagot sa sila aning sitwasyon karon. I don't know kasi nalipay mga igala sa sitwasyon karon sa Pilipinas. Oh. Mimi Boards, Sir Arnel, nakapalit na mi og tulo ka box sa Santon Coffee Mix. Ganahan ko ba? Ay, salamat kaayo, no?
2: Thank you!
0: Kuning, lang, ako na yung picturean kay sa mga ingani nga mga comment. Talag sa uning mga komento, mga igala, no? At uning, Mimi Boards, salamat kaayo diya, Mimi Boards. Si, kuan diya sa May Butuan, ha? May Buntag diya, kumusta man si Mayor Lau Porton diya? No, migura ba mi anang Mayor Lau? Magkita mi anang mga igala. Congressman pa na siya sa una. Di na ko ka... buutan nga tao ng inyong mayor. No? Buutan nga tao ng inyong mayor de Asbutuan. Si Mayor Lau Fortun. Abogado sad, no? Abogado sad, bright sad na. Mga kaigsuunan, no? Kanya, membro sad na sa Aguanta Party List. No? Membro sad na siya sa Aguanta. Musuroy na ko pohon maadto kong mayor. Very simple nga tao mga igala. Ang hilig ana football, no? Ang hilig ana football si kuan Mayor Lau Porton. Okay? Kuan be si Mario Ribucas. Ah, Mario Ribucas. Ang giaway ni Raimundo diri si Mario naman. Giaway niya si ayaw mo mag-away niya, oy. At the end of the day, pareha tayong mga Pilipino. Giganahan man ka wala ni BBM. Pasag di, may nga wami giganahan. Kung giganahan ka, bahala ka diha. Dito, pagsunod-sunod dito. Yeah. Kamusang magagakoment, mga igala. Kamong magagakoment, kamong mga, mga supporter ni BP Sara na amin nagakoment na ako dari. Makasabot ta nga, usay makapamalikas ka. Nga naman, dili na ni mo batasan, but it's a sign of your frustration sa nasod karon nga kalami na lang yun balikason mga igala tinuod ba na mga kaigsunan but as much as possible just keep it civil mga igala kanang inyong mga komento diha no kuan na lang no tanawa ra gud ang abogado ni Sara ug abogado mga igala silang dilima magpa-picture ra ana na lang just keep it that way mga igala no nga grabe na magbinanghagay na sila pero at the end of the day magtapok pa picture lang ana lang wala lang civil lang but it doesn't mean nga amigo mo o pareha mo barugana no ana ra na siya magkatropa kay nga no man no, makuan man sad na kanang ma-stress man budyong kaugalingon. No? Ano na siya? Sag din na si Raimundo kung mauna iya kuan, respetuhon na to na mga kaigsoon na. No? Sama nga kamusad. Ay na mo pag-away diyan, no? Super Mario, ay na mo pag-away diyan. Isa man si Super Mario. Ay na mo pag-away diyan, no? Kini si katropang Raimundo Ribucas. Oh, ingon siya, Amansio Abukay, tubaga akong argumento, tarong. Unsa day argumentoha da ito Raimundo? Ray Pags, bangag ragyoy nalipay ning administrasyon na sir. Makalagot jud, no? Yo magina giingon ako, managlain man ang atong baruganan pero panalipdan ko ang imong katungod sa pagpadayag diini. Na di pug ko musugot nga di ka kapadayag. Padayag ka magahigala, no? Di mabug ko pareha sa uban nga mga adto ka sa katong mga vlogger, no? Adto ka sa mga vlogger mo tan-aw may gala nga tanan gito ratsada di gito mudawat og other side. Ato adres sige comment mo diha. Basta ang ako mga higala, ang ako mga igsoon is just keep it respectful, no? Keep it respectful mga higala. Pag ako mga komentaryo mga higala against BBM, well, wa kay mahimo di ako ana. Ako ana baruganan. Pero nakasabot ko, no, sa imuhang kuan ko. Nalipay kang BBM, wa tay mahimo, no? Depende na na nimo sir. You have the judge. We are the mo. Unsa ko no? Adi na lang ko ana. Wrong grammar mundo, wrong grammar. Wrong grammar. Alas 8:50, meticuloso ra bagay ko's grammar mundo. Wrong grammar ka. Pero salamat sa imong comment. Elmer Dalanan tigpahid di ay na si Mundo. Nainan yung kawayan na si Mundo. Gab, next video ta Gab. Good day M Idol. Actually, pariha ta og middle name Mandabon. Nakichat lang ko, Idol, na alang ko'y concern. Uy, regarding sa akong anak empleyado dati sa kaning company. Karon nag-resign tapos ang sweldo niya wala pagihatag og ang bayad sa iya sulod sa usa ka tuig sobra. Pwede ba ni mo duol sa dole? Pwede, pero I suggest ang buhato ninyo, kung naamoy migo di ang abogado, pasulatilan sa, no? Nga ma-follow up ang ihang last pay. No, na iya naman ay last pay. Normally last pay is 1 month, no? Sa ibuhang imong last kwan, no? Naamagin na. And prorated nga 13-month pay. Ihatagin sa imuha, mga katropa. No? Kung unsa lang ito buwan nga imong natapos, ihatagin na siya. So, I said, kung abogado pa lang ko, ako nalang suwat, ana. No? Okay na, isa maigala nga akong rason nga nung gusto ko maabogado. Kaya kung mga ingani bito, kabus, mga igala, mga kaiparihara na to. Kung mga ingana lang bito nga butang, sabi ni Muna, ay mga, kini mga uban, pagtanaw sa imo mga igala nga maisi-isi ka, irukon ka pag-ayo. Pero kung magtanaw sa imo, uy, musukol. Dili na, no? May mga company nga, wala lang, kung di ka mo follow up, di sad na muhatag. No? Kung di ka mo follow up, may gala, di sad na muhatag. Karon, sama na, muraga katulugon na ka. Ay, okay na ng kamera, sag din ng kamera. Mauyog yun na siya kayo pag muana, kung muraga talandugong kahimtang na nang kuana doon, ya? Oh. Nayoban nga, makakita lang na mga igalag, heading lang na dito sa law firm, o sa kuan, attorney, bla bla bla. Uban, mangurog na. Nabinagwa, maanad kaso. Ako pala, o kuan pa lang ko, no? Jinkay Salisa Dabak. Salamat, Idol. Muadto na lang ko kay Vice Mayor Yuri Dayaday. O, mas maayo. Kung naman yung amigong abogado ka na, pasulat eh. Follow up ba? No? I-follow up, i-remind, yan eh. Kay usually nagyo na kuan na man settlement mga katropa no sa kana nato ang kay human naman na dili naman na dito kuan na kining NLRC na sa National Labor Relation and Conciliation National Labor Relation Commission NLRC under the Dole gyapon pero dito na siya certainly sa Dole sa NLRC mga katropa so kuna kay amigo abogado pasulat lang follow up niya. Kumbaga anay din pangutang katunada ana may client may ana ba kay para lami kay paminawon ba no na, mahulga man ang manager may kalanga uy na i-low firm padadiri gina paluap na ana na kalampagon din ng Manila uy asa na ilang opisina mura man na usahay may gala bitang kung kaya ninyo mag-ampo di ha ay ampo ko nga makasabot ko ani akong giiskwilahan kay lisod kayo. Pwede pa lang inigkatog, bawo niya pagmata ni mo og maabogado na ka, pwede pa lang na. Buaton ta na pero pwede na may gala kinahang lang ikaw. Amang gyoy, shortcut ning kalibutan ha. No mo gani nang gitukod nako nang agwanta partilis.
1: Tinuod.
0: Tinuod. Tanan. Gab. Timani gini akong giingon gab ha.
1: Ayya.
0: Tanan followers agwanta. Pohon gab kung magalampuson ko sa akong mga plano sa kinabuhi gab. Imbitaron ako mag-ihaw yung kong baka.
1: Ayaw!
0: Oh. Timanay ka na, itaga mo sa bato yan, gab. Pag ako magbalampuson sa kinabuhi, naan ang mo, tanan nga nag-follow ang agwanta party list, imbitaron ako, asa mo, taga-sambuang ka mo, plitihan ta mo. Grabihan, no?
1: Ayaw!
0: Ayaw na, kaya mahog na tag-istorbot, ani, katawaan ng Rimundo. Ay, nako. Alas 8:54 na may galantak na sa buntag. Aminahon sa nato si Auntie Claire. Kay ambot o unsay konteksto, nga nung nibalik na sad siya may galag, si Digong nasad iyang giigo mga igsoon. Claire, makagaba ba yan ng tiguang? Tinuod lang? Mga igala? No? Ako nagpaabot na yun ko ba, no? Kanusa ba man ang pwede i-expedite ng gaba may igala? Padalion ba, no? Expedite, no? Pwede ipa-expedite na to ng gaba para muabot na dayon? Wa ba ka matagbaw? No? Nababay digong nga kalaban ninyo rin. Natuwa naman yung tao nag-ICC. Paminawan ako na to, Nibi.
2: XFM Katropa.
3: Nanang umamin ang dating Pangulong Duterte.
0: No, gas-gas kayo. Kapoy kayo na paminawan ba, no?
3: Legal na droga.
0: Oh?
3: Pinaghandaan po natin talaga
0: ito. Grabe, pinaghandaan yun.
3: Para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay pangulo.
0: Kaya diba, Auntie Claire, ang isa nga mga igala, pamina mo ha. Ang isa nga timailhan, pagka ang tao na makak, mga igala, mugamit siya ang word niya honestly.
1: Pinawa!
0: When somebody is saying honestly, op, op, op, you have to be worried and you have to be somehow doubt. Di ba kumayon yun na makak, but you have to doubt the statement, mga igala. Because according to psychologists, mga igala, when somebody says honestly, it's the other way around. No, lain ko nung pasabot, anak, mga igala. Well, according to some psychologists, bye. But, well, maybe just a play of words, no? Kung tinuod nga gagamit si Digong, kanina ragod, ato ragong reverse psychology ba? Kung tinuod nga gagamit si Digong, nganong iya mang ipublikar? Dili ganun niya ipublikar. What he meant, mga igala, is na siya ay pintanil, nga naman, pangtambal sa iyahang sakit sa ulo. No? Ako na nang explain sa una, na ako'y migraine, ako, mga katropa. Ang nakawagtang sa akong migraine santon, no? Kining santon akong ginainom mga igala og premium D3. Purya buyag, purya hisgot lang pud kay basi mobalik hinuon ning tibaghak. Pero tira ba ni sakita? Hasol kayo ang migraine mga igala. Pero nakawagtang sa ko santon og kuan kining premium D3. Pero prior to that sa katong naa pa ko speak kasi station wa pa mi nagkaila aning santon mga igsoon. Kuandag yun ko, always na ko mifinamic, pain reliever. Karon niabot na yun sa point nga murag babuak akong ulo bay. Nga di na ko katrabaho kay tibuok adlaw atakihon kong migraine. No? Kaduha, katulo. Mulurang lang kadali pagka masidlakan akong mata adlaw. Kuana po, no, sakit na po, tago na po ko. There are times nga bisag natulog ko ng gabi, ipukawon ko sa kasakit, mga igala, makaligo in tangog adlawon, gumikan sa kasakit sa migraine. So nagpa-check up ko. Pagpa-check up sa ako, girisitahan ko mga igala tambal nga kalimot ko sa pangaan pero katong tambala dunay sagol mga igala kuno nga addictive to nga tambal actually. Kay naa kuno'y sagol to mga igala nga marijuana ba to unsa ba to mga igala kay ako man tugi patanaw. Kay tinuod, kada inom nako kuan nang ma-relax ko ba, no? Murag mo numb akong kuan unya tungod sa ako isog, mubagting ang dalungan unya makatulogon yo ko. So dili mo atake, dili to ma, dili to healthy kay mura ra siya ganang gina temporary lang siya nga relief ba sa pain mga igsuon. So sige na kun doki-doki, I found out mga igala nga ang maong tambal may sagol marijuana. Siyempre kadto pag mangihi ko adto unya i-drug test akong ihi magpositive ka. Ngano man pag magpositive ang ka sometimes sa mga tambal nga imong ginainom, magpositive ka. So nangutan ako ngano dok nga kani may reseta sa ako. It's higher form of pain reliever. No, di ka, nakakita na kadungog naman mo ng mga pain reliever. Panitan diri sa XFM o sa Y2H naman tay ko andre. Mipinamik natay mipinamik diri ang brand sa tong mipinamik is Cease the Pain. No, Cease the Pain. Mana siya. Kana nga ko andi na magsilbi sa ako sa ako migraine nga kusog na kaayo kani adto. Higher to ako higher dose actually mga higala nga pain reliever. Kung pwede pa lang ipanamba akong ulo kay kaning diri nako magkita na nimong ugat nga mag kuan ba mag ana diri mag muhubag diri nya down sa kuan balda ko mga igala mga semana ana basa mo atake gyud siya unya wala sa kuy maayong kuan niwang ka kay pag mukaon ka masuka man nimo tanan no manay problema may igala sa migraine. So selected I was treated with high dose of pain reliever and only to find out may galang na ade siya sagol nga kuan adik ba ko di oy. I did that for the medicine and I did that of course mga igala with the prescription. Oh, si Digo unsa may giyang kunya nga ga fentanyl siya giyang kunya may igala pang tambal no pang tambal mga kaigsuunan. Ingani na lang pag di ka mo tuo sa statement, ingani na lang. Ikumpara na to the way si Digong mo istorya o the way si BBM mo istorya, kinsay pakno nilang duha. Ana na lang. Kaya ingon siya, Dickler, ginabalik-balik man ko niya nga. Ginakuha lagi, kisa may ni Angkon. Kaya pangandaman ko daw niya nga, ni Angkon si Digong. Pero di ko mo tuo, nga naman, nga adik si Digong. I won't believe on that, mga igala. Sharp ang common sense, kana palang daan, wala na may gala kung adik ka, wala ka ng sharp na common sense, bay. Aminawa si Digong, at that age may gala, sharp ang iyang common sense. No? Balik-balik ko na sa niyang, iya man ang gikuan ng Ginoo. Sag di na siya, iyahan ang kung, abini mo, kinsay iyahan gibalikas ato. It's the God that we created. It's not the God that created us. Kabantay mo sa kalainan. Sometimes we, in the religious sector, in the religious side, we become a religious bully. Bantay mo, ana. Religious bully ka ba nga? Naidoktrina na mo. Ikaw na ba'y nagbuot ba? Unsay naong Ginoo ba? Ang among Ginoo, masuko kumukaong kagbaboy. Naing ana, di ba? Oh. Why problema na? If naamoy rigid nga discipline sa pagkaon sa inyong religion, you just do it for the benefit of yourself. And if you think na makaayo na sa imong lawas o sa imong kalag, do it without thinking na mas maayo ka kaysa uban. Oh, ang paita na, di ka mukha o baboy, pero mutanaw man ka sa imong isig kaingon nga, makasasa sila niya, ikaw may pinakataro nga, hudiyo ka. Batasan na sa pariseyo, mga igala. Di apa, rigid ang inyong clothing. I mean, stawagan na. Attire na lang, attire. Dili pwede nga magpaputol og buhok, dili pwede nga musuot og pinapuok, kinahanglan gyud nga taman sa tikod gyud ang imong sayal. It's okay, way problema na. Impose it on yourself, no? Sa imong kaugalingon. Okay, naghimo man kag image of God nimo. Nga ang among Ginoo masuko kung magpuok-puok mi. Ba? No? Wala may relihiyon may galang nga nakagrasp sa mystery of God ba? Walay relihiyon nga na define niya tanan oy. No, walay relihiyon nga na define niya tanan mga galang maugin niya ang Ginoo. No? Kay pwede ka labi na sa mga Muslim ingon ka mali man sila on your perspective of course as Catholic. No? Pero what if tama sa sila kay ang ilang mga galang mo ni nadawat nila nga kuan? Ah, dili, maligyo na si Muhammad, kopya-kopya na siya. Mangutana ko nimo, imposible ba nga ang Ginoo mo padayag pod sa iyang kaugalingon dito sa ilaha? Dili imposible. Posible kayo. Wala exclusivity ni mga igala. So, muna akong giingon. Religious people are the most bully people. Munang, mga nakaingato si Digong, kaya kamatuuran man sa gyud na. That's hypocrisy, mga igala. And tungod sa atong kareliyoso kuno, we create an image of God. Nga masuko kung di ka kapabuniyag, di ka kaamot, di ka kapahina, mga igala, di ka kamiting. Yes, we create an image of God nga masukog mukaon kag pasayan. We create an image of God naman na sa Bible katropang Arnel. Yes, wa mo kumingog wa, pero do you confine the mystery of God? Ako sa, pag ako mangod pag mo understand ko na ba, sagulan maguna ko pilosopiya. No? Do you confine the mystery of God according to the book only? Dili ba pwede siya mo change? Di ba siya pwede moingon nga sige, nagbawal ko na sauna, pero karon kaon mo. Ma-define ra ba ni mo ang Ginoo gumikan sa libro? No. Dagang text. And in fact, mga igala, kanang 77 kalibro sa, pila ba na? 72. Kalimot na ko. Sa Katoliko, 70 na kapin. Sa Protestant, 66 lang. No? And do you think that defines God? Dili eh. That defines the law? Hindi eh. That's define that defines, yes, na siya'y salvific history, no, na diya ang the story of salvation, na diya babasa ni mo may gala how God loves us, no, na diya tanan, but it does not define your it does not define God or explain at all, mga gala, it shows ano munang sa ako nasabtan, react po na mga obispo, react po na, ano, wa man lagi ni react sila bishop kuan na to bishop kuan kining kisa kanining sa Davao, si kisa kanina sa Davao ka mo ni ang problema ba kalimtano na kay ko Balyes, Bishop Romulo Balyes, so balay siya ni react ana because he understands nga ang gi criticize ni Digong during that time is not the God that created us, it's the God gamay nga God that we created. Because kita, like religion, we create an image of God. Ang among Ginoo masukog mga on migbaboy. Iba bang gikargahan imong konsensya, God, ana? Oh. Ang among Ginoo masukog magsaya, magpa-sexy-sexy, may kinang lang yun niya, taas among buhok, taman tikod among sinina. No? Kaya sa manang, sa amo na diring mga Pentecostal, sa amo sa na diring mga SDA, sa amo sa na mga Katoliko, diri. Oh. Napoy uban ang among Ginoo masuko gyud kung mo na kuan mi mo plug ceremony. Napoy nga na di ba? Ang among Ginoo masuko mo saludar mis plug kay usa na kuno na kapag simba. Una masinga na. Kung tanaw nimo maayo na para sa imong kaugalingon, do it and do not impose it on others, no? Nga mas okay ning rigid ta sa disiplina, rigid ang atong disiplines pagkaon. Okay na. Wa ko ilalis na. But when you do that, ayaw huna-huna, nga, gubikan kay di ka mukaon, diag, unsa diang mga pagkaon, nakapamahimo ni mo nang mas matarong ka kaysa uban, or advantage ni mo na kaysa uban, or naguna ka og sa linya pa mga higala, naa ka sa fast lane paingon sa langit. Huh? Di na mao. Nagwali na manoon ko dali. Kailan kay, kanang wali, karong Domingo na. Padayon taan eh. So, balik-balik ko na to mga igala. Ngayon na lang, mga katropa. Para, kung gina, ilamang yung gina, sa konteksto ni Anticlare, no? Si Duterte, adik. Okay, di ba? Inyo mang ginatawag si BBM nga bangag. Si Duterte, adik, pod. Adik daw. Kay, nag-angkon mga igala nga nagagamit og droga. Although, i-explain na nila mga igalang, ang gigamit ni Digong is para for medical purposes ba? Sige, tama, parang sige, ingon ako lagi. Nakasulay kong inom o higher dose of pain reliever, mga igalang, nga gipacheck na ko sa akong kauban o sa akong mga kaila, ingon sila nga, na-content ani nga ing-ani. No? Na-content ani nga ing-ani. So, pa-inom sa ko, agay, maumay ko an. Makatabang magyod siya kay makatuog magyod ko. Maluya magyod ko ba? Mawa, di na ako mabati ang sakit. Makatuog yun ko. Oh. So nagpasabot ba nga ga-adik-adik ko, dili oy. Kaanag yun ko ninyo. Ah, bunuang. So ingani na lang, aron dito maglalish. Ah. Ato na lang itandi ang sharpness. Siyempre, di na nato matandi ang karon. Kato na lang mga nakalabay. Ang kahait sa, ang kalantip na lang, kalantip na lang, kalantip. Ang kalantip sa pangisip mga igala ni Digong ug ni, buwan, ni BBM. Sa pag-istorya ba? No? Kining ato pag-istorya, dawit ang istorya mga igala. It's a, kuan ba? Dako kayo nga manifestation nga makita kung how organized your thoughts are. Kung unsa ka organisado kang mo istorya, pag sabog ang imong istorya, sabog yun ang imong utok, bay. Yeah. And some people dili kayo siguro maayo in oral but maayo in writings. Maayo in writings mga igsoon, pero more or less ang imong the way you speak, bay gala, is a reflection or a manifestation of your organization of thought. Sa imong utok ba, no? Say kuan. So, ang imong kalantip madungog na may gala pinagi sa imong pulong. So, ikumpara na to kinsa pakno ani nila kung istorya mga igala. Si Digong o si BBM? Di ba? Si Auntie Claire, kung sa tama nang imuha Carlo Jose James Torifranca, kung sa eskwilahan pa ni best in visual aid. And irrelevant ba? Yeah, irrelevant ka ayo mga igala. Paminawa na to balik daw gabi. Apa na yun nandiyay. Pagandaman kayo doon. Pero,
3: sa mga pag-amin na ito, ni Pangulong, dating Pangulong Duterte.
0: Pintanil, di ba? Pintanil,
3: oh. Tumahimik siya. At wala siyang anumang pintas. Maliban pa dyan, bakit natin sinasabi na walang basihan ang kanyang mga sinasabi? Dahil pinag-iigtin niya ang galit sa mga farmers at mga mangingisda.
0: Ang context ani, ang context ani, tubag niya ni Kang Aimee, kay niingon si Aimee, bangag. Kana laging word niya, bangag. No? So, di na lang taana, no? Di na lang taana. Ano na lang. Pasangin na nila si Digo. Sige, dawato na to. Kani atong barometer, the sharpness of the mind. Kaya pagka-addict ka mga higala, di ko ka maayo ka istorya. Sige, ikuan daw ko, kanang i-disprove ko no kunin niyo, be. Kaya akong, sa akong kaila, ha? Sa akong kaila, di ako na akong hingaan po kay Luoy, sad. Sa akong kaila, may gala nga gasuyop, mulikoy, good, bay. Lick as in, likoy, good, likoy.
1: Pinawa!
0: Oh, matinga ka. Tarong pa inyo, may gala, gi-istura mo. Ana, good, ba? Musimang, good, ba? Kawantay mo, ana. So, tanawa daw si Digong mamulong, may gala. Pero para nako, di man sa inyo kuan, pero para nako may klaro iyang kuan ba, line of thought ba, iyang thinking, may gala, the way siya mo deliver, klaro ba, kanang, ano? Kaysa ingani.
4: I talk to my, worthy.
0: Di kayo na ang mag-judge, no? Kayo na ang mag-judge, butang natin, sige, dili bangag si Presidente, dili bangag. Ano man eh?
4: We
0: Hawa! Ay! Wala ko'y ma-pull out ba nga nakay ma-pull out din nga speech ni Digong Gab. Ay, bisag ka ng video lang na nag-istorya siya. I-compare po, just for comparison purposes ba eh. No? Nakay ma-pull out niya nga kanang the way siya mo deliver ba. Pero although kabalo na taana, pero gusto na to makumpara na to ba? Kaya naman ko yung mga prasider yung tuktuak, no?
4: I talk to my I talk to my worthy.
0: Kikapoy kayo sig balik-balik anang kabalo, dugay naman nag-resolve ng issue sa pintanil. Gigamit lagi na mga igala para sa katong iyang sakit, no? Dagay na kasinati anak ko, may ako, I for myself may igala nagkasinati ko anak. Nakaagi ko anak, may igala ni gamit ko anak. Dili tungod kay para ma-addict ka, but it was reseta bay. Kinahanglan ni mong tumaron kay mo i-reseta sa doktor. Diretso mo istorya si Digong, si BBM, hubog, permi, sabog ba?
4: Oh. I talk to my, I talk to my worthy.
0: O kani, mas batanon pa siya ani.
5: Makita, maya yung ama kayo ay mag-alamano. Kayo ay sa inyong sigaw.
0: De. Basta na ay ma-pull out niya. Kinala na ito mapaminaw na ah? Wala. Digong. Short lang. Nga mapaminaw na to siya ba? Kay para makumpara na to ang line of thought gani. Short lang, no.
1: Hold up. We have to remove that fear. Let us transfer mga criminal baski saan, mga Pandakan, mga Santaana, Tondo. The criminals have hijacked. They have taken over the public streets and public places. Ang ating mga anak, hindi na sila makapasyal. And every time nagsasakay ng boat, yung mga anak natin na hindi naman, di ba not mayaman eh, papawis na yung kamay and they are under stress because hold up. We have to remove that fear. Let us transfer that fear in the hearts of the criminals.
0: Oh, klaro kayo, di ba? Klaro kayo, mga higala. Bisag din ako balikon, sabtan ako diretso. Naminaw ra ko, mga higala. Ngayon naman, clear ang line of thought ni Digong, boy. No? Clear ang line of thought ni Digong. Unsa, balikon ako, ah. Akong iparaphrase, mga higala. Unsa gipasabot ni Digong ato ng speech, mga kaigsuunan. Ingon siya, they have taken over the streets. Who are they? The criminals. And it inculcates and inflict fear dito sa atong mga anak. Mahadlok sila nga kuan mulakaw-lakaw sa dalan nga naman naamagot ang mga kriminal. No? Nga basi ma-hold up, etc. Yung si Digong, we have to transfer the fear gikan sa atong mga anak nga sila'y nahadlok ngadto sa mga kriminal nga dapat ang kriminal ay mahadlok sa tuwa. Di ba? Clear ka yung thinking, mga igala? Wapo, line ang line of thought, mga Ikson. Ikaw, mundo be. Di ba, mundo dali na kay Sabton? Kini daw mundo. Sabta ko na ni mundo.
4: I talk to my... Where the...
0: Ayaw! Ha? Kani, napay isa.
4: We...
0: Di ba, dali, kahit ito na mo masubay itong isabi. In English to ba? Pero masabdan mo dahil yun, mga Ikson. Nga naman, he is speaking from the heart. No? He is speaking from the heart. Direct, mga Igala, sa imuha. Masabdan mo, mo ito ipasabot. I-transfer kaning kahadlok, no? Imbis ka ang atong mga anak may mahadlok sa dalan, ato ning ibalhin ng kahadlok. Dapat ang mga kriminal may mahadlok sa balaod. Kaklaro ano mga Igala ka direksyon. Po, nagipangita na ito. Wadjon na ko ka nakadungog ano mga Igala kang BBM karon. Ako madungog na lang yun.
4: I talk to my... Where the...
0: Sige na ka nga, wait. No, wait. Wait. Oh. Kana, nice speech niya nga. Tigulang na si FRRD. Si another comparison. Tigulang na si FRRD mga Igala. Paminawa. Wala niya, paminawa lang yun siya.
6: Okay naman. Putang ina, huwag kayong maniwala dyan sa mga yawa na yan.
0: Ana?
6: Puro kasi sinungaling ang mga ulol. Alam mo, pag nagtawag ka ng Constitutional Convention through People's Initiative or when you open the Constitution, hindi mo pwedeng limitahan ang powers na yan. It's unlimited. Kung ano ang gawain nila, at kung ano ang utos ng may pera, kung bayaran sila, ipagbilit talaga tayo. Ipaunin na lang ako, nagkakingi ako ng ano, may mga congressman dito. Ito yung matitino, nandito si Congressman Alvarez. Pumunta talaga siya. Hindi mo kasi niya ako hinayaya, kapupunta sana ako ng Tagum. Para lang makapag... Ako galit talaga. Bakit po putang ina? Bitsiga. Bakit? Bisaya pa makumutan ko na imong naong. Magharap sa akin, ginawin ko yung mukha mo. Bakit? Bakit bigyan mong problema ang Pilipino? Ano ang kasalanan ng Pilipino at gumagastos kayo, binibilin milyon ng milyon kayong mga congressman? Putang ina, istapa yan. Swindling yan. Kaya sabi ko, by stroke of fate, nabalik ako dyan sa Maracanan. Kayong lahat, kagaya ng Marcelo, ng tatay mo, Bongbong, kayong lahat, congressman, nandoon kayo sa krami. ipasok kayo ng 2 taon para leksyon ninyo. Hindi ka maleksyon ng kalukuhan ninyo.
2: XFM Katropa.
0: Di ba, klaro? Klaro. Unya, nga nahan man mo sa pamalikas man. Mag-inay di masabtan mga igalas mga tagawag ba? Ganun ganahan man mo na mga pamalikas? Mga kuan? Abinay mo, when you hear that from Digong, dili mga igala imong madunggan tao nga way batasan. Kung dili madunggan nimo ang tao nga grabe ang conviction, mga igsoon, sa iyang kasuko sa realidad sa Pilipinas. Manay mabati nimo eh. Dili nimo bati mga igala nga namalikas por pamalikas per se, dili, dili nga na. No, kung baga, ang iya mga igalang kasuko, frustration, mga igala sa panghitabo sa nasod, sa realidad sa nasod. Oh. Walay pamalikas, pero mga wi mampun, wi wa. Beta talk.
4: I talk to my
0: Usa may mako, usa matiti na to ana, usa masabta na to ana. Oh. Kayo ay mayayo mag-alamano. Paminawa na lang ninyo. Okay, may mo siyang declare nga. Di gyud kuno si Digong magkuno ni angkon nga ni gamit og pintanel di modo si Digong kuno adik. Nagpuyo na in taon tong tiguwang dito. Ay galagan na lang. Para di dito maglangan kay mo extra na ko kay napakoy lakaon. As di binakapin, kakuha na ta may galag oras as di 20 na gani. Kani na lang maigsoon. Paminawa na lang ninyo mga igalak kinsay pakno nila paminawong duha. Si Mr. Kuan ba si FPRRD ba? O kaha si BBM. Kaya ako imong pistoryahon, ako I will speak on my behalf. Mga igal, of course. Ako imong pangutanon, asa ko dali makasabot? Makasabot ko na yung digong bisag maging English. No? Yan naman, he's speaking from the heart and then I understand. No? Pag ka BBM mga igala, same using English, the same language mga igala. Kay bawo man sa tag English, no? Kay bawo sa tag English mga igala. The same language. Pero actually mga igala maglibog ko eh. Sabog man gud ang thinking. Sabog eh. Labi na kway script. Ah, dito gyud ka. Ana gyud ang tirado.
4: I talk to my we
0: oh ana. Ana, mapriso. Mausan eh. Maglibog na noong ka. So ako ah. Sa inyo, ana na lang. Kay, ipa, ano na ni Auntie Claire, kamo na itimbang. Bisan ikaw diha, Raimundo, no? Kinis Raimundo, atong respetaran eh. Kay BBM kayo ni siya. Pero, ana, paminawa na lang. Kisay tarong mo istorya. Kay, pag magdruga ka, mga igala, pag magdruga ka, whether we like it or not, likoy gyo ka. Tinuod, likoy gyo ka ba? Mawagin na imong sharpness. Mawagin ang imo mga igalang common sense. Mawa. May istorya, mong isira nagkalit, bay. Marama mo, kuya, kailang adik. Naman, kailang adik. Kuya, manakla ang kalit. Anak ba, mga hiwi na mga baba. Mas, kamo na lang, no? Kamo na lang, kuan. Ambot, unsig ipakao na nila, mga igalang. Adip, kumbinsido, magyan silang di. Ato na ta. Good morning sa itong 546 people watching in YouTube and then sa ito ang mga igala dari sa ito ang Facebook is 32 nagpabilin. Salamat kayo kaninyong tanan. Auntie Claire, thank you Auntie Claire. Hawa na di Auntie. Sangaan may galas kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Mano 7.1 XFM tago minyong alaga sa kanginan katropang Ardel Cortez. Salamat maing buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa.
2: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez.

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo nimong isalista nimong eskapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol nimo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa yun kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DM's Rent-A-Car Tagum. Sa DM's Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagub ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: Katrupa, exciting!
1: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Si Jinjun Garoyot, pag-anabusuran ka po din. Pero kung kaya tinintaas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, na yung video nga di matulog.
1: Sa Thon Plus Gold.
2: Kerting lami ang natulog na kayo po, kung ihi, o pira kayo. Agar, orang kretin, in 94 lang, kung nakapaminaw sa kung hindi pang-multikar, sa kung mabalatian nyo ng tulayan na ang doktor sa istorya, hindi mo kayo natapang na sa inyong paglawas.
1: Sa Thon Plus Gold, adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Sa Thon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Sa Thon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Pinagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Salang kabula na pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna mag-apekto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya epekto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labos. Sulayin ni Melanie D.I. Taganam.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM,

0: makapalit dayon ko.
1: Bisan darte pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Lawan ko sa Kontex. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa.
2: Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga botika sa inyong dapit.
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santan Plus Herbal Soap.
6: Yan namigin!
4: Santan Plus Herbal Soap.
7: Mga katupa, exciting! Exciting!
8: Salamat kayo mga maring sa mga pagpalakpak sa mga binayaran. Ay naku sa iyo taman sugod eh para ako tag-agi mga maring. Andam na ba ang tunan? Anyway, welcome sa tuang tulumanon kung ako ikaw.

0: Salamat kay Ariel. Kay mo nga kanta, maroon makairamdam sa ko sa kuang mga nang laban ng mga fans sa Maring Ay. Sa makausap pa, salamat kang Ariel Rivera sa iyang song today. Song niya na ganayon nga Photograph. Aba man sa kanang autograph. Dahil po doon sila mapapotograph mga maring. Ano ito bang suit ano? Uy? Oras mga higala, alas 9.48 na sa buntag maayong morning. Kayong hurot din na welcome, welcome, welcome, welcome.
1: Good morning!
0: Welcome sa ito ang programang
1: Bullseye!
0: Dahil lagi na yung mic niya.
2: Three
0: na yung mga di ay. Number three.
3: Number three.
0: Ayan, so welcome.
3: Sige pa kamay.
0: Welcome, welcome, welcome.
3: Ayan. Welcome, welcome, mga katropa. Dere sa XFM Philippines.
0: Philippines ay ta?
3: Yes, kay daghan man ta.
0: Dere ta XFM Mindanao.
3: Mindanao Philippines lang, para wapo pa minawan.
0: Anyway, good morning kang Bani Oberas.
1: Good morning!
0: Isa yung mga nailahan din sa nasyonal.
3: Si Erika.
0: Erika Kay?
3: Erika Kay.
0: Si Erika Kay. Ay, si kung ano to ang bangutanon, ana, si Arky.
3: Si Arky. Yung saan na si Arky nga, nabali naman sa Mindanao.
0: Namagin na siya mga screenshot.
3: Ay, di ay. Oh, base po na itong ukayon iyang silpon.
0: Dito mag-iskot, ana, uy, kay. Ano, makainom, makakita ko sa hulagway ni Erika, ano, makaanap ko ngayon, ano, ako kagwapa, uy.
3: Puti kayo siya maring.
0: Nakabula ba kang sa muna niya?
3: Maorogin may color.
0: Si...
3: O kape ugatas.
0: Si Erika Kay.
3: Si Erika Kay.
0: Wala, may oran ba yan na siya?
3: Side view ko niya. Ga-side view ko.
0: Ano sa na? Alam mo yun ba na siya?
3: Alam mo siya?
0: Si Juan, si Rika.
3: Ah, si Erika Kay?
0: Erika. Hi, good morning kang Sir Erika Kay din niya sa may Bukid Nono. Good morning, sir.
1: Good morning!
0: Yes? Ano rin, kamo na mati sa pinaka-ngilingig nga programa sa radyo. Pinasahi nga dain programa sa radyo.
3: Dahil na kayo designer, okay? I-design mo sa kilid.
0: Ay, sa kilid na ikaw.
3: Oh, ay, akong gipunta sa kilid.
0: Uy, dako lagi mong espasyo, ay.
3: Oh, grabe. Pwede, ikuan. Iwan, gamay po doon. Ako kayo itong bukton. Grabe. Ay, kaya to ang operator. Ay, kaya
0: ito. Wala makapurma ito itong hiyatag ginabang sa jinsan.
3: Mga kita yun, grabe.
0: Ano siya
3: nga? Nakalike mo ito niya, siguro.
0: Ay, interview na ko siya. Sa umot. Mugin, sir. Kanang kuwan siya. Ay, itabuan niya. Agabi siya. Ay, interview na yun
3: ayo. Nakalimot siya maring ang imong interview.
0: Kalimot siya. But anyway, mga maring, gikan diri sa studio ako ni mga maring ang inyong kumari, ha?
3: Uh-huh.
0: Ako inyong pambansa nga kumari, nga kasaligan nga kumari, di mangunay kumpare.
3: Yes.
0: Ako si Maring Inda Erika dali guapa dali mestay sa apan di makumpensaan tungod kay mangunay di eksilingan.
3: Di ginay makumpensaan maring.
0: Adili oy. Jiron mo gid ako.
3: Grabe sa kumaring oy. Akin lang yapon yung iaano, ang iyong iaan sa kanon na yung panabang, walay laing nga iyaan ang yung tiya. Si Tiya Darian ni.
0: Ikaw ang pambansang tiya.
3: Ayun na lang, bro, mubo mo kayo laing mo siya pa yung pambansang iyaan.
0: Kuan ka nang inahan sa kanon na yung panabang ka?
3: Ayun, iya. Iyaan ka? Iyaan sa kanon na yung panabang. Lain mo itong inahan?
0: Iyaan sa kanon na yung panabang, hanto garong gitabang.
3: Mananabang.
4: Ayun, diba?
3: Okay, sa itong gusto mga anak, opi ko, open.
0: Kabaw na ko. Mo magmanabang na sab ka
3: magpaubi kasi tawang magpaubi yung sa kinakaray sa kanabuntis
0: kanang
3: magpakuot magpaubi kayo ni
0: ay
3: kasi tawang na ka ni
0: unsa man kanang
3: ato ang buntis kay magpakuan
0: magpaprinatal
3: magpaprinatal mo ka na siguro na
0: dahil ang buntis hindi ko sweet ano katong naburos ko wala may pinatal ato
3: katong mukikiun ba nga tanawon o pila na ka pila na ka CM ba.
0: Kita tanaw ko pila na yung sukot.
3: O 4CM na ba? Or...
0: Ayun nga, uy, mura ka ng kuwan naman ka ng isa kapi na.
3: Law na kayo?
0: Managuhi naman yung anak, uy. Ano ko, mga maring?
3: Pungaw na kay maring.
0: Oh, mura na siya kuwan. Ay, nako, lahat takaron riya sa studio, mga maring. Huwag mabati sa takaron. Good morning sa mga taga XFM. Bukid Nono!
3: Yes, taga Bukid Nono, no? Inaot ko nga ma...
1: Good morning!
3: SM... Maring, mahatda na may tubig. Oho, no, kayo, mga tao sa balay.
0: Ay, nako. Mabati sabta mga maring, gikan diri sa bukid nun. Mabati sabta diri sa XFM San Francisco, Agusan del Sol.
3: Yes, ang ato ang mga katropa din, ha? Nga si Double R.
0: Isa na si
3: Ray.
0: Si Ray.
3: Yeah.
0: O, syempre, pilihan lang sa mga maring kay Amang Beauty. Makitaan sa babadungog diri sa XFM General Santos City.
3: Yes, kao man ang ato ang guwapa diri, ha? Nga hintundan.
0: Si Ma'am Evelyn?
3: Yes. Anong karang, kung lagi kayo mo ay, suod kayo mo ni Ma'am Evelyn?
0: Kana mo duol mo, ginasakuha ka na na yung mga tour nga. Kana mingon din sa sakuha nga ka ng... Kisa ba na?
3: Si Pele.
0: Pwede dali ka kay Puli.
3: Andali. Lingkod siya siguro dali. Ay, nakaong-kaong di. Pag-ulit siguro ka dali.
0: May isa ka wig di ha.
3: Kasi gusto po ka mabayot.
0: Paano ba na si Ma'am Evelyn sa kuha nga? Eh, kanang kuha, gabi dito ka, ayun nung kanang kuha ko nang maring nun niya. Mayingan ka nang, nakilighter di ha?
3: Ay, masindi.
0: Masindi ka, di
3: mong paaso siya, magpaaso.
0: Di mong maligarilyo. Ay, di mo na ka maligarilyo nun. Ay, nako. O, syempre, mga maring, mabati sa tadiriya sa XFM Mati City. Ito yung payapan ni mga taga-Mati.
3: Oo, nilapin na ang mga turist Marias din ha. Mga kauman si Inday Tato. Si Bipa. Si Quintasia. Ora siya kanang kanang kay salida sa to?
0: Kanang sa man kanang Encantadia.
3: Kato mga Encantadia. Okay. Apil siya siya si Juan Quintasia.
0: Dili siya si Imao.
3: Dili po siya si Koke.
0: Ah, dili siya.
3: Ah, layo naman po si Koke.
0: Layo man si Koke. Kaya batang 90s man na siya.
3: Ay, baka na... Siya na yun. Saan na ito siya?
0: Panang 80s na na siya.
3: Ang 80s na na siya.
0: Ang syempre...
3: Mas burang-burang na gamay.
0: Siya, Daria, mabati sa takaroon niya sa XFM Pagadian.
3: Ay, sigurado ginanata din ha?
0: Sure, kaya nag-smile man si Paringa.
3: Ay, nana. May... Kasi tawa ka na, Kanadil, patunayin na rin yung nakabagyo nito ang kapagadian.
0: Ah, sige, i-comment sa...
3: I-comment daw.
0: I-comment sa GC. Aha, mga maring,
3: yeah, mag-send na yun og link, ha?
0: Ay, naku, mga maring, sa pangalan sa tuang kinakusgan nga tuang ka-sparring diri ang waray.
3: Waray
0: buho. Nga si Master Inday Tanini, kami yeah. Kani
3: pero
0: si...
3: Pero mapuli man daw, nai mapuli.
0: Nai mapuli?
3: Ah, si Bang Bang.
0: Nai mo sukul.
3: Si Bang Bang.
0: Inday Bang Bang. Ah, wala pa na sa ka-design. Basta yung maka-design, madawa na po nag-duster.
3: Basta yung mag-away, diyan na sila mag-away niyang asawa.
0: Diyan na, Gil.
3: Okay, mag-ilog na mag-duster.
0: Basta lagi magkagubot sa ilang muna na.
3: Nanay mga sinina, maglutaw.
0: Mga katrabahan dito alas 12 sa Udto, kadang adlaw. Ay, Webes na yun.
3: Webes na?
0: Webes karon mga mari.
3: Uy, hapit na.
0: Holyo 2026 mga higala, ha? Siyempre, kini ato ang programa, gipaluyuhan ni sa ato ang mga produktong igama sa Yes to Health. Sama sa...
3: Sandon Gold.
0: Lilian.
3: Santon Plus Gold. Ay. Og Santon Vitamin C. Nabaliktad ng good maring.
2: Janelle.
3: Ayaw anak, Janelle ba?
0: Ayaw anak.
3: Yes. Di mo ko tagag-assignment ba?
0: Og siyempre mga maring, hatod sab sa ato ani sa ato ang grabe kalaming. Ako na kay gahi-gahi naman dyan ko o ganang kigul no. Kanang pero nakatsada nakatilaw ko og Santon Gold Coffee Mix. Ni medyo nila na ako
3: kigul. Mingabi ako ano ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Kay medyo ni kuan man siya
3: day. Kanang sa pamanta makainom ani oy?
0: Ato tayo lang ni Palangga.
3: Ah, mapalit yun dahi ta.
0: Dili, matanaw tang Palangga.
3: Para mawala na ang kigol. Or lahat, huwag makita ka ni Palangga, dili naman makuha ng kigol ni mo. Basig mo, matubo ang kigol.
0: Spill kigol.
3: Ako naman gabitay.
0: Tumor mo, good na.
3: Ay, tumor din ang gamita.
0: Ay, naka mga ingal. Ay, maghawak kayo sa mga pagbalik. Ito ang video kit challenge.
3: Yes.
0: I-comment na sa ito ang comment section ng inyong mga requests. O sa mga gusto diyan mo tawag sa ito ang linya kay makiduet sa mga bangguapa nga karoon nga mga anchor woman.
3: Yes.
0: I-comment na.
3: Sige na ito sila nga DJ. DJ, mong gusto na nawag hapon.
0: Sabay DJ. DJ ba na itali? O, gani. Mga anchor man ta.
3: Anchor gani. Kanang panglabay ko sa barko, kanang... Kana kay mudonggo mama na.
0: Unsa man kana?
3: Angkor
0: bay tawag ana. Angkor man gud na.
3: Angkor sa Bisaya.
0: Angkor sa English.
3: Yes.
0: Bright lagi ka today.
3: Ayan. Nakakang ko Santon plus coffee mix.
0: Mo ba?
3: Mo nang lantip kayo.
0: Unsa nga kape sa?
3: Santon plus coffee mix.
0: Ay, kaya magkawa, mabalik mi, haman lang aning kantahan.

0: Katrupa, exciting!
1: Katrupa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
3: Para sa dynamis?
2: Para sa tour nyo ni Mrs.
3: Tour?
2: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
3: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
2: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
3: Sige, sugayon na ako na, miss.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Vision Next, daghan ang natubangan.
6: Dunay mitulog sa akong kalimutaw, sir. Kuti nga unod, nga amin akong mawala na to. Tingala ko, sir, kinakanang mo siya kadako. Unya, padulong bitaw sa tunga sa akong mata. Naay nakasulti, nga gitiridium daw ko. Maupto, sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision Next Plus Capsule. Wala yun ko nagbahay, sir, nga ning tumardayan ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Trina ni, sa Sibalo, Pantukan.
5: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
0: Yes, to help!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Selamat kayo kanya Perry Brian sa ibang kanta today.
1: Yes.
0: Grabe ning kanta. Kini kanta habi dano kano kahinundog
1: ko ani. Sige sa mga si Kobe Bryant to.
0: Dili si kuan si Brian Beloria.
1: Si Beloria di ay.
0: Ang kakanta ani kada makahinundog ko sa mga nang labay sa kong kinabuhi no labi pagid kadtong kanang nakasa kong Edgar ba niya di ko niya sa iluon ba. Ani ako sa ginan nga tao ra bi ako gar makasa gani. Kasagay na yung kuan, kasagay ng kanang kasalagay na si kuan, kasalagay
1: na si man,
0: si, si pare.
1: Oh, si pare niya kasalagay ni mo?
0: Kasalagay niya, gato ko sabay. Kanya ka ako kay maging hitagol biya ka ikot ya dari ano.
1: So, kanang, so hangyo. Mapagbigay ka.
0: Ay, sa pamandi ay. Ikaw ko nang imong kumpare giyuhaw din, hindi mo pa inumun.
1: Pwede, pwede saan?
0: Abigat laon ko dahi ka no. Sa kuwan ba na, overripe na.
1: Nalampas na ta.
0: Ay nako. Hato ni kanato mga higala sa tuang Santon Vitamin C. Para mas malami ang ngisi mag Santon Vitamin C.
1: Ay nako, mas brang ngisi marin.
0: Ah, nabuang na na. Nag-angu-angu na na. kanan tama-tama lang ang ngisi, marag ngisi na to. Ba?
1: Pero na to alang.
0: Okay, nakasanton vitamin C man ta.
1: Ah, yes.
0: Muna nga, mulami po na to ang pag-ngisi. Hala, li-li na mga mare, paliyaw kong li-li sa to ang Facebook Live. Ah, paki-search lang sa Facebook ang XFM 107.1 Tagwan.
1: Ah?
0: Paki-follow po marin.
1: Kani?
0: O niya, paki-share po sa to ang live today. Yes. Kaya maula mong puntaan niyo. O niya, paki-comment niya sa inyo mga gusto nga ikantahon na mo. Karang, kantahon gina mo kay karon kay si Master Diri. Ah.
1: Kaya, okay, lain man to siya marin, kay mangilog og mic.
0: Ilugan man to siya og microphone.
1: Saan na lang ang mic kung na-i-wire kay kung na-i-wire to marin. Itali na siya ang ulo.
0: Wala mo, kadagmadagma kita ng glasiha marin.
1: Di na matanggal.
0: Ay, naku, doon natin tayo 11 million viewers.
1: Yes. Ang karang, kung saan na 11, di lagi na sila mag-1 ay.
0: Ay, na, ang agikan sa 11, nahimu ng et.
1: Na-head na.
0: Ay nako, sige dabi eh.
1: Shout out mga maring, ana si Babski.
0: Si Babski? Salamat Babski.
1: Oh, siya pa ni si Watch. Si Anita Balderosa from Canada. Oh, layo kayo nga to ang listener maring.
0: Mau ba dahil layo ka
1: rin. Canada naman si Ate Anita.
0: Ah, sa mga...
1: Oh, nakatulogo na nga to ang operator.
0: Sa mga Canadian di ah, mayong...
1: Murag mo bang ganahin sa to ah, maring. Kaya nagising nga panguya mo itong
0: operator.
1: Itong operator, sige panguya.
0: At sahay, siguro nagkapi. Ah? Ito na daw kapi mga maring.
1: Dapat kato, ang kapi itong Pilipinas maring. Ah, para di katulog, ano? Ano di katulog? Sige, magkasangit.
0: Di ma...
1: Ay, ama ka ni.
0: Moday na di ay.
1: Mga sangit ang itong marang mga kuwan.
0: So, pakaon na ito ni ito ang mga viewers, Bi. Kanta na ito ni Bi.
1: Unahin niya maring.
0: Tagaay ko di ako na...
1: Kasi ang number na yung mga maring?
0: Marang ikanta naman ako na nagiwa pa.
1: Unsa man ang tituluan na di ay?
0: Don't ever go. Nakanta na ba na ako na?
1: Ay, baka mo balik-balikon. Masa may... Wala problema ang balik-balikon.
0: Ano, gamit akong dose diri. Anya ra?
1: Sige.
0: Ano, wala palagi yung microphone. Ano na? Ay, forward sa... Backward sa kanali, bigay niya.
1: I-backward?
0: Ano tao eh?
1: Kada yung backward, Mare?
0: Naapod eh.
1: Dili na siya pwede i-rewind. Backward lang yun siya.
0: Backward siya ka na.
1: Backward siya.
0: Kanya, GR in Biugan. O, Tabiugan.
1: Mayroong buntag, mga guwapa from Mati City.
0: Hello!
1: Hello sa mga katropa na to diya sa Mati City.
0: Inangod ako na sa mga taga-Mati, B.
1: Good
0: morning! Ang sa mga namati sa Tibuok, Mindanao, mga Mare. Ayan na! Kanta ni Eddie Garcia. Hello?

0: Halo, malam aku Mike Maring. Oi, lupa si Indonesia Maring. Halo. Oh, nak apa siapa? Si tiap dari ya. Pelak pakai pukul ni nyu. Oi, lain lagi mau dia Maring. Ai. No. Ai. Kisah pa'y gusto mo kanta niya ako sa ito makiduit mga maring. Alam mo, tawag lang sa ito ang linya. Kaya abri na ito ang linya 09663069569. Usbon ko mga maring 09663069569. Siyempre, ang baguhay lang na human nga kanta, hatunto ko na ito sa Santon Vitamin C. Ang alkaline nga Vitamin C. Aron mo healthy, mang Santon Vitamin C. Unya mo lamit, pagod ang isi. Yeah.
1: Among isi, kita ay maring.
0: Ingat pa diri si... GR inabyugan nga sing na minaw mga tigulang diri ang mga gwapa. Hoy mga tigua ayo ina tigua ko ina siguro nga idaran lain lagi na si GR kya daria
1: ay napo na napo si Alvin o si Alvin ko good morning mga maring I love you request ko kanta
0: ay,
1: si Tameme may Julina magdangal oy Tameme
0: Tameme o tanini
1: klaro nga ba
0: Tameme katsong ako na ang mangliligaw
1: ana siguro Okay, sa mga isa, si Arlene Golciano Dutarot.
0: Ang sa ingon niya.
1: Hi mga sir. Uy, taklaro ka ba?
0: Laro, saan po niya mga gaon doon? Sir, minu, lahat lagi ka.
1: Miname from Barangay Sawangan, Berwila, Agusan. Uy, kalayo ba ni Maring?
0: Ay, mga taga-Agusan.
1: Agusan del Sol. Request me song, Minamahal Kita by Freddy.
0: Ay, noted.
1: Freddy Mercury.
0: Freddy, sige.
1: Itong singer sa Queen.
0: Basig Freddy nga lubanan eh. Ang taga Mungkayo. But anyway, ang imong request, pabuta lang kay kantahon ginamo na ay.
1: Pero ikaw may matirada ani Maring, kay haon magang mga pretty.
0: Anyway, ako ginansiyang parinti.
1: Parinti ginani mo di ay?
0: O na, makig...
1: sige na siguro ni.
0: Makigjowit ka? Hello, kisa ni?
2: Hindi sa ba?
0: Ay, kisa naman po ni Bayuta ni.
1: Kisa pa na Bayuta na ni?
0: Ikaw ni Alvin?
2: Pagagusan
0: mo niyo, si Alvin. Hoy, ano po, gahapon sa Apokon, karon sa Agusan, nasa ka.
1: Asa ba yung tinood niya na nga rin? Asa ba yung location niya ni mo tinood niya?
2: Nagasantaw
1: si Panay ko. Ay, tagasantaw
0: si Pa. Pabuta sa, mojowit ka, kaya ako sa itoslok, sana ako, Bin, ha?
1: Mojowit ka or mojowit?
0: Sige. Ato sa niit.
1: Ano siya ba naihang kang taon? Di ba takwalo naihang giwa? Masay request. Asa man?
0: Sige, bahala na siyo. Eh, basi gusto siya makigduet kang...
1: Katamimi. Magduet tamimi. Mandaw iyang ingon.
0: Si Alvin?
1: Oo. Oh, Si Alvin to?
0: Si Alvin mo to. Klaro ba kayo?
1: Oh, di ay. Sige, ato na lang. I-duet on niya. Niya paghuman.
0: Unsa yung kantahon na ladies and gentlemen tia Daria kini kantahan to ni kanato sa turbo aron nga mabas ko kang imong yes. Pagka ikaw inumi ka na og turbo una ka diha mo daro sa imong asawa
1: yes tinuod ka na no aron mo ligon imong tuhod makasugakod bisag magluhod
0: magturbo
1: male enhancer
0: matag
1: dulog
0: yeah
1: pwede po siya mata kanunay
0: kanunay sige na pagahi
1: langan. Ang siyempre, kay 1 week man daw ang kanaang kuha na ng...
0: 1 week ang tama.
1: Tama ang kanaang turbo.
0: So sa kasimana, dapat upat na mainom ni mga turbo.
1: Pati kuyawan na, Maring. Kamata na ng kinsinas.
0: Kamala ba ka ang turbo? Dili lang na sa pang-ana di ay.
1: Ang saan pa nila?
0: Pampabaskog sa imong trabaho.
1: Pwede. Pang-basketball. Kaya kadula man tag-basketball.
0: Sakto.
1: Inyang hapon, mag-pickleball ta.
0: Mag-pickle.
1: Okay, ni. Ato na ng largahan. Sige, birahin na niya, maestro.
0: Ani-ana.

0: Kinikanta ako ka natin sa Santor Gold Coffee Mix.
1: Aba, marag pa. Na-peri-print na eh.
0: Na-peri-print ka na eh.
1: Na-peri-print.

0: Sana ginamarin.
1: Salamat kayo sa kanta.
0: Yes, kanang kanta. Atong pahinungod ka na sa ato ang turbo. Ang turbo nga isa kasi managod ang tagal nga ang kagahi niya.
1: Nandiyo ka isa ba na nakainom ko og turbo na kaingon ako kanang kuan ba kanang namo ko isa mad gamay day.
0: Asa na kanang gilaslasan?
1: Kanang mura na igo ganig guna.
0: Ay!
1: Onya kay
0: dosen na day oy.
1: Nagdali man ko kay ngut-ngut ba ya siya oy.
0: Ano man na day ay.
1: Kuha ko kanang sa tambal nagkuha ko inom ko. Pag inom ako sus kinuo ko kay. Abi na ko kanang amoxicillin ako na inom turbo di ay.
0: Oy! Di ay?
1: Oh, sis, magani kay ano, nagamit na po na ako kay kanadiyan nanugkit ko og laban na, may akong gisungkit.
0: Oy, may barog yun ay mare.
1: Di barog ako ka, oy.
0: Kuyawa man na gisungkit mo. Sa ato pa, may kayo, pila ka inches ang yung taas.
1: Ubus na ba na ang laban na?
0: Ay, ubus lang.
1: Tagatuhod, bra.
0: Matingala, magugungain yung mga burunaraman sa mga 2 pulgadas.
1: Uy, kakitaday ka.
0: Dahil ka pa lang na ako.
1: Ay, lahil lang ka ay.
0: May kaupog na yung paghihika. May parehas pa niya ay.
1: At least, ginungaga niya mag-usa ka pulgada.
0: Ay! Kamu pag-indiay niya. At least, yun ay bakla. Yun ay ito, Maring.
1: Yes.
0: Ah, dekan na kayo ang nagkuhan, Maring.
1: Masahan ko
0: na, Bi? Nga. Good morning mga maring, apili ko bidjoki si Nancy Camelo. Oy, unsa man imong kantaon Nancy?
1: Katong nag-request ganina og
0: katong gusto mo kanta diha no sa on air. Sige, i-request niyo kanta niya, kantahan ninyo.
1: Sige be.
0: Okay, mag-duet mo ni kuan ni Erica.
1: Kisa man diha be kay dinha kalinya diha.
0: Katong niya kantahan si Freddy.
1: Minamahal kita.
0: Oo.
1: Sige, minamahal kita, requested is accepted.
0: Si kuha man si Arlina, may nagkuha na request.
1: Natawag po Arlina, kay mag-duet ta Arlina.
0: Tagayag number, Marin.
1: 0966-306-306-95-69.
0: Ilami lagi ang ending.
1: Ay, mamugod na paborito na mo ni Edgar.
0: Di ay, 69?
1: Ay, ayaw lang bali-bali ha.
0: Ay, ayaw kay mga sangit.
1: Nya labig ako sa lisoon niya ko ang seating.
0: Klaruhan ang seating sa imong microphone.
1: Kay pilya gila. Ami sugod tabi kay wala wala lagi mo ni ganya ni mong gika. Mo ni siya.
0: Bago ni. Fully loaded bago na siya. Bisag sa imong ayag ilayo sa imong simon.
1: Ah, sige pi.
0: Umuma day.
1: So tirahan ta mawa na pud siya. Oh, wala lagi siya day. Ay. Ano oh, sige. So tirahan ta nig pina Pilya Aguilar mga maring kay Pilya Aguilar man lang kanta. So Anotin.
0: Ang ilang po na GR nindot, manday ay mga tingog ding mga guwapa.
1: Kasi pa manday ay.

0: ơi, tám bạn đâu ấy.
1: Dạ
0: tám
1: bạn đâu ấy.
2: Iligan.
3: Uy, Iligan! Kalayo ba ni?
0: Pamatod ni daw, Bi.
3: Oh, Bi, pamatod ni, taga Iligan ka, Bi daw, dahil ito may diri o ganing isda, ngambigan sa Iligan.
1: Okay, kalayo, malugay.
0: Asa ka dapat sa Iligan?
1: Isa, tubod dahi.
3: Ay, sa tubod? Tubod? Oh, tubod.
0: Hala, uy. Oo, sige, ang sabi ako ikalagad sa imuha.
1: Kanang... Daya,
4: Tia Darya.
3: Ah, ay, ako ni Ay. Ano sa man?
0: Darya, Daya, ang Gabson.
1: Anta sa kuhan, B, ka ng pagsubok.
3: Uy! Mo request naman po siya pagsubok. Dahil ako, nihulog na rin kag 5. Hulog-hulog, mangunia mo, Adiri.
1: Uy, naghulog na kagahapon, ay.
3: Naghulog na kagahapon?
0: O, napada sa idos. Nabili.
3: Ano pa ka sinsilyo? Dungagin na lang piso para tres.
1: Sige, Tia Darya.
3: Sige, salamat kayo sa inyo.
0: Sa mga taga-Iligan. Asa ka pa napit na minaw o radyo, ha?
3: Sa radyo ka na minaw? Or sa unsa pa na?
0: Sa Facebook lang.
3: Sa Facebook.
1: Sa radyo.
3: Uy, grabe, naglanong
0: radyo. Asa ka nga naka-tune in sa XFM?
3: Unsa man ang ako, Ana, ang frequency?
1: Ako kabalok din. Balin-balin ako, nakitaan man ako inyong stasyon. Ambot lang ang stasyonan eh.
3: Grabe din ang radyo ho. Makita din diha ang stasyon.
1: Wow, malo, gano'n.
3: Dili makita ang iyang frequency di ay.
0: Ah, basi dito sa... Asa may dool sa Iligan?
3: Iligan?
0: Asa dool nga radyo na to diha?
3: Pero yung Iligan ang dool-dool bukid nun naman ko na nga frequency.
0: Ah, basi sa bukid nun siya namati, guro. Basi kusog atong si
3: Kuwan. Makaabot siguro dito, no, ang Iligan.
0: Anyway, salamat kayo. Thank you kayo sa atuan.
3: Ah, sige, salamat kayo sa imong pagtawag. Balik-balik ko niya, ha? Mga sunod simana na saan.
0: Okay, so doon na tayo doon, ha, ka... Pila kakanta na atuan na kanta.
3: Ay, doon na.
0: Doon na, but anyway, ay mong hawa mga marin, kayo mabalik pa mi, o human sa tuang laing kanta.
3: Ayan, magbiyahe, kang biyaan mi ninyo, adilin yun mong kakanta.
0: O, ato pagtagad kining request sa mga taga Iligan.
3: Yes, okay po, napakana hindi rin marin, o, daghana ka nag-request marin. Mapugos yung kaganta, ana.
0: O, niya na taon-taon.
3: Ah, sige.
0: XFM!
3: Exciting!

0: Nakatrupa! Exciting!
1: Yes! To help!
2: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
3: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
4: Ako si GR, taga Milita, Malaybalay City. Adik gin kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
3: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumba, gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

Ay nako, balik tayo mga igala sa to ang Blue Dama diri sa XFM Philippines. Alas 10:39 na ang atong oras, karing oras sa ato ginato sa

0: balance mong gina nga healthy.
1: Kabalo ka karon maring. Ang mga tao karon mo adto na lang rin diriya. Dili na kabalo mo luto.
0: Bana pa deliver na lang.
1: Oh, takso na lang yon.
0: Muna ay, nga
1: naman sila grab or kana unsa na katumuhaton.
0: Oh, nya muna nga nagadaghan ko nag maayo maring matud pa sa pagtuon sa pagduki-duki sa mga tagadiuit.
1: Di mga tagadiuit.
0: Oh, nga. Nagadaghan ka do mga panahon na ang na nga high blood, na diabetes. Og muna hinungdan nga nataw sab niya to mga produkto aron nga moalim sa natural nga pamaagi.
1: Yes.
0: Okay, ang herbal moalim sa balatian nga natural pero yes. Kung mingon ta og kana mga synthetic na kanang chemicals
1: ay, na. Ay, hadlok mga na maring kay makakuan man na maring kana usay tawag ma malda madawat imong kidney.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Correct.
1: Correct kong. Dapat dito gyud sila sa healthy.
0: Healthy.
1: Niya. Asa man makita ato ang clinic para makatuod sila maring.
0: Naamin diri makit-an mi diri sa Tagum. Naamin diri bisita ami mga maring house diri sa may Ganti Road going to Palingki namin sa Wanga Bahin.
1: Yes.
0: O niya, magtapa diya, doon ay bugasan, doon na po'y kanang...
1: DIY.
0: DIY.
1: Yes.
0: Makitaan manin mo diya, nga na nakabuta ang dako nga kuwan nga, why to eat?
1: Why to eat? Clinic.
0: Laruhan na ba si Gubangitaon na why to eat yun? Na ay, why to eat?
1: Yes to health clinic.
0: Yes to health clinic.
1: Yes.
0: O niya, pagsuot ni mo diha, mga maring... Ayaw ko piyan sa mga kuha ka kada CCTV diha.
1: At CCTV niya, dosi kabuok maring.
0: Yes. Pangutan ada yon si Doc C. Jenny Druda kaya din na may libre nga check-up niya kung lain yung pangati.
1: Sa mga gusto mong pa-check-up, libre lang ha, libre. Balik-balik ko na ito na, libre gid siya.
0: Libre. Gikan sa Miyerkules nga ito na sa...
1: Biyernes.
0: Yes.
1: Si Dr. CJ diha.
0: O niya kung mapalit lang ka sa produkto, pangitaagod si Palangga.
1: Yes. Kaya kami... O mga senior na amoy discount o senior mo.
0: Ay, wala na ba daw?
1: O, wala na di ay.
0: O, pag ito na amoy.
1: Sorry kayo, master.
0: Pero basi na tagaan na gyapo
1: ganyan. Okay, senior tagaan, man.
0: Senior ganito.
1: Lahat man ang senior. Kaya mga... Mubayad na mohat mangita man ng ID tagaan kaniyang ID
0: kundi tagaag mga kuan diskan ka to mga junior
1: okay kana kay senior man
0: nagaina
1: gani
0: O niya, kumapalit lang ka, pangitaagid down si Palangga.
1: Yes, nadiya si Palangga, no?
0: Kay kami diyan, kanang bisagwa, may paliton mo, happy to me diha.
1: Gani.
0: Tanaw lang ni Palangga.
1: Sige.
0: Mga maring, ato ang liliyon kini mga mensahe, be.
1: Okay, napaabot ba yan ang tawag? Wala, balik yun siguro si Bawang numero diha nga kanang
0: kuwan. Ato ang hotline number 0966 306 306 306 95 95 69
1: Muna
0: to ang numero. Oh,
1: kanang gusto, atong gusto mo kanta ha nga mo request sige na tawag na kay maghulat si Erica.
0: O gimigi si Bugan diri mo.
1: Oh, nabay gyud. Na sinik kwaha wala sa mga youths. Minot man ay mo mga tingog. Oy.
0: Sa muta na purgami.
1: Wala. Wala pa kay na purga no.
0: Wala pa na purga.
1: Napo na si Alfredo Hicali sa mayong morning sa tanan. Maniudto na ta. Uy, sa man itong sudan din, ha?
0: Wala na, salida.
1: Labiyogi, siguro may sudan din. Uy, siya nun to, lain lang ito.
0: Uy, managtataw na tiya dariya.
1: Uy.
0: Ikaw siguro ganda niya kay...
1: Pinalalaki man siguro ni, uy.
0: Bilahi, uy.
1: Backward siguro, backward.
0: Backward please, operator. Oh, nai color.
1: Nai color ni?
0: Nai duet.
1: Duet? Oh, nai duet ni ay. Sige,
0: anyway, taga-asa ato ang color? Taga? Taga-asa ni?
2: Si Alvin.
0: Asa ka na Vince,
1: asa man si Alvin karon, sakaron.
2: Agusan lagi.
1: Ay, makagulo niya. Maring yun ang agusan, maring.
0: Sa agusan lagi. Para yung gamay sa mga radyo.
1: Ayaw kayo, padool sa radyo, palayo.
0: Pusnutun ko na yung itmi games ron.
1: Pusiyon ko na yung mga kuhan ron.
2: Patila.
1: Ayaw sa siguro, sa'yo pa kayo.
0: Ayaw ko kagita.
1: At sige. Ato na kantaon, Alvin, ha? Sige.
0: Kanta po, Alvin, ha?
2: Sige. Ito ko.

0: Ay, salamat.
1: Ay, salamat. Ang sabi na si Alvin, oy, maraman ka. Sige ba kagpangutot?
2: Ben? Wala.
1: Alvin! Ano mga Alvin?
2: Nabi ka rin si Alvin.
1: Kuya, kaya mo request si Alvin. Ay, kay, pagsubok lang na Alvin, ayaw para lang.
2: But anyway, katong katahan mga maring, hatutok ka na ito sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes. Kaming
2: mas mulami ang imuang pamati mga maring, ha? Mulimpyo ang imong ginagilagman, paingon dahil sa imong ginagawasan. Mag-inam ka mo niyang healthy nga kape nga Santon Gold Coffee Mix. Mabalit na sa mga pharmacy butikang dool mismo sa inyong mga lugar.
1: Yes. Ayon mong
2: ato sa layo, kaya mabuyagan pa mo.
1: Mapaakan pag yun mong iro.
2: Sakto. Oh,
1: diyan lang mo sa dool.
2: Correct.
1: Ana ba si Janet Curtis? Ay, di kung sabi na ni Arnel ni.
2: Aparente.
1: Aparente ni. Mayong buntag, mga maring. Mga kagwapa, yun din niyo. Ay, dili naman ginaan siya. Makusap, gwapa naman ginaan siya.
2: What song is this? Saan ka tama niya?
1: Anapin na rin. Ay, caller.
2: Ay, caller? Are you a caller or texter? Hello?
1: Hello, text ni?
2: Hello?
1: Hello, text ni siya? O, di, text mo siguro ni. Di ba motobag ang ticks?
2: Ito ko nung liliyon yung mga maring.
1: Stack on nyo. Magpinalalaki na yung anak, maring.
2: Oh, stack on nyo. Lahilagi na sa tuno ay.
1: Ito daw, tisingan na ni maring.
2: Sige daw.
3: Pinalalaki ta, maring.
2: Lubat ba niya ako, Mike? Hello?
1: Lahilagi na, stack on nyo. Revised penal code. Maninga, stack on nyo, oy.
2: Tay Mike tay lubat.
1: Yan na
2: diyan. Sira
1: diha. Ah, para diyan sa hangkuan.
2: Ayan, sugi go. Hello?

0: kana di ay. Kanang kantaha di ay stock on you.
1: Sige. Kaya nalubat mo ni Maring.
0: Nalubat ato ang...
1: Pwede na, saksaki ng unay di ha. Pwede na una yun.
0: Nalubat ato ang mga himan igugubat mga Maring. Ha? Yes. Basta hi kaayo kay live agunin siya.
1: Oh, basta live, ana mo na Maring. Okay. Masoko na ni nag-request, ani.
0: Basta na lang ni kakanta.
1: Ana po si Kuandri, o. Wala lagi nag-lipstick si Tia Daria. Ano sa si Alfredo? Oy, nga mayaman tang pa-lipstick one.
0: Oy, ang kanan mag-lipstick, ang kanan na sa dili mga guwapa.
1: Oo, oh, Kami, kami mga... kayo wala na. Guwapa yung lipstick. Guwapa naman daan.
0: Kami kayo mga kagwapa yes. na.
1: Inborn mong unta, Maring.
0: Ako, Maring, kaya namuli ko. Kagubtan yung mga laki sa dalan. Ay.
1: Ha, saan ko? Nakakaya man si Tia. Pwede na lang ako pansin nun.
0: Ako kayo, ako ang taga-agchansa, oy.
1: Oo. Shout out na ako na si Marlo. Din na sa Litsunan, baboy ni Alfredo. Nga nagduyan rin taon, Maring. Oo, si Dandan Lucinero. Uy!
0: Ay, nai-color na to. Maduet siya. Go!
1: Ay, nai-color ni?
0: Hello?
1: Ay, palayo gamay sa kuan. Sa radyo.
2: Si Junie ang kaso.
0: Taga-asa?
2: Taga-barangay dito na, Portosal, Portosubin.
0: Asa to? Asa nga lungsod din,
1: sa? Asa ni Repita?
2: Barangay Bingkungan.
1: Ay, sa Bingkungan.
0: Kamusta mga taga Bingkungan?
1: Maraglami kayo inyo mga kuan, di ba? Nay, mga tuway ninyo din
0: mga,
1: ha?
0: Mga lukon, mga bagungon. Ayun sa pamanday mo, malibad ba ito, manigira?
1: Oo, wala ni, kaon man itanan, wala man may pili.
0: Kaon man kita, bisag magluhod.
1: So sa ato pa, maningil po kapag human, oy, malinyam na yung mare.
0: Pila pang kilo.
2: Abrato naman rin.
0: Ang sama na siya ka ng tambok na yung alimango diha.
1: Basit pag-abre na mo sa sulod, why sulod?
0: Kayo na, stress na yung
1: alimango. Na-stress mo na yung alimango. Why unod?
2: Saka nang bayot ng alimango ba na ah?
1: Ay, may bayot ng alimango?
0: Naaman, kita ko ana mo rin.
1: Unsa pa na, unsa pa naman ama rin.
0: Kaya kiyay na maglakaw na sa baybay.
1: Kato ang paak ma rin, nila yung mag-abot.
0: Magnaana si ma rin, oh.
1: Ah, sige. Kasi may request din mo di ay?
2: Gikumot-kumot.
0: Gikumot-kumot.
1: Lahi man, gikumot-kumot pala. Bro, mali mo ang kuan diha.
0: Sige,
1: gikumot-kumot. Layo mga istak on nyo niya, gikumot-kumot maring.
0: Kaya na-istak naman siya, muna na gikumot na siya.
1: Ah, sige, hulat-hulat na ka, kay gipagita pa man. Usa may number ana niya. Eh,
0: nagbara mo ang wifi diri. Na hulugag, lumping, asing ko.
1: Grabe niya mong wifi, kusog kayo. Gikumot-kumot, sa ato pa, hilig ikag-kumot na hindi ha. Kuan, kasi ito pangalan ni? Si
2: Johnny Mulato, Anggoy.
1: Si Johnny? Oh. Oy, si Johnny Anggoy. Oy.
0: Salamat, Goy.
1: Salamat kayo, Goy, ha.
2: Sige, salamat kayo.
1: Sige, huwag mo kanta ayag, ka.
0: Ayag hawak.
1: Ayag hawak, huwag kanta mo ka.
0: Do it, manda.
2: Problema kayo na.
1: Ah, sige lang! Okay rin na! Hiraya lang ang peace move mo! Kantahin na, kantahin!
0: Dirahe ko
1: eh! Ay, sige, kanta na! Ano na, muna!

0: Salamat.
1: Na lang. Sabi surrender. Surrender, mende ka. Ano ba surrender man ka? Nahadlok. Nahadlok man ka kumoton. Sige. Ah, salamat kayo sa imo.
2: Salamat kayo.
1: Dina, goy, salamat kayo, goy ha.
3: Goy, dina kayo timbaya, goy.
1: Basta dina kayo shout out, goy. Ah, ah?
2: Kuan, natataya ko mga Anggoy family.
1: Ah.
2: Og yes, Anggoy, Anggoy dia sa Tagom.
1: Mm. Sige.
2: Og Anggoy po di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Mhm. Aha, bari gandaghan gyud imo ha.
2: Mga Mulato family.
1: Okay.
3: Sige. Salamat.
1: Ah, salamat kayo sa imong pagtawag.
2: Ah,
1: salamat. Okay, nindot man po dai kag tingog dai goy. Salamat kaayo.
3: Anyway, mga maring, imong atong oras alas 10:57 na.
1: Ay, paspas kayo.
3: Ay, kinagawa niya kay wa mo pahawa ah, hulat
1: mo
3: pa.
1: Hulat mo diha. Kay kung mahawa mo diha, kalungguhon gyud na yung lubot.
3: Mabalik may human lang sa pipila ka mga pahinomdom at ang ato ang live drama.
1: Yes.
3: Ning ato ang tulumanon.
1: Kung ako, ikaw.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gold town. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Santo Basto.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, the vitamin C.
7: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, the vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: kilala.
1: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
1: Ha? Sa Krupp Gold Buy? Pag-sure Buy? Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, bidakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krupp Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninot sa Krupp Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa ba, ang Krupp Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Krupp Gold ba?
0: Ubay, ang Krupp Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran ba? Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kumbay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
3: Mga katrupa, exciting! Mga katrupa, exciting!
4: Balik ta mga maring sa tuang programa kinig hapon ang kong ako ikaw. Syempre ka bang yapon ang guwapa diri as dakbayan ako si Maring Inday Erica.
5: Kinang niya pa niyang iyaan kining si Tia Daria.
4: Sa pangalan sa tuang sparring partner nga si Master Inday Tanini.
5: Yes.
4: Malal dito masumbagan.
5: Ayaw ko bensa niya ha? Master. Kaya mga dakog lawas ang ipangkulata na.
4: Ako mga mering. Siyempre, mga higala, kinatuan drama today. Ayaw gano'n yun yung ka ng si Piata ha?
5: Ayaw yun yung palampasi eh.
4: Tapos gigil na yung radyo di ha?
5: Ayaw gano'n yung i-miss ni kay yes. Half of your life ang mawala.
4: Sakto, correct. Daghan ka ayaw mga pagtulunan na pasadi pa kinatong drama. Hatod ni kanato mga mering sa premium D3 capsule nga dunay sangkap nga virgin coconut oil. Dunay malunggay.
5: Yes.
4: Dunay vitamin D3.
5: Yes.
4: Ang premium D3 soft gel capsule usa ka food supplement gigamit siya sa Yes to Health o mapalit na siya sa mga pharmacy butika nga dool mismo sa inyong mga lugar.
5: Eh mo ra man ang panglaban maring katong mga time na ni sa pandemic o hali pati naghanag na hali ana.
4: Labi pa karo maring kay naay ka nang
5: usa naman pud na ang virus.
4: Usa nga bula-bula virus.
5: Ay bula-bula virus.
4: Sa Republic of Congo na ay
5: lahi mong ibula man gud to mari.
4: Ay ibula dito.
5: Ay pagkaon mag-o na si street foods man gud nang imong ginaa.
4: Abi na kog bula-bula virus na.
5: Oy, street foods mag-o na maring pwede man na ito itog sa kanang kirungan.
4: Daghan na kay nga mga pila na kamel ang igu anak maring daghan na pwede nga matay maring.
5: By the way maring ato ani ni i-great ng ato ang
4: i-great na oy.
5: Happy birthday sa ato ang akao ka tropa dina sa Bukidnon. Happy birthday kay Honey Lotabius, ma'am.
4: Happy birthday.
5: Yan mo, ma'am, no? Hinawat mo yung tagaan pagka 200 years diya sa imo ang kinabuhi.
4: Kaduha pa ka makakuha ang centenarian?
5: Kaduha ka makakuha ang centenarian. Di na ka magmahay. Kaya ang centenarian karon na sa 250,000.
4: Sa isal, sa provincial o sa national.
5: Kaya 200 man na yung edad, ana, so doblado.
4: Doblado to, na kaya...
5: na kaya million.
4: Na kaya...
5: Milyonaryo na siya.
4: 500?
5: Okay, half million man.
4: Half million
5: na siya. Milyonaryo na siya, kaya na may million.
4: Sige mo, kaon kita, healthy ka pagkaon.
5: Pakananay mo ang mga sakop niya, ma'am, ha? Bahala ka itong bisaya nga manok lang, ha? Kanang bahalag payat.
4: Balag payat sa kaniwang.
5: Balag payat. Balag payat pa sa kaniwang. By the way, happy birthday once again kay Ma'am Hanilo Tabios.
4: Isa ni mo kanta kay wala diri among vocalista.
5: Wala mo vocalista diri, no? Nagpasinaw pa. Gibulag pa namo sa init para mo mohayag og samot kay kuno ba to, glow in the dark.
4: Malalit ta masumbagan.
5: Magpatara ka diha. Ayo patara master, manumbag ra yun na. Gigit ka.
4: Anako. 11:08 ang atong oras mga higala. Doon na pa yung mga mensahe da
5: dati. Oh, na no,
4: isa tila eh.
5: Ato na bang si Lota. Si Ed Estrada, si Alfredo, si Alvin, si Dandan, si Josepina, si Janet, si Nick. Ano siya? Alexander Riri ay. Nag-apil-apil ang amaw.
4: Mapatila, Sam.
5: Tapos si Josephine, si Bubot. Si Master. Si Master Pugi mo na yun.
4: Si Master Pugi.
5: Si Dave. Si Nathaniel. Si Nancy. Daghan mo na yung kayo mga... Daghan mo kayong mga kuan na dito. Mga insulikto. Si JR. Si Armin. Og si Ate Nita Valderosa.
0: Yeah.
5: Og kauban si Babski. Sige, ato ay nilaan siguro. Okay? Pagpuyo na mo, kaya magsugod na ta.
4: Sagol-sagol ang mga lasa.
5: Espehan siguro ito yung pumanay marin, nanimawa naman yung laway marin.
4: Alam ka, kaya diyan magkamutila ang sabi.
5: Like, kamaster, pag unay banto rin, lain, mura na magkasumaaslom, mura magpinya ka na nalata.
4: But anyway, una tamo sugod sa drama, dulo ka nung kutay cooler, day. Hello, kesa ni?
6: Ay, si Wing ni, si Wing ni.
4: Taga-asa ka, Wing.
5: Taga-inigan. Si Wing.
4: Taga-inigan gihapon si Wing.
5: Daghan tang listener. Unsa man na nga imong ipaminawan ni na, radyo na or naka sa FB?
6: Radyo.
4: Unsa dial?
5: Unsa man nga dial na, Wame, unsa man nga...
4: Asa ka namatik
5: na radyo? Unsa nga, XFM na nga Bukidnon? Unsa man na siya?
6: Ang buten niya, basta... Pagbalay na ko, nadunggan ako yung tingog. Butangan din ako katong...
4: Ay,
6: kami sa silver.
4: Bangili na, oy, bangili.
5: Butangin ilanan niya, bangili, para rin na mabalhin.
6: Ay! Ganali ko na kayo.
5: Pero ay mong banabana na ang pagkuhan, nana sa mga 100. Sa imo ang radyo, mga 101.7.
4: Weng, unsa may mga tirada karon sa kinabuhi, Weng?
6: Wala lagi, yung alam, isda lang.
5: Ay, kalamihan ang...
4: Ayaw ilang lang na mag-isda.
5: Kalamihan ang... Walay makaon nga, walay ma-produce ang kanang palinggay isda o walay maging isda.
4: Oh, asa makadapit ng isda, Wing?
6: Dari sa tubod gani.
4: Sa tubod.
5: Kasi gusto kang ubod. Naman po may mga ubod.
4: Sige, Wing. Doon
6: ako. Ano?
4: Mapatila ka? Basta na yun, Prasa Ring, be.
5: Ay, ikaw na lang tila sa mga Wing.
4: Ikaw na lang kayo tila sa mga Wing.
5: Sige, tilaan mi Wing, be. Sige,
6: na.
5: Sige, be.
4: Sige daw. Wing. Hindi la, Wing.
6: Salamat.
5: Ay, lahat kayo, gilok na kayo.
4: Patay, Wing.
5: Wing. Ay, mo nila, Wing. Murag nila sa iring. Hapnot ka ayo.
4: Ano si Wing?
5: Murag lamakarang basa.
4: Dekan salamat.
5: Salamat kayo sa imang pagtawag, Wing. Hinaot nga.
4: Ugmapohon ang sab.
5: O sa ugmapohon, taga-imig isda. Ipadala siguro sa kanang sa Grab.
4: Mga taga-iligan, ha? Grabe naman kaayo ni ato ang mga listeners.
5: Lagi anyway, naman kaayo.
4: Ano na sa kuwa mga kamot, mga igala, ang kining swat, tapil, kingon, diri, ang dear mga bayon.

Mayon buntag, ganiyo nga tulo, maring Erika. Inday tanini o nga tiya Daria. Dili ko na unta isuwat kini ako ang kaagi. Kay medyo makauwaw ba? Pero naaghat na lamang ako. Nang kakuaan kini mga pagtulunan sa mga namati. By the way, ako dahil si Johnny taga Iligan. Kaya kung suwat kaagi, may tungod niya sa ko ang best friend. Nga itago na lamang nato sa pangalan nga Janet. Aray niya masabtan ang istorya sa kong kinabuhi. Sugdon ko sa mo ang panaghigala ayog mo kini mga nahitabo.

0: Sige na, good night.
1: Tire, lagi ko. Yeah. Kabalo ka nga, best friend. Best friend is best friend. Ano ba nga, nabay best friend nga imong panguyaban? Ano sa mong ka, oy?
0: Abin mo, yan ang pinaka-best.
1: Oy, Johnny, nakakang babae niya, Johnny.
2: Nga, kanin mo gusto nila. O saan ba na akong nakagbayad, nakagwapo?
1: O sabi, nakita mo sa kuwa nga, amigo mo ta.
0: Johnny.
1: Amigo tika, amigo tika.
0: O gani nga, na-in love ko si Imuha, tungod kay dugay na tang kaila. Nakabaw na ko sa paborito ni mong pagkaon. Mm-hmm. Nakabaw ko sa mga di mo gusto. O nakabaw ko sa kaputi.
1: Lagi, iba. Lagi. Pero kabalo ka. Amigo na akong tanong si Imuha. Muna, amigo. Best friend gani, no?
0: Dili ba dahi pwede nga ang ito ang pag naghigalaki?
1: Dili, lagi. Dili ko gusto. Kaya di ko gusto maguba nga ito ang friendship.
0: Janet, mahal ta ka.
1: Oy, Johnny, kahit ka kagulo ba? Ginagdili, lagi ko gusto nga natay relasyon.
0: Kasi pa, magtanong ni mo si Wing Wing.
1: Ayun to si Wing Wing, kay busy pa man ito, nangisda ba ito? Dili ka kapangutahan na ito.
0: Ganun, si pangisda na sa tubod?
1: Oo. Ayun to. Kay, basi, tagaan na ka ato, talakitok. Talakitok kagamay.
0: Janet,
1: pero, Johnny, dili ko, Johnny.
0: Janet, usahon ko man sa pagpasabot niya kanin mo nga mahal ta ka.
1: Johnny.
2: O di ko gusto nga mahimo ka higala sa hantun ang tutugon kay gusto ko nga pagkaslan sa tanang simbahan diri sa Iligan.
1: Pero wala ko'y wala ko'y plano anak. Pero guwapo ko'y plano nga sugton di ka. Kay ako ang tanaw si mo, amigo lang.
0: Amigo lang?
1: Yes. Di alang kutob. Maski pagpangutanaw mo na si Alfredo Hicali. O si Luta nga Estrada.
0: Sakit ako kasi kasing
1: mamati. Kabalo kina sa sakuha kung sa kasakuha. Kay amiga gudi ka. Amigo tanuha.
0: Sakit ako kasi kasing mamati. Ano mga pulong nga. Amigo lang.
1: Dili ka magsakit. Ano?
0: Tugod yung mahalta ka. Johnny.
1: Matingal lang ako ni mo, Johnny. Ay nga. Halos ka na adlo nakadre sa balay niya. Karoon maingon pagkag... Manguya pagkagihapon nga. Nakita na ako ni mo preminti. Ang ato diha nga...
0: Johnny.
1: Ang Amita. Best friend, dili ikapun na magbiyay. Pasalamat kayo kay naaka preminti.
0: Ikapon na ko yung api. Janet, ato bang imang mga nahong sa kong
1: Johnny, imang kamot ba? Lain kayo, baga kay gubal ay.
0: Buray na.
1: Buray dito. Masama na nga to ang kanya. Nagamit pa yung kreskin.
0: Janet, tuktokon ko ang mga pultahan si mong kasing-kasing. At nga, makita ni mo akong kasing-kasing.
1: Osbon ko na, Johnny. Dili ko gusto lagi.
0: Saong ka mong kasing.
1: Dili ko gusto.
0: Mahal na biya ka.
1: Dili ko gusto. Wala ko ikatubang anak. Kaya nga ko alang, amigo ti ka, best friend tando ha, kana lang.
0: Janet.
1: Sabta ko, bahala ka diya, oy. Hindi ka kasabot.
0: Janet.
1: Bahala ka diya.

0: Ay, bili mo dong, Johnny. Liagi man ko sa pagkabatan noon, pero ako magkasuway ni mong mga itirada ni mong ipamugos ni mong imong kagaling noon sa usa ka babaeng way gugma ni mo.
1: Saon ko manday nga? Isa kong saon akong balibali, tuwad-tuwali. Si Janet mong gigipitik na akong kasing-kasing.
0: Ay, kamong mga batano na sigira mong punay pamati ng pitik sa iyong kasing-kasing. Daghan kayong mga babae diris iligan. Nandong si Janet naman ni mong nakitaan.
1: Tungod kay, siya lang akong gimahal. Kung dili manggaling ko niya masugtuntay, mas maibang wa na lang ko.
0: Ayaw pag ginamaw. Daghan kayong mga babae gasayal. Pangitaglayan katong doon na po'y gugmani mo. Timanin eh, ha? Dili lang si Janet ang babae diri. Ubay-ubay pa. Muna ngayaw pag samantaon. samok ning bataw eh. Ayaw, sige, hilak na ito. Mabatik ang naong sabot.
1: Ayaw na ma.
2: Mga maring. Sa kitan di ako magunahuna. Uy, ako nang gimahal kayo na ako si Janet. Niya panguyaban ako sa inyo na ako. Niya higalar ako no kami ba? Pero alang sa inyong kasayuran, mga maring. Close yung kami ano ni Janet. Nagani unsahay no, ganang... Parang sobraan niya sa kaklus. Bara rapat ba yung uyaba, pero gusto mo ginako nga maako siya maring. Uy! Naunsan ka na mag-appeal sa pageant kaya gawa man siya nga pagkababae. Katuloy ang mga tibak, ako'y nagalaba. Nakahanap ko maring nga, lamihan niya mong tsaa, uy.
1: Ayaw ka ba?
2: Pero wala lang kay good boy bi ako. O sa kaadlaw ano ni adto na po ko sa bahay ni Janet ka. Permito yung manjo ko diri sa ilaha. Diri ko nagpangapi. Huwag mo kini na hitabo.
3: Net! Net!
4: Isama niya!
3: Si kwa ni, si Juni!
4: Abriya, naman si Papa niya! Abriya! saan naman po? Ay. Tabangan ko na maglaba. Naglaba ba ako?
3: Jumbi, ganang... Mani ko dito sa inyo kayo pagkapiha ko, bi.
4: Sige, kung bura bang kakaroon pa.
3: Mugtan man kung kapi kayo pa may supply.
4: Pag... Ako nga nga tulog pa kayo ko dito na magkakadihan ka. Kapi na magkakadihan ka nga. Pagtimplagin mo dito, self-service mo kung dito dito.
3: Masa na admin na, ninyo na. Ganang nga dito sa gawas. Mara lagi na yung kolektor.
4: Kung na ka nang... Naninyo mo kung nakanihan dito eh. Kolektor na siya.
3: Nit, kanang... Kanang...
4: Ano siya ba din gamon?
3: Kanang
4: mura man nag-vibrate lagi.
3: Doon na pa kay Kuanit kanang Santon Gold Coffee Mix kay ganahan ko itong gipagawan, gipatilaw nimo sa kuwa doon.
4: Ano, nandun sa kabinet sa kukuha dito. Ano, kusok mo ka, ikaw na yung nakahurot ana ha? Bantay lang ka. Nga, dito na ba ako nag- Sige, hurot-hurot na dito sa klinik.
3: Nit, kanang maglabag ka, ayaw nga naglabag, tabangan ta ka. Tabangan ta ka
4: labag niya. May pa, tabangan ka ko nimo, pangi ko.
3: Sige, Nit, kanang, ako isultisi mo ba?
4: O, saan po na, Judy?
3: Masinig na utro na yung nahuna ba? Kung akong gi...
4: Ay, pangilam ni Juni. Kapila kag-ingnan ako. Dili, lagi ko.
3: Sugta na, good kunit.
4: Dili, lagi ko. Dili, tamangin kong laban dili. Sakit na kayo ang kuko sa kusukuso.
3: Hindi, kusukuso ko nito ni Bi.
4: Dili, usapan ka mo kusukuso. Kalutas ako na yung kumbika. Ganyan, nawala mo itong bangkalot ako dili sa likod ako eh.
3: Puti as yung mong likod nito eh.
4: Abri, abri, magkalutas, makakatunan kayo.
3: Bi, atong gabsyon yung mong likod.
4: Sabi na yung mong gikalot, oy.
3: Nit, kung imo po lang kong sugto nit. Adlaw-adlaw ko ng kaluto ni mong likod.
4: Okay, Johnny.
3: Sobra pas kalot.
4: Ganyan ka, Johnny, ha? Ganyan ka? Ani, ha? Timan ini. Dili lagi ko gusto mag-uyab ta.
3: Nit ko nang...
4: Kay, kabalo ka, nga doon kayo na... Gikan pagkuntag, elementary, ha? Antod garon, ha? Naaragyapon ka. So, sobra pa ka sa best friend, oy.
3: Ika mo sugot sa kuwa di, ay.
4: Best friend is best friend.
3: Kanang, akablo ka nit, no? Nangandoy dyo ko baga.
4: Sige na magkagpangandoy ako ngayon.
3: Sayang nga po ni mo.
4: Ako kaya nangandoy po ganyan ko sa uban.
3: Sayang nga ni mo. Uglay rin laing lakir ay magkatilaw ni mo eh.
4: Kailan niya ay?
3: Dugay ko tanga miga ko. Miga ko kayo tagod. Sugad pa ka niya to niya.
4: Nansan siya ka Johnny eh. Si Pao ito kasi nang. Narama ko eh. Na.
3: Ayaw nit.
4: Pe kalutan ako likod be.
3: Ayaw itong kalutan be.
4: Tanggalan ng bra kay katong diha man. Diha man siguro ang katulos ka ng bra eh.
3: Masok ko ni likod be. Laminit, no?
4: Ay, ay, palabig sanda. Saan ito ni Gahi? Ay, saan ito? Nasangit man sa akong likod.
3: Ay, nagdakog o tanon, oy. Nagulay man kong gikan.
4: Naigok man ko sa bangang sa tokens.
3: Nagkita ko sa... Lamian dosan, ano ni?
4: Ay, ikaw, ginihanay ka ka dun. Anak ko nga. Ay, sige, dikit, ginadikit naman ni mo, Juni.
3: Anak ko nga, lamian na kayo na yung kauno na kong utan.
4: Ah, di ay. Ano lang yung mga kayo?
3: Gusto kang utan, ipagkaon ko na siya mo.
4: Unsa na nga, unsa na klaseng utan na? Nakita lang sinamak di ay.
3: Ayaw, habdosa po na.
4: Ay, kung ito nga sinamak na wala may sili.
3: Net. Hindi ko madawat eh, kung gugman
4: eh. Inani na lang, be. Ako naglakot, jugo ni mo dyan, diba?
3: Sige na ba, sugtan ako ba?
4: Dili ka gusto uyabon lagi. Mawa na akong gusto.
3: Gusto mo, guni mo.
4: Mayroon po, ano na lang. Para mahimutan ka. Dili ko gusto mo kuyab ta. Pero patilawan, teka.
3: Unsa? Unsa'y ba't patilawan ka lang?
4: Apa?
3: Imo kong... Pajirjiro na?
4: Jirjiro na lang po. Juni, kasama ko ka, Juni.
3: Dito lang ayaw na lang, ayaw pa ba niyo eh.
4: Atat, tara. Tabagi ko pa kumaglaba, ha?

0: Ay, nako, ano ba dyan eh? Hoy, tsss, mula ka mo ka na yun, bro. Saan mo na ka na hit and run?
1: Wadyo ko, masipiat nit bang. Tsaka mga panaghap nga.
0: Dili ha?
1: Imaluya ak-ak.
0: Ikaw, Johnny ha? Ani, imani, Johnny. Wala ta ha? Walay, wala tayo nakuha na to. Mausab. Amigo lang yapon ta.
1: Amigo rin ka?
0: Walay, walay level ni. Pasalamat ka kayo. Pasalamat ka kayo. Nakatilaw ka.
1: Mula, gi, pero...
0: Okay, samok makain ka. Sige, halos kada ano na kasi balik balik dire.
1: Dili gi gusto.
0: Nahurot na akong kape, sige inom nimo.
1: Dili gi gusto suwayan ko nimo.
0: Dili lagi ko gusto. Dili ko diara na kutob. Ug wala nay lain. Ug ayo na ipanabi ha, basi panabi na puna nimo diha sa uban.
1: Nit.
0: Diara.
1: Watch it pagla mo kung gugma
0: nimo. Mao na lang na lagi akong ikaingon kanimo ha. Ingon ana na lang kutob. Ug diara jo na kutob. Jon ni. May paimo akong tabang ang laba para mahuman ko.
1: Nit.
0: Tama na ayo nang istorya ba. Banam. Nagdiha lang kutob.
1: Isagpa, manggod ko ni Mugod.
0: Grabe, wapa ka nalipay sa imawang gibuhat?
1: Hindi, yun ka na yung makikugman ako.
0: Nga, pwede na kayo.
1: Anong pugkul?
0: Pwede ka na yung matuyok-tuyok sa kuha. Natingala ako, nabunta ka sa kong ulo. Pagtantuan, narakas na ilan na po.
1: Nit, sige na, mangyo. Guni mo ba nga?
0: Ay, nako, Johnny.
1: Gusto ta kang mauyab, Nit.
0: Dili ko gusto ka.
1: Kung imo kong sugton, pormiro ka na kong babaeng na uyab.
0: Ah, dili lang yung gusto. Kaya akong tanong sa imawang amigo ra.
1: Nit.
0: Amigo, sobra pa sa amigo ka na yung best friend. Ya, karun, ako naging hatag si Moa ka para ma...
1: Nit.
0: Mahimutang ka, karun, naging hapon. Gaya ulo ni Moa, eh.
1: Paita, Nit, eh. Hindi siya...
0: Ay, di, bahala ka, di ako, di ka kasabot.
1: Nit.
0: Ay, nako!
1: Paita, ni. Gusto may naaso na huna ni Janet nga. Dili ko nung kunya gusto. Wa ko nung sigugman ako sa planong iya kong uyabon, pero iya kong ipatilaw. Pascal, may arba? Ay, makausap pa kakuha ni. Saan ko maning magmakanto kan Janet? Sige lang. Dili ko mawat ang paglaom. Adlaw-adlaw na kong ipabati nga doon kaniya nga siya ang pinaka-espesyal nga babae sa kong kinabuhi. Muabot raon niya ang panahon, Janet. Nga muluhod ka sa kautubangan, umangyo ka nga, higog maako, Johnny. Timan inanit.
2: Mga maring, naabot ka sa punto nga, gihatag ni Janet ang iyang pagkababae nga ni kanako. So, suman ato maring, Miss, nisamot ko gugmangad to kan Janet. Kaya ako man yung napamatunan nga, imal ko dahi kaayo. Silipak unsa maring Erika, tiyak dariya og master inday tanini. Kini si Janet, dakan yung kaayong lalaki nga, gahandom nga mauyab siya tungod kay, isa ni siya sa pinakagwapa sa mo ang barangay. Sakto yan pa mga pamarog. Mistisahon siya ba? Daw sama siya sa pamarog ni Tia Daria. O sa kaadlaw ani, nag-inom niya sa kong mga barkada o mo kininahitabo.

0: pre! Ayun, sana ka daghang kang babae, pre, ay! Ay, ayun na, sige, ikog-ikog ang tanahan na unsa. Di ba po kaka... Di kakasuga ako na ang ano? Pati ko, bahala, pre!
1: Sakto yung pangingon, pangingon ni mo, buddy boy. Na, kini si Johnny, gyan.
0: Wala, wala, klaro na si Johnny, pre.
1: Ay, ayaw ka, John, Johnny, Johnny.
0: Ah, masige, di, pre, buta na ito, manguyab siya.
2: Sugla po ninyo, eh.
0: Sugton, gana, kagwapa ni... Janet?
1: Correct.
0: Oo, oo. Sabi ang dagwa yun. Brok tambasakan dagwa yun. Kamot alit.
3: Miskay, tambagan ko ninyong mga maayo. Hindi, pre. Hindi naman nung kong i-lockdown na noon.
0: Wala man nang i-lockdown. Kapilo, kapilo ka. Nga dugay na kay ka wala gisugot. Ano, kapilo ka?
2: Pre.
0: Kaya amin ko may natanaw ka nimo. Dapat, hindi na kaglaing. Luksuhin na naglaing babae niya.
3: Hindi ko gusto glaing babae lagi.
0: Naman si Luta niya, oh.
3: Ani ko na, oy.
0: Napa si Marilyn niya.
3: Isabot, ikaw.
0: Birol. Labi. Gusto ba may naanay niya? Gusto ba yung malaki? Naman po si Alvin niya.
3: Ani ko, eh.
0: Napa si Alfredo.
3: Si Janet, naging gusto na ko.
0: Amigo, pre, amigo kita, pre. Tapangan, mangita taglain. Tapangan din ka. Katong na yung mga sinok yung teleskopik na aspirido.
3: Adi ko, eh.
0: Katong na yung mga tato sa liog.
3: Namalhin mo na si Gasmin.
0: Ano na sa Gasmin din sila? Memorize din. Tarawa, memorize din mo, pre.
3: Adi ko, pre. Di ko siya kung gusto lang may pre. Si Janet, ako
0: ginagawa. Kaya yung kaya kakulo, pre. Siyate na rin.
1: Ay, naman na ito na yung bahal. Sa imang taong kamo rin, lahat na kayo ka. Imo ka.
0: Imuha, tiyo, imong bahala kay Gaisan mo.
1: Ah, para makaigil.
0: Pura kang, pero panulong kita si Aaron Aaron.
1: Simukan ko yung saba kayo.
0: Karoon pa ko kabalo ka tuba, gibutang ang ice. Doon siya pala ni Stenia, pre.
3: Pre, tambagi ko yung mayo, pre.
0: Pre, ano ka na, pre? Pilang na magkakatuwig na? Pero dungan na mga, kika pa mamaw, elementary na high school. Huwag magkasugdan. So, kabalo, nakaon sa'y sunod.
3: Pero, pre, libog ko, pre.
0: Ano ba na?
3: Patilaw mo ko niya, pre.
0: Unsa?
3: Oo, ipatilaw ko niya.
0: Hey! Binuang, tinaw na!
1: Grabe, bud.
0: Grabe, binuang.
1: Ah, pamatod
0: di ko mo to, eh. Ah, pamatod, eh. Pamatod, eh.
1: Pamatod, eh, na, Johnny.
0: Ah. Pamatod, eh.
1: Johnny, yes, papa.
0: Ah, wag ka, eh. Matingala, man. Binuang mo na. Ay, sige, what about istorya?
3: Lagi, tinaw, lagi.
0: Ipit kasi ang amahan na.
3: Oo, oo. Kung ano niyo. Oo, oh, kini. Osa, oh, kita mo, eh. Oh.
0: Ulan, ulan.
3: Oo, kanang kuwan, eh.
0: Imo gi record?
3: Dili ni record.
0: Usa pala.
3: Kani ako ang tudlo oh. Oh. Oh.
0: Mao ta ko.
3: Kita kani na bantok.
0: Mao ta ko lagi. Mao ta ko.
3: Uli na ba? Pamatuod na ko ni nga.
0: Usa pala. Asa lagi kan?
3: Buray ni.
0: Ay bido. Bantok ram baho. Bantok ram baho.
3: Pre. Tuoy ko niyo pre.
0: Gipati. Pit tarawa im ko pre. Nani pilit pre.
3: Unsa ni?
0: Unsa ni brown brown lagi na pre. Eh, sa mga pre.
3: Bangas, bangas ka, bangas.

0: la
1: mia. Uy, kasayo ni mo dyan eh. Mo apay pagpaniling na ko. Wabagay ito nag-abrihin. Abrihin na kaguna.
2: Good morning, Nid.
1: Karampak ka ni good morning. Good morning! Sa'yo ka man mo dyan eh. Uy, labad na ba kaya kong ulo dyan eh.
2: Nid, kanang.
1: O, saan na po ni mo? Anton na po.
3: Doon ko yung mga pasalubong.
1: Balik ka na po ni mo. Kaya ganahan na ka.
2: Nagpalit ko usa ka box nga Santon Gold Coffee Mix. Ako ni painom sa aron nga mas musamot og kalami imong kutis.
1: Tama lang po ni kay borag tulo na ka box imong nahurot dire.
2: Dona pa jud ko gidala dire nga Santon Vitamin C aron nga mas mulig-on ang imong immune system, Janet.
1: Oh, kani kana kay gwapo po na kay musamot ko kagwapa.
2: Ug dapat ko gidala dire ang
1: Asa naman po na jud ni
2: Clear Skin Beauty Soap. Herbal ka sabon
1: aron imong jud ay kong pagpagsamot.
2: Aron nga mas musamot kaya ay imong pamanit daw sama sa baybay sa burak.
1: Dawaton ko na. Dawaton ko na kay libre man ni.
2: Dawaton?
1: Oo.
2: Ko ang gamot oy. Og nit.
1: Oh, sa mamay tuyo ni mulain. Pwede na kamulakaw kay maglimpyo pa ko sa balay.
2: Nagdala pa ko isa ka diri ah, kanang isa ka.
1: Sa mana?
2: Kanang dakong turbo ba?
1: Turbo para sa asa na. Kisa may imong gamitan na.
2: Lain pog imong mama.
1: wala na mas mama to. Alamang ukbo na tong pansyon. Asa ba sokol ka to sa pansyon? Yakan imong pansyon nito.
2: Basin dai guan, basin katong nit.
1: Unsa naman po na imong ginipan?
2: Imong ginmawa akong gumasimuha.
1: Ingan na ni Johnny, undangin na ni imong ang pangdamgo ni mo kanako.
2: Nakini akong napalit.
1: Ayaw na akong damgo eh, para dili na ka makahunahuna kanako.
2: Nit. Unsa akong gumanin kapsula akong napalit?
1: May istoryahan ako taga sa tinood ha, Johnny.
2: Oh.
1: Undangin ako. Kaya naay na lalaki ng nguyab na ako.
2: Janet.
1: Naanay lalaking ng nguyab na ako, akong Osborne. Undangin ako dire. O gusto ka nga magpabili na itong pag-amigo? Amigo lang ta.
2: Mo ba? Janet.
1: Oo.
2: Ayaw sana sugta, uy. Basig sugto ni mo na.
1: O siya nagsugton?
2: Ako magkaduol.
1: Buotan mo. Buotan ka siya.
2: Janet. Ayaw ni buhatas ako. Aday, amiga biya ta.
1: Naunsa mga John eh.
2: Hindi ko mabiyad yung ko sa imo
1: ba? Ay, panirano niya.
2: Janet.
1: Paglakaw na ito. Babe. Sarga niya.
2: Net, abri niya puntahan, net.
1: Ganun. I can tell by the
2: way. Nanay, lalaking nanguyab kang Janet. Unsaon ko naman itay.
4: Okay, kung naging on siya mo nga, undangin na nangimong kababata. Uy, nakatilaw namang kakao si bay mong ipangita.
2: Gusto na kumaangko niyang gugmatay. Apan ganong di, mangusyaw sa may nakita niya sa kuwa-angawa. Wa na ko niya naalito sa iyang lalaki ng uyab.
4: Ay, usara ko gikasulti ni mo. Sa kalibutan, sa gugma, dili ang mata ang mupili, kundi ang kasing-kasing ang ibati. Busa, Johnny, undangi na ka na si Janet.
2: Aba, anong imo kong ipatilaw tayo? Ang ipatilaw mong kuniya, subot pa sa boto na siya. Buna po siya gamay pagbati na ako.
4: Ay, dili na mo'y basyano eh. Basig, napugos na po siya kay May pagka mamugos.
2: Di gumundang tayo. Di gumundang ako si Janet tayo. Janet na ginagot tayo.

Motor mga maling, Erika, tiyadariya o gamaster in dito nini. Do sama sa gilabukan sa manok nga tag-asak ay mga tahod akong kasing-kasing atong higayuna. Nga, resulti ni Janet ganito na ako nga udangan na ako siya. Kaya doon na ako nilalaki nga nagapanguyab sa iyaha o plano niya nga sugdon maring Erika. Sakit tayo, uy. Miyagi good og tulo kasi manang wakoy kaon-kaon daw sa gapasting ko. Di na kaya ko makatarong og panguhag ista sa tubod. May kinilaging ako ngong makansanit. Di ko gusto nga. Maangpun siya lain maring Erika. Uy. Ang ako mga pangutana maukin eh. Usaman ang soul sa huna-huna ni Janet nga, gipatilaw bang kunya kausap kahigayon? Doon na ba eh, chansa nga? Doon na sa igugma nga ni kanako, maring Erika, maring Daria o nga Master Inday Tanini. Ikaduhan akong pangutana. Undangon ko na ba niya akong pagpakabuang nga dukan, Janet? Ikatulon ako pangutana. Doon pa ba yung tsansa nga maakogod sa hingpit si Janet kay wala pa man sa sugda sa iyang nagapanguyab ka ron. Palihog tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong swat magtatampo. Johnny ng Iligan City.

0: Yo. Wa pa kaganta kaya na no?
1: Dino ti ka taha oy kanang ang istorya mo kun ani niya ti Daria kanang dunay say higala ba.
0: Mhm.
1: Onya kay ang higala niya kay nakuha naman siya kanang kanang mi panaw ba.
0: Uy.
1: Onya kay nasakitan ka siya kay kanang nagagis lang mga kanang mga memorable ka ayo nga mga hitabo.
0: So daghan sila kaagi.
1: Daghan sila mga
0: naghan sila kaagi. Oo.
1: Oh, daw sama sa kaagi ani ni ato ang sender nato nga si Johnny.
0: Johnny, oo.
1: Kaagi niya ni ang iyahang kababata niya nga si Janet nga. Sige say panguya pero digid sa sugton. Lagi mga ani nga mga hitabo tiya dariyo no.
0: Ano sa mali akong buhok eh. Usok-sok man sa akong baba nga.
1: Mos, basta mabalik siya.
0: Mabalik siya.
1: Mabalik sa baba.
0: Pero kay Johnny, dito na, dakan kay babae. Kanong, gano'n niya magayon siya giluwa. Gano'n, balikon pa ganyan.
1: Akong kapangutaan na po, ano, no, kay sa suwat niya, no, kay, kanang, gitagaan ko no, sa kigayon ni Janet nga, kanang, patilawon siya ba?
0: Siguro na, napula na siguro si Janet mo, nabigay na lang. At ihatang na ko, be, pero ayun ako sa muka.
1: Pero po,
0: ana, siguro?
1: Ana, siguro po, no? Nisugod po na grabe nga gugma nga doon ni Johnny kang Janet. Uh-huh. Samot nga, pag humanihag kuan kang Janet, nakita niya nga pitig dyan yung kuanan ni si Janet. Uy,
0: mamords ka ayun?
1: Mamords, murag isa ka ng...
0: Karang, murag jolin nga walay pakay?
1: O, katong pang chains gani.
0: O, katong gamay nga, katong sinaw ka ayun?
1: Sinaw ka ayun? Uy! Ala, uy, dan. So,
0: pero dapat malipay po siya, nakatilawin siya.
1: Pero gusto man ganyang maangkon ba?
0: Pero asong bra pa ka?
1: Kana, sayo rin ko dyan, nakasuway man ka na nga, na kay dulaan yung mga kababata niya, gusto gud ka ini mo niya, pahula mo, nakakausa, di nakaka, gusto pa gini mong, pangayoon na lang yun mo, kay imo na
0: yun. Okay, guwapo kay, guwapo ni mo dulaan. Ano mo ganyan siya?
1: Lamiyong gina nga klaseng pagkabay ni si
0: Janet. Pero, man nga, ang pananaw ni Janet siya, amigo rin yun siya.
1: Sige din sila makuha.
0: Pero ano na lang, Johnny, kung unsa man imuhang tuyo siya ha? Ni tagaan kanu yang permintig pabor. Laaga perminti.
1: Ya kan hadlok daman siya basi siloso ang mauyab

0: Ato mo diha nga iligan sa tubod. Be, tawagin mi, be. Magtambag. Tambagin niyo si Johnny o sa ikatambag ninyo.
1: Sige daw, kaya napaabot niya si Johnny ron.
0: O katong taga-apokon diha o taga-bingkungan. Tawag mo.
1: Mga taga-Esto Tomas?
0: Yes. O diri sa taga-Mati.
1: Mga taga Jensen.
0: Tambagin niyo si Johnny. Unsa may paagihan ni Johnny ngayon. Gahe man po ni Kulong. Huwag balik-balik. Inagdili na siya. Dili sa gusto.
1: Taga-bukin nun. Panambag ko nun ka mabit.
0: Bisa pa dari sa San Francisco. Huwag nilapin na dari sa General Santo City. Sige, tambagin ninyo.
1: Dari asab sa Pagadian. Atong hagito ni mga taga-Pagadian nga mutambag sa itong kaagi.
0: Tambagin ninyo. Diha, taga-Pagadia.
2: Ayaw naman.
1: Kaya siyempre sab ang mga taga Tagum City nga galibog asa mo bayad. Sa Nordico bag sa DLPC panambag kuno kamo bi.
0: Pero og malibog mo magbayad.
1: Hello, kisa niya? No tay color sa linya. Hello.
3: Johnny Mulato Anggoy.
0: Ay si Johnny.
1: Hoy Johnny. Johnny.
0: Si Jo, murag imo ang sangay ang nagpadalag sulat, murag imo ang sangay ni Johnny.
3: Sangay
0: ko na po na. Taga, pareha mo trabaho dili.
3: Ha?
0: Pareha magtrabaho ni Johnny ang kanina nagpadalag sulat ni Ray or dili?
3: Dili man, lahat man po. Johnny Anggoy na ito man po.
0: Ay, kaya mangingisda man ko na si Johnny po.
3: Mangingisda, ako nagpamo ko, nagbantay drum.
0: Usap pa nga drum?
3: Pasik drum.
0: Okay. Usap man, imong tabangan, imong sangay. Tabangin imong sangay, kimura di man kasabot. Sige daw.
3: Katambag lang po siya ha.
0: Oo.
3: Kana mangita na kaglaing, kana para sa imuha. O kanang ayapog sa nga isa ka tao nga dili ka love niya. O kasita lang ka sa abot sa kaunahan.
1: Nakasuway ba ka na Johnny nga ka nang nahigugma ka sa babae nga wakay wala pagbati sa imo? Nakasuway ka na?
0: Ang babae wala nahigugma na imo? Ikaw?
3: Wala
0: man. Sa ato pa, nahigugma imong babae sa imo ha?
3: Nagigman ang
0: Android, kaya
3: buotan man ko.
0: Magpakabuotan na lang. Sa ato pa, maldito nito si Johnny. Ano naman siya higugma?
3: Ay,
0: ang
3: buotan
0: niya,
3: kasi maldito
0: duro
1: to. Ikaw, Johnny, ulitaw pa ka, dalaga, amin nyo.
3: Kuha na ko, nasa relasyon partner.
0: Pero kasado mo?
3: Wala pa.
0: Uy, pakasli na para makakauna taglitson, ani.
3: Pohon.
0: Ya ayo kalimot imbita rami ha, may pwede man mimo nimo. Himoon man nimo itong mascot. Okay ra pod.
1: Mascot ma, kusog mo kuot.
0: Mao gani mo mascot ta kay manguot man ta.
1: Johnny wala kay usapay dugang nimo kasulti sa kaagi ni kuan bi Johnny.
3: Ano lang buhata ngay.
0: Ngay.
1: Kana.
3: Mangita ta kaglaen para sa imo ha. Kanang gugmakan niya. Kanalang,
0: dagang mag-ibay
3: sa kalibutan.
0: Tama, correct. Kanalang. Sige, nagkakain salamat niya si Mojo niya.
1: Salamat kayo,
0: John. Salamat kayo. Tama kayo ang itambag marin.
1: Grabe kayo, grabe.
0: Daghan daw kayong babae sa kalibutan.
1: Napa si Ma'am Evelyn.
0: Napa si Evelyn, nga ka na nga single.
1: Single.
0: Nga ka na pag yung, sa tawa ka na galing, kanang baskog pa. Sa tawa ka na kanang
1: himsog.
0: Himsog, oo.
1: Okay, so abri pa ato ang linya mga marin. Atong abri ay usabi. Ay.
0: Bura man sa kanang nasa kanang
1: line caller. Hello.
4: Hello.
0: Okay, hello. Kinsa ni?
4: Si Jack ni nang samal katong mikanta gahapon.
0: Ba. Ikaw Jack, kumusta man ato ang panginabuhi din ha?
4: Karami sa Ginoo, tiya Daria, okay ra man gyapon.
0: Oy, nay pangutana si Maring Erika nimo.
1: Jack, are you single or double or whatever?
4: Para double
1: da, double.
0: Double da. Double. Pero mura nang duha-duha, Maring. Duha ka tubang.
1: Amina ba yung mga asawa ron?
4: Hindi pa lang na ako. Okay, try ko na sa ingong nga. Nga, may doktor ba nga? Hindi ka na ako sa pangang.
0: Ayaw nag-rason niya. Ayaw nag-rason. Kaya yung mga asawa na minaw na maduklan din ka. Basig outside, di ko lang mo.
4: Ako na lang nag-ugod. Kung di ka
0: muhatag na, kung di ka maminaw. Kaya mag-istilo rin si Kuan.
1: Confidence.
4: Na.
0: Aba, musukol si Jack.
1: Gitin ako na ko, Jack. Katawa si Jack.
0: Siya si Jack, lalaki ba? Bura lagi kuan.
1: Laki siya ka, Jack?
0: Siya ka nga nga lalaki ka?
4: Depende.
1: Bitaw, Jack, ko yun sa imong ikatambag sa kaagi ni Johnny, Jack.
0: Tambagin na si Johnny, Jack.
4: Para na ako, no, bro, Johnny, kung naminaw ka man karon,
3: kung tinuod ka nga nahigugma nga ito niya,

0: hatagi na siya og kagawasan.
1: Aba.
0: Ayaw ipamugo sa imong kaugalingon. Kay sayo ra gud nakon siya na igugma nimo niya. Tapos ikaw dili niya, tapos gusto niyang ipamugo sa imong anak. Mahal gid jani mo ni ikaw og gusto niya.
1: Hello.
0: Tapos dana, malipay ka ba?
1: Oy.
0: Ha?
1: Murag ibalik na niya pangutana maring.
2: Sakita ano.
0: Di, mama,
1: so ang sitwasyon ano eh, bali-bali, pwede mahitabo sa babae, pwede mahitabo sa lalaki.
0: Okay, parang gudan na gudo. Para si ikaw, tiyadari, ikaw ang himuon akong sample.
1: Uy,
0: kanang,
2: sampulan ka.
0: Daigugma ka, daigugma ka sa usa ka lalaki. Kanya tapos ang lalaki, ngayon mong gimahal, wala nakagusto ni mo. Anay ba na itong ipamugos ang atong kapalingon, diba?
1: Uy, tama sad. Nakay punto ana.
2: Sakto jud ka Jack pero sakto na.
0: Ito din na ba? Sila ko naman di ko mamugo sa ako na imo.
1: Ingon ana ni Jack kay si Johnny mangod Jack maski inato nanto siya pero na inlam na mangod Jack ayo mo na sige niya balik
2: pero Jack mangutan ko nimo Jack. Unsa may unsa may ikasulti nimo nga si Johnny gipatilaw man kuno sa ni Janet kay usa ka higayon unsa may imo assessment ano eh.
0: Eh, abi mo gudi mo mangod marihiri ka. Duna mo gud usa ka binuhat nga maskin pat ko wa sa gusto nimo. Kung gusto gini ang magpatilaw nimo. Nara na niya.
1: So nara sa tao na magsugot og dili.
0: Magpatilaw.
1: Nasa tao ra gid na.
2: Sa tao ra gid.
0: Nara sa tao na. Kay duna man mo wa nagmahal pero pag trip ka niya, patilawon jud kaniya.
1: Trip lang di ay to.
2: Nidot siguro mga...
1: Pero siguro, kang Janet ato, ipatilaw lang siya ito para mahuman, kaya nila namang sinamok.
0: Para di na magkuhan ba?
1: Okay. Murag na
0: po. Kunya dahil si Juni, kay mura man dahil...
1: Yang gitinood.
2: Gidibdib.
0: Gitinood man dahil niya.
1: Yang gidibdib.
0: Pero malagay na, kapila ka, bisag mulapas pala sa langit ng imong gugma, kung ang imong gibahan, ay gusto ni mo. Ay, di ko
1: magkuhan. Correct. Lakwapo mo kayo tinambaga ni si Jack, eh.
2: Bro, naikaagi ni si Jack.
1: Bro, grang, similar na sila ni Johnny Maring. Ano, kabalo ka si Johnny, mangingisda.
2: Yeah, si Jack.
1: Si Jack, ito mo nang nalumos niya. Kaoba ni Rose.
2: Kini si
0: Jack. Ay, kaoba ni Rose, good?
1: Sa Titanic?
2: Ikaw dito, Jack.
1: Maureng maayo kay mo tamo.
2: Katong gidala niya mo si...
0: Kajit lang ko sa kasama, mo na nga, nabuhi ko pagbalik.
1: Ana di ay, ana. Kuya na si Jack din. Sige.
2: Salamat
1: kayo, Jack.
2: Wakay timbaya, Jack.
0: Okay, nagkasalamat.
1: I-shout out sa imong silingan ni na, o imong asawa, kay mabunalan ka.
0: Mga kasilinganan ko, dire sa babak sa mal, may paminaw niyong tanan. Huwag nga malasad sa kung ma...
1: Ay, naputol na. Balidos pesos lang dahil ang ilod. Salamat dito kayo, Jack. Salamat sa imong pagtawag.
2: Alas 11:48 ng atong oras, mga higala. Kung doon na pa yung laing color. Isa na lang ka color itong ganito.
1: Isa. Hulat lang ito. Isa.
2: Isa na lang kayo. Manampag ito. Kung doon na pa yung manawag mga maring, abri pa nga ito ang linya. Ano yan na ito? Abriag balik mi. Okay, so... Ay,
1: so, murag wala man maring.
2: Wala na siguro yung manawag na...
1: Kaya yung atong gili-ili ang portahan, murag wala may ni ring.
2: Ayan, so, ito na, si Tia Daria, si Pampag, ani.
1: Ikaw may nagbuot-buot na nga istorya, kay ikaw may nagkuan na nagbasa, di ako, ikaw na di abiran.
2: Ano na?
1: Ikaw na, ikaw na mahala.
2: Kung naminaw ka man karon di kinig ni ang Johnny, ayaw ka bala ka, ano? Uy, at least mo na nakatilaw ka, naghanggan ni Ubande, wadyo katilaw. Wabagin sila, katilaw sila ang mga uyab, unsay sabay lasa aling uyaban ni.
1: Nagmulan na lang, katilaw yun maring. Ngayon na, ako kailan na.
2: Nakakailan, taga-asa na.
1: Tari na.
2: Ano, gawas man ta.
3: Ayaw naman.
1: Nakaloy sa niya, oy. Loy kasi kahintang, sobra pa yung bangka ng mga ang tao.
2: Mura ka ka ng granaga, ng makaon. Wapanin mo na
1: abrihan. Taon,
2: kita nga ko sa...
1: Oy! Ana, di ay, no?
2: Masa kailami ako.
1: So, ayaw ko pensa kay... Dapat yun di ay, tilawan yun di ay.
2: So kung di kayo madala ni si Janet June o ka nang anak ng mga steeping, pamugos nyo, ipatilaw naman ka, ayaw nagpugsa. Ayaw ka bala ka, kaya naming tulor diri, pulipulihan ka na mo.
1: Pwede kayo magdungan?
2: Ako din, ako kinahanap pugson na June.
1: Kasi ako, pwede...
3: Ayaw naman.
1: Pwede niya, wala permintin, mag-yes ni permintin.
2: Yes, yeah. Timani na, June, why daghan pa kayong mga babae, pero ayaw ko piyansa sa mga gasayal, kaya uban, nilin na nabay.
1: Pero nga diya, maring, nagsayal biya ko maring.
2: Sayal, day ka?
1: Kung nang kunin ka ng dress ni Lula.
2: So, ano na lang siguro, Johnny, ha? I love kapagpagawa paglaom kay Basinday o sa kaadlaw ni makasugat ka o mga sama po ni mong gahalhal sab.
1: Ah, tama.
2: Dito ni mo ibuhos ang imong gugma. Ayaw dito sa taong wa ka mahigug.
1: Correct.
2: Kaya kung di dito ka kapugong, anidiris tagom kay kami mo. At tagbawon, glumsan ka na mong gugma.
1: Dire kami kay, na, kagod. Mm. Kagod ba yamin direk tinunuan?
2: Ayun sa pamandi ay.
1: Pag umanin mong kagod, pungkuon pag yun.
2: Ayaw sa pamandi ay. Ay nako, salamat kayo, Johnny, sa papadangat sa imuhang kaagin nga ito ang tuluman nun, mga maring. Hantod, og makita puhon magkaoban
1: yes.
2: Sa ito ang tuluman nun nga kung ako ikaw. Ako rin si Maring Inda Erika, Deliguapa, Delimestan, sa apan di magkapin sa antungod gamang ngunay o silingan.
1: Kinilang giyapon yung iyaan sa kanunayang panaman. Kinilang si Tia Daria. Anang ingon, no ID, no entry.
2: Daghan kaing salamat, oh!

0: exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga pauneng headlines, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Pilipinas, opisyal ng upper middle income country ayon sa World Bank.
2: PBBM nasa Canada na para sa 4-day state visit sa gitna ng nagpapatuloy na INC rally.
0: NCRPO walang namomonitor na banta sa seguridad sa ikatlong araw ng INC rally dyan sa Liwasang Bonifacio.
2: DOJ tinanggap ang supplemental referral sa kaso ng umano'y hazing sa Ateneo.
0: House of Prosecutors nagsagawa ng misa ngayong araw bago mag-umpisa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Sa balitang regional, traffic enforcer nagpagulong-gulong sa kalsada matapos araruhin ang SUV habang nagsasagawa ng traffic control.
0: Balitang international na tayo katropa, si US President Donald Trump ipinagtanggol po ang kita mula sa cryptocurrency ventures.
2: Sa balitang showbiz, Manon may solo appearance sa isang fashion show sa France.
0: At sa sports, alas Pilipinas girls nagwagi kontrahan sa ABC Under 18 Championship.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes, pangalawang araw sa buwan ng July 2026. Live po tayo mula sa XFM Manila News Center. Sabayan din tayo na napapainggan sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita katropa, official pong kabilang tayo ang Pilipinas sa tinatawag na upper middle income country category matapos itong i-reclassify ng World Bank batay sa pinakahuling income assessment. Ayon sa World Bank, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng Pilipinas nitong 2025. Mas mataas sa tinakdang UMIC threshold na $4,636. Sinabi ng World Bank na nakamit ng bansa ang bagong classification dahil sa malawakang pagbabago at paglago ng ekonomiya kung saan nagtala ng average na 5.8% na paglago ng gross domestic product sa nakalipas na 5 taon. Ayon naman po sa Department of Economy Planning o Economy Planning and Development o DepDev, inaasa magpapalakas din ng bagong status ng credit profile ng bansa. Magpapatas din ang kumpiyansa o tiwala ng mga mamuhunan at magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa dekalidad na pamumuhunan at trabaho. Kasama ng Pilipinas sa mga bansang umangat sa upper middle income category ang Vietnam, Jordan, Micronesia at Sri Lanka.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, malugod na tinanggap ni Executive Secretary Ralph Recto ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income country o UMIC status kasunod ng pinakahuling pagtataya ng World Bank. Ayon kay Recto, patunay na bagong classification ang mas matatag na pundasyon ng ekonomiya at inaasahang magbubukas ito ng mas maraming trabaho, paumuhunan at oportunidad para sa mga Pilipino. Gayunman, iginit ni Recto na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung mararamdaman ito ng bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng pag-angat ng kabuhayan at pagbaba ng estado ng kahirapan. Nagdagdag pa niya, ipagpapatuloy ng pamahalaan ang mga hakbang upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya, kabilang ang pagkontrol ng inflation, paglikha ng trabaho, pagpapalakas ng infrastruktura at paghikayat ng mas maraming mamumuhuna.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Department of Labor iginiit na tataas din iba pang benepisyong nakabatay sa basic pay na mga manggagawa dito sa NCR bukod pa sa ipinitupad na dagdag sahod. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Hayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na bukod sa dagdag na 85 pesos sa araw ang minimum wage sa National Capital Region o NCR, tataas din ang iba't ibang benepisyong nakabatay sa basic pay ng mga manggagawa. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, ang mga empleyadong nagtatrabaho ng 6 na araw kada linggo ay makakatanggap ng mas mataas na buwan ng kita simula sa July 19 at madadagdagan pa ito sa January 20, 2027. Kasabay ng wage hike, tataas din ang holiday pay, overtime pay, night shift differential, premium pay, service sensitive leave pay, 13-month pay, separation pay, retirement pay at iba pang benepisyong itinakda ng batas. Inikayat din ng DOLE ang mga employer sa NCR na ipatupad ang bagong wage order at iyakin tama ang pagkukwenta ng lahat ng kaukulang benepisyo ng kanilang mga empleyado. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Live, XFM News Nationwide.
2: Dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vancouver, Canada para sa kanyang 4 na araw na official visit kaninang alas 7.46 ng umaga oras sa Pilipinas. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at sinalubong sila ng mga opisyal ng Canada at ng Philippine Diplomatic Mission sa Vancouver International Airport. Inaasahang makikipagpulong si Pangulong Marcos kay Canadian Prime Minister Mark Carney, gayon din sa mga Canadian business leaders upang isulong ang paumuhunan sa mga sektor tulad ng pagmimina, information technology, telecommunications, nuclear energy at financial services. Nakatakda ring makipagkita ang Pangulo sa Filipino community sa Canada bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa. Ayon sa Malacanang, inaasahan ding malalagdaan ang ilang kasunduan sa larangan ng enerhiya, kalakalan, paggawa, turismo at kultura sa panahon ng pagbisita. Ito ang unang official visit ng isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada mula noong pagbisita ni dating Pangulong Benigno Aquino III noong 2015.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, hindi bababa sa 3 truck naman ang basura ang nakolekta po ng Quezon City Department of Sanitation and Cleanup Works. Gayun din ang MMDA o Metropolitan Manila Development Authority matapos ang isinagawang rally na Iglesia ni Cristo sa paligid ng EDSA People Power Monument kahapon. Ayon sa mga otoridad, nakolekta mga basura sa White Plains Avenue, People Power Monument at sa bahagi ng EDSA malapit sa Camp Aguinaldo. Kabilang sa pinakamaraming nakuhang basura, mga plastic bottle, food packaging at mga pinagkainan. Tumulong din ang mga member naman ng Iglesia ni Cristo sa paglilinis ng lugar matapos ang pagtitipon. Samantala, nilipat ng INC ang kanilang rally ngayon sa Liwasang Bonifacio matapos hindi palawigin ng Quezon City Government ang permit para sa kanilang 3rd araw sanang pagtitipon pa rin sa EDSA.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng National Capital Region Police Office o NCRPO na wala silang namomonitor na anumang bantas sa seguridad sa 3rd araw ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong Huwebes. Ayon sa NCRPO, nananatiling mapayapa ang sitwasyon sa lugar kung saan nasa umigit kumulang 400 na kalahok ang dumalo habang 200 na polis naman ang nakadeploy para tiyakin ang kaayusan sa lugar. Ipinaliwanag din ng NCRPO na hindi na kinakailangan ng INC na kumuha ng permit dahil itinuturing na Freedom Park ang Liwasang Bonifacio kung saan pinaiintulutan ang mga pampublikong pagtitipon. Samantala, nagpapatupad naman ng road closure sa ilang bahagi ng Rojas Boulevard at naglatag ng traffic rerouting scheme upang bigyan daan ang sinasagawang rally.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sinuspindi po ng New Era University ang lahat ng klase nila at office work ngayong Huwebes sa main campus, gayon din sa mga campus sa Rizal, Pampanga at Lipa. Ayon sa pamunuan ng pamantasan, layunin po ng suspension na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, teachers at kawani kasabay ng patuloy na aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Inatasan din ang lahat ng apektadong mag-aral at empleyadong abangan ang mga susunod na announcement ng administrasyon hinggil sa pagpapatuloy ng klase at trabaho.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, muling pinaalaala ng Department of Education o DepEd ang umiiral na polisiya na nagbabawal sa paggamit ng mga gadget habang isinasagawa ang klase o instructional hours. Ayon sa DepEd, maaari lamang gamitin ang mga electronic device kung ito ay para sa layuning pang-edukasyon o sa oras ng emergency. Alinsunod sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring Safe and Motivating Learning Environment. Hinimok din ang kagawaran ng mga paaralan na paigtingin ang kanilang information at advocacy campaigns upang matiyak ang pagsunod sa polisiya at maisulong ang ligtas responsable at wastong paggamit ng internet at mga digital device. Layunin ng DepEd na mapanatili ang isang ligtas at nakatuong kapaligiran sa pag-aaral habang tinitiyak ang angkop na paggamit ng teknolohiya sa loob ng paaralan.
1: XFM News Nationwide.
0: Isinilaysay katropa ng kapatid ng isa sa manasugatang estudyante dyan sa Tacloban School shooting na mismong si alias Nash. Isa sa mga minor de edad na suspect ang bumaril sa kanyang sariling matalik na kaibigan. Sa pagdinig po ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Janica May Bituin na ang kanyang kapatid na si Jeric Bituin ay matalik na kaibigan at dating kaklase ni Nash. Ayon kay Janica, habang naglilipat ng pwesto sa loob po ng silid-aralan si Jeric, hindi nito napansin na nasa likuran na niya ang suspect na kalaunan ay nagpaputok ng baril. Sumailalim na sa operasyon si Jeric at patuloy po nagpapagaling matapos magtamo ng tama ng bala sa likod na tumagos sa kanyang panga. Binunyag din ni Janica na napansin umano ng kanyang kapatid ang kakaibang kilos ni Nash ilang oras bago ang insidente. Nanawagan naman ang pamilya ng biktima na mabigyan po ng hustisya ang mga nasawi at nasugatan habang hiniling din nila sa publikong tigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at mga AI-generated images kaugnay sa mga biktima.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na natanggap na nito ang supplemental referral mula sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG kaugnay ng umano'y hazing incident na kinasasangkutan ni dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 10 miyembro ng coaching at support staff. May kaugnayan ang kaso sa pagkamatay ng mga Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonya at Divina Dili. Ayon kay DOJ spokesperson attorney Polo Martinez, inirekomenda sa supplemental referral ang pagsasampa ng kasong homicide at reckless imprudence resulting in homicide depende sa ebidensya at umiiral na batas. Sinabi rin ng DOJ na isasama ang naturang referral sa original na referral na inihain naman ng CIDG noong June o Hunyo 26 bilang bahagi ng nagpapatuloy na preliminary investigation. Binigyan din ng DOJ na ang referral ay hindi nangangahulugang may pananagutan na ang mga respondent dahil nakasalalay pa rin sa pagsusuri ng mga prosecutor kung may sapat na batayan upang magsampa ng kaso sa korte.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa iba pang balita, nagdaos po ng Mass for Truth, Justice and Accountability ang ilang member naman ng House Prosecution Panel dyan sa Chapel of the Nativity ng Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City ngayong Webes. Ilang araw bago po ang natakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Pinaunahan to ni Elias o Bishop Elias Ayuban ang banal na misa. Present din si Father Bong Sarabia, isa sa mga complainant sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Sa misa kung saan po ay pinakita nito ang kanyang suot na t-shirt na may nakasulat na Convict Sara Now. Dumalo rin sa misa ang ilang member po ng House Prosecution Panel bilang pagpapakita ng kanilang paninindigan sa katotohanan. katarungan at pananagutan kaugnay ng nalalapit na paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Senado 100% handa na sa July trial ni VP Sara. Interagency Security Coordinating Conference, tiniyak ang seguridad. Narito ang report. Ni Senate President Win Gatchalian ang isang Interagency Security Coordinating Conference upang matiyak na nakalatag na ang lahat ng kinakailangang seguridad, logistics at administrative preparations para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula ngayong Hulyo. Dumalo sa naturang pagpupulong sina Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus, mga kinatawa ng Kamara at mga opisyal mula sa NICA, AFP, GSIS, NBI, MMDA, DOTR, PNP, BFP at lokal na pamahala ng Pasay City. Ayon kay Gatchalian, layunin ng conference na tiyaking maayos at ligtas ang daloy ng impeachment proceedings, kabilang ang seguridad sa loob at labas ng Senate complex. Nagsagawa na rin ang walkthrough ang Senado sa mga pasilidad na gagamitin para sa paglilitis habang nakahanda na ang plenary hall, kabilang ang upuan ng 24 na senador at mga council table para sa prosecution panel at defense team. Para naman sa publiko, gagamitin ang Senado ng visitor management system at ipatutupad ang patakarang first come, first served para sa mga nais makapanood ng paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo na napapanood na papahinggan sa pamagitan ng XFM Cebu 88.3 katropa, XFM Antique sa 93.3, XFM Kabangkalan Negros Occidental sa 106.1.
1: Balitang regional.
0: Unahin po natin sa Cebu, may traffic enforcer ang pagulong-gulong sa kalsada matapos araruhin ng SUV habang nagsasagawa ng traffic control. At katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Live report.
4: Maharap sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries ang isang 64-anyos na retiradong engineer mula sa Toledo City, Cebu. Matapos mabangga ang traffic enforcer na si Giovanni Verano, 44-anyos, habang nagsasagawa ng traffic control sa Osminia Boulevard sa Cebu City kahapon. Kinumpirma ng Cebu City Transportation Office o CCTO na magsasampa ito ng kaso laban sa driver ng SUV na kasalukuyang nasa kusodiya ng traffic enforcement unit. Natamo si Verano ng injury sa kanyang kaliwang kamay at patuloy pang sinusuri para sa iba pang posibleng pinsala. Ayon kay CCTO Head Raquel Arce, ipinag-utos sa Cebu City Mayor Nisro Archival ang agarang pagsasampa ng kaso. Sa imbestigasyon, sinabi ng driver na aksidente niyang nabitawan ang preno ng kanyang automatic transmission na sasakyan matapos itong hindi mailagay sa neutral o park dahilan upang biglang umabante ang SUV at mabangga ang traffic enforcer. Wala namang nakitang ebidensya na gumagamit siya ng cellphone bago ang insidente. Isiniwalat din ng CCTO na sumailalim sa heart bypass surgery ang driver noong Abril at pinayuhan ng doktor na huwag munang magmaniho. Ngunit bumiyahe pa rin siya sa Cebu City upang maproseso ng mga dokumento. Matapos ang banggaan, nagpatuloy pang umandar ang SUV hanggang sa mapahinto dahil sa matinding trapiko. Nilapitan di umano ito ng ilang concerned citizen at parking attendants na nagpaalam sa driver na nabanggaan nito ang traffic enforcer bago siya inihatid ng mga tauhan ng traffic enforcement unit. Itinanggi naman ng driver na tinangkan niyang tumakas habang sinasabi ng mga saksi na kapansin-pansing nabigla at nanginginig ito matapos ang insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: Mag-live-in partner patay matapos mabangga ng pampasaherong van ang sinasakyang motorsiklo sa Tangalan, Aklan. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino ng XFM Calibo.
1: Live report.
5: Patay
4: kanyang mag-live-in partner na sakay ng motorsiklo matapos mabangga na nag-overtake na pampaserong van sa National Highway na sakop ng Barangay Tondog, Tangalan, Aklan kahapon Hulyo 1. Ang mga biktima ay kinabibilangan ng isang 58-anyos na lalaki at 48-anyos na babae, mag-live-in partner at residente ng naturang bayan. Habang ang driver naman ng van ay isang 53-anyos na lalaki, residente naman ng Barangay Bulwang, Numansha. Ayon kay Police Captain Jason Mausig, officer in charge ng Tangalan PNP, mula ang van sa Numansha at papunta sana ng Katiklan para magsundo ng kanyang nakabuking na mga pasahero papuntang Iloilo. Pagdating umano sa lugar ay may kasunod rin itong van kung saan tila nag-uunahan mga ito sa daan at nang mag-overtake ang 53-anyos na driver ay hindi nito napansin ang papalikong motorsiklo sa diversion road ng mag-live-in partner dahilan upang kanya itong mabanggaan. Sa lakas ng impact, tumilapo ng mga biktima at nakaladkad pa ng halos 300 meters ang babaeng angkas. Tinatayang umaabot sa 120 km per hour ang takbo ng van nang mangyari ang aksidente. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang mga biktima ngunit idiniklarang dead on arrival. Sa ngayon, inasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang driver ng van para sa kaukulang disposisyon gayon din na nagpapatuloy pang kanilang investigasyon sa insidente. Mula dito sa AXFM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, AXFM News.
0: Samantala, Katropa, meron namang senior citizen federation officers ng Puerto Princesa ang naaksidente sa La Union. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Patay ang pangulo ng Senior Citizens Association sa Barangay San Manuel sa Puerto Princesa City matapos maaksidente ang sinasakyang van ng kanilang grupo sa La Union. Kinilala ang nasawi na si Senior President Maria C. Iviu ng Barangay San Manuel. Ayon kay City Information Officer Attorney Glyza Moncatar, pawi na sana ang grupo mula sa isang training sa Maynila at patungo sana sa Baguio City para sa side trip nang mangyari ang aksidente. Base umano sa kwento ng mga senior citizens sa kanilang mga pamilya, meron umanong bumangga sa kanilang van na naging dahilan ng aksidente. Samantala, tiniyak naman ni Attorney Moncatar na aasikasuhin ang labi at magbibigay ng tulong ang city government sa mga biktima. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Personal grudge, nakikitang dahilan ng pamamaril sa isang lalaki ng kanyang kapitbahay sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
6: Nagbabaril ang kanyang kapitbahay ang isang lalaki dahil umano sa galita sa Latore North, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Ang biktima ay isang 37-anyos na lalaki habang isang caretaker naman ng lupa na malapit sa tirahan ng biktima ang suspect. Bagong insidente, nagiinuman pa ang biktima kasamang ilan pang mga kakilala nito nang lapitan ito ng pinaghihinalaan at barilin na tinamaan sa tiyan habang tumakas naman ang suspect. Sinasabi na dati ng may alita ng dalawa na posibleng dahilan ng pamamaril. Natuntun sa barangay Masok ang tricycle ng suspect at nakita pa ang kalibre 45 na baril sa loob ng sasakyan, habang natuntun naman sa barangay Don Domingo Mandela Quirino ang pinaghihinalaan. Maharap sa kasong homicide ang naturang suspect. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
0: At mga katropa, poultry farm dyan sa Sulala, Cagayan, tinupok naman ng sunog. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
7: Binalot ng makapal na usok ang isang poultry farm na pagmamayari ng isang doktor matapos itong masunog man ng alas 6:30 ngayong madaling araw ng Huwebes sa Hulyo 2, 2026 sa barangay ng Alisan, Solana, Cagayan. Batay sa pahayag ni Batch Borquillo, caretaker ni Maristel Poultry Farm, hindi nila agad napansin ang usok dahil nakasara umano ang buong pasilidad at kasalukuyang nagkakape ang mga empleyado nang magsimula ang sunog. Ang nasabing poultry facility ay naglalaman naman pagkuhan ng mga slots o mga kagamitan na inilaan bilang paglalagyan ng mga sisiw. Ayon sa mga opisyal ng Bureau of Fire Protection or BFP Solana, idineklarang far out bandang alas 8:15 ng umaga matapos ang halos 2 oras na operasyon sa pag-apula ng sunog. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa naturang insidente. Nakaisa rin sa operasyon ang mga tauhan ng BFP Tugekiraw, BFP Enrile, ganyan din ang Willis Rice Trading Center matapos umabot sa second alarm ang sunog. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang sanhi ng sunog habang sinusuri pa rin ang lawak ng pinsalang idinulot nito sa buong pasilidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tugekiraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugekiraw at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression na si Henry nitong Wednesday kagabi ayon sa PAGASA.
2: Katropang Buddy, sa pinakahuling tala ng PAGASA ngayong araw, namataan ang bagyo 610 km sa kanluran ng Bacnotan, La Union. Taglay nito ang lakas ng hanging 55 km per hour at kumikilos pakanlurang hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour.
0: Samantala, patuloy po na nakakaapekto ang habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, mga katropa. Kaya din sa Visayas at Mindanao, particular na sa Palawan, Occidental Mindoro, Sambuanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Antique.
2: Easterlies naman ang iiral sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region and Quezon, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan dito sa Metro Manila at nanalabing bahagi ng bansa.
0: Sumigat po araw 5:31 kanina umaga at lulubog inasahan bandang 6:29 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balita International, ihatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan po natin ang Santon Gold, lalikas, subok at epektibo. Ipinagtanggol ni US President Donald Trump ang earnings mula sa cryptocurrency ventures ng kanilang pamilya matapos lumabas sa financial disclosures na kumita siya ng tinatayang $1.2 billion noong nakaraang taon. Ayon kay Trump, walang masama sa kanyang earnings dahil anya ay everybody's profiting habang patuloy na tumataas ang stock market. Iginit din ng Pangulo na ang kanyang mga ari-arian ay nakalagay sa mga blind trust upang maiwasan po ang anumang conflict of interest sa kanyang panunungkulan. Batay sa inilabas na financial disclosures ng U.S. Office of Government Ethics, malaking bahagi ng kanyang kita ay nagmula sa World Liberty Financial at sa Trump Cryptocurrency na inilunsad bago ang kanyang inauguration noong 2025.
1: Showbiz News!
8: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Apat na buwan matapos inanunsyo ng global group na Cat's Eye ang hiatus mula sa nagpakita muli si Manon sa publiko sa isang fashion show sa France. Naging trending ang solo appearance ni Manon sa summer fashion show noong June 29 kung saan siya ay nakasuot ng yellow top at bottom summer outfit. Matatandaan na mainit pa rin ang issue sa online world sa totoong dahilan kung bakit nasa hiatus si Manon kahit na nalinaw na ng kanyang management na siya ay pansamantala munang liliban sa grupo para makapag-focus sa kanyang health at well-being. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin sa atin ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Matagumpay na sinimulan po ng Alas Pilipinas Girls ang kampanya nila sa 2026 ABC Girls Under 18 Volleyball Championships. Matapos talunin ang Iran sa apat na set, 25-19, 19-25, 25-23 at 25-18 yan sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Pinaunahan po ni Zigs Raikov Ang koponan sa nitalang 19 points habang nagambag naman si Elaine Gonsalvo ng 15 puntos dahil sa panalong yan katropa nakuha ng magandang simula o nakakuha tayo ng magandang simula ang Alas Pilipinas sa pool stage kung saan top two teams lamang yung pong uusad sa quarterfinals. Makakarap naman ngayong araw ng Gilas ang Japan Group na nagsilbing silver medalist noong 2025.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ayan pong pananghalian ng Webes, ados na tayo sa July 2026.
2: Pa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.

0: Kata Lupa, exciting!
1: Pangangatawan, samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

Zentum Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili bali kayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Zentum Plus Gold. Kaloy sa Ginoo, ang iyang guiter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Zentum Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod nini, kada adlaw, hindi na akong ginagamit ining Zentum Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Zentum Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, uguban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamayo, Zentum Plus Gold. Labi pa, gado na kay balatian, Zentum Plus Gold gamit.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa aming pong naturopathic practitioner. Makasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre ang programa po ito ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa de kaladad at nutraceutical grade na mga produkto po nito. So magsaw maka-avail ang ating pong produkto, puntahan ang ating pong pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyong lugar at hanapin palagi ang tatak Yes to Health para po makasigurado na ang inyong pong inumin ay yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Siyempre sa ating pong programa mga kaibigan, makakasama po natin ang ating pong mga espesyal na mga panauhin. Ayan, ang ilan sa ating pong mga alternative medicine doctor. Magandang tanghali po, Doc Erwin Lapus.
2: Yes, Sir Misael, sa ating pong mga taga-subaybay, magandang araw po sa inyo at welcome sa ating programa The Secrets of Health. At dito naman po tayo upang magtalakay paano natin malunasan yung mga karamdaman po natin gamit ang mga natural na mga pamamaraan. At sa mga kaibigan po natin, tutok lang po kayo sa ating programa The Secrets of Health at yung mga karamdaman dyan, wag na kayong mahiya, papunta na sa ating mga alternative clinic ng Yes to Health ay doon po ay mabigyan kayo ng mga kasagutan sa mga matagal na iniindang nyo ng mga karamdaman. Kasi po sa ating pamamaraan, Sir Misael, atin po silang turuan kung paano maiwasan yung sanhi ng mga karamdaman. Hindi lang po tayo ay nanggagamot, tutulungan pa natin sila na mabago yung lifestyle nila para maiwasan ang paglala ng mga karamdaman. Lalo na sa may mga maintenance, may mga mini-maintain na mga karamdaman, ituturo po natin maya-maya kung paano yan maiwasan para babalik ang malusog na katawan. Ang anay pong mga Yes to Health Wellness Center ay bukas po para magbigay ng libre na konsultasyon para po sa may mga karamdaman. At punta kayo kasi bukas po yan mula umaga alas 9 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon at mula Linggo hanggang Lunes. Kaya sa ating pong mga center, mayroon po tayong naka-assign dyan na mga alternative consultant na siya pong magbibigay sa inyo ng mga giya or pamamaraan paano mabilis na babalik ang malusog po ninyo na mga pangangatawan.
1: Salamat po, Doc Erwin. At syempre kasama rin po natin ang isa sa atin po mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena. Doc, magandang araw po.
3: Yes, good day sa lahat nating mga tagapakinig, sa lahat nating mga kaibigan, sa lahat ng nagsusubaybay sa atin sa buong bansa, sa buong Pilipinas, sa from Palawan hanggang sa Kabisayaan, Mindanao, Visayas hanggang dito sa Luzon. Good day po sa inyong lahat. Dito naman tayo magbigay sa inyo ng mga impormasyong pangkalusugan kung paano natin gamitin ang mga natural, mga herbal at saka siyempre yung mga pagkain na dyan lang sa tahanan natin. Kung paano natin gamitin sila bilang isang natural na gamot o para po sa ating mga nararamdaman. At saka siyempre kung paano rin yung matulungan at ano din yung kabutihan na may bigay sa atin sa paggamit po natin ng mga produkto ni Yes to Health. Ituturo din po natin yan. Katulad ng Santon Plus Gold, Premium D3 at saka sa ating Vision X at saka sa ating siyempre sa ating mga kape. Ano bang mga benepisyo nito? Ano bang kagandahan na maidudulot ito sa ating katawan? Yan po yung ating pag-aaralan, ating ituturo sa inyo para po makatulong sa inyo po mga nararamdaman.
1: Salamat mga doc, ano? Ayan, sa mga kabayan po natin ha, na gusto kong makihalubilo dito sa atin pong programa, pwede kayong magpadala na yung mga katanungan, mga inquiries po nyo. Text nyo lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. At kung hindi po gawin kamasala na yung mga katanungan, lagay nyo po ng pangalan po ninyo para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. And we encourage everyone na bisitahan po, puntahan ang, ano, ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center para po sa libreng konsultasyon at libreng check-up mga kababayan.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch,

0: herbs at minerals, free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na malapit dyan sa inyo pong lugar para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po ano ng holistic approach ang inyo pong mga karamdaman. Maganda kasi mga doc, ano, pagka holistic yung approach sa paggagamot ano sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Ibig sabihin, yung kabuuan ng iyong sakit, eh yun yung binibigyan ng pansin, ano? Hindi lang yung mga symptoms, hindi lang yung mga komplikasyon, kundi yung pinaka-ugat din ay nabibigyan ng pansin.
2: Kasi dito sa atin, hindi po natin hinahayaan na yung mga pasyente na may iniindang karamdaman ay hinahayaan din yung mga diet nila. Kasi dito sa atin, tinuturuan natin, may binibigay po sa na guide sa bawat isa kung ano ang lifestyle na kanilang baguhin para tuloy-tuloy niyo paggamot. Kasi minsan sa atin, meron tayong mga manggagamot na tinatanggal na yung naramdaman nila. Mm-hmm. Kaya nga, yung mga pinapainom is pain reliever lang. Pero yung pinakasanhi ng karamdaman ay patuloy pa rin ginagawa sa mga pasyente na may malubhang karamdaman. Mm-hmm. Kaya dito sa atin, may mga tinuturo tayo, iwasan ang mga pagkain kasi napakalaki ang maitulong doon sa tinatawag natin na panggagamot yung mga sanhi ng kanilang mga sakit. Kaya dito sa atin, mayroon tayong tinuturo pag may karamdaman ka na ganito, mayroon ding mga pagkain na dapat mong sundin para mabilis ang paggaling ninyong mga karamdaman.
1: Yan. Kaya yun yung ipinagkakaloob mga kaibigan, ano, ng atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Pag pupunta kayo sa atin pong mga clinic, ituturuan po natin kayo kung paano mas mababilis yung inyong pong recovery at hindi magiging pabalik-balik or recurring, ano, yung inyong pong mga karamdaman mga kaibigan. Kaya puntahan po ha, bisitahan natin pong mga Yes to Health Wellness Center. Open po tayo Sunday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. At araw-araw, nandiyan naman natin po mga alternative consultant, ano? Mga trained alternative consultant na gagabay po sa inyo, magpapayo po sa inyo kung ano po yung mga nararapat nyo pong gagawin at yung mga dapat nyo pong iwasan para po mas mabilis yung paggaling, ano, ng inyo pong mga karamdaman. Kaya puntahan po ha, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center.
3: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po nga tayo mga kaibigan. Isa pa rin sa mga problema ngayon, Doc, ano, na kinakaharap ng ating pong komunidad, itong pagsugpo, ano, sa iba't ibang klase ng mga bukol na tumutubo sa ating pong pangangatawan. Marami kasing bukol na pwedeng umusbong sa pangangatawan ng isang tao.
2: Nako, Sir Misael, yung pagtubo ng mga bukol-bukol sa ating pong katawan ay parang kabutihan.
1: Yun na nga.
2: Hindi natin mapansin na minsan ay marami na palang tumutubo. Mabuti pa yung kabuti kasi nahanap natin kung saang lugar na ano yung sa oras natang tubo. Like for example, mga September. Taga labas yan ng mga kabuti, yung wild na kabuti. Mapansin natin na yung lugar na yan, yan tumutubo yung mga kabuti.
1: Kumbaga, meron kang sign.
2: Merong mga lugar, dito lang banda yon tumubo, tapos dyan, nag-ipon-ipon lang sila. Ang problema, yung mga bukol-bukol sa ating katawan, parang kabuti na tumubo yan. Hindi yan minsan, or kadalasan, hindi yan napapansin sa atin, lalo na pag sa ilalim ng ating katawan ay tumutubo. Okay lang yung dito sa labas, kasi lalo
1: mo
2: sa
1: lang
2: mga
1: talaga
2: extremities, makakapa mo, ay may tumubong bukol. Minsan napapansin mo na may kirot dito, at saka lumalaki. Pero pag sa loob ng katawan na tumutubo, lalo na sa mga babae, Sir Misael, Doc Nelson, yung mga babae kasi sila ang prone na tinutubuan ng maraming bukol sa loob ng kanilang mga matres. Gawa po sa kadahilanan, yung may problem, sila yung may problema sa tinatawag na hormonal imbalance. Mm-hmm. Kasi ang hormonal imbalance, ayan, result, isa sa mga resulta niyan, ang paglabas ng mga bukol-bukol. Walang problema sana kung yung mga bukol-bukol na lumalabas, tumubo Sir Nelson, Sir Misael, Doc Nelson, kung hindi siya malignant. Ang problema doon, pag maging malignant na siya, kasi kailangan ng instant na operation, tapos marami ka pang gagawin.

0: surgery niyan, may kasama pa yon doon ang tinatawag natin na chemotherapy. Mm-hmm. Kung malignant na yung mga bukol-bukol. Kaya habang hindi pa dumadami, hindi pa naging malignant yung mga bukol-bukol sa ating katawan, ay dapat maagapa na. Pwede silang mag-inom, Doc Nelson, ng Santon Plus Gold. Pwede silang mag-iwas muna sa mga pagkain, lalo na sa karne at mamantikaing mga pagkain, Sir Misael. Para hindi po dadami, hindi lumalaki yung mga bukol sa kanilang katawan at maiwasan din na magkakaroon ng cancer dahilan po sa pagtubo ng mga bukol na yan.
1: Yes, ang mga Santon antioxidant. Oh, marami yan. Sinasabi na natin last time, yan ay umabot sa higit 68 na Santon antioxidant. At ang mga Santon antioxidant yan, may mga function yan. May ginagawa sila once na pumasok sa ating katawan. Ang iba dyan is anti-inflammatory. Mm-hmm. Ang iba dyan is anti-diabetic. Ang iba naman is anti-hypertensive. Pero meron ding katulad ng alpha-mangustin na isa ito sa mga Santon antioxidant na nagpe-prevent sa pagtubo ng mga bukol sa ating katawan. At kung meron ka ng mga bukol sa iyong katawan, pini-prevent nito na lumaki yung bukol sa ating katawan dahil sinusuppress nito yung mga tumor at saka yung mga cancer cells sa ating katawan. At nag-i-induce din ito ng apoptosis, yung pagkamatay ng mga cancer cells na yan sa ating katawan. Kaya napakaganda ng paggamit ng Santon Plus Gold. At saka hindi lang Santon antioxidant ang nandun sa Santon Plus Gold natin. Dahil ang Santon Plus Gold ay meron din po siyang malunggay. Take note, yung malunggay ay merong 120 nutrients at meron din po siyang anti-cancer properties. Number one dyan is the kaimperol. Yung kaimperol, napakaganda pong antioxidant po yan. Dahil yan din po ay nagtutulong upang hindi mag-metastasize yung mga cancer cells. Ibig sabihin, hindi po sila mag-transfer sa ibang parte ng ating katawan. Which is, yan po yung kinakatakutan mostly ng ating mga kaibigan na may bukol. Yung baka dumami, baka lumala at pumunta sa ibang parte ng ating katawan. Maiwasan po yan sa pamagitan po ng paggamit ng Santon Plus Gold dahil nasabi na natin, meron po siyang alpha mangustin, meron siyang kaimperol. Ito po ay nakakatulong talaga na mag-prevent na dumami at lumaki yung mga bukol sa inyong katawan. At saka siyempre, habang wala pa silang mga bukol, Erwin, inom na po kayo. Uminom na po kayo ng ating product, Santon Plus Gold. Dahil sabi nga, prevention is better than cure.
2: Yes.
1: Mahirap ang manggamot ng mga karamdaman at ng sakit. Kaya habang wala tayong mga iniindang karamdaman, wala tayong mga naranasang bukol sa ating katawan, uminom na po kayo ng Santon Plus Gold.
0: May mga palatandaan na Sir Misael at saka Doc Nelson na mayroon silang mga bukol-bukol sa kanilang matris. Minsan, yung mga babae, nag-abnormal yung kanilang menstruation. Hindi sa tamang, kasi buwan-buwan naman yun sila nagme-mens. Maliban lang kung buntis kasi walang menstruation yung buntis. Pero, mayroong mga iba dyan na ilang buwan, hindi naman buntis, hindi lumalabas yung kanilang menstruation. Palatandaan pala yan na may mayroong mga bukol-bukol na tumubo sa inyo pong matris. Kaya dapat ay magpa-check na sa inyong mga ubigay ni. And then, kung mahirap talaga magpunta sa ating center, lalo na sa mga lugar na wala pong center, ay itry nyo na inom ang kombinasyon ng Santon Plus Gold at ating Santon Vitamin C. Kasi po yan na combination, Sir Misael, Doc Nelson, marami na pong nagpapatunay dyan na nakaranas sila ng discomfort doon sa kanilang mattress sa mga babae, sa mga breast, sa mga babae may nakapa silang bukol, pero nung uminom sila ng Santon Plus Gold at saka Santon Vitamin C, unti-unti pong nawala yung mga nakakapa nila na bukol, o kaya naging regular na po ang kanilang menstruation dulot po ng nagbabalanse ang atin pong hormones, ang hormones ng mga babae once nga nakainom po kayo ng Santon Plus Gold at saka Santon Vitamin C.
2: Huwag pong ipagpaliban ang ganito mga karamdaman, especially mga dok, kung meron silang family history,
0: yes,
2: sa kanila pong pamilya, For example, nanay mo or lola mo or mga kamag-anak mo is merong mga ganitong uri ng karamdaman,
0: yes.
2: So most probably malaki yung porsyento mo na tamaan ka rin ng ganitong klase ng pagtubo ng mga bukol, lalo na dok kung yung mga lifestyle nila at yung kanila pong diet is pare-parehas lang din.
0: Yes, laging kumakain ng mga pagkain na karne. Isa po yan, ang karne talaga na contributors na magpapadami, magpapalaki ng mga bukol-bukol sa atin pong katawan. At ang problema dyan, Sir Misael, dumating sa punto na maging malignant ang mga bukol. Yun pa rin ang problema kasi makaramdam na sila ng kirot, sakit. Yung iba, Doc Nelson, ang laki ng pagbagsak ng katawan, mga discomfort na sa kanyang sa kanyang katawan, lalo na sa mga babae, at doon na diagnose kasi minsan yung cancer na problema, Sir Misael, hindi napansin niya ng pasyente na mayroon na pala siyang stage 1, stage 2 na cancer. Doon na siya kukusang magpapacheck, kay masama na ang pakiramdam, doon na diagnose na malala na yung iba, nag-stage 4 na ng cancer, at saka marami nang kailangan gagawin para po maagarang panglunas ng inyong sakit or karamdaman na cancer. Kaya bago pa darating sa point na ganyan, ay dapat uminom na kayo. Huwag nang hintayin pa na nasa huli ang pagsisisi. Meron tayong mga pasyente na na-encounter, nagsasabi na kung noon ko pa nalaman na nakainom ako ng Santon Plus Gold, baka hindi naaabot na ooperahan pa ako. Meron mga kapatira natin, mga kababayan natin na naoperahan. Pero walang problema, kung naoperahan po kayo, pwede pa rin kayong uminom ng Santon Plus Gold at saka Santon Vitamin C. Bakit po? Kasi yung time na recovery na ang pasyente, Sir Misael, yung tapos na siya na inoperahan, ay dapat malakas palagi ang kanyang katawan para mabilis maghilom yung mga sugat doon sa daan ng surgeon o surgery. Yung mga sugat dyan, dapat madaling maghilom yan. Kaya isama nyo na sa inyong gamot ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C.
2: At hindi po ibig sabihin na na-operahan na kayo or natanggal na yung mga bukol sa inyong pangangatawan, hindi na kayo uli tutubuan ng mga bukol, mga kaibigan. Mataas pa rin yung possibility na magkaroon po kayo ng mga bukol once na hindi nyo babaguhin yung lifestyle nyo at kahit anong mga suplemento, wala man lang kayong iniinom, tapos babalik kayo dun sa dati nyong gawi na mga kinakain, so mataas ang chance na tutubuan uli kayo. Kaya ngayon yung kagandahan dok, na kahit nakapagpa-chemo na sila or nakapagpa-opera na, mas maganda na makainom sila ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold natin para yung prevention, may angat-angat natin, may taas natin, na hindi ka basta-basta ang babalikan na ganito pong mga bukol. Kaya sa mga kababayan po natin, huwag pong kalimutan, Santon Plus Gold, sabayan mo na rin ang Santon Vitamin C natin at ng ating pong Premium D3, ang ating pong Ultimate Trio para po sa pagsugpo ng ganitong uri po ng mga karamdaman. Ating pong unang pakinggan ang ilan sa mga kababayan natin na natulungan sa pag-inom ng ating pong mga produkto at pagbisita sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Doon si Kayabyab po, 27. Nag-try po ako noong una, Santon Plus Gold po. Kaya po ako uminom nun kasi po una po, yung sa may leeg po, yung parang kulane, Tapos, na-research ko po siya sa ano YouTube na nakakapawala din pala siya ng PCOS. So, nagka-PCOS ako last 2021. Ayun, nawala siya. Nagpaalaga ako sa OB ko, nawala siya nitong May. Nag-follow up ako, sabi, wala daw akong PCOS, sabi ng OB ko. Kaya sa'yo yung nakatulong. Yun. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Tsaka din po sa May, ano, yung sa pako, yung parang meron siyang, ano, yung bukol, gano'n na maliit. Okay naman na po, wala na. Bumalik na siya sa dati. Yung PCOS ko po, wala na. Narecommend ko po, Santon Plus Gold. Una sa lahat, ang daming niyang ano, ingredient sa mga herbal. Kaya lumipat ako dun kay Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The secret of health.
2: Ayan, sa mga kabayan po tayo, nakakaranas ng mga PCOS, nakakaranas po kayo ng mga mayoma at iba pang pagtubo ng bukol sa inyo pong pangangaton, especially sa mga kababaihan, ano? Tulad ng nababanggit natin dito, ano? Na bantayan nyo talaga yung pagtubo ng mga kulani. Once na meron kayong suspecha na meron mga cancer cells sa inyo pong pangangatawan or meron mga bukol sa pangangatawan po ninyo, eh, bantayan nyo talaga, ano? Yung mga kulani sa kilikili, ano? Sa liig. Kasi pagka yan po, mga kaibigan, ay namamagana yung mga lymph nodes na yan, ibig sabihin, eh, nag-a-attempt na kumalat yung mga cancer cells at iba pa ng mga viruses, ano, sa inyo pong pangangatawan. Kaya dapat as soon as possible, mabigyan na kaagad yun sila ng, ano, ng agarang lunas, umasog po na kaagad yun sila para hindi na sila kakalat pa sa ibang parte ng pangangatawan. Tulad ng binanggit ni Doc Nelson kanina, ano, yung metastasis, yung pagkalat, Doc, eh, napakahirap nun.
1: Yes. Hirap talaga pagka ganun na, kumalat na dahil napabayaan po natin.
2: Yun,
1: so, yun sa ating mga kaibigan dyan, lalo sa mga kababaihan natin, prone talaga sila sa mga bukol-bukol, lalo na pag may mga hormonal imbalances sa mga babae. So, napakaganda po sa mga kaibigan natin dyan. Kung mayroon po kayong mga naramdaman na hindi maganda sa katawan nyo, lalo na sa mga kaibigan natin, sa mga kababaihan natin, may mga problema sa hormonal imbalance, the best, gumamit po kayo ng kape na ito po yung nagtutulong upang kontrolin yung mga hormones ng mga babae po natin. Ilagay sa tama yung hormones ng mga kababaihan po natin. Inom po kayo ng ating Santon Plus Coffee Mix.
0: Ang babae kasi, Doc Nelson, may mga Sir Michelle, may mga palatandaan tayo na nasa stage sila ng hormonal imbalance. Number one, pag palaging magalitin yung asawang babae.
2: Pag mairitahin.
0: Yung konting ano lang, konting problema lang. Anak ko, nagsisigaw na. Minsan, mayroong mga babae na ganyan talaga ugali. Laging nagsisigaw, laging nagagalit. Pero mostly, pag mayroon silang hormonal imbalance, biglang magkakaroon sila ng problema na tinatawag natin na irritability. Laging naiirita, laging nagagalit. Palatandaan pala yan na mayroon na silang problema sa hormonal imbalance. Isa pa, yung laging pagod. Wala namang ginagawa pero laging natutulog. Mayroong tinatawag na yung laging nalulungkot, palatandaan pala yan na may mga hormonal imbalance at marami pa, lalo sa kanilang tinatawag na yung kanilang sistema, kasi po sila ang mayroong tinatawag na monthly cycle. So may mga problema sa ganyan ay magkakaroon na po sila ng hormonal imbalance. Acknowledge po pala natin yung mga tagapakinig po natin dyan sa Escalante, ang ating pong sister station dyan sa XFM Escalante. Yung mga taga-pakinig na mga supporters dyan sa XFM. Magandang araw po sa inyo. Sa mga kababayan po natin, huwag mo nyo nang hintayin pa na yung pagkain nyo ng or pag-inom nyo ng kape, ayon ang nagdudulot sa tinatawag natin, Doc Nelson, na pagka-problema sa kape, pagka-addict sa caffeine. Kasi nga, yung mga commercialized na mga kape, Sir Misael, yan din ang dahilan bakit nagkakaroon tayo ng acidity, nagkakaroon tayo ng problema sa ating nervous, no? Mga babae, nagka-problema niyan dahilan sa sobra na caffeinated na kape. Yan ang sinasabi natin na dapat hindi hinto ang pag-inom ng kape. Kasi yung iba, lalo na sa mga kababayan natin na mga mahilig sa kape, makipag-away yan kung pahintuin mo ng inom ng kape. Palitan nyo lang ang iyong kape na mula doon sa acidic coffee, punta dito sa ating tinatawag na healthy coffee. Yung ating Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, himo siya mula po sa suya. Ang suya, yan ang magandang inumin sa mga babae na may mga hormonal imbalance para po mabalansi ang kanilang mga hormones.
1: Yes.
0: Pag nabalansi ang hormones, palagi na yan good ang mood. Hindi na yan nagagalit
2: hindi
0: lagi.
2: Hindi na mga away, Dok.
0: Oh, hindi na mga away. Maliban lang sa mga asawang lalaki na pasaway. Kasi kahit hindi po yan, hindi po, wala po yung hormonal imbalance, magagalit talaga yan si Mrs. Pero mayroong mga babae na wala namang ginagawa si Mister, pero magalitin pa rin, yan, palatandaan ng hormonal imbalance. Mainumin nyo ng Santon Plus Coffee Mix.
1: At syempre sa mga kaibigan po natin na mga medyo nagkakaedad na ng mga babae, lalo na sa may mga malapit na magmenopause, the same dryness na ramdaman nila, tapos mga hot flashes, maiwasan po yan sa ating mga kaibigan dyan, sa mga kababaihan na nag-iedad na ng 50. Diyan kasi sa start na sila na mag-menopause, 50 hanggang 52. Yung iba, early 50s, ang iba nga 49 pa lang to 52, nagdahan-dahan na. So sa mga kaibigan natin, para maiwasan yung palaging mainitin ang ulo, dahil sa yung may premenopausal syndrome kayong nararamdaman, uminom po kayo ng ating Santon Plus Coffee Mix. Nagtutulong po ito. Mayroon po kasi itong phytoestrogen. Siya nagbabalansi ng estrogen sa katawan ng isang babae para hindi po nila maramdaman yung mga sintomas ng premenopausal syndromes.
0: Yes, no, sa mga kapatiran natin diyan, magalitin si Mrs. Painumin niyo ng Santon Plus Coffee Mix. Kung hindi pa makaya, bigyan ng isang bundle Sir Misael na yung tatlong tao. Pwede.
2: Kulay,
0: tingnan natin
2: kulay green? Kulay violet.
0: Kung kulay violet, baka iba to sa iyo. yung tatlong tao ay ibigay mo. Isang bundle, ay mawala talaga yan ang hormonal imbalance. Sa mga kababayan natin dyan, minsan, lagi tayong nag-aim o gusto natin na mamasyal sa iba't ibang lugar, yung kahit dito sa Pilipinas, yung gusto natin sa Doc Nelson, Sir Misael, na pumupunta tayo sa mga magagandang lugar. Pero ang problema, pagdating mo doon, Sir Misael, hindi mo na kayang maglakad mag-isa. Kasi napakalabo na ang iyong paningin. Minsan, punta ka doon. Punta ka, like for example, dito sa Tagaytay. Maganda ang tanawin ng Tagaytay. Pero paano mo masabing maganda kung hindi mo makikita ang kagandahan, dahilan na iyong mata ay mayroong malaking problema, Doc Nelson?
1: Yung sasabihin na lang dyan, Doc Erwin, sabihin na lang dyan ay, maganda ba talaga ang Tagaytay? Sabihin ng kasabi niya, maganda niya. Tama talaga ang sinabi ng kaibigan ko. Maganda nga talaga.
0: So, ibig sabihin, ay kahit kaganda sa lugar o sa iyong hinaharap, mayroon kang nakikita sana na maganda, pero hindi mo maaninag kung yon kaganda, dahilan may problema ang iyong mata. Tsaka yung iba dyan ay hindi na makabasa ng mga litra. Yung iba, Sir Misael, kung mga driver ay hindi na yan papasa sa renewal ng iyong driver's license. Kasi problemado na ang mata. Ganun po ka-importante ang ating mata. Sa mga pag-aaral, dapat pala yung ating mata, yung tinatawag na bata pa tayo, dapat mapangalagaan na natin. Maingatan na, lalo na sa mga gadgets, sa mga monitors, sa mga malalakas na sikat ng araw. Ayan pala, na contributors yan ng pagsisira ng ating mata. Plus, yung atin pang mga pagkain, minsan, Sir Misael, Doc Nelson, may mga pagkain din ng contributors sa pagpahina o kaya panglalabo ng ating mata. Yung karagdagan dyan, mayroon pang suplemento sana na dapat natin makain para sa ating mata, para mapatibay at mapanatiling malusog ang ating mata, ay hindi pa natin nakakain. Kaya kailangan natin sa mga pag-aaral ng mga eksperto, kailangan pala natin na Sir Michelle, makakain tayo ng mga wild berries. Kasi nandoon po yung sa wild berries yung mga tinatawag natin na supplement, yung zeaxanthin. Yung maraming lutein nandoon sa sa mga wild berries, mayroon din. Pero minsan, bihira na lang nga tayo makakita ng mga duhat na bibenta. Kaya sa atin, dapat pala magsuplemento na tayo para sa ating mata. Yes. Kasi ang ating mata, yan ang nag-guide sa ating mga ginagawa. Kasi minsan, hindi man tayo makapaglakad kung may sira ang ating mata, na akay-akay ka ng kaibigan o kasama mo, hindi pa rin maganda pa ganun. Dapat maging pulido ang ating mga ginagawa o maganda ang ating paglakad kung may may malinaw na paningin ang ating mga mata.
2: Kaya, sa mga kababayan po natin, hassle talaga mga kaibigan, no?
0: Yes.
2: Pagka may problema na yung mata natin. Kaya huwag po kalimutan, ha? Visionax Plus, mga kaibigan, uminom araw-araw at ito po yung mabibili na sa pinakamalapit na butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Yes.
2: Paano po, mga dok? Nako, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol pa kayo na mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Yes, ating mga kaibigan, ugaliing uminom ng ating mga produkto ng Yes to Health, at saka syempre tama yon sa mata natin, alagaan po natin yan, mag Visionix tayo, dahil ang Visionix ay may unique blend and scientifically validated nutrients para po talaga sa ating mata. Targeted po yan na suplemento para sa mata natin, para maiwasan ang panlalabo ng mata at syempre ma-enjoy po natin yung buhay dahil maliwanag po yung ating paningin. At saka syempre, uminom ng Santon Plus Gold, dahil ang Santon Plus Gold ay marami pong phytonutrients, marami po siyang antioxidant na kung saan lumalaban po siya against sa mga invaders na pumapasok sa ating katawan, sa mga bacteria and viruses na pumapasok sa ating katawan. Huwag kalimutan, uminom din ng Premium D3. Palakasin po natin yung ating mga buto sa pamagitan po ng pag-inom ng Premium D3, na hindi po nasusunog yung ating mga balat. Kasi yung mga kapatid natin dyan, gustong uminom, magpataas ng D3 sa kanilang katawan, kailangan na mag-expose araw. Paano yan? Iitim ka, kukulubot yung balat mo. Kaya huwag mo nang hintayin na mag-itim kakulot ng balat mo dahil sa painit sa araw para magka-vitamin D3 lang. Uminom ka na ng Premium D3. Meron po yung vitamin D3 na nagtutulong po para lumakas ang ating katawan, lumakas ang ating mga buto. Tsaka siya, syempre, dahil yung oras natin, ubus na. Wala na tayong oras, no? Sa sunod naman, ito naman si Dr. Nelson Cadena, isang alternative medicine doctor. Nagpapasalamat sa inyong pakikinig at sa inyong pag-antabay sa aming programa. Hanggang sa muli.
0: Sa mga kababayan natin dyan, no, na mayroong mga problema sa sa inyong pangangatawan, may mga karamdaman po kayo na inindang, bisitahan na lang ang ating pong clinic sa Yes to Health and Wellness Center para po sa libreng konsultasyon at matulungan kayo para maibalik yung malusog na pangangatawan. Ito naman po ang inyong alternative medicine doctor, Dr. Irwin Lapos. Magandang hapon po sa lahat.
2: Thank you so much po, mga dok, at maraming salamat sa mga kababayan po natin, mga katrabaho po natin dyan na laging nakaantabay at laging sumusubaybay sa ating pong programang The Secret of Health. Ito naman yan ni Godzir Michelle Hines. Hanggang sa mga susunod na kabanata ng ating pong programang The Secret of Health, magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Magandang araw mo sa ating pong lahat. Ang Panginoon nawa ang magkapagaling sa lahat ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyak. XFM, katropa mo. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!

1:39 in the afternoon, and that was Michael Learns to Rock Paint My Love, one of the artists who recently visited here in Cebu and has his own concert. I don't know, I forgot. Ano ba yun? Anong month ba yun? I don't think, at least 5 months ago na siguro, I had a chance to meet him in person. Yes, ang artist ni ginapaminaw sa kuma magpapa way back then, na-experience na gid na ko nga ma-meet siya in person. Wala lang ko kita niya ni-perform, but it's fine. As long nga nakita na ko siya in person. Oo, lahir gi siya sa una, oy. Wala na feel ako nga nagkatigawang na puday ko. Hello po sa inyo. Magandang chinita. I mean, hapon. Araw ng Webes. Ganun kabilis, parang kailan lang ang mga awitin ay paspasa ba, uy? Ano ba kapaspas ka, Ron? Hello po sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao. E labi na ang mga nakasikbit nga stasyon nga maabdan yung pagsibya na ito karong hapon na. Hello po sa inyo, lahigid akong energy paghapon o buntag. Mas energetic ko paghapon. Ano na?

dahil sobrang dami mong pinapasayang tao sa paligid mo. Ganon. Try lang eh. Matang kita yung mga inana ng mga tao sa itong kinabuhi. Kaya mga happy peel in our life. Ikaw, sino ba ang nagpapaligaya sa'yo? Mau lang. Ako no, ako kumangot na mas ako unsa, malama ako i-answer no, kwarta regyon. Yung na lang yung kunyog na ang kwarta, but the only thing that makes me really happy, money. Diba? Si Mamuel lang, sad kwarta po ang makapalipay niya. Ako kwarta lang, ako honest ko din eh. Lilidyo ko manghunaw kamot, pero si Wella may actually magpatik-atik na siya. Pero pag behind those closed door, ang kunyog na siya ng kwarta mo. Oo. Wala na naman ginapwad. Basta dako personally. Mura mo ganyan makapahatag na kong peace of mind kay kung makakwarta ko, mahatag na ko ang tanang kinahanglan nun sa akong family. Diba? So wala na kong problema ho eh. Pwede ba mag-uloy? Ay, yung kakuan. Mag-uol. Kaya kung mag-uol, mag-ulan. Diba? Lisod ka ayun. Sabot na ba yan? Makasabot na po ba yata? Oo. Kaya nagkini mga tanakag. Para kanino ka bumabangon? Oo. Manay mga inaanak mag-uda mga pangutana. Lisod po ba yan na gamay? Hindi na ako basahin ng mensahe kay hindi na ako ni basahin ng mensahe kay basig mo na hinungdan ng mga wadaan tag trabaho pagtarong sad mo oy. Oo, sige daw kay Kamodia, para kanino ka bumabangon? Ano ang sagot? Oo, basahon ako na ha. Anyone who will answer, dapat honest mo sa inyong tubag. Para kanino ka? Na siya. Ang tanong ngayong hapon na ito, para kanino ka bumabangon? Hello, DJ! Nibangon ko kay walay muluto o... Ito. Nibangon ko kay wala may muluto diri sa balay. Kung dili ko mulihok, wa may kanon. Correct! Oo, diba? Para kanino ka bumabangon, DJ? Ako, para... para sa'yo ang laban na to. XFM. Hilom dahil yun. Para magpindot mo nga. Para kanino ka... Ako, DJ, bumabangon ako kay naapay gisugo akong boss nga report. Bumabangon... Okay. Para kanino ako bumabangon, DJ, bumabangon ako... Kaya wa pa ni reflect ang mid-year sa akong bangko. Diba? Wala pa doon ni-reflect ang mid-year sa iyang bangko. So, bumabangon daw siya tungod ato. Makamotivate ba ya? Pwede ba sa ting mid-year niya? Sige, okay na na. Oy. I can see the potential. Ayan. At dahil dyan... At dahil dyan, ang masasabi ko, para sa akin, ang rason na bumabangon ako dahil para sa pera. Sabihin nyo naman mukha akong pera, hindi ako masasaktan. Kahit ilang beses nyo pang ipamukha sa akin na ganun ako, hindi po ako masasaktan. Ramdam ko yung isang compliment po pag sinabihan ako na mukhang pera ako. Ano lang gid ng kinabuhi? Lahi-lahi mong gitarong ka ng mga motivation. Wala mong kukoy kwarta, makapadala ko. Pag makapadala ko, malipayo na akong family. Pag malipayo na akong family, wala sila yung problema. Buot pa sabot, wala ko yung problema. Diba? So, it's more than that. I know, I'm aware. Pero for now, mura gina makapalipay na ako. Alam mo yung love, the family,

0: Family, the presents given. Oo, naagin na mo gina yung makapalipay po nato ang ilang presensya. Pero sa tinudanay lang, dili po ta magkita-kita kung ako'y kwarta pa masahi. Diba? Malipay ba din mo magkita-kita tanya, watay kanon. Diba mas happy kung na'y kwarta para ipalit pang food? O nang, tell me honestly. What makes me happy is money. For now, kinahalan siya na ako kwarta. Ayan. Oh, di isuusapang X-rated drama DJ usa ni Chika Karon. Ang Chika Karon. Muna atangan ninyo taod-taod na kay basahon ni nako taod-taod. Oo. Ano man, hindi naman ni ma-open ni ilahang kuan din hi. Ma-open ni ilahang documents. Pag sure din ha. Puros na yung mga alanganin. Ang mga Chika Karon na yung mga diferensya. Oo, may mga problema. Baka na ganing... Lagi mga problema, mga kanamura. Baka yung ganang problema ko, may namunig appeal. Pero nakalimot eh, kung nga muna yung tumong aning programahan. Problemahon ang problema sa uban. Sulbaron ang problema sa uban, pero akong problema din ako masulbar. Tama ba na? Well, repot sa mga ingon, ngawan ako nasulban. Nasulban ako, pero nauna lang inyo. XFM! Diba? Sige na, huwag kapindutan ni XFM. Ako rin ibtun, no? Nga naman, gid ka tropa, nga okay naman unta, pero naagi apan per me. Naagi mga problema per me. Kana ganing miingon nga, ay, nindot na unta, apan. Ay, guwapo unta, pero kuan. Ay, guwapa unta, pero kay inani. We always find the lapses sa kinabuhi sa tao. Ang ilang mga presensya, ang ilang mga kapasidad. Oh, ano na, di ba? Anak ko, sa puta unta. Sa mga inani, naging marag, eto na naman tayo. Para sa, eto na. Ah! Ayaw! Oh, di ba? Lagot kayo na mga inani, ay ganagining na. Okay na, unta niya. Napag-i problema. Muna nga to ang letter sender karon. Oo, at ang ininyo nga to ang X-rated drama taod-taod, ha? Listen up. Basig ikaw, napo kay inana ba? Palas na ako. Mayroon na po ko, ay, guwapa na unta ko. Apain, ay na, walang ko'y kwarta. Lahi-lahi gito ang problema. Pero adili ko karili, tara, sample na siya. O, basa ana, ay, palas na ako, aron ako problema. Kwartahan na unta ko, apain. Or it's either, ay, kagwapa na ako, pero walang ko'y kwarta. Depende lagi na. Muna pa ko tana ron, atangin ninyo dinig, unsa bagyod ang problema sa atong letter sender, o nga nung gipadama niya din sa itong progla. Gipadama niya ng programa, ha? So, di lang ako ang maproblema, kay tungod, tibuok Kabisayan, o Mindanao, ang makadungog sa iyang problema. Muna sa mga taga-Mati, Samar, Tagum, Davao de Oro. Hala. Pagbantay-bantay mo diya kay Solbaro na to ang problema sa tong letter sender. Alam na si kwenta na sa kahaponon sa pagbalik na to ato ng sugda ng atong X-rated drama. Sa karon paminawa sa pipila ka mga pahinomdom katropa.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Loremia, mag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate, pag tumagid mo ang Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko, karon hayahin na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ang konti dyan, isang ka-tricycle.

0: Ini ang sikreto namo nga mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Juna.

0: Saltone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime o sa retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
1: XFM.
5: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time 1:54 in the afternoon. Ang ato ang oras hatod sa inyo ng Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, pangita na og mas ninot nga partner sa inyong coffee game. Coffee game nga makahatag og kahimsog kabaskog sa inyong panglawas. And yes, you heard it right. The right coffee will give you the benefits that you are looking for when it comes to health matters. Santhone Plus Coffee Mix, adunay malunggay, soya powder og mangustine, makahatag og kabaskog kahimsog katropa. Ayaw kalimot ha? Pilia ang produkto sa Yes to Health, mga katropa. Katropa, X-rated drama na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait nga ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. May sobra ka to kero. Putlon ko ni anumat sa dalang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated. Nagkalain-laing sugilanan sa kinabuhi sa tao. Gagipada, inig atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-Rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Sugo sa maing pamitasan, may labot ang mga way batasan, may hapon kaninyong tanan. Ilabi na sa ato mga suking tigpaminawa niining programa ang X-Rated. Inumanan sa mga nakalaing-laing dapit, imaabtang pag-Sibya, Luzon, Visayas, Mindanao. Kining suwat tampong agipada dini ni atong programa o taga-pagtagad karon. Kining usa ka babae nga taga Cagayan de Oro City. Atong itago nga pangalan nga Mimi, 19 anyos. So gilanon ni nga ipaambit niya mahitungod sa iyahang kinabuhi. Ang iyang sitwasyon kung diin, nakahatag o kalisod o mga hagit sa kinabuhi. Unsa may buhaton nimo kung ikaw matawag ng perpekto apan, adunay apan. Pero aron doon ninyo masabtan ang ako ang sulat sugilan. Mao kini ang ako ang storya sa kinabuhi. Ang akong giuluhan. Guwapa unta. Yungit lang. O ganiya, mao kini ang nahitabo.
1: Guwapa na kuday? Guwapa man gyud kami, me. Pero nalakay apan.
2: Oh.
1: Ang imong apan kanang maayo kay kamo istorya, pero naay panahon nga maglisod ka og lahos sa imong istorya.
2: Oh.
1: Dili tinuod. Kanang mukalit lang nimo ba? Kana ganing ambot kong tuyoon ba na nimo or dili?
2: Oh. Di man gyud na ko natuyoon day, uy.
1: Na, mura gidangat. Mapagani atong paghisgot, tukar na sa demo sakit diha.
3: Oy, naunsa man ka, oy, Mimi. Di man kaingon ana sa una. Ambot nga nung naingon man ka, anak.
2: Ma.
3: Ang akong gikahibod ngan. Nga dili man sa tanang panahon, nga dugay ka makalitog o plahos. So raman, sab.
4: Wa, masad kay parintiga, ikot, anak. Maundi ko makaingon nga nasunod na ni mo sa imong parinti. Pero wa man.
2: Papa.
4: Ay, lahibo, masad bitaw, miss mama ni mo, anang nahitabo ni mo ron.

0: lagi.
1: Uy, naunsa ka din, babayhana ka.
0: Doon ako'y na-ila-ila dahil sa mall. Ganahan ko.
1: Meme.
0: O, type na ako siya.
1: Type ni mo. Pero ang problema, kung type basab ka niya.
0: Muna.
1: Siya ang nakigila-ila yun ni mo.
0: Ako unang miduol niya. Kay nangutana ko og oras. Og mauto. Nakigila-ila siya na ko.
1: Maoba.
0: Basta ako. Ganahan kay ko niya. Og mauna to. Nag-exchange mi sa among mga number. Og ganahan ko niya dahil crush na ko siya.
1: Maoba?
0: Og ganahan gud ko niya.
1: Tuwan na sa, tukar na sa. Hoy, tarungan na yung sinultihan. Kaya ma-discourage yun na imong crush ni mo. Asa ka?
0: My date ko. Mag-date mi ni Dion. Katong akong naila-ila sa mall ba?
1: Asa?
0: Sige na. Bye ug good luck to me.
2: Salamat sa imong pagkuyog dako, ha?
0: Ayaw na una-una, ate yun.
2: Sure ka nga, way masuko kung magsigit ang kuyog?
0: Lagi. Basig ikaw, doon ay masuko.
2: Oo, no?
0: Aho, parehas ta.
2: Mananatag sini? I love you.
0: Dion.
2: Pag-inaat ka, dili ka niyong pantos.

0: Angay na lang yun na ni mong dawaton.
1: Sakit kayo ni halang nako. Sakit muna.

0: mag-ilis.
1: Asa man ta, ma?
0: Ipatanaw ti kagmana ng bal. Ngalang ingon anang imong sinultian. Mga pag-ilis na.

gihimo ang ritual, DJ RC. Pero unsa ba nga binako og dili na mobalik ang akong pagkayungit. Pero doon nagihapoy panahon nga maglisod yung ko og litok sa gusto na akong isulti. O nga ako mga pangutana, maokini eh. Unsa makahani? Sakit ba matawag kini DJ RC? O tinungod ba nga dunay ingon, dunay di ingon nato nga mo hinungdan nga na inaani ko. May kaayuhan pa ba kining ako ang akong pagkayungit DJ RC? O lagi, kaya ako kagulaan. Nanauntay magkagusto apan, pero minalang makita ng ako ang akong apan. Tabangi in taon ko o tambagi ko ninyo. Unsa may angay na kong buhaton. Hinaot ko nga inyo kung inyo kong matabangan. Kay makawala na gid siya og confident tugod aning butanga, labi na kay gibiyaan ko sa unang lalaki nga nakakuha nako. Paki-play de ko sa kong favorite song DJ ni Ogie Alcacid, Ikaw Sana. Ako si Mimi og mao kini ang akong X-rated story.

alas 2:19 na. Ikaw sana. Ayan. Ayun na nga. Oo. Nagitay, na yung maganda perpekto, oy. Para sa itong letter sender, dili mag-uol. Nagitay mga apan sa kinabuhi. Apan. Apan. Dili gid na to na pwede matudluay na nga to ang kasing-kasing or di na to matudluan na kasing-kasing sa usa ka tawo nga dawaton kung unsa man atong kakulangan. Apan ang una tuntudluan na nga tong kaugalingon. Dili man ako maingon kay tungod dili man ako ang nasa imong sitwasyon. Apan aduna tay mga caller karon sa Pigas Linya nga anda mo share sa ilahang pwede matambag sa imuha and sure kung naapod mo experience an. Kana ba ganing feeling ninyo nga okay na unta apan? Diba? Ganahan na unta ka apan. Makita mo gud na to pirmi ang mga pangit nga side sa tao. Tungod kay naa tay ginatawag nga preference. And there's nothing wrong having preference. That is okay. That is all good. Muna nga. Saman.

0: sa diferensya daghan ng kanang mga babae bitaw nga wala diferensya pero kung ang lalaki sad good ni ka magtilaw unsa ka ilang lasa sa ilang paminaw di lami ang gibuhian ay
1: Sabana inani mo siya oh inani siya ay
0: Leksyon gina ni yung babae taon mo pagpaukab dapita ka kung may lisin maglaisin sa ta
1: lisin siya sa okay paminaw mo ha paminaw
0: naman tayo may mga kana mingo gibuyaga din ino na pa rin tuwa na
1: ako pwede di pog ko
0: yakin na
1: pero matuo ko nga na inana pero di ko matuo nga nabuyagan siya
0: adili ay kwan ane na lang maabot raman ang tao nga tinuod nga nagmahal ni mo paabot lang na
1: no, wala pa karon feeling na ko tuwa pa dito ay
0: mga genius na din yung mga problema ay gahapon sa tulano karon ano man ni ay
1: nayungit ako po no paminan ako ng murag madepress pero mag-uol ko ay
0: hindi man ta ni problema baka nang ang problema mangod sa babae kung mukay giganahan ka ala magpadalos-dalos sana
1: pero sige ko ana guro ko no kanang wala lang siya kasabot ba sa unsa na yang gibati karon og muna giabot siya sa inaana nga punto sa kinabuhi nga

0: Imagine na ko yata, bahala.
1: Wala man di ay. Wala man di ay magdugayanay.
2: Ay,

0: Ayan, salamat. Thank you so
1: much. Lang ako si Mrs. Emily Flores.
0: Yes po.
1: O si Randa Flores.
0: Ayan.
1: O sa akong di kami ngawan nga tao nga si Gino Gabriel.
0: Ayan.
1: Ay, Gino Gabriel.
0: Gino Gabriel, may pagpaminaw diha ron sa may gihulngan. Ayan. And yes, hindi ako laruan. Wapatay caller, no? Ako na ipatugtog kung wapatay caller.
1: Wapala na naminit.
0: Oo, Miss M. Di pa gano. Okay, wapala na yung matawagan pikas to. Miss M, katropa mo.
2: Exciting. Exciting.
0: Ayan, oo. Ano na giday? Murag ang ending ani day no, dawat-dawat lang daw ta day. Oo, dili man gud nato siya ma-please dayon ang palibot, no? Especially sa mga inani nga mga buta. Dili man gud nato maingon. Dili ingon nato. Sira man ngisi akong technician eh. Malipayon. Ganahan ko na naman malipayon kay magmugtok. Hello. Hello. Hello.
3: Yes.
0: Kinsa ka?
3: Yes. Hello.
0: Kinsa ka? Kinsa ka? Ano man na imong tingog kay ngora makagana nga. Ano ka? Ano man ni putol-putol? Marvin, ayaw sa Marvin ayaw. Ayaw Marvin. Ayaw.
3: Kana.
0: Usba.
3: Kana. Okay na?
0: Usba Marvin.
3: Kana okay na. Kana okay na?
0: Salamat. Salamat. O sige go. Kana, go na.
3: Oh.
0: Ang ganyan
3: katoyan ko yung sa to bukit nga ingat mo bukit nga ingat ang mga pandinit yung isang magmata yung pijaksi ko sino o dito siya na higugma
0: akatoy tilaw na gito
3: lima
0: tilaw na gito no
3: nasa yung suon nga ingat di siya isi ano kayo yung ito yung ihagpan di siya isi
0: niya
3: oh siguro tilaw na gito.
0: Oh, tinatina ra gito. Wala na atik-atik. Actually ka today mahug ra gito dani tilaw ra gito siya dai. Ani no? Kabal mo kunay ubang mga lalaki miingon nga.
3: Sakadot out man ang signal oi.
0: Gani bitaw. Na magi mga lalaki nga miingon nga kana. Ari na din oi pero sa tinuod lang
3: pero prangka. Wala pa ni signal
0: jersey. Dili gini ako ikaw gini. Oo. Unsa man? Isulti.
3: Signal wala ra
0: gini. Isulti. Isulti na lang imong gusto isulti ka maduhog man ta ka.
3: Hasta po lang yung signal DJRC, di pa nugnaw ba kayo? Walang sabi, mukhang hangin rin, bugnaw kayo.
0: Ah, inyo ha, dega ulan-ulan ron din ha. Ah, sige, maumang galing.
3: DJRC.
0: Oh!
3: Sige, ito.
0: Ano yung giingon nga, ambot na lang ani ron.
3: Shout out talaga DJRC.
0: Go, kasi go.
3: Shout out na lang ko kay Murag. Panugnog yung apil ang signal.
0: Go.
3: Wala ko yung signal.
0: Ayan, go.
3: Shout out na lang kay Daiko ni Kim. King Verde.
0: Anak lang. Anak bitaw.

Alright. Wala naman kinakabalik itong caller. Hindi na natin dugayin ito. Yun na talaga yung mga ano, yung mga ganapin. Oh, sige, pwede po manawag. Pwede na po manambag ani atong letter sender. Ako kakatambago naman ko, pero tagaasat lamog tayo. Oo, kung musa po sa

0: manggo ko mawa na. Mo nang unahon sa tamo. I'll let you do it. I'll let you whip me nene. Hindi ako laruan ang iyong iiwan. Hello, may hapon.
1: Yes, the guy is Marvin.
0: Balik ka. Ambot lang ani ron. Sige, istorya sa diha. Tanaw na to. Pila na may pagpalong ni mo kundi bayo.
1: Ano pa ba ang guys kan? Lagay kay John ay ana di guys.
0: Sige go.
1: Okay ra mo kung nagkayo ni basta at tao.
0: Kira di tao pod. Oo, sa may ate mahimo ko magkayongit mo na manggid na. Ay ba?
1: Yung mga kayo masantan na bida po na istorya ganun lang. Kaya nga na lang yung ting ang isang istorya baga gamay lang po may rap kayo ng problema hindi. Hindi ba ang labas ko tayo? Gamay lang yun kayo ng problema. Ang problema lang na ang problema ang lasi lang. Lahay mo ba ito yan po? Hindi po ba ito recharge ng DGRs na nabiyagan sa kumunan? So, sa pantig na sa hindi parang doon masin lagi kong dilipot po ng anak doon. Porque tingnan na
0: ka, dili
1: ako po sa hindi. Isa tayong
0: dili ako apat. Pero, sabi lang. Dinangutan na siya, nga matawag ba doon yung sakit kini?
1: Dili na. Dili gina sakit sa iyang pag-apag jersey. Iyang anak din na.
0: Habit, oo, oh, okay, habit. Pag-inawa ko an, habit, masidog, habit na daw nag-gidni mo. No?
1: Yan ang habit.
0: Saan sa?
1: Habit na lang yan. Pumawala ka na gina, dilit lang yan.
0: Dilit mo na magdugay daw. Ay, kagol, hindi na magdugay.
1: Hindi na magdugay.
0: Ayan, salamat ka, Ayu Marvin. Nakasuga ko, okay, nakasuga ko gid puyag po dang yang signal po ya sa tinuod.
1: Okay, okay na lang.
0: Oo, ana. So naka-shout out, oo.
1: Kita ba po? Yeah, I think it's bringing. Mhm. Si Nay. Si Pedro po sa dito sa Indonesia. 743 po.
0: Ayan, thank you so much. Kaya salamat sa pagpaminaw. Katropang Marvin, all the way from Davao. Ayan, si Katropang Marvin. Katropa? Katropa mo? Exciting! Katropa? Katropa?
2: Exciting!
0: Ay, kasi nabot rami eh. Ayan. Bisag wala kay ko kasabot ko, medyo kuan yun ang signal. Pero okay raman, basta si Marvin makasabot, radyo ko na ako, imurag ka ng we have a direct contact ba? Bisa pag walay signal, magka-direct contact, good me, duhag yun. In anak, may ka-powerful. Shout out day sa taga Davao, XFM Davao, XFM Tagum, XFM Jensen, Mati Samal. Hello sa inyo, hindi maabot sa pagsibya na to, may pagpaminaw ninyo. Oh, tambagi na yun niya si kuan, kaya ako na po kakatambago na manggugugod. Para ako na sad ba? Maghuwat pa ko ninyo dugay taod-taod pa ni. May manang kuan. May manang ako na pod. Puli-puli ragod tagod. Ayan. Hello, sige. Ato sa ning i-play ni ka pa mananawag. Atong requested ni kuan Miss M. Kay bagay daw to sa iya. Di ato kuan no lang i-play. Email the poppin. Hindi ako laruan. Para ni sa imo ha, Day Mimi. Kaya dula-dulaan, dahil si Mimi muragwa man. Aw, oh, bawat ka ba? Oh, depende na ni, unsay pagsabot ninyo. Pero here's for you daw, requested ni Miss M all the way from Dalaguete.

time to kuan dito advice. Ano siya? Busy, wala naman ibasa amo mga greetings. Basa ho na to din na busy, makugli-li aning isa ka page. Uy, ano sa... Duha magod niya akong tanawanan, gud. Daghanag tanawanan ni Chinita, uy. Ano, asa ka super, B? Akani. Ayun! Dahil dyan, corrected by...

tawag dayon kay aron na dili na ko siradaan ang linya. Padawat og isa ka color. Unanay na lang mo din ha, oy, kinsa ray makalusot. Kun dili kalusot, bye. Hello po sa inyo, may hapon. Wala lagi inyo hotline. Wala among hotline. No, gyuro yung chika. Nga di na makontak na mo ang hotline niya, 0995. Hello, Randy Bacomo, may pagpamina. Shoutout daw diya sa may Palawan. Bacomo family, nanonood ng live ng XF.

Kalinya 0928-75. Tama ba akong ipang-ingon? Dili ko kaka-memorize sa kalinya manggod. Kay murag permi na kong ginagamit ang angkat nung isa na to ka-color na. Itong lilion din eh. Sinara maguna din eh. Good, oo. Kalimot lang jud ko sa 0928-5508-727. 0928-5508-727. Oh, kana tawagin. Pero kung di nakaapas, kay 43 na. It's time for DJ RC's advice. Happy pa ko na wadaghangin. Anyway, sa imuha, Mimi, actually, makonsider gid nga na ay problem. Oo. I know some of you na yung mga tigpaminawa na to, nga muingon nga delay lang na siya, or muingon nga normal lang na siya. Actually, that's not normal. Anything nga dili usual, it has something nga may problema within. Muna kinahanglan ni mong ipasuta dito. Kay basig na ay delay sa motor nerve ni mo sa imong utok, padong sa imong baba, o nga nung adunay delay ang imong pag-istorya, ha? Dili na siya makonsider nga normal lang. Munang tungod kay na-experience sa uban, normal lang. Dili siya inana. So, kay tungod nahitabo ni on your adult na nga stage, dili in your younger days, kaya na may uban din ha, nga sa bata pa lang, yungit na sila daan. Apan sa imuha man good, na-develop siya. Wala kang kabalo, basig na ay trauma sa nerve ni mo nga nahitabo. Kinalang subayon na siya. Tapos, and pwede ra siyang maagi o kanang therapy. Pwede kong pwede matambalan nga nung dili, God. Anong atumang yung i-push nga muingon na tanga pasag, di na kay normal na. No. Makatabang manggutpud ang kung matambalan siya, dako pong improvement sa iya, ha. Dili lang sa pakakita o ganang karelasyon, kundi sa iyang tibuok pud nga yung being. No? Diba? Kung feeling ni mo you are competent, you are capable. I know, wala mo kong ingon nga pag nainana, dili competent, dili capable. What I'm trying to say, if you are confident enough, wala yung mga babag sa imuha karon, you are capable to do everything. Pero naara magod na sa imuha ang courage, God, naa sa imuha kung imo ba siyang buhaton. Or naaba na sa imuha kung imo bang tagaan og panahon og oras nga ma-fix ka na imuhang gibati nga paminaw ni mo hinungdan nga mas nag-lessen ang imuhang confidence. So para nako, kung gusto ka mangutan nagsakit ba na siya, we have no rights to conclude about your diagnosis. Apan, aduna ko'y suggestion. Mas maayo nga moduol ka og doktor o eksperto nga masuta ang unsay problema nimo. Kay inana mangod, there is something going on sa imong motor nerve from your brain to your

dili po ko maingon dili maayo, di po ko maingon nga maayo, one thing I know, nga adunay tubag sa tanang mga pangutana nimo. Isa kong maingon, dool sa eksperto. Alright, wala naman kong igong oras, alas 2:47 na sa kahapunon. Mga katropa, mubiya na kong skagi na mapuabot na umupuli na ang programang Asintado kauban si katropang Eric Sheras Manait. Ugmapon, Biyernes, katapusang adlaw sa simana nga atong iubanan karon. Maguban-uban na po ugma sa programang X-Rated. At ang ina po ninyo kung saan na po problema ng atong atubangon, katong salusaluhan sa sinugdanan, wak mangitay kalabutan. Diba? Pero okay lang na, katropa, mo ka nang makapalipay na to o makahatag na to o ka nang ginatawag na tong purpose sa kinabuhi, ang paghatag o tambag. Labi na parehas na kong otro pong tambaganan. Alang sa Ikausang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
0: Ha? Sa Krupp Gold da Buy? Pag-sure da Buy? Nga no good?
1: Sukad nga ni gamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
1: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krupp Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaningnot sa Krupp Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-isplik ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Krupp Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Krupp Gold bay?
1: O bay, ang Krupp Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kumbay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krupp Gold na ta.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments sa

0: mga tropa sa XFM Davao Region alas 3:03 na mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Higala mga katropa, may hapon na sagpanatong tanan adlaw na sagkaroon ng Huwebes. Pizza 2 na bulan sa Hulyo 2026. Iyakan ang pagkato dato sa Express Balita alas 3 sa hapon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Atul ka nato mga tropa sa mga produkto mga tabang sa pagpaligon sa atong lawas. Premium D3, virus ng hinungdan mga tropa sa sakit kay imong ikadlukan. Inumi ka na og Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod kini sa VCO ug moringa oil. Mapalit kini sa mga butik at farmasya nationwide mga katropa. Gatos sa kanato, gatos sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Solusyon sa mga problema sa mga mag-uma. Mag-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer ka. Aron ka makaginan sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit kini sa inyo mga nagkadaya mga lugar sa mga busuking agri-store.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa ato ka balita karon sa lokal. Naangol ang duha ka mga tao human kini maksidente. Ang usa ka wing van sabay Purok 28, Sitio Banog, Barangay Palma Hill, Talaingod, Davao del Norte, niining Adlawa, Hulyo 2, 2026. Base kanis sa report, gikan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, kung MDRRMO, diha-diha matupang amitubag ang ilaga riskyo personnel tungod usab sa giya sa Talaingod Municipal Mayor Johnny Libayaw, nga maoya MDRRMC Chairman. Gihatagan dayon og first aid agad duha usab ka mga biktima nga nakasinati kini sa nakasinati lamang og gagmayng mga samad ngadto sa ilang mga kalawasan og dali usab kining gidala sa labing duol nga balay tambalanan alang kini sa dugang pag-examination ug pag-atiman. Padayon pa usab karon ang mga kapulisan og pag-imbestiga sa nisgot nga panghitabo kun unsa gyud ang hinungdan sa maong aksidente.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3:05 na mga katropa samtang sa laing bahin. Alang sa panayon nga pagpalig-on sa sektor sa edukasyon, usa na sa kamahinungdanong ang lakang ang nahimo human nga mapirmahan usab ang Memorandum of Agreement tali sa Department of Education na Central Office o sa City Government of Tagum alang kini sa pagtukod o dugang posab nga school buildings sa lima ka mga pampubliko nga eskwelahan sa syudad. Ang maong Memorandum Agreement gipirbahan ni adto ga Hunyo 30, 2026

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya dito makatulog dahil yung baon niya. Mayroon ako ang tulog. Magdamgura good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island.
5: Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District.
6: Ako na-assign sa field.
5: Ang akong trabaho, hago kayo.
6: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
5: copy daw nga
6: Premium
5: D3 Coffee Mix.
6: Ya camera kong trabaho,
5: kapoy yung kay pag-uli.
6: Pag-testing ako,
5: tulog kaadlaw na akong gamit.
6: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
5: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
6: nawala sa
5: busa.
6: Epektibo din yung
5: copy day.
6: Ining Premium
5: D3 Coffee Mix.
6: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
5: na sa field na sign
6: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
5: distingin yung inom ning
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba na? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Awa day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea. Eh, makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C.

0: Sun Tone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
5: Punta kanta na niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingkas ang bunga.
5: Ya, yeah. Unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya nagan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

0: Exciting!
1: At tingi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
6: The Secret of Health.
7: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
6: The Secret of Health.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga nanakong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
9: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy healthy pa ako.
3: Santol Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
0: Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
3: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
10: Bato gold town, mao na iresulta og epekto kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, kapatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagkanakit sa akong pangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Thon Plus Gold niya. Dato marandaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua pastap, akong nabantayan. Nawala naman itong pagkakit sa akong pangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Thon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Thon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Thon Plus Gold user sa at malay-balay
1: tibig. Zantone Plus Gold, papakyas to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zantone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
3: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inaw mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. System Plus Herbal Soap.
3: System Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng System Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Zantone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Zantone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
3: Zantone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. This portion is brought to you by Zantone Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Zantone Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og Antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-Antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
5: Zanthon Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon, wala na ko gakiang-kiya. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
8: Aba to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige. Tanahonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
8: Ay, aba to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Pasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inom mo Premium D3, ragira na kapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman kadak ang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Ay, nunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Noon, nahirapan talaga ako magbawas ng aking timbang. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, ay unti-unti na bumaba ang aking timbang. Dahil sa Santon Gold Coffee Mix, sa mga sangkap nito, tulad ng chia seeds, mangosteen, spirulina, turmeric, moringa at ampalaya, na tinutulungan din na palakasin ang ating immune system para hindi tayo basta-basta kapitan ng anumang sakit. Kaibigan, subukan nyo na rin ang Santon Gold Coffee Mix para sa healthy life. Rex nga pala, isang bindor.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Boss Amo, magpakilo ko sa Humaybe.
18: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
17: Batogod taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
18: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 5 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
19: Mga katropa, excited!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugundo kabo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, magkanihay na siya, nagkawala, hato, nawala na yun. Mga ganyan pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimonin niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: kaatlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag ngayon. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, o glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyong magkaalala.

Maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan o ingon man usab sa atong mga katrupa sa nagkarinlaing istisyon sa XFM sa mga nakahook up sa atong programa karon sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, Zamboanga, Bayugan og sa San Franz og sa XFM Mati. Usbon ko maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Ani ano usab ang inyong ubos nga alagad? Marlon Buhol, live na usab kita. Karon din he sa XFM 107.1 Tagum City. Nag-imbita na usab ako kaninyo mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. Magaisgot na usab kita sa mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa nato pag-isgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Ogyang namasab sa nagahatag o kinabuhi sa ato nga programa, ang CEO ni ining istasyon, Doc Remelito Oy. Og yung masab ang Vice President, Ma'am Olivine Oy. Og yung masab ang General Manager nining istasyon, Sir Edwin Garing. Yung masab ang atong Station Manager, Sir Elner Cortis. Og yung masab atong mabtikong technician, no? Sir Kenneth G. Batukan. So, maayong gabi eh. Kaninyong tanan, mga kaigsoonan, mga kaigalaan o daghang salamat usab sa inyong pagsuporta ni ining programa ang tingog sa reformasyon. Ug alang sa mga kaigsuonan, mga suki natong tigpaminaw nga gusto nga mo mangutana, no? O adunay mga clarification sa ato nga topic nga ato nga pag-isgutan karon. Pwede mo mo chat sa akong messenger, inusab sa tuang cellphone number, no? Pwede mo mo text. Ang cellphone number 0965-160-3092. Diyos bon ko mga kaigsoonan, 0965-160-3092. So mo kana ang ato ang number nga din pwede ninyo ma-contact, no, kung aduna mo'y mga clarification sa ato nga programa o sa atong topic nga atong isgutan karon. Alang di ay sa mga pagpanimbaya usab, no, sa ato nga mga kaigsuunan, no, labaw na din hing dapita sa Tagum City. Doon tayo mga kaigsoonan nga di nagasubaybay usab sa ito ang live karon. Si Sister Wilma, no, na sa Bisayan Village, yung usab sa ako nga pinalanggang asawa, kauban sa kong anak, no. O yung usab sa itong mga kaigsoonan, no, dinhi sa Garcia Bell, Sister Cuny. Usab si Brother Oliver sa Pagsabangan. So may gabi kaninyo, no, ingon usab sa ato nga kaigsoonan dinhi sa Maximo, no, si Doc Manny Dumagit. So may gabi sa inyo dia, Doc. Ingon usab sa ato nga kaigsoonan dinhi sa Santol, Brother and Sister Masangkay. Ingon usab dinhi sa La Pilipina, no, Brother Rogen Rubino, maayong gabi e kanimo o yung masab sa imong asawa o nga anak o kauban nimo sa panimalay. So maayong gabi e kanyang tanan.
Ano sab sa itong makiksunan din hi sa Sinanguti 1, Rubino family. Ano sab sa Sinanguti 2, Tagapulot family. So maing gabi ikaninyo. O ano sab sa ato nga mga kaigsuunan nga sa nagkalinlaing dapit, no? Dinhi sa Mawab, ingon mo sab sa Nabunturan, ingon mo sab sa Compostela, no? Aduna tay mga kaigsuunan usab di ay diha nga nagasubaybay sa ato nga programa, Brother and Sister Sarania. O ingon sab sa iyang mga kauban, no? Diha sila Brother Ampog, o ingon sab sa iyang igsuon. So may gabi eh, kaninyong tanan, Brother and Sister. O inusab sa itong mga kaigsuunan, no, dinhi sa Mati. Inusab sa itong kaigsuunan dinhi sa Lupon, sa sila Brother Plinios, no, inusab sa iyang pamilya, no, na dinha karon. O inusab sa Pantukan, no. So may gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan, dinhi usab sa Kapalong, Abiod, ningin mo sab sa Laak, no? So dinha usab sa sila Brother Sister Matinaw, no? So maing gabi kaninyong tanan, ningin usab din hi sa Brace, no? Aduna tay kaigsunan usab din hi, no? Sila Sister Muna, Francisco, no? Maing gabi kaninyo sister uban sa imong pamilya o sa mga kaubanan ninyo diha sa inyong karinderiya. O gingon man usab sa mga nagkalain-laing lugar, sa mga suki na to nga tigpaminaw, di sa Kanginan. So maing gabi kaninyong tanan mga kaigsunan o pahimutang mo, no, alang sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa ato nga programa karon. O aduna usab day tay nag-tanaw no, sa ato nga live karon, Milyari Buhol. No. Good evening brother, watching here from Mako Dabaw de Oro. So may gabi usab kanimo, no, Milyari. O salamat no sa imong pagsubaybay usab no sa ato nga programa. O ato ning subaybayan no labaw na sa ato nga topic karon, ato nga pag-isgutan. O ingon usab si Sister Shira no di Madraso de Binagracia is watching no from Pantukan, no. Good evening everyone. Okay, so inungon usab si Rose Balsa, no. So matod pa niya maing gabi igaw, no. Padayon sa imong Kristuhanon nga mga pulong. Amen. God bless you always, gaw. So salamat no gaw sa imong usab nga pagpadayon no sa pagsubaybay sa ato nga programa. So ang atong topic karon mga kaigsuunan, mga kahigalaan, kini nagauluhan no og usa ni siya kapangutana no. Ato lang ni siyang sulayan no, sa pag paminaw no, sa pagsubaybay kung unsa ang insaktong pagsabot niini no. Ang atong topic usa ka pangutana, si Ginoong Hesus mikaon ba og isda? Sumala sa Lucas 24. So mo ning atong topic karon atong tunan. So andunay daghan mga kaigsuunan nga nagaunhaw na nga pinaagi sa gisulti no nakasulat sa Lucas 24:41-43 si Kristo mikaon og isda. Aduna poy uban mga igsuon no mga kaigalaan nga nagunahuna pod nga wala gyud mikaon si Kristo ni og isda ni anang tekstoha. No, so mo na nga ato ning subaybayan no ato ning paminawan og maayo no, nga to ang topic karon aron nga atong masabtan sumala sa mga suporta nga mga teksto nga diin aron atong masabtan no kon mikaon ba gyud si Ginoong Hesus og isda niini nga teksto o wala no. So ato ni subaybayan no mga kaigsuonan no. Apan sa dili pa nato isgutan kining mga pulunga o mga kining topic mga kaigsuunan no mga kigalaan mangimina usa ta og manindot nga awit

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Gano'n man?
1: Batakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gid na ko.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na kiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloy yun ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tuod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
7: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Santon Vitamin C.
1: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
12: Wow!
11: Binaw-bi? Pinagalil ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay Keks Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.

0: Missä kai? Se kepätään Ludi. Se on sekä bas. Oh, dinhi. Ka, sa pa kakang kahinuktok mga diha.
1: Konsin sa kayo kumutan o sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod?
0: Kunya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
3: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Sa Ganlaw, sa sulod, sa prisuan, o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan.
9: Sa Malaysia, Martin.
10: Martin, sa mga kinawatin.
0: Karawan lawa, naalamoy mga bagong blip.
11: Yeah!
0: Oh, naalamoy mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanan na mong blip. Di ba exciting?
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, excited!

0: Kapitan Lodi.
1: Oh, Mitra.
0: Ano nga po tut nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Settled plus old.
3: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog sa Santon Plus Gold, akong isulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
7: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mapibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Payne.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sultihan na mo. Sa unaw, sa wabar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Apat sa dihang, sugan ng naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
7: Exciting!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oi, Metra!
1: Libog ko ba?
0: Oh, anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang papa o pangit.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpwesa ni Grocery Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit tayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unun sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity og ang hanap nga pananaw og ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
10: Ako si Aileen sa Castle Square, Tibok, Adlaw, nga Tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Lagi masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.

0: someone who believes. Sa mukha ng mga someone who believes. Uy, na pa ba kayo mutuo sa tuwa ni Ron? Unya na ako i-reveal na ako ikauban, guys. Unya na ako i-reveal sa inyo, taod-taod. Welcome po sa taong program, Magputahe sa Gabi. Mangayog gihapon kong pasaylo sa inyo kay atong tingog nagkamang. Gakamang atong tingog kay gakapagaw-pagaw lang gihapon ng inyohang Disney Princess. Yes po, ako po yung makauban hang tulad sa 11 karong gabi una. Sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab kita sa official of radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Live usab kita makita sa itong official Facebook pages. Makasapot po na akong tingog ngayon na. Makita kita sa itong mga official Facebook pages. Paliwag ko biha pa-follow, pa-like, o pa-share po. 101.7 XFM Bukidnon. Paliwag usab ko pa-follow, pa-like, o pa-share sa itong isa ka Facebook page. XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Sa official Facebook pages sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil Zamboanga, Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Sabi, pwede naman ako i-reveal akong kauban for tonight. Siya na lang magpailayo na kanalimot ko sa iya akong itawag sa iya basta hindi siya ganaan sa iyahang previous name. Okay, ladies and gentlemen, ako'y kauban for tonight and let me welcome. Go ahead. Your camera is now open and your microphone is officially open. Ala, wow! For the go.
1: Yes, magandang gabi po sa lahat, mga katropa.
0: Ala, wow! Huwag na kay Shagtingog, guys! Na, may nindot ni kay... nindot ni siya ingunaan ni Bikay. Kanagong inkaso mapagaw, gid ko, na aka.
1: Yes po.
0: Naay mo sa look, good permintis ako. Pagpaila-ila, sir, kung unsa atong pangalan. And, murag first time kanilang madungog for tonight.
1: Yes po. Magandang gabi po sa lahat ng nakantabay ngayon sa 101.7 XFM. Ako po pala si DJ Yummy, Bosses Palang Ulam na.
0: Alawa! Alawa! Unya mga katropa ha, kung makauban ako si DJ Yummy nga mag... Basa sa ito ang putahe confession for tonight o sa kabibi na ito ang misalig na po sa ito ang programa nga naghatag o sa iyahang iyahang istorya DJ Yams. Murag mas ganahan kong DJ Yams. Pero DJ Yami gano'n siya biha. Ganahan siya kong shortcut kaya kung dila o sa'yo nakalito. DJ Yams, how about your ano? Kumusta naman ang mga buhay-buhay nato sa gawas?
1: Okay lang naman, kahit maraming mga pinagdadaanan sa buhay, go will upload lang po tayo.
0: Hello. Ingani gid ay no, kinahanglan na maskin pag sa kadaghan-daghan sa to ang mga ginaatubang DJ Yams, murag wa gitay choice atubang wit.
1: Yes, ang importante wala tayong tinatapakang tao.
0: Gusto ko yan. DJ Yams, marami tayong nakikinig ng mga Tagalog. So, talagang masaya ako at marunong kang mag-Tagalog kasi ako'y bakikaw talaga. No? So, masaya ako kasi pag may tatawag sa atin mamaya na Tagalog, ikaw yung mag-i-entertain.
1: Okay po. Gagawin ko talaga ang lahat.
0: Ay, gusto ko tong ganito. Gusto ko to yun. nasulbad yun akong problema. So, di na akong mag-problema, guys, ha? Kung mag-Tagalog-Tagalog mo di ha, kaya naagid ko'y kauban di rin, ha? Kabalo. Anyway, mag-chismis kita karong gabi una, biha, para po sa tuwang Sir BB question for tonight. I feel good. Ang atong Sir BB question for tonight, hadot po ka na ito sa mga produkto sa Yes to Health. Particularmente po sa tuwang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kapag ka po pampaligon sa immune system ang atong kinahanglan, ayaw kalimot, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available na po sa mga suking butika sa inyong lugar. Unsa daw ang weakness sa mga driver?
2: Yummy!
0: Yummy talaga. DJ Yams, ano kaya sa tingin mo ang weakness ng mga driver natin?
1: Marami kasi yung mga weakness ng mga driver ngayon.
0: Like,
3: waka kuya,
0: example, example DJ Yams, kapag yung driver nagja-drive nasa daan, tapos meron siyang nakita na something, Ano kaya ang something na yun, DJ Yams?
1: Parang hindi natin inaasahan na always remember na yung mga tentasyon na sa paligid. But all you have to do is you have to control with your put some limitations.
0: Yun, tapos pikit-pikit na. Pikit-pikit na lang. No, mo na ginyang ng bitobi. O sa mga driver na minaw karon ha, naakit ay official hotline number diri, pwede mo nga mag-react sa inyo hang mga masingo, ganahan mo nga mag-react sa inyo mga weakness diya para makabalo pod mi. 0945-443-5869. Tung balikon ha, 0945-443-5869. O pwede usab ka mo nga mag-react sa itong mga live tonight. Okay, naambi din haan ni DJ Yami. Makaubang ninyo hangtod alas 11 karong gabi una. Hi kay Mommy Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. May gabi imi. Ato ang mga OFW. DJ Yams, kumustahin mo na po.
1: Hello po sa lahat ng mga OFW natin dyan. Ingat lang po kayo palagi dyan, no? Always remember na nandito lang po kami dito sa Pinas.
0: Yes. Gusto po namin ng pasalubog.
1: Yes po.
0: No? Gusto po namin ng maraming chocolates. Gusto namin ng maraming chocolates, tapos ano, perfume. Ano bang masarap na magandang pasalubong, DJ Yams?
1: Kahit ano, ang importante galing sa puso.
0: Ay, correct. Chocolate na lang po. Chocolate na lang po. Okay na po kami sa chocolate po. Pero itong isang OFW natin, si Mommy Jacqueline Labis, mahal tayo nito eh. Nagpapadala siya ng mga lotion, o nabaga. Kung ano-ano na, minsan nagpapadala pa siya ng chili oil. Galing Hong Kong to Pilipinas. Ganyan tayo kamahal. Mommy Jack, thank you so much.
2: Thank you!
0: Jing Pegarido, may gabi ibibi. Si Mommy Josefina Tinambunan, all the way po from... taga saan gani yun? Kalimot ko. Taga Aglayan. May gabi idiha mi o kaya bossing tatay Ben, may gabi ipo. May gabi iusab sa mga naakaroon sa ilang mga tagsa-tagsa kapanimalay sa mga driver. Di masakitan sa tong topic ha. Okay, basta masakitan ang mga driver ba? Pero para bitaw ni sa inyo ha, makabalupod mo sa inyo mga weakness. Halimbawa, di ay, DJ Yams, what if mag-asawa tayo ng driver, DJ Yams? At least alam natin. Ano yung weakness nila?
1: Oo, dapat kasi pag mag-asawa kayo ng driver, kung naka kayo asawa ng driver, alam mo yung mga weaknesses nila.
0: Oo, para at least kung magawan mo ng paraan. Kasi diba, what if asawa ako? Isipin, sabihin na lang natin, asawa ka, asawa ako. Tapos nakapag-asawa tayo ng driver, na may naalala ako. Yung unang panahon, may naging jowa akong driver. Ay, pangalan lang pala yun! Yung bang tipong hindi natin alam na paglingi niya doon sa kabila, nanapuntaan ng Tagalog lang, diba? Paglingon niya doon, meron na pala siyang natitipuhan, tas hindi na pala ako yung mahal niyo. Masakit yung ganun, diba? So, kailangan aware po kaming mga magiging asawa niyo para makapag-adjust po kami. Tama ba yun? DJ Yams, magsalita ka DJ Yams kasi pagawa ako ngayon.
1: Yes, alam naman natin lahat. Alam naman natin lahat na pag mahal ka ng isang tao, dapat mahalin mo talaga siya.
0: Ay, oo. Napuntaan yung mga ing-aning kanta.
1: Kasi lahat tayo nagmamahalan at lahat tayo nagpapatanga sa love.
0: Ay, correct. Naging tanga ka na ba sa love?
1: Oo, lahat naman tayo.
0: Magkwentuhan tayo niya. Ako sa mga ganyan. Kasi ako, nung unang panahon, nagpakatanga din ako. Pero nakalimutan ko na kung paano maging tanga ulit.
1: Lahat tayo nagpapakatanga sa taong pinakamamahal natin. Ano lang kasimple.
0: Gusto ko yung mga topic niya ganyan mamaya, pag-uusapan natin yan. Ha?
1: Yes.
0: Hi kay Bongbong ng Bohol!
2: Thank you!
0: O Bong ha, si Bongbong ng Bohol. May pamanis si Bongbong. Ay, nagagubot na ang Pilipinas, si Bongbong. Jason, all the way from Cebu City. Request ako ng song Empty Space by James Arthur. Okay, try natin na. DJ Yams, marunong ka ba kumanta?
1: Kunti lang po, ma'am.
0: Sige, huwag ka mag-mom sa akin. Bibi. Ate Bibi. Ganun na lang. Ay, paano ba yan? Sandali. Good ears, cute ka ayo mong duha. Ha? Oo na. Oh, cute magid me. Cute pod kayo yung mong pink. Alam. ang sa taan na. Oy. Pero bitaw ha, mga driver din ha, akaroon kung naa may mga idea or basing ganahan mga mag-share sa inyo ang mga weaknesses din ha. 0945-443-5869. DJ Yami Bosses pa lang ulam na ingon si Jonathan Lee Soriano. Nako. Kung si DJ Yami Bosses pa lang ulam na, ano kaya si Jonathan? Natingin mo, Junalo. Ano kaya to? 'Di ba kasi yung pinsan niya si DJ Yami Bosses pa lang ulam na. Si Jonathan. Alam mo, DJ Yams, eh kami dito kasi sa XFM Bukidnon, ano kami eh, pag manghinaway mi sa usag-usag, mag-atubangay mi. Ganyan ang aming buhay dito. Ang nagagalit or ang madaling magalit, pildi. Di ba pag driver or sweet lover daw? Totoo yun?
1: Oh, sabi ng iba, pero iba hindi. Kasi lahat ng mga ibang driver, may mga driver kasi ma'am na abusado. Hindi naman, hindi naman lahat.
0: Pero nakapagjawa ka na ba ng driver?
1: Malapit na po. Hala.
0: I-reveal na natin yan. Gusto-gusto ko yan eh. Si Jonathan Lee Soriano, Bosses palang bagyo. Wala na. Wala ko yung gingon. Wala, oh Jonathan, wala kami sinabi ni DJ Yami noon ah. Si manager yun. Ala, dili. So, dili ko mabasa ano. Bahala ka. Si Jonathan daw kay dili ko mabasa ana jaw. Wala ka dira kamo mag kanima gud sila DJ Yami kapag nag-aaway on air. Oh maghinaway sa usag-usa mag on air gud ni. Labi na ni among manager just the Lord. Matamatahon jud gaani. Katawanan og reaction oy.
3: Hello Paul Jones. Flores Bodilas, all the way from Kapalong, Davao del Norte. Thank
0: you! Salamat kaayo sa imuhang pagsilip nang sa Facebook Live o sa imuhang Bibi Loves karong gabi una. Ako isip ko sa ka-driver, ako weakness ka na radyong paa sa daplin. Maluoy ko og lantaw sa ilah kay kulang og kulang ilang shorts. Naku. Dapat balik ka lang. Dapat, hala, uy, mamurag na challenge. Diyo ko, ano, DJ Yams? Okay lang ba, DJ Yams? Ang Bisaya ko niya, ikaw mag-Tagalog?
1: Okay lang naman.
0: Kasi nalalagpot talaga yung ano ko, yung aking kalag.
1: Kahit nabubulol ako sa mag-Tagalog, I will be the, ano.
0: Sige. Pero kung mas, ano, mas preferred mo yung Bisaya, okay lang sa akin.
1: Okay lang naman.
0: Oh, pero mamaya, marami tayong Tagalog. Mamaya. Reynas, kanunay nga kagwapa si Ate Cindy. Dungog kayo ka din his kandinuyan. Golden Valley, mabini! Thank you! Ano na, kas mabini? Mabitter na puntaan ni Ron. Kauban ako ang gwapo nga doktor. Oh, si Gretel Waylain og nag-inosara amping. Sana siya may... Meron, sana all may doktor. Kapag ka daw hindi ka maging doktor, magjawa ka ng doktor. Kapag ka hindi ka magiging pulis, magjawa ka ng pulis. Niniwala ka ba doon, DJ Yams?
1: Oo, naniniwala ako kasi pag kayo talaga, kayo talaga.
0: Ay, yun na, seryoso nga si DJ Yams. No? Weakness daw sa usa ka driver ang dili mag... pero ang tinuod ng weakness sa mga driver na asbalay sa balay namo ni Dr. Gretel. Naiingit na naman kami sa inyo po. Sa mga may mga love life dyan. Dili ko driver pero feeling na ako ang weakness sa driver kay ka nang ma-stress gud sila og dili mo sibog ang pasahero while na ay mudugang og sakay. Si Ma'am Binyan, kakilala mo yata ito yeah. Si Ma'am Binyan.
1: Hi Ma'am Binyan Ong, hello po.
0: Ma'am Binyan, sabi, pag ano, istoryahan na ng driver nga, sa sunod, mag-print na lang siya, huwag ka ng sibog daan, ma'am. Ano? Weakness nila ang mga driver ang kapihan. Kapihan! Ato na siyang hisgutan unya biha sa pagbalik sa to ang programa kay murag nindot gid ni siya nga hisgutanan no. Dili man sa ingon nga pagtira sa mga driver pero dapat aware gid mi kung unsang inyo ha mga weakness mi kay para maka-adjust mi sa inyo. Ha? Sa pagbalik po sa to ang programa ato na siyang hisgutan pero for now importante gyud DJ Yams alam mo ba kung ano yung sekreto ng pampaligon ng relasyon? Ano ba sa tingin mo yung sekreto ng isang long-lasting na pagsasama ng mag-partner?
1: Yung may tiwala sa isa't isa.
0: Yun. Tapos sa... okay lang ba daw sa'yo? Like, magkamali ng isang beses, mag-cheat ng isang beses, tapos nag-sorry, nagbago.
1: Lahat naman tayo, hindi namin perfecto eh. Hindi naman tayo perfect din sa ito ang mundo natin ginagalawin. Kasi alam naman natin na lahat tayo nagbabago. You have to learn from your mistakes.
0: Yun. Mauna siya sa mga mag-asawa, be importante gyud nga magsinabtanay sa usag-usa na ay pag na ay kanang kitawag na salig lang gyud permanente. O kung magkamali man ang imong partner, if deserve pa man niya og second chance, then why not? Diba? Pero kung kulang sa kusog ang atong hisgutan, be aduna kitay Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, gigama kini siya para po sa mga kababaihan o mga kalalakihan, maghatag kini siya og dugang na kusog. Ilabi na po sa panahon nga makiglabing-labing. Dili gud pwede, DJ Yams, na sabihin mo na, ay, pagod ako. Pag ikaw ba, sabihan ka na mamaya na lang or bukas na lang kasi hindi ko masakit ang aking tuhod.
1: Hindi pwede. Pag mahal mong isang tao, dapat gagawin mo talaga lang.
0: Oh, true. Dapat walang balibaray. Kaya pag magbalibad, mag-overthink tayo.
1: Yes po. Ba?
0: O, ayoko mag-overthink. Diba? So para dili mag-overthink ang imong asawa or imong bana, kinahanglan, makainom ka og Turbo Man Enhancer.
4: Turbo user, atong paminawan.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Bonana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood na niya kumata, manapahanap. Higira man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag-inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo din, tay. Mapultang pana na to.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting! Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi i. Siyempre nga ito ang programa gipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Nakabi kapag kagasolina po ang atong hisgutan, kanang gasolina nga pang-international ang brand. Gasolina nga dili binuangan ng imuhang sakyanan. Safe po ang imuhang makina tungod kay hinluan niya kini. Gamita po pagpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Na akitay branches dili sa Bukidnon, we have sa Maramag, we also have diri sa May Valencia. And of course, diri sa Malaybalay, duha ka buok ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot for every transaction, kinahanglan ipakita nimo ang imuhang QR code or Shell Asia app for kanang mga gitawagan nila DJ Yams nga points. Oh, kanang mga points nga magamit nimo pwede pa gasolina or pwede pa pa groceries sa Shell Select in the near future. Kaubang gihapon ako si
2: DJ Yummy Bosses Palahing Ulam Na.
1: Ganahan ko anong iyahang ko anong yummy yummy. Wala ko yung ano anong lagi bibidyaw. Muy daw ko ninyo anong bikin na ingit akong yummy. Cute lagi na. Mo siya baby no.
2: Yeah.
1: Is that from your ano reviews? Galing.
3: Yummy.
1: Oh. Pati lang yung masukuha. Sige na nga. Hi! Weakness daw sa mga driver ka ng manghitch nga magdala og sudan pero dili manghatag kalami dyan si Karan. Sabi naman yan.
2: Bukan yan.
1: Oh, parang pikon agad ah. Mayang gabi po kang Tristan Wyatt Gulay. Salamat po sa pagsilip sa Facebook Live. Junlin Rans, once again, mayang gabi rin ha sa imo. Thank you so much sa imuhang pagtanaw o pagpamina sa toang programa. Hello po sa mga taga Cebu karong gabi unag mga taga Bohol. Uy, present po siguro, uy. Murag wala man nagparamdam ang mga taga Cebu, taga Bohol karon. Hello po kang Juday Carbajal, ang buutan daw nga staff ni Cons Jason Chad Ayalo. Oy, thank you kayo.
4: Thank you.
1: Ako rin siguro ang nagbisita dito sa opisina ni Cons Jason Chad Ayala nga wa mga pi. Kabalo ba ka DJ Yam, sa ilang coffee dito is very ano, kanagong katong capsule form.
2: Yeah.
1: Ka murag mga mahalo ni, maulom po mga. si Cons, salamat kay Cons ha sa always nga kanang always nga pagpalangga sa mga staff nato kapag ka nagabisita mi din ha sa inyo ha, pero ako murag wala gid kay ko galaag niya. Busy akong life, Cons. No? Mayang gabi po, once again ha, 0945-443-5869 ang ato ang hotline number. Kung sakasakali nga gusto mong mag-react sa ito ang survey question for tonight, pwede gid kayo. Bitak silang ko or tawagi lang ko anong number. DJ Yams!
2: Yes po.
1: Bigay mo yung na... Hindi ko pala nabigay yung

0: tawag gani dyan, DJ Yams? Yung yummy-yummy. Parang stinger.
1: Yes.
2: Yummy.
0: Oh, lain kayo mag yun ah. Sige na lang. Gusto ko yan. Sige, eh, background mo yan. Maganda yan. Weakness sa driver, kika ng mga pamasahero nga pasangil o siya maghatag sa pamasahe sa kauban. Unya, siya wala, di ay nipliti. Wala!
1: Reality gid siya, no?
0: Ubas, J, tinuod. Naka-experience ka na yan, DJ Yams?
1: Yeah.
0: Parang ginawa ko yan dati eh. Sudyante pa ako. No? Kasi naman, hindi naman po kasi lahat ng... Alam, eh, ikaw na lang mag-Tagalog, Yams, me. Ay, cute. O, magbisaya na lang ko. Kaya di gin makaya, boy. So, sa unang panahon, when I was a student, kuangid ko, DJ Yams, kanang, syempre, pait ko. Dili good. Sa unang manggod, lahi ang ato ang expenses sa una. Like, pilarog yung baon, 5, G's, piso. No? Pinakada ko na kung baon sana piso, Roman. No? Unya, syempre, gusto tayong magtipid. So, sabay-sabay sa pamasahe yun. Ay, mamasahe. Ato orang itunol. No, pretending that it was from us. So, huwag ko ano, DJ Yams. 1 year po ito. And then, na-realize na ako nga makagaba, gud baya. Nagabaan po baya ko. Nagabaan, gud di ay. Ay, nako. Ang weakness sa driver ka nang sige o ingon na lugar, kuya, o niya, mo stopping? Ano mo stopping? Nakasabot ka ito, DJ Yams.
1: Wala ko kasabot sa iyang ginabot pasabot.
0: Ang weakness sa driver ka nang sige o ingon na lugar, kuya, o niya, no stopping. Ah! Murag mga bus man eh. Diba? Meron man tayong itawag non-stop kasi. Diba non-stop? No? Pag non-stop gani, B, dili pwede nga muhunong o dapat tuloy-tuloy lang. Parang iba yung iniisip ko, DJ Yams.
1: Tuloy-tuloy ang laban.
0: Tuloy-tuloy ang laban. Na-experience na daw na ni DJ Yams. Ala, ikaw gilang dito, DJ Yams, o. Oh. Ala si Sir Ubas J. Oh, ala siya, halag yun, o. Like, ano saan yung na-experience niya? I-reveal daw sa kuwa, sir, kay ako ni siyang atubangon. Alam ito, no? Lahat man tayo, DJ Yams, marami tayong pinagdaanan sa buhay na usay katawanan, no? Usahay ka ng ulaw. Ulaw man, pero it was part of the experiences naman. Anyway, taod-taod, DJ Yams, na akitay istorya sa kinabuhi. Confession from someone na nisalig sa to ang programa. You might wanna invite them to, in case gusto silang magpagawas po sa ilang mga hinanakit, pwede silang mag-message sa itong official Facebook page. Sige, DJ Yams, basing ganahan ka nga i-invite na to sila.
1: Hello po sa mga nakaantabay ngayon, sa mga mayroon pong mga pinagdadaanan sa buhay na gusto nyo po nyo ninyo i-share sa amin. Huwag kayong mahiya, ayaw mo kaulaw i-share ang inyong mga pinagdadaanan sa buhay. And you can message sa among Facebook page, no? 101.7 XFM sa Facebook page po natin.
0: Yun. O, dapat mag-message mo. Inyo lang i-care off sa amo. O, halimbawa, naakay i-confess kay nasakitan ka, kay dili ikaw yung gipili. Oh, sakit nun.
1: Correct.
0: Masakit yun. Ayoko lang maranasan yun, DJ Yams. Ayoko na. Weakness of sa driver ang siya ang gipara, pero sa lahi, di ay ni sakay. Yun lang. Okay, puno man iyahang gipara. Nice combination kayo inyong voice with DJ Yami. Thank you po. Ma'am Beng, o i-greet mo naman.
1: Hello po, Ma'am Beng Yamok, one of my students. Thank you so much.
0: Ay, hello po. Maayang gabi eh. Si Ubas.
1: One of my college classmate po.
0: Ay, hello, maayang gabi eh po, sir. Sir, malalaki ba to?
1: Pareha po kami. Ay, lalaki na siya.
0: Lalaki. Maying gabi po, sir. Salamat kayo sa pagsilip sa Facebook Live, ha. Sabi niya, college days, doon na-experience mo.
1: Oo nga. Yung limited lang yung allowance na.
0: Oo. Di ba tipid? Ayoko na. Gusto mo ba maranasan yun ulit?
1: Hindi na. Kasi karma is karma talaga.
0: True. Unsa nga karma ang nahitabo sa imo, ha, DJ Yams?
1: Wala. Parang ano, parang at least naman na may pinagdadaanan tayo sa buhay.
0: Oo nga. O, mo nang giingon bitaw binga, dapat dili gito mang limbong sa tuang kapwa. Kay kung mang limbong ta, mabalik yun na sa tuwa. Marco Yuri Montano, kaila ka ani?

0: Bodyguard, one of my students.
1: Ah, si Marco? Si yeah. Marco? Ay, may gabi eh. Kayo lang siguro, one of your students dun sa Mati, no? Bitbitin mo sila dito lahat. No, gusto namin sila makita. Ang alam ko kasi, ang mga estudyante sa Mati, mga gugwapo, ang ganda.
0: Kagaya ng mga guro, John.
1: Yun, syempre mga guro. Yeah. Kasi, syempre mga estudyante, mga gugwapo at mga ganda, eh mas ano na lang ang mga guro. Yeah. Syempre sila yung pinaka, isa yung mga mommy at daddy eh. Oh. Di ba? Anyway, Biha, di ko mag-update sa oras, DJ Yams, kaya wala mangyapon siya gina-update. Tapuyan ko mag-update sa oras. Dili po ko nag-iingon og pet shot, DJ Yams, kay maluoy ko sa ilaha, kay kabalo ko nga, dili po sila ginatagaan og kanang panahon.
0: But always remember, you are not allowed to beg someone.
1: Ah, yun. Naranasan mo na bang mag-beg ng pagmamahal?
0: Pagmahal mong isang tao, dapat mag-beg ka sa kanya.
1: Ayoko na nun. Oye, oye, tao-tao, Biha, ito ang Putahe Confession. Once again, 0945-443-5869. Uga nang, syempre, ang ito ang programa, gipaluyon asab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po ikaw buntis or magpa-prenatal check-up, gusto ka po nga free lang ang imong pagpanganak. Bisitaha po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Anaha, may mutang sa may barangay size. Kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop. Diha lang po sa my corner, Moreno Street. Pwede po ninyo silang bisitahan sa ilang official Facebook page, Mom's Child Maternity Clinic. Sa pagbalik po sa ito ang programa, ato nang i-welcome taod-taod ang ato ang Rated SPG, ang Putahe Confession.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga gig ka subawan. Isip usa ka cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, inani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to.
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwedeng imasin?
6: Pwede.
5: Uy, wag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagkaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Hello, baby! Welcome sa to ang programang Putahe Confession. Kaubang gihapon si...
1: DJ Yummy.
2: Yummy.
0: Naingit tayo ay. Nagkaingit ko ay. May pa si Yummy. Ang sige, ito yung mga bosses pala.
1: Yeah.
0: Ulam na. Nagutom tuloy ako eh. Bitaw nga tawang putahe confession mo kini siyang imuhang panahon kun asa pwede ka nga makapagawa sa imong gibati, sa imong mga kasakit, sa imong mga hinanakit, anything na gusto nimong i-share regarding sa imong emotional na side, pwede kayo padala lang na siya sa 101.7 XFM Bukidnon or pwede po ikaw nga magtawag or mag-text sa 0945-443-5869. Ang atong programa gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Naku, DJ Yams, gusto mo ba na yung magiging jowa mo ba ako ang kilikili?
1: Ayoko.
0: Ano bang gusto mo sa isang lalaki?
1: Yung gwapo at saka may hygiene po.
0: Ay, tsaka mabango. No?
2: Yummy.
0: Ay, mayami talaga. Totoo. And seryoso, when we talk about kasi sa isang relationship, importante kasi talaga na mabango siya. Yung personal hygiene niya, yung hindi ka mataha.
1: Mas importante pa kasi yung hygiene kaysa mukha.
0: Yun. O, sa amo na to, ang gwapo-gwapo, ang laki ng abs, pero pag ganun.
1: Amoy baneg.
0: Amoy baneg. Lisod yun, no? Amoy baneg talaga. Hindi na pinili. Baneg diretso. No? Pero bitaw, kung nangangamoy po yung mga katawan nyo dyan, kilikili, paa, or di kaya inyo ang mga singot, naku, pidil na pwede. Turn off kayo na siya, biha. Oh. Bawang kinahanglan dyan, maligo og tarong, manglugod. Tapos, dapat healthy ang lifestyle mo. Kain ka ng gulay. Mm. Balance lang ng gulay tsaka meat, di ba? Tapos, magsabon ka og Santon Plus Herbal Soap. No? Ang atong Santon Plus Herbal Soap, available na po ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Di na ko maglangay pa kay nagpanukad na po ang atong letter sender for tonight. Siyempre po, rated SPG ang ito ang programa. Kapag ka rated SPG, DJ Yams, ano bang dapat natandaan nila?
1: Dapat maging open-minded tayo.
0: Yes, tapos sa mga ginikanan nga naminaw karon, hangyumi sa mga ginikanan pag naay yung mga anak nga naminaw, kamuna lang po ang guide. Kaya wala may din haa para mo translate or mag-explain sa ila sa mga words na basin dili sila maganahan. Once again, welcome po sa programang Putahe Confession.
3: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
4: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahi.
5: Eh, kining yawa. Hasklang yawa agyo.
3: Violence.
6: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
3: Sexual. Horror.
7: Hello.
8: Sino yung kasama mo?
3: Og droga.
7: Ayoko ma.
3: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Driver ko sa usa ka pamilya. Itago na lang ko sa pangalang JJ. Sa una mong good, Cinderella, nagtrabahong ako ang papa sa usa ka pamilya. Na mo'y nahimo na akong amo karon. Sa reason nga, nawala na ang akong papa. Sa karon, Cinderella, kini nga pamilya ang nagapa-eskwela sa kuwa. Kapalit nga mahimo kong driver sa ilahang pamilya. Usan ako ka third year college. Wala akong mag-expect, Cinderella, nga naay mahitabo sa kuwa. Nga maganahan ko, ug mahayan na ko pag-abot sa panahon. Ang akong amo adunay anak, nag-inusarang babae. Second year college na siya. Pilaka years na ko nga driver sa ilang pamilya. Pero karon lang nga nagkasuod ming duha. Dati, Cinderella, dili mi nagapansinay sa usag-usa. Kay arte kaayo siya. Pero sa pag-abot sa pagkadugay sa panahon, nagakwento na siya sa kuwa. Nay mga times nga magpadungog-dungog siya. Nay mga times nga iyang papa puro magpadungog-dungog sa kuwa. Na dili pa daw kuno siya ready nga ang iyang anak makauyab. Sa una, Cinderella, tinuod, dili mi nagapinansinay sa babae na anak sa ko ang amo tungod kay suplada siya. Maarte. Pero kadugayan, Cinderella, sa sige kong drive sa ilaha, nagkasundo gihapon mi. And Cinderella, isa kaadlaw. Natingala na lang ko, nag-first move na siya sa ako. Nagaamping gid ko sa kuang trabaho, Cinderella. Gahilom-hilom. Dilidyo ko naghihimo og something na ikalagot sa kong amo sa ako. Pero Cinderella, o sa unsa man akong mabuhat, kuwapa man gid kayo siya. Dili ko kadili sa iya ha. Ilabi na ko nagasuot siya og shorts, Cinderella. And sa panahon na kapag-cute-cute siya sa kuwa, dili na gid ko makadili. Sa karon, Cinderella, kami na. O grabe, Cinderella, sa tinuod lang, agresibo kaayo siya. Wala na ko nang uyab sa iya ha. Siya na mismo ang nideclare nga uyab na daw ko numi. Siyempre, guwapa gid kaayo siya. Mag-inarte pa ba ko? Sa kapas pa sa mga panghitabo, Cinderella, perminti na gagkaitabo pod sa mua. Sa sulod sa ilang sakyanan, before mimuuli sa ilahang balay, grabe gid niya ka sweet, Cinderella. Lambing kaayo. Pero pag naog na mo sa sakyanan pag abot sa ilang balay, di nami magtinagdanay sa usag-usa. Na daw mo regway gagkaitabo. And same thing, suplada gihapon siya. Pero Cinderella, sa kadugayan, nagakabalakan ako. Tungod kay ang iyahang katabang, murag nakabantay na sa amo ang relasyon. Nay mga panahon na mukuyog ang iyahang yaya sa kyanan. Ug dili niya maiwasan nga maglambing-lambing sa kuwa. Nga daw murag nakalimot siya sa amo ang sitwasyon. Ang iyang katabang, Cinderella, magsige og tan-aw sa amua. Na daw murag gaduda na siya sa amuang pagtrato sa usag-usa. Cinderella, ginakulbaan ako. Sa karon manggod, ako na lang ang nagatrabaho sa amo. Ako ra ang nagapakaon sa kong upat ka mga igsuon. Ug ang akong mama o sa ka plain housewife ra taon.
Giingnan ako ang akoang uyab sa akoang kabalaka, Cinderella. Kaysa tinuod lang di po na ako kaya nga biyaan siya. Pero Cinderella, niingon siya na kung akong ako daw kuno siyang biyaan, maghikog daw kuno siya. Ginakontrol niya nga ako ang kinabuhi, Cinderella. Wala na ko kabalo kung unsay akong buhaton. Love na ko siya. Pero mas love na ako akong pamilya. Gusto ko muhawa sa ilaha. Pero sa karon, wala ko ilaing ma-applyan. Mangayo ko og tambag sa inyo, Cinderella, kung unsay angay na akong buhaton. Mag-apply na lang ba ko sa lain? Ngayon tahon, iskwela para baya ko. Biyaan ko na lang ba siya? Naglibog na gyud ang akong utok. Unta inyo akong matabangan sa ko ang problema. Para sa Putahe Confession, JJ.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay

0: grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Ako wala dog stress. Ako as siyang gisulayan, nato ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatya nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senten Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Senten Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Senten Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskunta.
9: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
8: Opo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, pati na si, halo, himot ko.
9: Wait lang sa ha, yagkwaon, okay? Yaro, unya, tagdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
8: B! Ah, man ako hinom.
9: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, og makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Napasarap ang tingin ko ng video dyan, DJ Yams. Sorry na. Hindi ko kasi napansin yung oras eh. O, kinatok na tayo ng technician. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. And of course, ganina inyohang nadungog. Ang itong istorya sa putahe confession ang kaagi ni JJ. No? DJ Yams, ano bang masasabi mo sa istorya ni JJ ngayon?
1: Parang gubot siya para sa ako.
0: Pero tanaw ni mo, unsa ba kahay maayo ipaglaban niya ang iyang gugma o unsa ba gyud?
1: For me, ipaglaban niya kung mahal niya yung tao. Pero kung gusto niya na yung mga pinagdadaanan nilang dalawa na sila lang. Pero yung sa sulat kasi pag maiwan yung babae, kung iwan niya ang babae, parang maghikog daw siya. So it's so complicated.
0: Yun na nga. Mahirap pagdesisyon.
1: Mahirap pagdesisyon pag ikaw talaga. Pero kung mahal mong isang tao, ayaw dayon padayon o sa imong himong mga desisyon. Dapat magiging wise ka.
0: Yun. Pili ka muna. Anyway, Jay, sige lang, panikamutan na to. Jay, nga, matagaan ka na mo o maayong tambag karong gabi una. Hi, Kate Sexter 5052. Ang tambag daw niya ka nang mananghid siya sa among nga lalaki. Aron, makahibalo nga oyab na sila sa anak nga babae maura. Oh, ingon si Armand ng Bohol. Thank you! Pero lisod gihapon eh. Ah, sige. Ah, gusto mo sagutin to. Ikaw pa sagutin ko. Ah, wait lang. Hello, maayong gabi eh. Hello po, maayong gabi eh. Aba, ang dali lang ha. Hello po, maayong gabi eh. Ay nako, hindi pala nakakonect. Sorry na. Ah, wait lang ha, i-connect lang kita sandali. Wait lang po. Excited lang. Hello, maayong gabi eh.
2: Hello, ma'am. Dumogra.
0: Dumogra po. Kinsa ni Palihog?
2: Jason, ay ma'am. Brown, Cebu.
0: Jason, sige. DJ Yams, kausapin mo si Jason.
1: Hello po. Magandang gabi, Jason.
2: Hello.
1: So, hello po. Saan ka po ngayon natawag?
3: Yummy.
0: Taga-asay ko. Taga-asay ko, son.
2: Hello, ma'am.
0: Taga-asay ka ni ikaw?
2: Cebu City, ma'am. Labangon.
0: Ay, Cebu. Layo niyo.
1: Ang layo.
0: Sige, son. Unsa
2: pero from Dapitan po.
0: Ah, nasa Dapitan ka. Pero makasabot ka, Bisaya.
2: Oo, kasabot ka.
0: So, anong sa may tambag din mo sa tuwang letter sender karong gabi una?
2: Anong opinion mo niya po, ma'am, kay in terms of nga na, listen na sa good na, isa kung saan ako narugtambag, naragid ka po niya ang decision din. So, ang akong opinion na naman is kayot sa niya. Dahil in the first place is naabot siya gibuhi, di ba? Kaya maori ang isalig ng trabaho. So, una pa lang, ang babae yung first move niya, so, pwede ragil ang tatan niya malikay yan. Tatan meron pa lang yan, mara na di pa chance. Hingan siya, malikay yan, ragil ang tatan niya. Kung doon-auna siya nga napasigit, gibuhi siya ragil sa ligan. So, tatlo eh, kanakay, ipatol siya, decision na niya, sa niya. Siya lagi after mag-blame din na. Siya ngayon sulod na ng problema ha. So, ang ngayon yan ba ito? Storya ko niya, kanang nauyam niya ka rin. Yung amo. Kanina naman, masabot ka na. Kung love niya mo ang kakatao mo, masabot yun na. Kung saan yung mong sitwasyon, di ba? So, ayaw ka nito ka nang magpakamatay. Dili na rason na nung magproblema ka. Agayin nyo tayo, mga inyo ang tanang tanag-uyat na maka-istorya mo. Sabutan nyo, pwede ba ninyo mo ang yun nga istorya nyo sa ginikanan sa babae. Sana mo, simple sa gabi mo sabot ang ginikanan sa babae, di ba? Na, imala ipasabot na sa tilanan nyo mo katuig, karoon nyo yung ganingan na eh. Siyempre, temptation, dili mapugnan, pero naarbo na sa tao nga, dili magpapugong, di ba? So, ano na lang. Hindi ko anin niya sa inyo, sa ginikanan sa babae, so, about yung sitwasyon, na dili ka pwede mawag tangag trabaho, sa inyid niyo ng trabaho, ah. Yang ko na lang ninyo nga na, na may tabo niya, o mag-uyod na bungo, na, eh, hindi yun, magawa tayo na sa ginikanan eh. Mm-mm. Wala man sa ginikanan niya. Mag-uol kung mali pa yun ang anak, di ba? Kung mali pa yun ang anak, supportaan na din na nilayasin.
0: Mm-mm.
2: So, kana lang, DJ.
0: Morto. Salamat kayo, Sonia. Pa ba kayo mga pahabol?
2: Wala naman ka lang. Request ang kantong.
0: Si try na ko to i-play ha, pangitaon sa nako diri ha.
2: Oh, kat pa lang.
0: Ah, sige. Thank you, kayo, Son. Bye-bye. Yun. Bito po, tama dito yung mag-iingon DJ Yam no nga. Depende rin sa ila ha. Kung love nilang usag-usa, pwede naman. Ang problema din ha, kaya ba panindigan? Kaya gatrabaho pa ba sila? Ay nako. Sakto na, baby. Kaya aro mag-istoryahan ay silang tulo sa amahan. Yun lang. Lisod. Complicated lang situation. Una, mahadlok kang muduol sa iyang papa or sa iyang parents. Kaya, nga na, nakasaway ka na ba na DJ Yams? Yung tipong ikaw yung makikipag-usap sa pamilya.
1: Wala pa po.
0: hindi pa kasi to siya nagkakajowa pa. Since day one. So soon pa, hindi pa siya, wala pa siyang time. Busy pa siya sa buhay niya. Marami kami pinagkakaabalahan sa buhay kasi. Hello, B. Kang Marce Magale. Salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live. Bahalag dili ka pilion basta kay humot gidaw kuno ka. Tama gid ni si Ma'am Bengin, imuhang friend, DJ Yams. Hello, Kang Architect Engineer Eric Becerra.
3: Thank you,
0: baby. I miss you so much. Salamat po sa pag-tanaw sa live, masking late na gyud. Pero nangita gapon ko og paraan nga makasilip ka sa to ang live for tonight. Oy, sa mga ganahan magtawag ha, 0945-443-5869. And pasensya again sa tingog ha, kung kakapagaw pa maulian na lagi ko. Ay kabala ka, ma-okay rin niya ako ang tingog. Mabalik rin niya sa iyang dating alindog. again ha, 0945-443-5869. Basta kaya kapag ka ang atong immune system ang magluya, bibiha, yobi akalimot, Santan Plus Gold, and Santan Vitamin C. Watching online, still beautiful in pink. Pink ba to? Ay, pink nga pala. Oo. Salamat po, Architect Engineer. Hope to see you puhon-puhon kapag magdabo ko. Oo, kaya I really wanted to see you, especially yung imo kong gitagaan og free nga house design. Diba? Sarap nun. Ito na, DJ Yams, ikaw na muna kumausap. Wala na akong boses, DJ Yams.
1: Hello po. Mayong gabi.
0: Aba, nag-miss ko lang.
1: Iniwan tayo sa ere.
0: Oo nga. Huwag kayong ganyan ha. Nag-effort kaming magsagot. Ito pa, DJ Yams ha. Sagutin mo.
1: Hello po. Magandang gabi po sa lahat. Hello po. Hello po, kuya.
2: Joel po.
1: Ah, saan ka tumatawag ngayon?
2: Cebu.
1: So, anong masasabi mo kay JJ?
0: Bakit? Bakit naman natatakot naman kayo? Pwede naman kayo magbisaya?
1: Oo nga.
0: Ano yan? Maulaw kayo? Hi, kumusta? Si Michael ng Cebu. Hi, Michael.
3: Thank you!
0: Ito pa, isa pa, DJ Yams, ha? Go.
1: Hello po, magandang gabi. Mayang gabi eh.
0: Hello, mayang gabi eh. Ngano mo oy? Tumagpod mo oy. Hello, mayang gabi eh po. Hello,
2: magandang gabi po.
1: Magandang gabi, sir. Ano yung pangalan po natin?
2: Michael po.
1: Oh, Michael, saan ka tumatawag? O aha ka nagtawag karoon eh?
2: Nasa Maxep M from Tagum City.
1: Oo.
0: Wow. Okay lang ba yan, sir, na ibang radio station ka, nakikinig ka sa Xep M?
2: Kay DJ, yung pangalan ng babae kaya nakalimutan yung DJ, si Jid, kasi tumatawag ako dito dati.
0: Sino po yung nahanap niyo po, sir?
2: Oo.
0: Ha?
2: Yung nakikinig kasi ako sa programa nyo.
0: First time nyo po bang makinig sa programa namin, sir? First time mo po?
4: Oo po.
0: Ay, welcome po. Maraming salamat, ha. Nakadungo ba malayo sa... Mangayo o gunsa?
4: Malayo kasi yung ano namin, yung lugar namin, nasa Tupi, sa Cotabato kami.
0: Ay, ganun. So, naka sa Cotabato ka ron?
4: Sa Tupi po.
0: Tupi, oh. Sir, unsa ba yung matambag ni mo sa to ang letter sender ka ron?
4: Okay po, ang masasabi ko lang po ang huwag siyang mag-desisyon kung hindi pa buo yung loob niya kasi mahirap na, baka bandang huli masisisi niya din yun tapos labag pa sa kalooban niya. Dapat bago siya mag-desisyon, yung buo-buo talaga na sa puso niya wala na. Pero kung mag-desisyon siya, meron pa siya sa puso niya, sobrang sakit kaya yun.
0: DJ Yams, ikaw na i-eterno. Ikaw na bahala sa mga DJ Yams, hindi ko kayo mag-Tagalog ngayon.
4: Kasi pag nag-decision yung isang bagay, dapat pag-isipin mo mabuti kung tama yung ginagawa.

0: Okay, may tama ka talaga, kasi, kuya.
1: Ano po?
0: May tama ka po. Tama ka po. Sakto yung ano mo.
2: Saktong-sakto yung sagot
0: niyo, tumpak na tumpak yung mga advice niyo po.
1: Kasi mahirap na mag-desisyon ngayon. Tapos lapag pa sa kalooban mo. Sino ba yung masasaktan? Balang araw, ikaw din. Sabi mo lang sa sarili mo, ayaw mo na, pero yung sa loob mo, gusto mo pa pala. Ayaw mo siyang bitawan.
2: Parang ang lalim ng pinagdadaanan mo.
1: Oh, dapat before mo i-let go yung isang tao, yung talaga hindi mo na siya mahal. Mm-hmm. Pero kung hindi mo pa siya, pag mo muna, kasi mahal mo pa siya eh.
2: Una ho. Sige na, hindi na kami magla-let go. Ba yan? Huwag ka mag-alala. Kapag kaya pa naman, hindi pa kami magla-let go. May tanong ka ba?
1: May tanong lang po ako. Ano yung pangalan ng DJ natin, yung babae po?
2: Yung babae po na DJ po?
1: O, yung kausap ko po ngayon.
2: Ay, kausap. Cinderella po. Cinderella po. Bakit?
1: Hindi, palagi ako kasi nakikinig tuwing gabi sa programa niyo.
2: Ay, maraming salamat po. Makinig ka palagi, ha? Huwag ka mag-a-absent, ha?
1: Kasi, ano yun, paborito ko kasi yung ano mo. Alam mo yung pinakamag-rinig ko yung boses mo, para cute, tapos yung kasama mo dyan, na lalaki. Bagay na bagay kayo na magiging DJ sa paragasarante.
2: Naku, hindi ako DJ. Si DJ Yami yung DJ dito. Bisita po kasi ako. Hayaan mo, basta lagi ka lang present, ha? Huwag ka mag-absent, ha? Para lagi tayong magkakasama, ah.
1: Oh, wala na. Hindi tayo palagi magkakasama kasi malayo ako, malayo din kayo. Palagi ko lang kayo narinig yung boses niyo.
2: Isipin mo na lang na kahit malayo ka, magkasama pa rin tayo. No? Isipin mo na lang na...
1: Opo naman.
2: Oh, habang nagsasalita ako, katabi lang kita. No?
1: Okay po.
2: Oh, wag mong iisipin na malayo ka kasi pagka ganyan, mawawalan ka ng pag-asa sa buhay mo. Isipin mo, malapit lang tayong dalawa. Diba? Oh, sige. Inaantok ka na ba?
1: Kanina, nahihirapan ka magsalita ng Tagalog ngayon.
2: Hindi, minsan talaga wala, nawawala ako sa sarili ko kapag Tagalog. Kaya buti andito si Yami. Oh, kasi mahihirapan talaga ako. Pero salamat, matulog ka na, gabi na.
1: Salamat kay Yami, Yami.
2: Si Yami ang kasama ko ngayong gabi.
1: Tanda yung kasama niya. Bye-bye.
2: Bye-bye. Ingat ka po. Good night po. Yams. Palinindigan mo na, Yams. Dapat lagi kang andito, Yams. Hindi talaga ako ganun kagaling mag-Tagalog, Yams.
0: Hindi mo na ako marunong mag-Tagalog.
2: Ano lang talaga. Iba kasi sa amin kay... Ay, ambot, Yams. Ay, mala ka na, Yams. Ay, makaya, good. Greet lang ko ni Janeth Tenebroso. Pwede pa play ng song Isang Katulad Mo. Ang daming tumatawag. Hello po from Boards ng Agusan del Sur. Thank you! Salamat kay Boards. Humot na di ay ko, baby. Sama na to ni Yams. Humot na daw siya, Yams. Sige, Yams. May naghahanap ng textmate dito. Sige. Ikaw mag-announce ang number niya. Maabot ba nung nalala? Sige. Yams, go ahead.
0: Okay po. Meron po naghahanap ng mga textmate dyan. Ito yung number niyo po. Oh. 0970-987-9344. Again po, sa mga gusto pong maghanap ng textmate, naghahanap po siya. Ito yung numero niyo po. 0970-987-9344. Ito lang po. Maraming salamat.
2: Yun, dapat magka... Diyan na lang yan, Yams. Ikaw na magbasa muna, Yams.

0: pag may mga pahabol pa dyan. Pero yams, wala naman kita igong oras, oy. Yeah. Oo, mag-uwi na tayo. Pero pagka Sunday, kasama pa rin kita, diba?
1: Yes.
0: Yun. So mga katropa, wala namang kita igong oras, no? Magkuyog-kuyog kita karong umaabot na Domingo. Siyempre, kaubang gihapon ako si DJ Yummy Yams for your final words for tonight.
1: Yes, ito lang yung masasabi ko sa inyo mga katropa, no? You have to enjoy your life.
0: Mm-mm.
1: Kasi lahat naman tayo may mga pinagdadaanan sa buhay, may mga challenges sa buhay. At always remember that every day is learning, every day is challenging.
0: Yun na. O, diba? Dapat na huwag kang matakot na matuto araw-araw. Ako, isa raman akong iingon, mulit na ko. Mulit na ko. Bitaw, ulit na mihang, kay wala naman good gabi inagidpod ka ayod kawalo ko nga napang may mga laing trabahoon din ha. But thank you so much for making us part of your evening ngayong gabi tsaka wala tayo bukas. Wala mi ugma. Mag-off sa mi pahoy sa mi DJ Yummy ugma ha og sa Saturday so magbalik mi balik tayams karong Sunday night. Oh. Bisang alo na lamang Positive Book Person sa XFM Network Philippines. Kauban ako si DJ Yummy. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

Balik kita mga katropa, ini atong programa The Secret of Health. Usang hatagan o pagtagad, kini nag-text na mga katropa from 421. Mayang adlaw, pirmi ko gapaminaw sa inyo ha program. Mangutana lang ko ngano sige ko ihi-ihi sa gabi. Salamat Dok, God bless sa inyo ha program. Pirmi nga pag-ihi sa gabi mga katropa, most common symptoms na sa may mga katropa na itong adin adunay problema. Number one, sugar. Ikaduha, kidney problems. No, or liver problems. So daghang pwede nato tan-awon susihon kung unsay pinakahinungdan nganong aduna kay pag-ihi-ihi sa gabi ha, ma'am or sir. No, kini nagpadala sa iyang text, wa man nagyon babae ba ni or lalaki. Kung lalaki, basic aduna pug kay prostate enlargement or prostate problem, mas maayo ipa-check gina ato na ha. Kung adunay mga symptoms gani nga pag-ihi-ihi sa gabi, ilabi na grabe kadaghan mag-ihi-ihi sa gabi unya. Dunay gipag-inom nga mga tambal wa man nawala, mas maayo magpa-check sa iyong sugar, magpa-check sa imong kidney, magpa-check sa imong prostate kung lalaki ka no, para mahibaluan kung unsay pinakahinungdan. Kung nakita gani nga adunay problema jud, visit our Yes to Health clinic tungod kay aduna tay specific combination, specific program para gayud kung unsa may nakita nato nga problema o result dinha sa inyong mga ultrasound ang mga katropa ha. Welcome kamo, bisitahan lamang ang Yes to Health clinic. But for the meantime, pwede kamo inom mga katropa no, sa atong texter, pangita lamang ang Santon Plus Gold sa mga butika dinha sa imong lugar. Santon Plus Gold ako kay nagtabang no, either kidney problem, diabetes man or prostate problem, Santon Plus Gold usa kini kad suplemento para gayod niya anak nga kondisyon mga katropa ha. Unya ay glangan bisitaha dai nang Yes to Health clinic. Daghan salamat, wa naman tay igong oras mga katropa sa atong programang The Secret of Health. Kini gihapon ang inyong health consultant si CJ Nidruda. Ugma mag-uban-uban ta sa mga gyapong oras sa mga gyapong stasyon. Oga, sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako karunay magaingon.

nga diin na ang Dios, mga katropa, ana kaninyo, huwag ilabi na magkatanggal gayod sa inyong mga balatian. And then, sa gusto mo ba nini atong programa, ayan ha, pwede ka mong mapadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, may tuon kayo sa atong panglawas. Just text your message dyan sa tuwang text line number 09-09-17-62844. Once again, so gusto mo pahat no, sa ilang mga pautana, huwag muban kayo din itong programa. Just text your message dyan sa atuang text line number 09-09-17-62844. Huwag ato agayong hatagan o katubagan no, ang inyo kayong mga gipadalang mga pangutana. Busa o banina o sabak ko ninyo mga katropa. Ilabi na gayon sa ato agayong mga avid listeners no. Inigayod sa mga taga-tagong ayan, maayong buntag. Hilabi na kay Sir Ruel Ubida. Dinagayod sa Kwambungan, Tagum City. At saka avid listeners po ng XFM. Hilabi na sa programan The Secret of Health. Pag sa mga taga-nabuntunan, labi na kay Nanay Luisita Varka. Ayan, happy morning, Nanay. I hope and I pray anak ka karon sa Kaimsog o Kapiskay sa Panglawas. Og sa dinagay sumawab na, kanagan po tag mga listeners din ha. Labi na kay Mama Nida Paco. Maayong buntag Mama Nida. Kaumad gayod sa imong mga kaubanan din ha. Our brothers and sisters, no, tungod kay Adventist, no, kini si Mama Nida. And avid listeners po ng XFM radio station. Og kinsa pa ba, no? Tagamawab, ayan, si Mama Jenny Aguilar. Ayan, happy morning also, no? Aguilar family. And then sa mga taga Davao, dagan usab kitag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na kay Wilma and Revihilio. Bago na ito na yung

Gente, mga katropa, noong panahon o noong adlaw nga din nag-duty tas Davao from Turil. Ayan, naka-visit sila sa atuang clinic and then naka-avail kayo sa atuang free services. Tungod na sa pagpaminaw sa atuang gayong mga programa sa Yes to Health and then hilabi na sa matag programa gayon no, nining atong XFM radio stations mga katropa. Happy morning to tawag ni ini nanay and tatay Tulibas no dinha gayod sa Turil Davao City and sa mga tagamati no labi na din sa Baywalk kami taga dagang tag mga listeners din na mga katropa and then isa sa mga massage therapist din na sa Baywalk sa ka-listener gayod sa XFM radio station si Nora Barangan. Ayan, happy morning, no? Nagapaminaw siya karon kaoban gayod ang ilang mga kaoban. Ingon pa niya, lanog kayo ang ilang radio, no? Din ha gayod sa Baywalk sa Mati, no? Samtang maghilot-hilot na sila din ha. Mugi doon ilang ginapa gitawag nini. Ginapaminawan, no? Kini ato nga programa mga katropa. Ganta ng programa na gayo din sa XFM Radio Station. Asa ka mang lugar karon din sa Tagum, sa Davao, sa Mati. And dahil labi na, dinausap sa Bukidnon, no? Ayan, sa Jensan, sa Pulumulo. Ayan, sa San Frans, no? Magkanputag mga listeners din, ha? Ayan, happy morning po mga katropa. And have a blessed day. And then, syempre, usbon ko ha, ubani ako mga katropa nini atong programa, pinagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, may tungod gayod sa atuang panglawas, o atong paningkamutan atugad kining hatagan o katubagan, ganit ang andagan na o nagpadala sa ilang mga mensahe. So stay tuned mga katropa ha, tungod kay ato ka ng hatagan o katubagan, unya o ganit, so wala yung mga pang text, ayaw ka problema tungod kay aduna usab kita'y mga Facebook live na o nagtuo ko nga halos tanan karon nagagamit na gayod og Facebook apps. So, pwede ninyo na i-search mga katropa sa inyo ang mga Facebook. Ang atuaga yung mga XFM pages. Ayan, i-search lamang ang XFM 100.7 Tagum City. Aron tungod niya na updated ka mo and then syempre labi na ang ato aga yung programa karon live usab kita mga katropa na diin na makita og madunggan sa ato aga yung mga Facebook page o pwede ninyo usab search sa inyo mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment and XFM 97.9 Davao Katropa Digital tungod kay matag adlaw dili lamang kining atong programa The Secret of Health ang tanang programa dinhi sa XFM labi na sa mga balita o live gayod kini mga katropa sa atwa gayong mga Facebook page and happy viewing sa tanan nagatanaw sa atong live karon especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan, good morning doc, good morning sir Jake and then to Jing Pigarido, good morning morning doc, CJ Nedruda sa tanang tigpaminaw watching from Matina Applaya Davao City. God is good all the time, mga katropa. Yes, ayan. Happy morning to si, Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. Ayan, happy listening, kauban ang imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanan, nagatanaw karon ha? Ayan, happy morning, mga katropa. Well, madungagan o sa mga itong mga kaibalo, may tungod ganyan sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod ka ninyo. Gayod sa ato ang gitawag nga lamian nga kape no nga diin maghatod ka nato og kahimsog og kapis kay sa panglawas nagkape ka na naggamot ka pa Sutton Plus coffee mix ang kape nga diin mo pahimsog sa ato ang lawas.

0: Boss Gold.
1: Daghan ang nangutana mga katropa kung pwede ba ang atuang Santon Plus Coffee Mix no, sa mga adunay gitawag na problema no, sa asukal sa ilang dugo mga katropa. No, pwede gayon no, kini atuang Santon Plus Coffee Mix mga katropa tungod kay ang atuang gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talagang totally severe no condition or seryoso or tawag nini taas na kayo na level of your sugar, so I can say na safe kini ato ang gitawag nga Santon Plus Coffee Mix. So safe kini labi na sa mga kabayan nato nga din hilig og kape. Kaya ang uban ra ba pag adunay sugar problem, ang ilang ingon na lang doc, kini lang man ako ang ginagamit kining stick, di lang ko magamit og butang og asukal. Problema sa gihapon ha, bisag way asukal mga katropa, labi na sa mga hilig mo inom og kape, apan aduna na gitawag na tog diabetes. Nasayod ba ka mo nga dili lang ang asukal maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuang dugo? So, sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods kiniusab makadaot gayud sa atuang pancreas o hilabi na sa matag selyulan ni ini. Kaya nga naman, adunay dakong connection mga katropahan o kining caffeine nga diin mo'y modaot sa pancreas. O kung mga daot ang atong pancreas, syempre dili na makaproduce o insulin. So unsaon na lang na pag-abri sa matag selula para makaproduce og energy og dili mo daghan ang asukal sa dugo na. So inana usab kinahanglan atong hibaluan na dili lamang ang asukal, hilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So bisan pag stick for us nga di nagaton sa natural, dili gid siya maayo mga katropa. So Santon Plus Coffee Mix available kini sa tanang butika nga duol sa inyong lugar, and also available usab kini sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani, mabasa man ninyo atong signage. Ha? So, abri ka na matag Domingo, hangtod the Bernes, alas 8 media sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then, ang atong schedule sa check-up and consultation, dini gayod sa Tagum, is Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday, no? Usbon ko ha, ang atong schedule sa check-up, din hingayon sa Tagum, Merkulens, Huwebes, Bernes, og Adlaong Domingo, no? Alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then sa Davao, ang atuang clinic address, anak kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Ganitong dito ta ng schedule ni aging simana. Tagbag taong pangita na. Tagbag pangita ang atong pasyente, asa daw ang clinic, nasaag daw sila. Pila na kaoras na tinugtuyok-tuyok, may nga sila service na. Medyo lisod-lisod, makita ang atong pwesto din ha. Kung naana mo mismo sa Matina Crossing, dili mangit siya actually atbang sa Kawayan Drive, pero nasa sa Pikas nga bahin, no? So pag dayon kurbada ninyo mga katropa din ha, hatagan ta mong para mas masabtan, mas madali malocate. Dayon kurbada, palugso man ha, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kaya naarata sa right side mga katropa. Inyo na yung mabasa dahil ng ato ang signage na Yes to Health Clinic, and then abri ka na Domingo hangtod Bernes, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayod sa Davao is Monday and Tuesday, no? Lunes o Martes mga katropa, inyong makauban personal ang inyong health consultant si CJ Nedruda. Subon ko ha, Lunes o Martes, dinagay kita sa Davao City. Sa Matina, I mean sa Mati, no? O, na Matina naman noon. Mati mga katropa, is everyday ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po mga katropa. No, kung din kamo mo ato sa atong klinika. And then ang atong assigned secretary, mao gayoy pag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga ni kanako. Huwag ako makikistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes to Health Clinic mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita. Aron tungod niya na magadungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
0: Secret of Health Trivia.
1: kining orasa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, your excellent choice. Ifik na tog hatag og advice kung unsay angay buhaton. But most of the time, pag inana gani, graduate ang pain, then mo appeal no sa paginhawa mga katropa, basic na nag-indicate sa imuhang kidney area, no? And then kung dili normal ang imong bowel movement no sa atong texter, basic sa imuhan nang gitawag nga appendix, no? Kay kung dili man good normal ang bowel movement and then magsakit na dayon ang right side, basic aduna na appendicitis ang usa ka tao or barado ang iyahang ascending colon. So kana nga mga symptoms, kinahanglan maatiman day na to. O din na to padugayon. Ay kung padugayon ta, basig mo abot pa noon sa dakong problema, ano? So kinahanglan take a general cleansing or detoxification, no? Sa tuwa gayon texter. Kadiin nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan. Mas maayo mahatagan day na og pagtagad. So, kung dol ka man sa atong klinika, atuwi ang Yes Health Clinic. No, kung dolkas Davao, Lunes o Martes ang atong schedule. Or kung sa Matika, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung dinikas Tagom, Merkules, Huwebes, Bernes o Adlaw, Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation. Din higayod sa Tagom City. Aron to din na makita na to kung sa mga pinaka-problema or hinungdan, ganong gasakit man na ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon natin yung natural cleansing usab nga gina... pa-avail no sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang paggawas og hugaw no. And then syempre makainom pug ka og mga juices and then naturopathic modalities. For the meantime, habang napakadin na sa inyong balay, I suggest ayaw sa pagsobra og kaon. Basig sige pug kag heavy meal labi na pag gabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho, tibuok adlaw? O, pag abot sa kagabion, dito lami kayo ikaon, no? Daghan kay gikaon, labi nag-bisis tibuok adlaw. O, pag kagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Ginagmayrag kaon tuon kay gadalis trabaho manang pagkagabi dito na mabawi og kaon nako po mga problema no nakong problema mga katropa tungod kay loaded ang ato ang digestive system and then ang mahitabo pag-abot stina di na kayo mapagawas tungod kay wa kayo natarong og usap wa kayo natarong og tunaw no mahitabo constipation. Kinahanglan mga katropa ha, hinabi na kung adunan na pagsakit sa inyong right side, kinahanglan light meal rajutas kagabi on. And then every morning, warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon on, pure pipino juice and celery. Alam mo celery, kining kinchay, no? Daghan na spalingki, pangutana ra mo, unsay yung kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa. And then dahon dayon. Lima kapaluwas sa kinchay, ubani sa usa ka pipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom, Santon Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na itong paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak kay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dua kapsula, buntag, ala 30 minuto, suman ikaw mukaon. And then duha kapsula sa gabi 30 minutos human ikaw manihapon. Prama 520, aslang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa ato ang check up and consultation sa Yes to Health mga katropa. Pirmi na ko na ginaingon, libre ang ato ang check up and consultation. Atay gipiling edad basta dunay problema sa panglawas, welcome na welcome kamo nga moadto kayo sa atong klinika. Mo na gingon may pera man o wala basta adunay problema sa panglawas, welcome kamo nga moadto sa atong klinika, no? Apan kung adunay budget moadto klinika, mas maayo na para makasuway usab sa atong mga pagpanambal. Tungod kay aduna kitay mga specific and complete combination of herbal medicine, kaba ng atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para gayon no sa inyo gayong mga balatian. Mo nang mga madungog ninyo nga mga testimonya mga katropa, nga di naayo sa ilang balatian, sulod lamang sa tulo ka adlaw, usa ka semana o dunay duha ka semana. Og ang pinakadugay na ito is upat ka semana. Tungod ka na sa ito ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Ang diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan din adunay problema sa panglawas. No? Apan luyo niya ng tanan, ang ato ang check-up and consultation, and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling, libre ka na mga katropa. Na? And then kanindot ka, doon na patay dietary guidelines. Ang sama ni dietary guidelines, mo kaning usa ka papel nga diin niya ng papela nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pagulit ninyo, kana nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo ha. Aron to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Mo nang sa mga pasyente na kato sa atong klinika, makaingon jud nindot daw kaayo no ang serbisyo nga atong ginahaton. Asa ka na gitudloan na ka, gipadalaan pa kag kudigo, no? Para di jud makalimot especially sa mga kabayan nato nga limtanon. So kana mga katropa, ayog kabala ka sa nag-text no kung free ba ang atong check up. Yes po, free ang atong check-up and consultation. Magbasa tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter. Ano niya atong programa, mga katropa? From 656, no? Good AM, ask ko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santon Plus Gold. Pangutana, unsay angay imnon o unsay angay buhaton no, sa naghubag nga walang tiil, no? O paa ba ito, no? Kaya paa may leg man ang gingon. Isan pagkainom o Santon Plus Gold. So, ang iyang pangutana, unsay pwede i-partner? Yes, good question, no? Kaya nga naman, ang uban, musalig na rabadayon pag hilabi na aduna na gainom na siya o Santon Plus Gold. Para ni sa kahibalos tanan ha, ang atong Santon Plus Gold mga katropa, yes, very effective and very powerful, labi na sa itong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tao nga di nagahinom ni ini, buot pasabot kulang o kahibalo, no? Ang tao nga di nagahinom ni ini, dili gihapon or less effective ang gitawag na itong Santon Plus Gold. Kaya ano man, abawa, gahinom ka ang Santon Plus Gold, unya, sige gihapon kagkaog bawal, no? Wa gihapon, mo na yung gingon, wa japoy jamu. Inahanglan, nagainom kag Santon Plus Gold, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas, ubani sa paglikay sa bawal, no? And then, ubani pa jud og naturopathic modalities, mo na yung pangutana, no, sa atong texter. Kung sa pay, angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Santon Plus Gold sa paa nga di inagahubag, no? Una sa paa nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig nang hupong na jud na, basig adunay problemas kasing-kasing, no? So mo na mas maayo i-check na to na ma'am or sir, no, sa atong texter. Basig adunay na kay problema sa imong heart, mas maayo mag-juice ka og pure carrots and the pipino juice. Ang carrots high in potassium and ang pipino siyempre, the best cleanser. So, tawag nini, perfect combination sa mga kabayan na itong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then, a pure turmeric juice, no? Especially sa naghupong, kunya naghubag, dako-dako na. Pag-juice o pure turmeric. Unsa man yung turmeric, luyang dilaw or dulaw, mo na itawag sa uban, no? Ang inyong himuon, bangguron ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlong atela, pugka, ang pure nga duga, makainong kag lima kakutsara. Pure ha, ayobutangig asukal or tubig. Pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya, ubani pag inom o duha kapsula sa Santon Plus Gold. Buntag, 30 minutos human ikaw mikaon. O 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Basig mo inom pugkag Santon Plus Gold, usara pug kapsulas buntang. Niya matingal lang ano man ni kuyos ang ubag. Mao na no kay gitipid man ang Santon Plus Gold na. Kung gusto kag dali nga kayuhan, itaas ang dosage no tungod kay natural man ni atong mga supplement, ang mga produkto, why problema mga katropa na. And then sunda ka to akong advices. nanawa dako kay na og kausaban for just 1 week na. And then i-observe na 1 month, I suggest 1 month ipadayon. So nga din sunda to akong gipang tudlo. Unya pag-inom eh, high dosage ang Santon Plus Gold. Unya likay jud kas bawal na. Kay kung nanghubag na, bawal na jud na ang parat. Kaya bisan pagbuinom kag Santon Plus Gold, tumanon nimo ako mga advices. Kung sige kag inom or kaon og mga parat, awa gihapoy, tawag nini kaayuhan. No? Kaya kung hilig ta og parat, sige tag kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamos, o sa pabang mga parat, no? O, mga noodles, mga magi, o kataas ka na siya sodium. O, sumala sa pagtuon, o kining sodium in or high in salt, it invites a water, no? So, buot pa sa buot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas og asin. So, kinahanglan, likayan dyan na automatic, no? Sa mga kabayan na ito nga din ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So, wala man ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma, mao sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. Huwag inyo sa gapong makauban ang inyong health consultant na si Jane Druda. Huwag wa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. Huwag ako kanunay magaingon o magapahinumdom. Amping ang imong lawas, huwag ang imong lawas mag-aamping kanimo. May muntag sinan and God bless us all.
0: Susunod na talakayan sa The Secret of Health. 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: Horas para la tropa 6 FM Double Region a las 4:30 City en Abagaca Tropa.
1: Exciting Filipinas.
2: Ya sa kita karon sa gawas atron ato kining kwaon ang reaction sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Ta-da! Good morning.
1: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug gauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas.

0: musika o katawan.
1: Good morning!
0: Ang adlaw mo sidlak.
2: Dali kuyong na! Okay! Good morning, people of the Philippines! Buntag na mga katropa, bangon na mga katropa! Ala, ibot, nanghalang na igo sa lansang. Ito, exciting Pilipinas, buntag na mga tropa, nag-adaw na sabkanong nga Biyernes, adaw nga Friday! In other words, mga tropa, the day is flying day. Tinglupad na mga tropa. Tinglupad sa daghang mga labhonon. Ah, tiningo ba ng labhonon sa uban ng sinima na muli, mga tropa? Man, tinglupad, daghang labhonon, dalon. Ito, bango na mga tropa, gumikang kay buntag na ng adlaw ng Friday karon. It's a trace na gano'ng bulan sa Hulyo tuwing 2026. Anay, kumusta? Good morning over the world. Kumusta, tibok probinsya sa Davao Oriental? Nagpaminaw karo mga tropa sa 99.1. Mati City, kaninyong hurot mga katropa. Kumusta mo?
1: Good morning,
2: Chul!
1: Good morning!
2: Nagpaminaw sa karo mga tropa sa Tagum City, Davao del Norte sa XFM 107.1. Tagum City, probinsya sa Davao del Norte, kaninyong hurot.
1: Good morning!
2: Davao del Sur.
1: Good morning!
2: Presidenter.
1: Good morning!
2: O siyempre, mga tropa, Davao de Oro.
1: Good morning!
2: Kumusta po mga katropa? Ang ato mga kaigsunan, mga kakabsat natin dito.
1: Good morning!
2: Mga kakabsat natin dito sa Ilocos.
1: Good morning!
2: New boy Ilocos.
1: Good morning!
2: Mga kaigsunan sa mga Ilocano. Maupay na umaga sa inyo.
1: Good morning!
2: Maupay na aga. Ito, may buntag niyong tanahan, mga katropa. Huwag din sa mga tropa, karon sa Island Garden City, Samal, Tagum City, Metro Davao, kaninyong hurot.
1: Good morning!
2: Huwag ingon, mga tropa, Tibok Provincia, mga katropa, Tibok Region 11, kaninyong hurot, mga tropa, good morning!
1: Good morning!
2: Alright! Andam na ba mo? Friday man ron, mga katropa. Hala, birat na mga kaigsunan, birahay! Birahay ba? Gunitin yung brief, mga katropa!
1: Exciting!
2: Yara, mga katropa! Gunitin yung brief!

0: Diba? Hawak yung ambre pagkatropa. Guniti yung ambre pagayo. Gumikan kay Pasko na. Happy tang Pasko bitaw pagkatropa. Gipaningot tapon ko. Managingo magkatropa nga. Maka-kuan mo rin. Maka-ahaw mo rin magkatropa. Maka-ahaw. Okay, kaniyot lang. Mag-ampo sa tabaga katropa.
1: Exciting Pilipinas!

0: Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Dalaygon og makagagahom nga mahan Yes Lord. Ang ayan lang mga ikaw mo pagdayo pagahimayaon, niling adlaw na sa buntagon sa among pagpadag-uban. Karin ikaw naghatag kanam og yapon og kahigayon na kamay makaginhawa pag aduna pay kinabuhi. Niling pagmata namo sa buntagon Lord God. Salamat in tanan Lord God. Sa pinakadakong grasya na mauman ang kinabuhi. Mag-unsa man ang wa nay kinabuhi, mag-unsa man tanan ng mga butang. Lord, kaya kami nakasabot ng mga butang o salamang kinakadayandayan. Ang mga butang o sagrili ka mga material na diin, hili na mo madala kung kami. Imo ng tawgon, kari ko yung pagbalik ang mong kinabuhi. Nasa kami, Lord God, nga usahay kami mahigugmaon sa mga butang. Kaysa pagmahal ng hakan ni mo, Lord God. Apan kinintanan, Lord God, among gilauman. Na kami, Lord God, dili kami maningkamot kami, Lord God. Na kami dili maimpirno sa mga butang nga way mga pulos. Ang adlaw na sa Lord God, ang pangayon binisyo panalangin. Para ning adlaw, ikaw makahatag na sa kanamo o kahayag sa dalan nga mong paglaktan. Ang imong balang espiritu may magiya kanamo. Gam sa mga tagsa-tagsa kamo na huna alang sa mga misyon ining adlaw kaunta Lord God magma accomplish successful palipayon kami Lord God nga mo serve sigo sa mong kabubuton sa mong pagtrabaho Lord God. Ning mga adlaw sa Lord God adunay mga nagpingit sa mga kasakit, nagpingit sa mga problema, depressed tungod sa mga problema. Panasayod kami Lord God nga ikaw nagadupa, nagapaabot kung kanus hingpit balik na kanimo para imong hatagan og hingpit nga kalipay luyo sa mga problema nga ilang nasinati. Ikapa Lord God ang mga depressed ng adlawa, mga taong wa nagyo kapaingnan sa ilang tanaw. Apan ikaw Lord God na akanunay nagatanaw, nagaamping, nagabindisyon nga to kanila. Mga adunay mga balatian sa Lord God, hikapa sila, huwag tanga ilang tagsa-tagsa ka mga ipangbati sa kalawasan. Kining adlaw, Lord God, huwag ang mga nanginahanglan o mapinansyal, mga financial nga kinahanglanon, mga pagkaon, kung tadi mapasmo ang tagsa-tagsa ka pamilya, Lord God. Kining tanan, Lord God, huwag kami ilang mahimo, na ikaw magbuot yung tanan namong mga pinanghanglanon. Manamo kining gilauman, ngalan ni Jesus, amo Ginoo Kristo, Dios nga usa hangtod sa kanturan. Amen o amen. Ngalan sa man sa anak sa Jesus Kristo. Amen. Kanimo.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: All right, lami inom-inom kape mga tropa na. Sa bag-o ta ligo, lami kay higop og kape mga kaigsoonan. Hoy, 208 na mga katropa itong kuan karon. Atong tawag na itong mga tropa, 208 na, nadugangan og pito. Okay, 201 man itong pagbiya kagapon, no? 201? 208 na mga tropa itong subscriber sa XFM Tagum City YouTube. Salamat, no? Nagkaanam na mga tropa, og muabot ng million, okay siguro. okay ni mga tropa. Salamat kayo, kaya nagasugod agad mga kaigsunan mo kuan rin. Pakikuan lang, pakifollow na lang. Paki-follow lang mga katropa, paki-subscribe na lang, paki-like, share na yon sa ato ang mga katropa, mga video live din mga katropa sa atong YouTube sa XFM Tagum City. O siyempre mga katropa, live na live, usap kitang madungog din sa atong mga kuan mga kaigsunan sa ato ang mga Facebook page. Facebook page mga katropa sa katropang Arnel Cortez. Dari po mga katropa sa ato ka Facebook page sa XFM 99.1 Mati City. O inguman sa Facebook page mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City. Ani akaroon nagtanaw mga katropa na minaw. Mr. Eliazar Robio Asiro. Dari karon sa may Bermudez Tagum City. Inguman sa Facebook members pamilya. Good morning. Dari sa mga katropa kay Bethlehem. Nakang Bethlehem, Bethlehem ha? Bethlehem. Uring, mga Uring family. Good morning, katropa gabong. Kusog kaayo ka diri sa Dasing, New Corilla. Greet na ko ang ako gabana na si Rony Uring. O sa akong mga anak na sila si Terry. O inguman si bonjour. Oh, tiri og bonjour. Good morning. Bangon mo na tiri og bonjour. Oh, naghagok pa tiri og bonjour. Naghagok pa rin mga kabataan na to. Labi na katungala mag-eskwila pa. Kanya og na ma-eskwila pang hapon. Naghagok pa rin mga katropa. Okay, dili na pugsog pamata sa mga inahan. Kaya aron sa baka relax, ay di na makatulog mo to. Yon mga katropa. Mga estudyante, ting klase pa rin ha. Kay Biyernes pa rin mga katropa. Friday karon mga kaigsunan. Ikatulong adlaw karon mga katropa sa kalihukan sa araw o araw ng Davao del Norte. Ikalimang adlaw katropa, mauna dito ang final sa araw ng Davao del Norte karon mga katropa ang pisa 5. Yon. Adlaw ka Domingo. Pero kagabi ba to? Kagabi eh. Ato sa kalabayang gabi eh, sa opening mga katropa, grabe kadaghan sa grabe mga fireworks. No? Lingaw kay tan-aon ang fireworks mga katropa. Kung asa na pita mga katropa niyo makita. Lingaw kayo tan-aon mga egsoon. Yon. Diba? Monak, sa kuan po, sa pizza 5, lauman po na nga grabe po ang fireworks display din ha. Matod pabitaw sa uban mga katropa. Kana kuno makalingaw magi kuno ng mga fireworks display. Mga fireworks sa pila ka libo na mga katropa ang gasto ana. Kapag iuban mga katropa nga gastuhan nag 300,000, 500,000 ana kabulukon mga katropa ang kuan kining kuan mga katropa kining tawag natog mga fireworks display. Pero kana ang uban mga katropa giwala naman na din ha sama sa Davao City. Ban na magida din na mga katropa kanila mga firecrackers o fireworks mga kuan giban na magida din na mga katropa tanang klaseng pabuto. So naka-list diha ang budget para unta mga katropa sa mga fireworks display para ni ana mga katropa wa na maadto na gato sa baga nanginahanglan gyud mga kaigsoonan. So at least na naay nakitang laing opsyon nga ang mga budget para unta din ha mga tropa. So ana mga tropa dito sa mga mas labaw pang nanginhanglan nga wala makiti uban sa gobyerno magigsunan kaya makita lang ilang kalisod, makita lang kapait panahon nga magsurisuroy mangumpanya. Diba, mga man tinuod mga tropa panahon nga mangumpanya magigsunan nga magsurisuroy mga katropa sa kabukiran kining pipila nato ka mga politisyan mga kaigsoonan diha nila makita ang kapitos sa paginabuhian sa ato mga kaigsoonan nga naa di dinhi ang lamik ang serbisyuhan diba dili kay naa sa mga dato ang serbisyuhan nato maamay na problema karong panahon na mga tropa kay asa to mga tropa medyo kuan medyo unod-unuran mga katropa kay nahimo ang pinanser kung mahimo ka pinanser sa panahon sa eleksyon mga katropa mahatagang hagdakong posisyon sa gobyerno, mahatagang hagdako mga katropang supplier mga katropa sa gobyerno. Nahidaghan na, nahitabo na. Bisa karong administrasyon na, bisa sa karong panahon administrasyon mga katropa ni Digong, naamagya po na, huwag mo na mawala. Mas labaw na ron mga kaigsuna. Diba? Nagko pagposisyon mga katropa, maupay magbuot. Sila ko'y pinansir sila, gud mga katropa'y naggasto para mudaog mga katropa sa PBBM. Diba? Ay, nako. Arlina Gulciano, do Tarot Escalera. Good morning, pa-shout out Midiri sa may barangay sa Wagan. Beruela Agusan del Sur. Kusog ang inyohang istasyon dire. Kung sa may mong ipaminaw din ha kanang kuan, naminaw ka sa XFM yun? Kaning kuan, kining 107.1. Kung sa may di ha? Pakikuan daw, pakikuan daw kung sa may di mo. Nagpaminaw pa kang radyo o naaka sa yung aning sa social media, sa Facebook page lang ka nagtanaw, ma'am, Arlina, XFM. O, di agaw, baabot ba ta diha sa, di aman may nahimutang sa Tagum City ni 107.1 Tagum City. O, ang 99.1 Mati City man to. Pakikuan daw, ma'am Arlina, aron na sayod po mi. Biruila Agusan man eh. O, diha mga Gomez family, dahil din ha, nakaliwat sa Kumbayaw. Mga Gomez family. Tapos diha mga kaliwat ako, mga Algabres, Biruila. Tunggikan din ni

0: wala pa nakamata. Pag mata na mo kay mo eskwela pa. Yan, mata na mo ni Carlo. Loy, mata na Loy. Kisay, mata na kisay. No, na naman tubig sa... Na naman tubig sa balay. Di pre sa una, buad to pa mo sa paadapit. Karoon, na ng tubig sa balay, mo na, tinapulan ng matag sa'yo. Sa una, kay sa'yo mata, kay baktas paggamay mga katropa, ato pa sa ubos. Di ba? Karoon, na nasa likod sa balay, ang mga tubig, lihan ang mga ligo. Kaya mata na mo niya, kisi. Kaklaro, ana. Mata pang Rodolfo Gana, Sumatra, mga katropa. Kaklaro, ana. O sa kaklaro, purti, klaro ha, aki. Hindi ka basta-basta, aki, no? Kaklaro, ana, aki. Kumusta naman si Aki, senior citizen na pupunta naman si Aki karon. Mura po na si Rini Arias, mga senior citizen, pero paniti, di ba? Labaw pa sa nagun. Kumusta niya, Aki? Kumusta lang po ko niya sa Osaka senior citizen nga si Rini Arias. Sinsahay na gimo kay kay naunam gimo sku ah. Ako mga 6 years pa man ko mag senior citizen ani. Ma'am Ruth Palo Dumandan po, dambot lang. Kano sa mag-senior citizen ni si Ma'am Ruth Galario Dumandan. Galario Palo dahil di na si Dumandan kay si Magdo. Anong si Magdo? Masa si Magdo ron? Good morning, bitaw niyong tanan diha. Mga kaigsunan tayo nagpaminaw karon rin sa ato ga sibihanan sa XFM Tagum City, XFM Mati City. O sa all over the world, gumikan kay live kita madugog. Makita mga tropa sa YouTube, XFM Tagum City YouTube na to. Pakisubscribe lang. O sa ato mga Facebook page, ang XFM 107.1 Tagum City, XFM 99.1 Mati City. O katropang Arnel Cortez, mga katropa ga Facebook page. Makita tadi na. O sa ako ang account, mga tropa Alexander Umaki Algabre Senior. O siyempre atong YouTube, hausbog ko ang YouTube. Pakisubscribe lang. Kagahapon mga tropa kay 200... 1 ang atong subscribers. Karon iabot na mga tropa sa 208. But pasabot na dugangan og 7. Ug ba dugangan ang gyapon ni mga tropa. Pagbalik na to sa Domingo, makita na to mga tropa nga siguro expected na ko maabot na ni 215 ngadto sa 220 karong Domingo mga tropa sa pagprogram na to sa Bullseye sa Alasay sa buntag mga kaigsoonan. Expected ko nga maabot na ni mga tropa sa 215 o 220 ang atong subscriber. Di, ang ana lang pangarap na ito, ginagmagagmay lang. Kaya listen, magdinag ko, magatropa ko niya, floating lang dahil. Alright. Diba? Mauna siya magatropa. O, ayaw kalimot, mga mag-uma, kay mga mag-uma, karon sa'yo nagbata. Nagsik pangalo sa ulo, gumikan ka failure. Why problema, mga tropa? Gamita ka itong magatabang sa atong pagpanguma. Ang ato, mga katropang, tawag ta mga kaigsuunag kuan. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ikaw siguro kung mga tropa, makaginansya ka. Kung maka-crop gold ka, ispray sa imo mga tanong. Makaginansya ka mga tropa, basta gamit ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit ka na mga tropa din sa nagkadaya mga agri-store sa inyong mga lugar, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras mga tropa, alas 4:57 na bay.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
1: Santone Plus Gold.
4: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santone Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santone Plus Gold.
1: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate Iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus

0: plus gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes. Sa pagtuon, ang Santon plus gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon plus gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon plus gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon plus gold adlaw-adlaw.
1: Santon plus gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Dili ako mata, sir. Dili ko kapkaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbon ako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kumang laki gani ka, bayadaan bago jula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Exciting Pilipinas!
6: Alright, balik tayo mga katrupa. Alas 5:04 na mga katrupa. Diriga po sa ato pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag no? Karaban, nagsugo sa kagahapon sa Karaban, mga tropa, hangtod karon, naka-display karon rin mga tropa sa may kulisiyom, sa may kapitol. So, address kapitol yun, mga tropa, sa Bankilam. So, kagahapon, nag-kuan sila, nag-motorcade sila kagahapon, adlawa. So, niya, tuwan ito, nag-implastar dito, mga tropa, mga produkto. Tanan nga klase sa mga hayops, mga tropa, kahayupan ninyo. Way labo tumbanan ni murag hayop. Mga kahayupan ha, mga baligya, mga tropa, mga pagkaon, mga tambal, mga vitamins, naa din ha mga katropa karon nagkaraban sila. Murag baka diskwento gyud ka din ha. Aduna pa yung mga pa-premyo sila mga katropa. So, aduna ay daghang mga kwanto, mga t-shirt. Ato naa dito ko nakita mga tropa dito mga pa-premyo siguro to. So naa din ha mga tropa ang pigrola karon mga kaigsoonan sa sulod mismo kay Alayon gyud po kana nagpartisipar sila. Alayon mga tropa ni ining pagsaulog sa 59th araw ng Davao del Norte until July 5 pa kini siya mga tropa ang saulogan sa araw ng Davao del Norte onya nagsaulog po sa 55th Kadagayaan Festival. Ang 55th Kadagayaan Festival, tanang mga produkto mga tropa sa tanang kalungsuran siyudad na din na nakaplastar karon mga tropa. Makita niyo kung unsang klaseng produkto ang gipanghambog sa mga munisipyo sa siyudad. Na din na mga tropa ino makita din na sila mga boss mga kaigsuunan. Alas 5:05 na bayad rigapon sa atong pagpadaguban sa banang anib sa atong mga balita hatong kanato mga tropa gato sa Premium D3. Virus bang hinungda mga tropa sa sakit kay imong ikadlukan. Inom og Premium D3 ang bag-o mga tropa nga vitamin D3 nga adunay VCO og moringa oil. Premium D3 ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tungod kini sa VCO og moringa oil. Mapalit kini sa dagkanang mga butika ug parmasya nationwide na mga katropa. Siyempre sa itong mga mag-uma, ikalimot ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, nindot kayo mga katropang gamiton para sa atong pagpanguma. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, pang-ispray mga katropas na ng klaseng mga tanom, mabasakan man nagmamaisan, maprutasan man nagmagulayan, hala, mag-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer ka, kay bugat mga katropang imuhang timbang ni ana, buso ka mga unod, ugbunga mga katropas sa imong pananom, uglapyo mga dahon, basta mag-Crop Gold ka 3-in-1 Foliar Fertilizer. Kapalit ka na sa mga agri store sa inyo ha mga dapit mga katropa. Unang bulyada sa mga balita atong Siron, mga tropa, kanwede, 503, mga tropa, ka mga kafgog, ipailawam karon sa training sa 10th ID, sa Mbawab, Davao de Oro. Katropas balita, katropang Lar Sanyol. Live report.
7: Gipailalom sa training ang 503 ka mga Citizen Armed Force Geographical Unit kon CAFGO Active Auxiliaries sa 10th Division Training School Mawab Davao de Oro din formal nga giablihan sa 10th Infantry Aguila Division Philippine Army ang pagbansay nitong Hunyo 30, 2026 mulong tad og 45 ka adlaw ang pagbansay sa mga nasangpit nga sumala pa gidisenyo aron mapalambo ang kahanas sa militar disiplina og kaandam sa operasyon alang sa ilang gikatakdang tahas sa dugang seguridad sa teritoryo og pagsuporta sa mga operasyon sa division aron mapreserba ang kalinaw og seguridad sa area of responsibility sa division nga wala na presensya sa insurgencia. Sumala pa nga ang mga kwalipikadong CAFGO active auxiliaries mamahimong i-deploy nga sa mga patrol base sa mga lugar nga daplin sa baybayon o guban pang estratehikong lokasyon aron makatabang sa comprehensive archipelagic defense operation o territorial defense operation sa Philippine Army. Samtang ipasugdan ni Major General Alvin Luzon, commander sa 10th Infantry Aguila Division, nga importante matud pang iparayon ang pagpalambo sa usa ka hanas og andam sa mga misyon nga mga auxiliary force. Matud niya, ang mga CAFGO active auxiliary nagpabilin Biling kabahayan sa pagkabot sa kalinaw o gasiguridad. Butang ang kinahanglan silang bansayan pag-ayo. Nga adunay disiplina alang sa pagservisyo o pagpanalipod sa komunidad. Walay gipiling ang oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kanyang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Anyol, XFM News.
6: Nato yung propose po mga tropa si Katropa si Kuan, si Senador Robin Padilla. Nga ang Pilipino mag-edad og 18 mga katropa ganto sa pataas mga kaigsunan, kinahanglan at automatic na mga katropa ipa-under kini sa Army Reservist mga katropa. Diba? So ipa-under, ipa-ilaw na sa Army Reservist, kay dugang kining pwersa mga katropa nga manalipod sa atong soberanya, manalipod sa atong komunidad mga kaigsunan. Alas 5:08 na ba?
5: Exciting Pilipinas!
6: Sa lain bahin sa itong mga balita, nasikop sa iniusaga operasyon sa kapulisan ang usa ka 36 anyos nga lalaki nga wanted kinitungo sa kasong estafa diri sa lungsod sa Braulio Iduhale, Davao del Norte. Sumala usab sa Braulio Iduhale Municipal Police Station aga suspek usakin ng kaminyo o residente sa may barangay Apukon, Tagum City din nadakpan pinag usab sa pagpatuman sa warrant of arrest. Ang operasyon gipanguluhan kini ni Police Captain Alon R. M. Daog, ang OIC sa may Braulio Municipal Police Station, uban usab sa mga operatiba gikan sa Sikan, Davao del Norte Provincial Mobile Force Company, 11 o Sikan Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 11 o sa Regional Public Safety Battalion sa Duhali. Kani ang warrant of arrest isyo kanini ato ga Mayo 28, 2026 ni Judge Rona Becerra Cristobal sa Regional Trial Court Branch 2 sa Tagum City. Kalabot kini sa kasong estafa ubos sa criminal case number 30854. Giklaro usab sa kapulisan nga walay girekomenda nga piyansa alang adto sa manahisgutan nga kaso. Matud pa sa kapulisan, ang malampusong operasyon tungod usab kini sa lig-on nga koordinasyon sa ilahang mga unit sa padayon usab nga kampanya batok sa mga wanted person aron nga magapadayon ang kalinaw ug kahap sa mga katropa sa komunidad EGSO. Samtang sa pikas bahin alas 5:00 na. Naangon usab aga duha ka mga tawo human nga aksidente ang usa ka wing van sa Purok 28 Sitio Banug, Barangay Palma Hill, Talaingo, Davao del Norte niadto ga Hulyo 2 ning kasamtang nga tuig. Base kani sa report sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Diha-diha nga mitubag matud pa ang ilang rescue personnel ubos kini sa giya usab sa Talaingod Mayor Johnny Libayaw nga may maupoy chairman mga tropa sa MDRRMC. Kani gihatagan dayon og first aid aga duha ka mga biktima nga nakasinati lamang og gagmayng mga samad o gabunog o gidala kini ngadto sa labing gaduol nga ospital alang kini sa dugang pang-examination og sa pag-atiman. Padayon pa usab ang investigasyon karon sa mga otoridad aron mahibal-an ang hinungdan sa maong aksidente. Alas 5:11 na bayad, rigapon sa ato ga pagpanaguban samtang sa pikas bahin diri sa Santo Tomas, Davao del Norte nagpahigayon usab og committee hearing o ga committee meeting ang saguri aga bayan sa may Santo Tomas, Davao del Norte Hulyo 2, 2026 sa may Municipal Session Hall aron nga hisgutan usab ang nagkadaiyang mga resolusyon nga may kalabutan kini sa kalambuan sa lungsod. Lakip usab sa mga hisgutan ang draft resolution nga nagapasidungog kini sa mga organisador o partisipante sa una nga Business Union of Stores Outlets and Castro Pub o Busog Food Exhibit nga gipahigayon niadto ga Hunyo 25 ning tuiga. Kani giduso usab sa Committee on Public Works and Infrastructure ang usa ka resolusyon nga naghangyo kini sa Office of the President pinaagi ni Congressman Jose Manuel Lagdamio o nga to kang Governor Edwin Hubahib alang kini sa pag-andam usab o tag 50 milyones ka pesos nga pundo para sa pagbutang o ga solar powered street lights sa mga utlanan sa Santo Tomas padulong na kini sa may Braulio Iduhale, Tagum City o sa Kapalong. Isgutan usab ang pag-aprobar sa Local Youth Development Plan 2027 to 2029 o ang pagkumpirma sa 2026 annual budget sa Sangguniang Kabataan sa Barangay Esperanza nga nagkantidad og 636,790 pesos and 60 centavos. sa committee meeting gisusi usab ang pag-renew sa accreditation sa Tarak Motorcycle Drivers Association o Kabalikat Regiocom Philippines isip mga civil society organization sa lungsod. Lakip usab sa agenda ang resolusyon na naghatag kini og pagdaig ngadto ka nga Gerson V. Agustino o ginatawag og GCMC Care Smith o ngadto ka nga Carl Kim Div Virano o ginatawag og Miss Kim Virano human sa ilang matudpang mga kadaugan sa Reyna Davnor 2026 Provincial Wide LGBTQIA+ pageant mga katropa nga nakahatag kini og dungog sa lungsod sa Santo Tomas ang maong mga resolusyon pagahisgutan usab mga tropa o pagasusihon o susihon kini sa tagsa-tagsang komitiba sa dili pa kini ipasaka alang sa opisyal nga aksyon sa sangguniang bayan sa naasing lungsod. Alas sa 5:14 na bayan rigapon sa atong pagpanaguban tantang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Nakabenepisyo usab ang gatusan ka mga residente sa may barangay Panuraon, Mako, Davao de Oro. Sa gipahigayon nga medical outreach ni Antoga Julio Ono, lakip sa mga serbisyong gihatag ang libreng medical check-up, ibot og ngipon, alis bukol o kining pagpanghatag og libreng lugaw aron nga matubag usab ang bataka nga panginahanglanon sa panglawas sa mga lumulupyo. Ang maong outreach mga katropa gipasiugdahan kini sa ni board member Connie Caballero pinaagi usab sa provincial nga panggamhanan sa Davao de Oro ubos usab sa liderato ni Gobyerno Raul RM Mabanglo sa pakigap tambayayong usab sa opisina ni Congressman Jong Sinisa mga katropa gani sumala usab sa Kapitolyo. Kabahin kini mga kaigsunan sa padayon nilaga programa sa pagpalapad sa mga serbisyong panglawas aron nga mas maduol o maabot ang mga komunidad sa lalawigan mga katropa. Alas 5:15 na bay katong unang anibusan sa mga balita diri sa Davao Region. Hatod ka nato mga katropa gadto sa Premium D3. Walay gana mga kaigsoon ang lihok-lihok sa tungod kay luya ang lawas. Mag-Premium D3 ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3 ang soft gel capsule nga makahatag kini og instant energy tungod kay kini adunay taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglycerides mga katropa nga adunay tulo ka mga klase sa fatty acids nga kog makasulod kini sa lawas, moderetso kini sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3 ang mas gipakusog og mas gipaepektibo. Premium D3 ang vitamin D3 nga adunay VC og moringa oil. Mapalit kini sa mga nagkadaiya mga butikag parmasya nationwide mga katropa. Og siyempre mga katropa sa mga magoma ay kalimot ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit kini sa nagkadaiya ang mga agri-store sa inyong mga dapit mga katropa. Problema panguma, masulbad ra. Alas 5:16 na bahay, rigapon sa atong pagpadayon sa pagpanaguban. Sa pikas bahin kasado ng mga katropa o gaandam ng ipang-apod-apod. Ngadto sa mga barangay ang mga sakyanan kinitungod usab mga tropa sa nagapadayon nga pagpaningkamot sa lokal nga panggamahanan sa Island Garden City of Samal sa pagpalig-on sa serbisyo sa mga barangay. Gani giblisingan na mga katropa 24 ka mga multi-purpose utility vehicles o MUVs nga ipanghatag kini sa nagkadaiyang barangay sa isla mga katropa. Sumala usab mga kaigsoonan sa syudad. Gamiton ang mga sakyanan alang kini sa transportasyon energy response ug uban pa mga tropa mga kalihukan sa komunidad nga nagkinahanglan kini og epesyenteng mga paglihok. Ang 24 ka unit mao mga tropa ang unang hugna sa programa samtang ang nahibiling mga sakyanan aron makumpleto usab ang alokasyon sa tanang 46 ka mga barangay. Iplano karon nga mapalit mga tropa sulod sa kasamtangan mga kaigsoonan nga tuig. So, matod pa mga tropa sa lokal nga panggamahanan, kabahin kini sa saad ni City Mayor Limuel Reyes nga matagaan og service vehicles ang matag barangay aron nga mas mapaspasan pa ang paghatag og serbisyo sa katawhan. Mitambong usab ang katropa sa maong nga kalihukan, sila si City Vice Mayor Richard Gindulman, mga miyembro sa sangguniang nga panlungsod ug mga pangulo sa nagkadaiyang departamento sa siyudad. So klaro kayo mga katropa nga gikuha ang allocation nga budget ini sa tunada pa lang mga katropa sa atong kasayuran ang gisaad sa mayor. So sa city ni nga budget nga gipalit mga katropa, gipanin kamutan. Maring unang batch 24-42 manika barangay ang Island Garden City of Samal. So di modo ang budget mga katropa gikuha kini allocation gikan mga katropa usab kini budget sa City Hall mga kaigsunan. So karon mao man ang gisaad niya panahon sa kampanya. So na purchase na mga katropa ang 24, so aduna lay dugang mga katropa nga 38 kumbaga. Oh, 18 na lang. Kay 42 raman. So 18 na kulang mga katropa. So 18 lang ka barangay ang kulang nini. So mao ni ang mas labi. Ah, hinaot man ta nga kining nasigutang mga vehicles mga katropa unit unofficial use only na ni siya. Dili kay family use only. Lisod kay family use only mga tropa, ang pamilya ni kapitan may magdaldalag asa adto. Atong mga groserihan mga tropa, dalaon ang kuan, lisod na kay na paminawon. So standby na pirmi mga tropa din sa kuan. Sa barangay hall mga tropa kay bang emergency adunay mga magamit diretso, di ba? Una ana mga tropa dili kay emergency mga tropa, atong pamilya sa official magdaldala, dili na pwede mga kaigsunan. Kay magatubag mo kaso ni anak bay kung naagi mo guko dinha kaninyo. Alas 5.19 na bay, drigapon sa atong pagpanaguba ng atong programag inyong tulumanon. Exciting Pilipinas! Samtang sa atong pagpadayon mga katropa sa atong programa, kadiyot lang at usang hatagang pagtagad kining uban rin mga katropa ang mga ubay-ubay naman yung nag-message sa second batch sa atong minsay atong dawaton mga katropa. Babasahon na to. Si Kuan mga katropa. Si Diyos nga Rambo sa Mindanao. O, di naman, Jan Rambo sa Mindanao. Kumbati mo lang. Si Alfredo Hikale, good morning, agaw. Pumanaman ang rally sa IDSA, way klaro. Bangag gihapon. Gibalhin man dito, gibalhin gikan sa IDSA kay gibakwi ang permit. Pag kuha sa permit, abot nga to sa 36.500 tonelada ba ito nga kuha? Basura mga tropa nabilin. Gibalhin na dito sa kuha, gibalhin dito sa Bonifacio. Asa ba ito napita? Basta gibalhin ito mga tropa. Sa kuha, kaning ilang rally, gibalhin mga iksunan, gumikan kay kuha lagi. Kaya gusto ka dito mga tropa, katag kayo. Kanang kuan na kanang daghan mga tropang nagsagmuyo kay wa lagi sila makatrabahong uban gumikan kay nga traffic sila mga katropa ana siya. O si Pida Tinambunan, good morning katropa ga Breadbone sa Exciting Pilipinas XFM. Happy Friday. Shout out lang ko dito sa taga Bugkaon, Lantapan. Kang Paribin Tinambunan, may buntag di pre. God bless ninyo dihan tanan pre. Ogya usab karon sa Busing Angel Chin sa trading sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. May buntag diha kaninyong hurot na sayo ko nga nagatan-aw lang mo din ha kay di matakabot din ang atong 107.1 Tagum City kay ang inyong ginapaminaw diha 107.1 ma 111.7 man mga katropa. All right, di ba? Ana lang na siya. Okay, ning uban pa rin mga tropa, gatan-aw lang wa maghatag maminsay sama na mga tropa ni Delife San Andre, Kisikwan, Delfinger, Ulidan, Nakang Irlinda, Lariosa, Kelio Verga, Ma'am Wilma Joaquin, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, Ma'am Nita. Kumusta man mo karo, Ma'am Nita? Ang ato mga sukad kanya ito hangtod karoon ng mga nagpaminaw, nagatanaw mga tropa sa ito mga programa sa XFM. Nagasunod-sunod lang yapo ni sila mga kaigsunan. Kariusab kay Kuan, kay Marlon Quer. Good morning, nagtanaw karon sa XFM Mati City mga katropa. Yon sa atong Facebook page sa Mati City. Ma'am Nancy Camilo mga katropa, nagtanaw karon sa katropang Ardel Cortez. Niya karon rin mga katropa sa Ma'am Nancy Camilo. Niya karon sa Sawata. Yan, good morning Ma'am Nancy. Ka Ma'am Philly Feliciano, salamat Ma'am Philly. Good morning Sir Kip Sif. Always God bless. Okay, salamat Ma'am Philip Feliciano. Dili karon sa Mawab Davao de Oro ubang tibok members pamilya. Daghang salamat diha nimo Ma'am. God bless po nimo din ha Ma'am Philip Feliciano. Salamat sa imong pagpalanog-lanog usab. dinas sa imong radio. Report ng mga katropa kay Kuan, kang Ricky Iray, kang Jerry Elihio, nga din sa kang Froilan Lopez, Inday Sombelio Duterte, o ingo mga katropa nga rin kay Levi Ibanez, o kang Ray Villamor. Ria Villamor. Good morning, Rika, ninyong hurot, mga katropa. Salamat sa inyong makanunayong pagpalanog-lanog din ha. Nasayod ko nga okay lang. Okay lang mo karoga buntaga din sa ato ga pagpanaguban. Napod rin mga tropa si Kuan. Napod rin mga tropa si Mamili Rilampagos Kapala. Mamili, good morning. Ang parigaga upod mga tropa ni Mayor Joe Rilampagos. Mamili Rilampagos Kapala. Good morning na Mamili. Uban sab sa imuhang tibok members pamilya. Napod rin si Kuan. No? Membro sa LG... LGBT lami gihapon bisan tigulang matud pa mga tropa ni Rodolfo Gana Sumatra Aki. Yan si Aki mga tropa matud pa Aki membro gihapon sa lami gihapon bisan tigulang ada sir dia ay pag sir dia Aki Charito Inday Lapis Umalge. Good morning ni Madhari. Alright mga tropa, samtang sa pikas bahin mga kaigsunan direkta sa katapusan mga tropa sa mga balita sa Davao Region. Nakadawat mga tropa o cash gift incentive ang mga kwalipikado ga senior citizen sa lungsod sa Kapalong. Ubos kani sa Republic Act number 11982 o ang expanded centenarian act mga katropa. Kani gipahigayon ang distribution sa MSWDO conference room sa LGU compound Maniki Kapalong. Nagipangunahan kini sa National Commission on Senior Citizens sa Cluster 8 Region 11 sa pagigtambayayong sa lokal nga panggamahanan sa Kapalong o sa Municipal Social Welfare and Development Office. Ubos mga tropa sa baoga balaod. Makadawat mga katropa o napulo o 10 million naman. 10 mil ka pesos mga tropa nga cash gift ang mga senior citizen nga muabot kini ngadto sa edad nga 80, 85, 90 o 95 anyos. Samtang ang muabot mukabat na mga tropa ngadto sa 100 years old mga katropa, padayon gyapon silang makadawat og tag 100,000 ka pesos nga cash gift. Sumala sa lokal nga panggamhanan ang programa kabahin gyapon kini sa padayon nila mga tropang pagpaningkamo sa paghatag usab og angayan nga pag-atiman, pag-ila og suporta sa mga senior citizen isip haligi kini sa inspiration sa komunidad mga katropang tigpaminaw. Samtang sa katapusang bahin naghatag usab og mensahe mga tropang pagpasalamat og pagdasig mga tropa si City Mayor Jose Rilampagos sa siyudad sa Panabo ngadto usab sa mga residente sa Barangay San Vicente isip kabahin kini sa pagsaulog sa adlaw sa San Vicente kagahapong adlaw Hulyo 2, 2026. Gani sa iyang pamahayag gipasiugda ni ini mga tropa sa mayor ang kabahinungdanon matud pa sa panaghiusa og padayon nga pagpaningkamot aron lamang mapadayon ang kalampusan og kalambuan sa komunidad. Matud pa niya ang maong selebrasyon dili lamang pagtimaan sa fiesta kundili usa ka usab kini kahigayon sa pag-ila sa mga nahimo alang kini sa kaayuhan sa katawhan. Yahog usab sa mayor ni Mayor Rilampagos ang tanang lumulupyo sa San Vicente na ipadayon ang kooperasyon og aktibong partisipasyon sa mga programa og mga proyekto nga makatampo kini sa dugang usab nga kalambuan sa ilang barangay. Samtang nagapadayon usab ang kasalugan ipaabot usab sa lokal nga panggamhanan ang ilang panghinaot nga magmalampuson og malinawon ang tanang kalihukan isip simbolo sa panaghiusa og pag-uswag sa komunidad. Oras alas 5:26 na.
8: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
9: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Niya at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
10: Gagwapo. Si Nong Tao unting ka sang bunga.
9: Ya, unsa may mga kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
10: Kun mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo crop gold.
9: Kaya dagan nga salamat.
11: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais. Karon nga nakagamit ka craft gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
12: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa craft gold.
11: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa craft
12: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa craft gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
14: Zanton Plus Gold user, atong paminawon.
15: Katukoy ko ang pasalamat sa Zanton Plus Gold. Thank you, my good sir. Hindi gandum akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zanton Plus Gold. Akong pagsulay sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa bakong menstruation.
14: Zanton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Zanton Plus Coffee Mix.
16: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zanton Plus Coffee Mix, rigod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zanton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zanton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zanton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
8: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
14: Vision X Plus. User, atong paminawon.
17: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan na akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
18: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
19: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
20: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
20: Mas lalakas ka pa.
14: Zanton Plus Herbal Soap.
21: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zanton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Zanton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zanton Plus Herbal Soap.
22: Yes! To help!
8: Sister Pain.
23: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
24: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Zanton Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Zanton Gold Coffee Mix.
8: Zanton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
25: Bush, amo, magpakilo ko sa hubaybe.
26: O sige lo.
0: Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
0: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
2: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
3: Gusto mo limong isalista limo ni Escapilla?
22: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
3: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw, di ko musukol ni mo?
22: Problema ba day na? Di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
4: Exciting!
5: Exciting! Pilipinas!
6: Alright, balik tayo mga tropa. Alas 5.34 na ba? Pinigapon sa atong pagpanaguban mga katropa. Hatod pagyapon ka na to sa Sanson Plus Gold mga katropa. Basta gani mga Sanson Plus Gold ka, maka premium D3 ka o siyempre maka Santon Vitamin C ka, sigurado ko mga katropa, basko gikanuna imong lawas mga kaiksunan. Basta sana mga katropa, pag tumbar sa trayo nga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang atong Santon Vitamin C, ang atong Santon Plus Gold, ang atong Premium D3 Soft Gel Capsule mga katropa. Mapalit ka na diha sa nagkaniya mga butikag parmasya nationwide. Good morning, Rika nga John Jampon. Good morning, dear sir. Mag-resab kang Ping Ping Tanchado Montesilio. Good morning, sir. Boom! Bugnaw nga buntag. Medyo bugnaw yung buntag na to karon mga tropa. Gumikan kay gipalibutan mga katropa. Pero ara-arang naroon kang para kagahapon. Ara-arang naroon makita natong gawas mga katropa. Kagahapon yun, grabe. Ang dag-o mga tropa, unya karon murag nakita naman itong hayag sa adlaw. So, ara-arang na gamay karon mga katropa. Alright. Ang sabani. Kaliot lang mga tropa. Kay ato sang ipasipot kaning inyo mga balita rin nga gikan sa XFM Mindanao Reports mga katropa. Okay. Unahon ta mga tropa si Katropang Rustom. Kay dunay duha ka man naglahi kunong operasyon sa Bukidnon, nasangpot kani mga tropa, nisangpot kini sa pagka kumpiska sa mga smuggled nga sigarilyo. Katropas balita, katropang Rustom Villafranca, XFM Bukidnon.
5: XFM Mindanao Reports.
25: Duha ka managlahing operasyon sa probinsya sa Bukidnon ang nisangpot sa pagkakumpiska sa mga illegal o smuggled nga sigarilyo ni aton nakalabay nga adlaw. Usa sa mga operasyon gipahigayon dito sa may Vismin Village, Poblasyon Pangantukan, Bukidnon, nga niresulta sa pagkadakop sa usa ka lalaki, 34 anyos, nga nadakpan sa akto nga nagbaligya og ingong kontrabandong sigarilyo sa iyang tindahan. Sa pag-verify, wala siya nakapresentar og bisan unsang legal nga papeles mao nga gikumpiskar ang maong mga sigarilyo. Nakuha sa mga personahe sa Pangantukan Municipal Police Station, kauban sa Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company, Rural Health Unit, inabagan sa Bukidnon Provincial Intelligence Unit 10, ang upat ka packs nga Commando Red Cigarettes nga nagkantidad sa 1,280 pesos. Ang nadakpan og mga nakumpiskar nga items, giturnover sa Municipal Health Office para sa husto nga pagdumala. Gitagaan sab siya og citation ticket. nga pinitsahan og Hulyo 1, 2026 para sa unang offense nga may multang 1,000 pesos samtang sa Spring Village Poblasyon Pangatukan Bukidnon na adakpan usabang usa ka babaye, 29 anyos, nga nasapon sa akto nga nag-display og ingong kontrabandong sigarilyo sa iyang tindahan. Sa pag-verify, wala usab siya nakapresentar og bisan unsang legal nga papeles. Mao nga gikumpiskar ang sigarilyo nga usa ka rim nga fourth cigarettes, tulo ka packs nga Modern Red cigarettes nga adunay kinatibok ang kantidad nga 1040 pesos ang nadakpan og mga nakumpiskar nga items giturn over sa hustong nga pagdumala. Gitagaan sab siya og citation ticket nga pinitsahan og Hulyo 1, 2026 para sa unang offense nga may multang 2500 pesos. Mga katropa, kape ba nga healthy imo gipangita? Magsanton Plus Coffee Mix kana alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
6: Thank you so much, Katropang Rustom Villafranca. Gikan ka Rustom. At tuwa na ito, mga tropa, si Philip Oligario sa General Santos City. Kay pagpanguma, mga tropa, sa Kabukira, Gabahin. Ginatudlo karong hinungdan, mga tropa, sa Flash Flood sa South Cotabato. Philip Oligario sa detalye.
8: XFM Mindanao Reports.
9: Nagpadayon ng clearing operation sa Sanol Ecotourism Nature Park kanahimutang sa Purok Dam Barangay Landan sa Pulomulok, South Cotabato. Human at tabunan og yuta ang Tibok Resort tungod sa rehitabong flash flood ini aging adlaw alas 2:30 sa hapon. Sumala ni Dionisio Escaran, tag-iya sa mga resort, nga taligsik lang ang ilang nasinatian ni atong tungura. Apan na dunay makusog nga pag-ulan sa kabukirang bahin. Milabay ang pipila ka oras mibulaga kanila ang dako nga bahin sa yuta hangtod sa natabunan ang Tibok Resort. Tungod sa flash flood, dili na makita ang duha ka swimming pool ug nalubog ang usa ka minivan, top down og mga motor. Hinoon walay nadamay nga mga trabahante o guests.
10: Minsalaga is nag-emanate po talaga dun sa taas, which is as per assessment or analysis ko is due to degradation ng forest cover din dun sa taas.
9: Sa pagsusi sa Municipal Environment and Natural Resources Office, gikabutyag ni UP Abedin, Forest Protection and Wildlife Enforcement Chief sa Mendro, Pulomulok, nga dakong a factor sa flash flood ang pag-convert sa forest land ganto sa agriculture, kundi inag-unang panginabuhian sa mga lumulupyo sa kabukirang bahin ang vegetable production o farming sa pipila katuig nga minabay. Dugang pa ang epekto sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo din ni aging Hunyo 8 ug ang sagunson nga pag-ulan.
11: Katong mga linog, mga landslide nga nag-agi, mautoy iyang gianod na ubos.
9: Dugang pangakabahin sa Mount Matutong Protected Landscape ang nasampit nga lugar. Hinungdan ubay-ubay ang gilusad nga tree planting kaniadto ug walay nabantayan nga illegal nga aktibidad sa kabukirang bahin. Apektado karon ang panginabuhian sa Maong Resort. Mukabat sa 300,000 pesos hangtod tunga sa milyon ang damage loss. Sa kasamtangan, padayon ang rehabilitasyon nga posibleng magdugay ug bulan aron hingpit na mabalik sa normal ang dagan sa resort. Mga katropa, ang mga dilubyo sama sa sakit, bisan asa, pwede mahitabo. Busa ang pingang imong kaugalingon, inuman sa pagtumar o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X FM News.
6: Isabas katropa ka Philip Oligario sa detalye sa mga report. Mato pa na i-reaction rin mga katropa gahimbahin sa pag-kumpiska ni mga sigarilyo, mga kuan, kontrabando. Mato pa ni Well Madre mga katropa, dapat kuno ang mga dagko nga supplier ang dakpon, dili kay ang mga gagmay negosyante ra ang pangdakpon. Tama gyud kay noon. Mabita na ato nakita karon mga katropa. Kay gusto lang accomplishment aron nay makita mga katropa nga kontrabando ng ipalusot, madakpan. Ato na sa mga tindahan maniid ang mga tawag natong intel dito sa mga tindahan. Nay mga buy rim lang mga katropa din ha. Magpalit-palit sila, bayba sila mga tropa. Tis bayba na. Pag makapalit sila, diha na mga tropa, nga ilang kuan nga taga kuan mi, pulis mi. Kay bawal imo kuan, asay mong papilis diha nga nagtugot, nga mamaligya kani ini. Kay wala ni gitugot sa gobyerno. Kay wala ni tax. Diba? So dakpon, so magkamulta na hinoon. So likay na ninyo mga gagmay tindahan. Kay kamugit ang daling makitaan din ha. Labi na nagpalit din ha, wa mo kailang nga kuan na dito, intil na dito. Gibadid ara mo din ha, mao na imbis mangyawat mo, kamo pa'y mayawatan din ha, magpangalot mo sa ulo. So, reminder na to sa mga gagmayng tindahan. Ano lang, ayaw ba pamaligya ng mga illegal kay na ay mga daghang panikti karon aron lamang naasali mga accomplishment, pero ang mga tinubda na ini, nga dagko kayo mga tropa, tagsara kayo mga dakpan. Pero, ubay-ubay na nadungog karon nga million-million mga tropa, nga mga Ismagol ga sigarilyo ang nagdakpan sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao, ulit sa Bukidnon, pati nagahana mga katropa. Davao City, mga na-intercept nga bayban-ban nga mga ismagol ga sigarilyo bagay. Samtang sa Pigas Bahin, ato na to mga katropa, ang report gikan ni Ray Alinton. Kay katawhan ko nga dunay problema mga tropa sa titulo sa yuta. Giawag kini sa Pedro Agusan del Sur. Nga muduol mga katropa sa ilahang buhatan. Katropa sa balita, Ray Alinton.
12: XFM Mindanao Reports.
13: Mipaabot og importanteng mensahe sa pagpahimangno si Provincial Environmental and Natural Resources Officer kon Pedro sa Agusan del Sur, Forester Jerome Albia, ngadto sa mga katawhan nga adunay problema o kabalaka kabahin sa titulo sa ilang mga yuta. Matod ni Albia, bukas og andam kanunay ang ilang buhatan sa paghatag og saktong giya, tambag og tabang sa mga lumulupyo nga nanginahanglan og dakong kasayuran og suporta may kalabutan sa pagpanag-i og pagproseso sa mga dokumento sa yuta. Giyawhag sa opisyal ang publiko nga direktang buduol sa Pedro Agusan del Sur aron masusi og matubag ang ilang mga problema pinaagi sa husto, hapsay og legal nga proseso. Dugang pa niya magpadayon ang ilang opisina sa paghatag og kalidad nga serbisyo aron masiguro nga ang mga isyu sa yuta matuki sa tukmang paagi og subay sa balaod. Gidasig usab niini ang mga interesado magdala sa ilang magigunitang dokumento aron mas mapadali ang paghatag og dinalian nga solusyon o giya sa ilang mga kahadlok og suliran.
15: Ato pong ipaabot sa mga atong katawhan nga ang DNR, andam kanunay kung aduna may concern nila, andam kanunay nga maminaw kung unsa man ang gusto og paminawon kay sila mo'y amo ang giservisyuhan sir, ang mga katawhan diri karon. So dako migpasalamat sir nga naamo. So manginaot mi sa pinaagi kang ahinsya, dako pa mig matabang dito sa community. Labi na katong mga nanginahanglan, labi na katong naagyod sa kapobrehon, no? Labi na katong nanginahanglan og mga titulo, nanginahanglan sa ilahang mga yuta nga matituluhan. Andam ang atuang opisina sa DNR. Usbon ako, ang atuang DNR adunay upat ka opisina sa Agusan del Sur, ang Senro sa Bayugan, ang Anders ni Senro Sara Pariho, ang Senro Talakogon under ni Senro Vince Estopito, ang Senro sa Bunawan under ni Senro Ruel Rosales o ang ato ang Senro sa Loreto under ni Senro Rosalyn Argusino.
13: Ang tipik sa pamahayag ni Forester Jerome Alvea, mga katropa, kapi ba ang imong gipangita nga makatabang sa mga balatian? Inom na sa Santon Plus Coffee Mix. Alang sa Dakyos ang Pilipino para sa Pilipinas, idis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
6: Thank you so much, katropa Ray Alburo Alinton. Samtang sa Pigas Bahin at balikan atong Bukidnon, mga katropa, kay principal sa Dao Integrated School. Gikumpirma ang memorandum circular gikan, mga katropa, sa barangay Dao sa pagpakansila sa klase tungod sa magahat, mga katropa, nga hulga. Yon, delikado mo po na. Kaya kinimagahat, bisakin siya mga katropa, delikado na. Mauna giingon, mga katropa, nga patay kung patay, buhay kung buhay. At katropa sa balita, katropa, nga Jonathan Soriano.
12: XFM Mindanao Reports.
16: Nihatag og katinawad ang school principal sa Dao Integrated School og iklaro nga tinuod nga dunay circular memorandum gikan sa barangay mahitungod sa magahat nga nitabo gikan sa talaingod sa pakiginabi sa XFM News team sa principal ning Adlaga Webes Hulyo 2. Matod pa gisunod nila ang memorandum nga isuspenso ang klase aron malikayan ang disgrasya kung gani tinuod nga dunay hulga og samtang magbuhat o pa og investigasyon.
17: Kwan ma'am, so far, hindi ko sa memorandum o sa order sa barangay, kantor kong hata na itong memorandum o barangay nga okay na may maklase, amo na mula itong kanang memorandum ma'am. Kaya hindi pa manisi ito karong panahon na, so huwag karong siguro kung saan ilaga na ng ilang karang maghahatya. Kaya daulap po may kung maklear na, mag-isang po ang barangay o manadir nimo sa amo pa ibalo sa sklahan nga clear na, pwede na mo create state. Pero kami sa dito, mas kay garila ilapod may sa instruction sa barangay, kung kami anong San Fernando sila kay na mas may connection anak kay na may mga radyo. So kung sa ilang protocol, awa na kami ana kay focus ra mi sa mga bata, sa eskwelahan, o sa instruction sa barangay.
16: Kay balo ang ni Katap ang random circular number to o series of 2026 og pirmado ni Barangay Dao Kapitan Honorable Gisrela Baclarin nito ga Hulyo 1 nagmando sa temporaryong pagsuspenso sa klase tungod sa hulga sa seguridad tungod sa magahat sa karon nagpaabot pa ang tulungaan og bag-ong pahimangno gikan sa buhatan sa barangay. Mga katropa, hilig ka bag kape apan gididaan kasi mong doktor nga mangapi. Sulay ang kape sa Yes to Health Incorporated ang Santon Plus Coffee Mix alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano X FM News.
6: Kisabas katropa ka Jonathan Lee Soriano sa detalye sa bagong report. Katapos ang report sa XFM Mindanao Reports. Mga katropa, ginudahan nga drug personality. Dakpan kini sa bypass operation sa Barrobo. 27 mil kapisos mga katropa ka Siabo. Nasakbit katropas balita Ale Vicente.
14: XFM Mindanao Reports.
18: Anda na karon sa prisuhan ang usa ka gidudahang drug personality human kini madakpan sa gikasang bypass operation sa Purok 1B Barangay Poblasyon Barrobo Surigao del Sur nitong milabayng gabi. Gilusad ang maong operasyon bandang alas 9 sa gabi nga gipangunahan ni Police Major Andrew G. Lupian ang officer in charge sa Barrobo Municipal Police Station isip kabahin sa ilang gipahigayon nga padayong kampanya batok sa illegal nga droga sa maong lungsod. Nakuha og nasakmit gikan sa posisyon sa suspect sa ang 8 kasasi sa gidudahang Siabu nga dunay gibanabanang timbang nga 4 ka gramos og nagkantidad og 27 mil 200 pesos. Human sa malamposong pag-aresto, gipahibalo dayon ang sospitsado sa iyang mga katungod ubos sa balaod sama sa Miranda Doctrine og Anti-Torture Act. Kasamtang karong anaa sa kustodiya sa Barrobo Municipal Police Station ang sospitsado samtang giandam na usab sa mga otoridad ang ipasakang kaso bato kaniya tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
6: Ikasabas katropa ka Ali Vicente sa detalye sa mga report. Good morning, rima katropa kay Rodel Opinaldo. Dari karon sa may Visayan Village o gangang Dato Jerry Sisbino. Dari karon sa may Braulio Edohale. Barangay Braulio Duhali, Davao del Norte. Matupang Pingping Tanjado Montesilio. Sir Bong, mangutana lang ko kung asa man jud ta magbayad og kuryente. Paminaw sa Bullseye karong nga programa mga tropa kay warag si katropang Arnel na apoy kasayuran niya na mga kaigsunan. Kung kinsa ang nagkuan siguro billing sa inyo din na, ya siguro mabayad doon sa ba? Kung kisa nagbiling sa inyo, alalag ang tumubayan, nagbiling ang Nordico. Unya, wa mo'y biling sa DLPC, alang-alang man og ang tumubayan sa DLPC. Pero duha ang nagbiling din ha, mao na'y problema mga tropa, ang tumubayan sa DLPC siguro. Kay, naglibog, timo ko, naglibog ko ni Ana. Pero na'y pagpasabot si katropang Arnel Cortez na mga tropa, kay mura gano'n na siya kasayuran ni Ana yung mga kaigsunan. Aron mo mga sayon mga tropa, sabul sa unya, pagpautanan ito ma'am Pingping. No. Kang Arturo Idkela, matupaya, good morning, Sir Bong. Ang mga bao-bao ipanawagan namo sa LTO nga ilaha huruton og dakop kay wala may franchise sa Rila. Wala may franchise na sila. Ang mga unyara. Wala may franchise na sila. Unya, siyempre, kadiyot lang kay diara-dara. Taas-taas mong guni. Wala, akong sang klaro na, wala may franchise na sila kay ang mga multi-cab o gapidi-cab astang luuya sa Tagum. Isa ra ang legal sa pamasahero. Unya, ang multi-cab o gapidi-cab ang LTO nga dili taga diha sa Tagum kinahanglan nga mahurot na ang bao-bao padakop ng bao-bao kay sila kun iloy mga multi kaning mga tricycle mga tropa karo pidikap og kaning kuan re Noon kani mga tropa, abot unsay mga reglamento ni mag-igsunan. LTO, sige mong panakop LTO, unya unsa may kuwan sa siyudad mga tropa, nga naaman sila mga tropa yung mga terminal yun mga kaigsunan kinimbao-bao karo mga tropa. Panginabuhi po na sila, pero naon tayo boundary mga tropa, mag-asar sila dapita. So kana, sila, kuwan na, minaw man taga siyudad dato karon unsa ilang mga, kuwan na mga tropa, mga sulban niya na mga kaigsunan. Alright mga tropa, dito sa atong weather update.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
6: Sa atong weather update karon mga tropa, baning adlaw karon mga kaigsoonan sa Biyernes. Ang weather update ang tibok Davao region nagapadayon mga tropa karon ang makasinati og partly cloudy ngadto na sa cloudy nga kahangina kahalangitan mga tropa kawanangan. Uban usab sa kalat-kalat nga pangapag-ulan o thunderstorm mga tropa ilabi na sa hapon o gabi. So gidasig ang tanan mga tropa nga mag-amping tungod kini sa posibilidad sa kusog mga tropa nga ulan, pagbaha o pa landslide sa mga gintawag tog delikadong lugar. So ang temperatura sa Davao City maglangkob ginigikan mga tropa sa 25 hangtod sa 33 degrees Celsius. Ang adlaw mga tropa misubang alas 5:31 sa buntag ug musalop kini alas 6:12 sa gabi. Uy, gabi na kay musalop no. Samtang ang bulan mga tropa musubang mga alas 9:15 mga tropa sa gabi ni subang nya musalop po niyang alas 7:55 sa buntag mga katropa. Mao kada mga kaigsoonan ang atong weather update. Magmatngon ug magamping kanunay para safety ta mga katropa sa atong paglakaw-lakaw ug sa atong pagpuyo mga katropa karong panahon na mahimo tang safety para magaigsoon depensa sa pamilya.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
6: Para te oras, mga katropa, busunod lang express balita sa buntag dari sa Mati City, mga katropa, sa XFM 99.1. Mati City, inyong makauban, mga katropa, si katropang Kenz Acevedo. O din sa mga katropa sa XFM.

0: Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ko naminaw kong XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka balti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
4: Punta kendra ania ta karon din he sa barangay Paitan Kisun Bukidnon ania nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Si Nong taon tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
5: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit kamo Crop Gold.
4: Okay, daghan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa nimo nga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga gala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
12: The Secret of Health.
11: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
10: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
11: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
12: The Secret of Health.
11: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi.

0: cancer, prostate problem, diabetes, hypertension, og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
2: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
4: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalikon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Pangit. Lingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
6: XFM.
5: Exciting.
7: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, exciting dito.

0: Orang Ketropas XFM Malaysia Squatro.
1: Express Balita Sabuntan. Express Balita Sabuntan. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, 503 ka mga kafgo di pailalom sa training sa 10ID Mawab Davao de Oro.
1: Headlines. Headlines.
0: Pagtukod sa bagong school building sa 5 ka mga pampublikong eskwelahan sa Dakbayan Stagom, kasado na.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional, taga Valencia City nga top 2 most wanted person regional level tungod sa kasong statutory rape, dakpan sa Cebu City.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, large-scale missile o drone strike sa Russia may resulta sa pagkamatay sa 13 ka mga individual.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, King nagtinguha nga mahimong dugang import sa San Miguel Beer.
1: Headlines. Headlines.
0: O sa balitang showbiz, Village People singer Victor Willis may panaw na sa edad nga 74.
1: Headlines. Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Hulyo 3, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol, og kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang dukan, balita sa lokal.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatugan nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inamta adlaw-adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Di pailalom sa training ang anaa sa 503 ka mga Citizen Armed Force Geographical Unit kon CAFGU Active Auxiliaries sa 10th Division Training School sa lungsod sa Mawab Davao de Oro. Informal nga giablihan sa 10th Infantry Aguila Division, Philippine Army ang pagbansay ni atong Hunyo 30, 2026. Bulungtad matod pa og 45 kaadlaw ang pagbansay sa mga nasangpit nga sumalapag gidisenyo aron mapalambo ang kahanas sa militar, disiplina og kaandam sa operasyon ala sa ilang gikatakdang tahas sa dugang seguridad sa teritoryo og pagsuporta sa mga operasyon sa dibisyon. Aron ma-preserba matod pa ang kalinaw og seguridad sa area of responsibility sa dibisyon nga wala na presensya sa insurhensiya. Sumalapag ang kwalipikadong CAFGU Active Auxiliaries mamahimong i-deploy nga to sa mga patrol base sa mga lugar nga daplin sa baybayon. Pagwan pang istratehikong lokasyon aron makatabang sa comprehensive archipelagic defense operation o territorial defense operation sa Philippine Army. Samtang ipasiugda ni Major General Alvin Luzon, ang commander sa 10th Infantry Aguila Division, nga importante iparayon ang pagpalambo o sa usa ka hanas o andam sa mga misyon nga auxiliary force. Matod niya ang CAFGU Active Auxiliary, nagpabiling kabahin sa pagkabot sa kalinaw o seguridad, butang nga kinahanglan silang bansayon pag-ayo, nga adunay disiplina alang sa pagservisyo o pagpanalipod sa katawhan.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang katropa, pagtukod sa bagong school building sa 5 ka mga pampublikong eskwelahan sa Dakbayan sa Tagom, kasado na. Alang sa kumpleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Report.
3: Kasado na ang pagtukod sa bagong building ngadto sa 5 ka mga pampublikong eskwelahan sa siyudad sa Tagom. Kini human gipirmahan ang Memorandum of Agreement tali sa DepEd Central Office na girepresentahan nila Undersecretary Peter Irving C. Corvira og Assistant Secretary Aurelio Paulo AP Bartolome og City Government of Tagom na gipresentahan ni Mayor Ray T. Uy alang sa implementasyon sa nasampit nga proyekto. Unod sa baong kasabutan, ang pagtukod sa 3 stories adunay 15 ka classroom school building sa Bisayan Village Central Elementary elementary school. Og 2 stories nga dunay 4 ka mga classroom. Danuba Puersa elementary school. 3 ka stories nga dunay 6 ka classroom sa La Filipina elementary school. 3 stories nga dunay 6 ka lawak sa F. De La Cruz P. Sagun elementary school. Og 4 ka story nga dunay 20 ka lawak Tagum City Regional Academy for Senior High School. Personal usab kami saksi sa nang pinirmahay ni Davao del Norte Congressman Di Carlo Uyoy. Og ipasalamatan ang DepEd ug ang LGU Tagum sa pagtinabangay alang sa sampit nga proyekto nga nagkantidad og 185 million matod niya ang luwas nga moderno og epesyente nga mga pasilidad dakong tabang alang sa kalidad nga edukasyon nga ligong pundasyon sa maayong kaugmaon. Dugang sa kongregista ang padayo nga tinabangay sa lokal nga pangamanan og nasyonal maoy unang yawi sa daghang proyekto sa unang distrito diin daghang matanon ang makabenepisyo di kalidad nga edukasyon aron moligon ang tuhod makasugakod bisag magluhod magturbo mail enhancer matag nulog alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat ka tropang Darwin Dulatre sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Samtang adunay wing van nga naksidente sa Talaingod, duha ang angol. Atong sayron ang detalye ka tropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
4: Naangol ang duha ka tawo human nga aksidente ang usa ka wing van sa Purok 28, Sitio Banog, Barangay Palma Hill, Talaingod, Davao del Norte niadtong Hulyo 2, tuig 2026. Base sa report sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, diha-diha mitubag ang ilang rescue personnel ubos sa giya ni Talaingod Mayor Johnny Libayaw nga mao'y MDRRMC chairman. Gihatagan dayon og first aid ang duha ka mga biktima nga nakasinati og mga samad bunog ngadto sa ilang kalawasan ug dali usab kining gidala ngadto sa Balay Tambalan alang sa dugang eksaminasyon ug pag-atiman. Padayon pang imbestigasyon sa mga otoridad aron mahibal-an ang hinungdan sa maong insidente. Katropa kung nangatol ang iyong kalawasan, haplasi ka na sa Santon Herbal Oil. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Bong Algabre sa maong balita.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Alas 11 na itong oras, mga katropa sa Pikasbahin, sa balitang lokal, malampusong ipaygayon sa lokal nga pagkamahanan sa Panabo City ang serbisyong barangay o plan kalinaw sa Porok Jess, Andrea Barangay, New Visayas sa Panabo City nga itong milabay nga adlaw. Isip kabahin sa programa sa pagdala sa mga serbisyo sa gobyerno nga mas duol o mas sayon maabot sa katawan. Pinagi sa mga kaliukan, gihatagan o higayon ang mga residente nga makabinipisyo sa lalang-laing programa o libreng serbisyo nga gihanyag sa mga lokal nga pagkamahanan nga wala ay kinahanglan nga pag-adto sa City Hall aron magkukuha o makuha sa kinahanglan nga ilang serbisyo. Sumalapas sa lokal nga pagkamahanan ang inisiyatiba na pakita sa ilang padayon nga pagpaningkamot sa paghatag sa epesyente, inklusibo o makatawhanong pagpanggamhanan, pinagi sa pagpaduol sa serbisyo ngadto sa matag komunidad. Nagparayon usab ang Panabo City Government sa pagpalapad sa maong programa aron mas daghan pa mga barangay ang maabot o makapahimulos sa mga serbisyo sa publiko.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras katropa, alas 12 na sa buntag. O karon sa online detalye sa balitang lokal. Toda driver sa Davao City walay mahimo sa minimum nga 10 pesos singil o pamasahe. Mga warik-warik pabiling gi problema. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
5: Aminado ang pipila ka mga miyembro sa Tricycle Operators and Drivers Association kon TODA sa Davao City nga wala na kini mahimo nga pabiling 10 pesos ang gitugot alang sa ilang singil pamasahe taliwala sa taas nga presyo sa produktong lana. Sumala sa tricycle driver nga si Alias Carding sa Matina Tricycle Operators Drivers Association kon Matrioda kinsa anaa sa unom ka tuig na nga namasada dili matudpasarang ilang kita sa maong sitwasyon ilabi na nga ni dagsa ang mga warik-warik kung ilegal nga nagapamasada sa ilang lugar.
6: Kung may ilahang mayo nga kanang pamagi, okay lang, pero kami, iluya ginamo. Murag din yun kabuhig pamilya na. Kung napailaing tayo kanang option nga magtrabaho ang miklain, trabaho ang miklain, kaysa anong mag-drive nga. Ang kuloro pa yung mas kalibutan, di naman, no, tanawa ko na, no? Kanang mga yung mga padinamper, tanan, muna yung mga kalapag sa mga. Correct. Kundi, kapag isla implementation na na, saan na pagkabuhi na mo ni?
5: Susamang kadismayasab ang gibati sa tricycle driver nga si Ronald, kinsa 20 20 katuig na nga namasada, human nga daw wala gihatagan og pagtagad ang ilang sitwasyon.
7: Kumin may ana sa mga dispisos, kaya mga may naandang tao sa mga tao na diri sa mga pasayero. Antot-antot na na-gis lang Japon. Dili na mapakunod kasi taas ang gasolina.
5: Hinoon, aminado sila nga adunay ubang pasahero nga nakasabot sa ilang sitwasyon ug dili na nagapangayo og sukli sa ilang mga pamasahe. Kampante na matud pa ang maong tricycle drivers kung himuong susama ilang singil pamasahe sa public utility jeepneys nga dunay minimum 13 pesos. Nasairan nga gipakusgan karon sa Davao City Transport and Traffic Management Office ang ilang kampanya batok mga abusadong tricycle drivers nga naga-overcharge kung asa gipang paskilan na niini og fair matrix tarpaulins ang mga toda isip giya sa regulasyon sa singil pamasahe ug pamaagi usab alang sa mga pasahero paunsa isumbong ang abusadong tricycle o PUV drivers. Usasab kadabawenyong commuter ang aminado nga naglungtad gihapon ang ubang abusadong tricycle drivers.
8: Akong inahatag nga pamasahe sa kada drivers is 15 kasi ano man gyud nang mahal na kay gasolina karon.
5: Napoy nasakyan ni mga tricycle driver nga dagkog paningil ma'am.
8: Ay oo, kapag ano mo sakay kag paikolan tapos mo baba ka dire sa Pamatina. Ilang singil is nasa mga 20 pesos.
5: 20 gyud. Pugsun pug kausahay ma'am.
8: Oo, kay mo ana man sila nga ma'am. Kulang imong bayad ma'am 20 na mga diri ah.
5: Ang tingog sa commuter nga si Chen. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Teka, salamat katropang Marvin Ebano sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Regional, Balita sa Regional.
0: Oras mga katropa, alas 6:15 na sa Buntag. O karon sa detalye na sa Balitang Regional. Ngahatod ko na ito sa Xanthone Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta daw adlaw Xanthone Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasyang butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Taga Valencia City nga top 2 most wanted person sa regional nga level tungod sa kasong statutory rape dakpan sa Cebu City. Alang sa kumpleto detalye, katropang Michael Ricabo.
1: XFM Report.
9: Nagapan sa mga personay sa Valencia City Police Station, kauban ang mga personay sa Pinamungan Municipal Police Station, Cebu, PPO, Regional Detective 10, Bukidnon Provincial Intelligence Unit, Regional Intelligence Unit 10, Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company, og 103rd Maneuvering Company, Regional Mobile Force Battalion 10, ang most wanted person, top 2 regional level sa sityo targitan, Barangay Pandakan, Pinamungan, Cebu City, ang dinakpan usa ka Glendale Pagabuta, 37 anyos, Olitao, construction worker og residente sa Proxinco, Barangay Tungantungan, Valencia City, Bukidnon, tungod sa warrant of arrest sa kasong statutory rape 7 counts nga pinetsa ni adtong Marso 18 nga walay girekomendar nga bilban. Ang nadakpan karon ana sa kustodiya sa Pinamungan Municipal Police Station para sa dokumentasyon og iton over sa korte nga nag-issue sa warrant para sa husto nga pagdumala. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Michael Ricabo sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang giayong katambutso sa generator, gitudlong hinungdan sa pagkasunog sa tulo ka mga fishing boat sa Jensan. Manukad gikan sa XFM Jensan, katropang Ivan Polonan.
1: XFM Report.
10: Subling nagpainumdum ang Bureau of Fire Protection o BFP Jensan ngadto sa mga negosyante nga siguraduhon nga permanenteng ginatuman ang mga safety standards aron malikay sa mga sunog. Kini alayon sa pagkaugdaw sa tulo ka mga fishing vessels sa usa ka pribadong kumpanya sa Barangay Tumbler Jensan na kalabayng adlaw alas 2 sa hapon. Gibutyag ni SFO2 ni 12 Bakate, imbisigador sa BFP Kalumpang Substation nga pagresponde sa kabumbirohan. Niulbo na og maayo ang kalayo, inungdan nga nagtinabangay na ang dagang mga fire truck. Milabay pa ang tulo ka oras, una gideklarang fire out ang sunog. Subay sinisyal nga pagsusi, samtang ginarepair ang tambutso sa generator sa fishing vessel, nga FB3RI dungan sa pagload og krudo alang sa ilang duha ka semana sa laod. Wala nabantayan nga kalit pinilaab ang kalayo. Nadamay usab ang katapad nga mga fishing vessel nga MG83 ug Mahmud 08 tungod sa makusog nga hangin ug gabok na ang pipila ka parte sa mga nasampit nga vessel.
11: Nag-initiate sila og kaning hot works. Pinaagi itong hot works, wala nila nabantayan nga after several minutes ni kalayog yun ang fishing boat.
10: Inuon, walay nasamdan ng mga trabante sa maong insidente. But pang balikan sa mga otoridad ang lugar, aron subling imbestigahan. Mga katropa, aron magpabiling nagdilaab ang gugma ninyong mag-asawa, tumar o turbo dietary supplement for men. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Ivan Polonan sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
0: Samtang adunay lola nga street level individual pusher dakpan sa bypass operation sa Butuan City. Alang sa kompleto detalye katropang Junji Librias.
1: XFM Report.
12: Nadakpan sa mga otoridad ang usa ka lula human nakuhaan og gibanabanang 136,000 ka pesos nga kantidad sa gituhang Cebu atol sa gikasang bypass operation sa Purok 19 Barangay San Vicente, Butuan City. Giila sa kapulisan ang suspitsado nga si Lula Elsie Magidala na ilhan usab sa alias nga Madam Lula, anaa sa hustong panuigon, dalaga, walay trabaho og kasamtangang nagpuyo sa Purok City, Barangay Ongyo, Butuan City. Nakuha sa posisyon sa sospetsado ang 20 kagramos sa gidudahang Cebu na nagakantidad sa 136,000 kapisos. Lakip usab nga nakuha ang 4,000 nga bypass money nga gigamit sa operasyon. Ang malampusong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Ramon Atinta Jr. ang hipi sa City Drug Enforcement Unit inubanan sa Tibok Persa sa Butuan City Police Station 1. Sumala sa mga otoridad si Madam Lula na record. Ubos sa kategoryang street level individual drug personality. Kining maong karampusan, nagpakita sa walay puas nga pagpaningkamot sa kapulisan aron batukan ang pagkailap sa illegal nga druga og masiguro ang kaluwasan og seguridad sa komunidad. Tungod ni ini, nagpadayon ang panawagan sa mga otoridad ngadto sa publiko nga suportahan ang kampanya batok sa illegal nga druga og daling i-report ang bisan unsang kadudahang kalihukan sa ilang kapit. Ang suspitsado anaana karon nakakustodiya sa buhatan sa PNP ug magatubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron kanunay ligon ang atong panglawas ug mahilayo sa bisan unsang mga balatian, mag Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat ka tropang Junji Librias sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa, lasay sa 21 na sa buntag o karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Nihatod ka sa Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuloy ang patong-patong ng balatian. Inumin ka ng adlaw-adlaw o Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasya butika na dolmis mo sa inyong mga lugar. Atong sayron katropa, ang mga balita na nungkagigan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
13: Express Balita. Express Balita.
14: Sa detalye ng mga balita, mga katropa, tinapos na ng Iglesia ni Cristo ang tatlong araw nitong peace rally bilang suporta kay Senador Rodante Marcoleta na nahaharap sa nakaambang kasong plunder kaugnay ng umunoy hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign contributions. Nagpasalamat si INC spokesperson Edwil Zabala sa mga nakisa sa kilos protesta at iginit na naiparating nilang kanilang panawagan para sa katarungan at pananagutan. Matatandaan na ilinaos ang unang dalawang araw ng rally sa EDSA People Power Monument bago ito inilipat sa Liwasang Bonifacio matapos bawiin ng Quezon City Government ang permit para sa ikatlong araw. Ayon sa Philippine National Police, naging mapayapa at maayos ang kabuuan protesta sa kabila ng ilang minor incidents noong unang araw. Pinatayag umabot sa mahigit 2,200 ang dumalo sa ikatlong araw ng peace rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio nitong Huwebes. Ayon po ito sa Manila Police District.
1: Express Balita.
14: Handa ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG na ipatupad ang anumang warrant of arrest laban sa mga matatas na opisyal ng pamahalaan sa oras na magpalabas ng warrant of arrest ang korte. Ito ang pahayag ng CIDG-NCR matapos ang isinagawang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo o INC bilang pagsuporta kay Senador Rodante Marcoleta na posibleng maharap sa kasong plunder na inihahanda ng Office of the Ombudsman kaugnay ng umaray 75 million pesos na donasyon nung siya ay kongresista bago ang halalan noong 2025. Ayon kay CIDG-NCR Director Colonel John Giagi, wala pa silang natatanggap na warrant of arrest laban sa sinumang mataas na opisyal ng gobyerno. Gayunman, tiniyak niyang nakahanda ang CIDG na ipatupad ang anumang utos ng korte.
13: Express Balita. Express Balita.
14: Tinawag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na isang uri ng pananakot at nonsense ang nakaambang plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sa isang ambush interview, sinabi ni Cayetano na layunin muna ng kaso na takutin ang mga opisyal na kritikal sa pamahalaan at nagsusulong ng investigasyon sa umunay flood control anomalies. Nakatakdang magsampa ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder at indirect bribery laban kay Marcoleta, kaugnay ng umunay 75 million pesos campaign donations na natanggap nito. Ayon kay Cayetano, may mas malawak na implikasyon ang kaso sa balanse ng puwersa sa Senado, kabilang ang usapin ng impeachment at iba pang mamahalagang issue. Sa kabila nito, iginit ng senador na ipagpapatuloy nila ang paglaban sa katiwalian at panawagan para sa hustisya.
13: Express Balita. Express Balita.
14: Kinumpirma ng Office of the Ombudsman na gagamitin ito ang testimonya ng walong dating bodyguard ni dating kongresista Zaldico na nagpakilalang bagmen bilang bahagi ng kasong inihahanda laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umunay flood control anomaly. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, 18 dating bodyguard ni Co ang kanilang in-interview. Ngunit 8 lamang ang napiling maging bahagi ng ebidensya matapos makitang malinaw, magkakatugma at tiyak ang kanilang mga salaysay tungkol sa umunay paghahatid ng salapi kina Romualdez at Co. Sinabi rin ni Clavano na antalang paghahain ng kaso dahil hindi pa napipirmahan ang mga affidavit ng mga testigo. Ayon sa kanyang abogado ng mga dating bodyguard ay humiling ng karagdagang panahon para sa pagpirma ng mga ito. Matatanda na ilang beses na banggit ang pangalan ng kongresista sa o ng mga nagpakilalang bagmen sa naisagawang mga pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. Iginit naman ng kampo ni Romualdez na ang pananagutan sa namang irregularidad ay batay at dapat ibatay sa konkretong ebidensya at hindi sa manoy political convenience.
13: Express Balita. Express Balita.
0: Balita sa international. Alas 6:26 na itong oras, mga katropa, karon sa detalye na sa balitang international. Ngahatod ko na ito sa Vision Express of Gel Capsule. Katropa, aron makita o maabot ato ang mga ambisyon, dapat tinaoperimente ato ang vision. Inam dadlo adlaw og Vision Express of Gel Capsule.
13: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Naglusad og large-scale missile o drone attacks ang Russia sa kapital sa Ukraine nga Kyiv. Nga resulta matud pa pagkamatay sa 13 ka mga individual. Gibakwit usab ang pipila ka mga residente gikan sa ilang mga panimalay samtang napadayon pa ang sunod-sunod nga pagbomba sa mga building sa kapital. Nahitabo ang nahitabo kini pipila lamang ka oras human magpasidaan si Ukraine President Volodymyr Zelensky nga nangandam ang Russia alang sa usa ka mas lapad nga opensiba. Base sa kumpirmasyon sa UNIHED Military Administration Timur Tikhachenko, apil sa mga namatay ang pipila ka mga bata. Madabaniya parayon pang gitarget sa Russia ang mga residential areas nga maoy hinungdan sa pagkamatay sa mga sibilyan. Samtang giangkonsab sa Russian Ministry of Defense nga ilang gitarget ang mga energy facilities isip tubag sa pag-uhay ng mga pag-atake sa Ukraine.
13: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras mga katropa, alas 6:27 na sa Buntag.
13: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Detalye sa Balitang Sports. Hatod ka na ito sa Turbo. Mga mister, nga di na kayo makahatag kalipay kang misis. Naglingo-lingo na si misis, kadi na kayo malipay. Pagpalaban ng mister sa kapsula nga pula, kini ang Turbo. O sa kadayitari food supplement for men. Mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
13: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Nagpahayag si George King sa iyang tinguha nga mahimong permanente o kasaligan nga import sa San Miguel Beer. Human siya impresibong human sa iyang impresibong debut sa PBA samtang o sa miaging season. Bisan pa bago pa siya sa Beermen, nasayod pa si King kinahanglan man niyang pamatud-an ang iyang bili aron makuha ang pagsalig sa koponan sa dugayng panahon. Si King adunay kasakasinatian sa NBA isip miyembro sa Phoenix Suns o Dallas Mavericks. Nakatagdayon og dakong kontribusyon sa Blackwater. Sa dihang gipuli dila ni Ricky Lido, nailan usab siya sa iyang kusog sa opensa. Nagipta ang pag-score og 64 puntos batok sa Rain or Shine. Bisan pa niini wala siya gibabalik sa Blackwater apan sa bag-ong season nga nagbukas sa oportunidad alang sa Beermen nga kuhaon isip ilang import. Naglaumsab ang Beermen nga si King nga mahimong dugay nilang import sa Governor's Cup. Labi na kay balin-balhin ang ilang mga reinforcement sa miaging season. Samtang nagpadayon ang naturalization process ni Binnie Boatwright aron mahimong kwalipikado sa Gilas Pilipinas o mahimong regular nga import sa Commissioner's Cup. Naglaumsab si King nga makabot ang susamang papel sa Governor's Cup o mahimong ligon nga bahin sa San Miguel Beer sa umaabot.
13: Balita Sports, Balita sa Sports.
0: Oras mga katropa, alas 29 na sa buntag.
13: Showbiz News, Showbiz Balita.
0: Detalye sa balitang showbiz. Sa tugon nato kini katropa sa Clear Skin Beauty Soap. Para nga mas mulumoy, muhamis, muputi ang kutis. Nusnusi ka na maring o Clear Skin Beauty Soap. O sa kaherbal nga sabon, igama sa Yes 12. Mapalit ta sa mga parmasyang butika nga dool mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, ang Village People singer nga si Victor Willis mipanaw na sa edad nga 74. Ato ning sayron katropa ang detalye. Pinaagi sa itong showbiz correspondent, Inday Erica.
13: Showbiz News! Showbiz Balita!
15: Subo nga balita mga maring today. Ay nako mga maring, nipanaw na ang co-founder o lead singer sa sikat nga disco group nga Village People nga si Victor Willis sa edad nga 74. Ikumpirma sa iyang asawa nga ang iyang pagpanaw human siya matakdan og agresibong balatian. Nataw sa Texas ang musikiro og usa siya sa nagtukod sa grupo kaban sa pagsulat sa mga hit song nga YMCA and the Navy og Macho Man. Nailhan ang Village People tungod sa ilang talagsaong costume og choreography nga makahatag kanila og dakong kasikat sa international music scene. Hala, uy, sabi nga ni Panaw di ay. YMCA. YCCA. Ay, naku, mutato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday, Erika de Ligua, Padre Limestay, sa Ayapan, Ayaw Kopyan, sa Basig Mapuhon, maako na ka. Daghang ay salamat, baba!
13: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Dika salamat, Maring Inday, Erika, sa detalye sa report. Oras, mga katropa, alas 6:31 na sa buntag.
13: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Hulyo 3, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini aron nga mamintinar ang kahimsog sa to mga panglawas, mga katropa, mga pare. Sa ngalan sa ang sparring partner sa technical side, katropang Gabalas. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. Ay kamagawa musunod na ang Bullseye at ang makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Anyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
13: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
16: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
17: XFM.
16: Exciting.
17: XFM. FM.
18: X FM.
19: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
20: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
19: Bato gold town. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
20: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
21: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
22: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, og customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
23: Punta kentara niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
24: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
23: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
24: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
23: Kaya dagan nga salamat.
25: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
23: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
26: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
23: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
26: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
27: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
22: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
28: Uy,
3: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga malatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
6: The Secret of Health.
7: Ako si Don sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kutokoto.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
5: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The Secret of Health.
8: Xanthon Plus Coffee Mix user.
17: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga Panabo, office worker.
0: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zantol Plus Cafe Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
5: Ang Pinoy pirti gyud kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
5: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
5: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
22: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Uyab pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Nakakaig mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
10: XFM.
16: Ka-exciting, oy!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Welcome mga higala sa itong bag panagong manuman sa tulumanong Bullseye!
1: Bullseye!
0: Adlaw karon mga higalang Biyernes! Thanks God, it's Friday, matod ba? Adlaw Biyernes, pizza tres, mga higalas, bulan sa July, Julio, Julio, 2026. Sa Gyapon, ninyong alagad sa kanginan, sa ngans kinatibuk ang puwersa, sa XFM Network Philippines, 107.1 XFM Tagum. Kami mga higala, makaiguban ka ninyo hangtod. Alas 10 ang takna sa buntag. Alas pagtunol ka ninyo mga katropa. Sa labas ng mga katikaran, mga balita, isyo, gisgutanan, di ikaw kakuigsyon na doon na kong kalambigitan.
1: Bullseye!
0: Apan sa di pa mga higalas, paginod nato sa unahan, tugditas pag tunol sa ato mainiton nga pagpanimbaya. Sa ato mga pinalangga o suking tigpaminawan, din mga higala sa nagarayang bahin sa Tagum City. Sa 23 ka mga barangay, mga higala, naglangkob nini. Good morning, good morning.
1: Good morning.
0: Mayong pagpanikay sikay, kaninyong tanan sa itong mga katropa riha. Sa mga kabarangayan, mga higala, naa sa mga lagyong bahin. No, naa sa mga, gitawag na itong mga rural barangays. No, dini mga higala, sa ito ang dakbayan. Kumusta man, mga higala, may pag higop-higop sa kapi riha. Taon-taon, butim blako taon-taon, bay. Ay, nakaduha ka baso naman kukubuntag pa sa'yo ba? Eh, sayo-sayo ko nakamata. Nakatimpla ko. Duha nakabaso dahil ako nakalas. Karon na, sigundahan na po na ito nagtimpla, may galagsanton gold coffee mix. Alas sa 6.57 na, magigalang tagda sa itong bag panagumanuban. Mahigbunta ko sa itong mga katropa, dres mga kabarangayan. Nga, ani may gala sa itong sentrong bahin sa syudad, mayong pagpanikay sikay.
1: Good morning!
0: Ang mga katropa, usap na ito, dres sa lalawigan sa Davao del Norte. Dini mga higala sa may Island Garden City of Samal, sa Panabo City, at mga katropa diya sa may Santo Tomas. Mga katropa na to diya sa may Carmen, may Braulio Duhali, sa Wata, Asuncion, Kapalong, Talaingod, New Corilla. Good morning!
1: Good morning!
0: May good morning! Kaninyong tanan sa itong mga katropa, usap din sa Davao de Oro. Dini mga higala sa may Laak, Mawab. O diya mga higala sa may Nabunturan, Monte Vista, Mungkayo.
1: Good morning!
0: Mga katropa sa nato dere may gala sa may Compostela, New Bataan o Maragusan.
1: Good morning!
0: Lahos na mga gala dere sa may Mako, Mabini o Pantukan, may buntag.
1: Good morning!
0: Sa mga katropa o sub dere sa Lawigan sa Davao Oriental.
1: Good morning!
0: Mayong buntag sa itong mga katropa, mga kalumunan na to. At dinikaroon mga gala sa Mati City. Itong mga katropa na Minaro, binagi sa 99.1 XFM Mati. Okay, nakakutay sila karon mga gala. Aga, may pagpanikay sikay sa ato mga Matiniano.
1: Good morning!
0: Ato mga katropa usab diri sa Bukidnon. Mga katropa nato diri sa Davao City. Mga maabot sa atong signal. No, mga spillover nato diha. Mga anaa sa YouTube nagtanaw. Alam mayong bunta, good morning, good morning, good morning, good morning.
1: Good morning!
0: Ato mga katropa usab diri sa Mayagusan del Sur area. Huwag asa man ni maabot, may galang ato ang pag-sibya. Ang mga higala naghinaot niya na mo mga higala sa kapis kayo sa panlawas o panghuna-huna o ang grasyag panalangin sa tulabaw nga magkagagahom may muna nagbudagaya ka na itong tanan ng laing adlo no sab laing panid na sab sa itong bagbagaboy babaw ni madanlog tang kalibutan or sa itong mga kaigsunan giron na nasa ilang tagsa-tagsa ka mga padung sa ilang mga trabaho amping kamus kanunay sa mga kaigsunan diha ka nagandam yung marasab sa pagtungha sa mga kabataan. Alam ayo ang pagpanikay sikay ninyong tanan mga katropa. Itong mga naga-drive diha, itong mga naga-maneho diha, may gala, nag-monitor sa ilang mga sakyanan. Amping kanunay, monitor yun sa kadalanan. Inahanglan mga gala nga ang imong gitawag nga undivided attention, 101%, na naaka mga gala sa imuhang, sa tawag ni ini, kining imong gitrabaho o imong pagmaneho, mga kaigsunan. May buntag sa itong mga katropa dari sa nagalantaw sa itong YouTube channel. Kumusta mo mga higala? Usa-usahon sa natunig attendance. Patapukon usa nato na dari sa itong mga higala sa itong mga pages. No? Sa mag-ausa, Kabisayan o Mindanao. Mayong buntag, ganinyong tanan. Welcome, higala, subag pa nagbanuban sa tulaman ang Bullseye.
2: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye.
0: May good morning sa itong mga katropa. Sila si Eugene Uyangurin. Good morning, katropang Arnel. Ang sitwasyon karon ni Joel Ogchis Escudero, murag na ay 45 na katutok sa ilaha kung muli ko'y gani sa impeachment nga magsugod sa Lunes, mukalit lang og kahinog ang ilang kaso. Pero muna mga igalagi panghinayangan na to.

kan kay magsugod na ang impeachment niya, wala bagay gala simbakog mugawas may galang warado bares, which is dakong posibilidad nga ila yung dakpon mga higala si Marcoleta unya hinunoa mga higala nga ang plunder is non-bailable. Why piansa mga higala ang plunder? So, ma-exclude na ni mudaan si Marcoleta diha sa kini mga higala ng impeachment trial. Yes, maayo manong dato, mangutahan na bay? Okay, judge ko na. Oh. Ayaw po ito mga higala, baka mahimo ko na silang senator judge. Unya abogado na siya mga higala. So, may kumbaga, makasalig ka ba? Unlike manggod sa gihimo karon sa prosecutor, nga ni manggod na ba? Sa akong tanaw, kining impeachment trial, they are not really looking for justice or seeking justice, mga higala. No? They are seeking for Sara's conviction. And that's two different things, mga higala, in my own opinion. I don't know kung sa inyong opinion, but in my own opinion, mga higala, that's two distinct and different things. Pag mayingon ka, mga higala, justice, where we are in the investigation magaigson and we don't know yet, no, not because gisulti magaigala ni sa tong tabaghak tong kidnapper nga testigo, no, not because ginaay mga dokumento magahigala si kining Luistro necessarily follows magahigala nga tinuod ng impeachment. No, I think ang impeachment magahigala is more than just a preponderance of evidence. Kinahanglan pa nimo mapamatud-an nimo diha baga higala. Ah, mapamatud-an gyud nimo na diha. Nga una sa tanan wala bay pamulitika kining gihimo karon baga igsoon nga impeachment complaint or impeachment process trial procedure. So may tawag ni ana mga higala. Nabanay kuan kay pila ka lisod kaayo na mga katropa. So ang among giatngan, ang atong giatngan diri mga higala is to see who's telling the truth mga higala. And the prosecution mga igsoon, wala na dili na justice ang ilang ginakuan nga pangitaon natong hustisya ni. No. They are really into conviction mga igala kang Sara Duterte. Kay para nila mga igala, wa pa ni mahumantanan, guilty na si Sara Duterte. Mo na para sa ila. No, di na tay katinga. Kay sila man karon ang nag-akusar. Nag-akusar ha? Oh, dili nag-judge. Nag-akusar pa lang sila pero sa ilang tunada, nay pinaampo-ampo pa sila mga higala, nag-akusar naman good. Muna makaingon ko mga higala nga seeking justice and conviction mga higala to Sara Duterte is two different things. Lahi na siya. Bullseye! No? Bullseye! Gawas naman kung nadunag yun tayo process mga higala nga wala ma-impluensya he. Aduna mga higala ay proseso nga wa mga higala gibraso. Aduna ay proseso nga wa pangkasuhi. Ana hinoon siguro mga higala. Pero kay giuna magpang bigti mga higala ning mga senador nga dunay dako posibilidad nga mupabor ni Sara og di mo taphon dito sa area ni Gatchalian o sa tampi ni Gatchalian mga higala, how paunsa ta makumbinsi mga higala nga kini tanan og kina sila mga higala Rizal Tiberos, Ping Lacson og mga senador nga tuod dito mga higala sa habig ni Gatchalian, paunsa ta makumbinsi mga higala nga they are really for kini ginatawag mga higala impartial nga investigasyon or duna na sila daan mga higala judge a judgment ila na lang iagi for formality sake na lang kunuhay mga kaigsoon. Oh. Eh, ila man kung dapat equal ang standing, no? Equal ang posisyon. Karon mga higala kay gituyo man gid nila nga gigukod tanan human kang Marcoleta kinsa pay gukdo nila anamon nila na. No, anamon yun nila hantod nga gamay nalay mabilin or wa nay mabilin. Sila na lang yung mabilin di mga igala sa Senado. May pag ilan ang lamlamo ng ilang Senado. So, sadya malipayon mga igala si Erwin Tulpo. No, malipayon si Erwin kay gumikan mga igala sa iyang bendalo, no? Gumikan sa iyang bendalo mga kaigsoonan, posibleng mo gawas. No, aga kining warrant of arrest kang Marcoleta mga kaigsoonan, no? Niya gumikan lang mga igala ay naay nag-donate niya sa eleksyon. Samantala kang BBM mga igala naay mga nag-donate sa eleksyon, gihimo pag yun niya mga opisyal sa gobyerno ang mga nag-donate sa eleksyon. Diba no? Hamay mas bugat niya na mga igala. Kanang kang Marcoleta nga wagid makabenepisyo mga igala sa ilang gi-donate. Ha? Ganun, na-appoint si Marcoleta, di ba na siya pwede mag-appoint?
Oh. Kanang iya mga higala mga donors nga. Wa ka benepisyo mga higala sa ilahang kuan, no? Ilahang gi tawag nini mga higala? Gi donor kaysa katong ni donate mga higala ka BBM. Nga ang isa nabutang mga higala sa PCSO, ang isa mga higala na asa alam mo na. No? Asa may bugat yan na baga kaigsunan. Samantala, kini mga higalang nalambigit sa korupsyon. Gawas nun, gaayo. No? Wa, mga higala pa yung mga kasika sa mga kaso. So natural, mga higalang ang tao, no? Maglabad yung ulo, mga kaigsunan. Apil-apilan pa ning mga pari. I mean, wala man siguro yung problema o kanang kuan, pero isood ninyo sa inyong misa. Ano, wala ko problema kaya di man ko Romano Katoliko, but baka ingon ko bang it could be scandalizing to your members or to your faithful or do na may makasabot ana, pero ang uban na nga mga Katoliko buhang yung good nga pwede dili lang diha sa altar, do not do di ay lang buhata diha sa sanctuary kay kanang tibuok kuan sanctuary manguna ba kanang sa atubangan nga bahin beyond the rails mga higala kuan na siya sanctuary na siya o niya ang altar katong main table mo nay altar.

0: Alas 7:07 na, magaygalan, tagdash buntag, padayon ta. Ano nang baya pa bayon ta ko? Oh, pero nasi na ko naman ni na tuloy-tuloy naman eh. Dali lang, dali lang, dali lang, no? Alas 7:07 na, magaygala. Unay hangyo unta sa mga hinilip man tanan, pero kining pipila ka mga grupo, mga higala, sa mga pari nga grabe good with all the conviction, mga higala, and with all their, ano yun, tibuok, kinabuhi. No, kasing-kasing. No, nga, ilang panawagan is convict Sarah now. Di ba pwedeng manawagan ta nga let justice prevail? What if Sarah maabsuelto, mga higala, no? So, wa na, kanang tanaw ninyo, wa nagkadimawang impeachment. Ang ato diri, nga, unta, ang panawagan nato, unta mo patigbabaw ang hustisya. Because, no, wa mo kabalog kasi nagsultig tinuod. That even you, priest, kanang mga pari sa Romano Katoliko, eh, kay bawo dahil mo kasi nagsultig tinuod. Ngayon, inyo namang ipaprinta sa inyong mga t-shirt nga convict Sarah, no, kay bawo na dyan dahil mo. Mas kuyaw pa dahil mo sa Ginoo, di ay.
1: Ay, ah!
0: No? Dahil na ako'y classmate. Di lang ko maghinga, no? Pero nag-post na sa Facebook nga. Dahil makuyog na lang mi sa INC. Although, well, ako'y matay mahimo niya na. Although, sa akong bahin, whatever it is, dili ko kay, not on the, ano, political, ano, but dito ko sa doctrinal differences, dito ko mudwell kay mas nakasabot man ko sa akong gituuhan kaysa kuan, di ba? Sa ilaha, mga higala. But so much for that. No? I mean, there could be a chilling effect, mga higala, nga to sa mga miyembro. Ma-scandalize po ba? Mayroon mo manawagan o accountability? May manawagan o kuan, di ha? Yeah, kanang inyong mga gipangbuntisan. Kaya mga pare ninyo nakabuntis, ipadala rin ninyo Alaska kay para mawalan rin sa Pilipinas. Kaya sa buto, rin ninyong ginikanan o kang babae nga, suportahan lang sa diocese. No, although, dili man siya angay, dapat, o dili angay litokon, o dili angay ibaos na ninyong argumento, but it's a reality man. Good, no? Kaya bang, okay man untag manawagan, tag ko, basta, kanang kita po, mga hinlo, sad ba? No? So, I would rather prefer muingon ko justice. Unta mo prevail ang justice. Gano'n man. O ni purpose yun nung naataan na mga galang trial. No, dili man tungod kay unsa imong political orientation or leaning mga kaigsunan. Alas 7:10 sa mga galang tag na sa Dumbag Baragubanuban.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alias panahon.
2: Bullseye!
0: Padayunon sa dako ni ako ang pagpanimbaya, ha? Burang nasugda na may noong komentaryo, da? Si Eugene Uyanggo rin. Si Eugene, manggod ba? Dexter Labajo Mediano, good morning.
3: Good morning!
0: Nads Kosner, Will Flor Masaudling.
3: Good morning!
0: Josephine Sibunga Salbiron Palconete.
3: Good morning!
0: Rit Jubert Barbarona.
3: Good morning!
0: Ikanas Hong Kong, Filipino Community in South Korea. Abel Manlangit.
3: Good morning.
0: Marlo Dano.
3: Good morning.
0: LG Asikiri. Das Kabasalan, Sambuanga, Sibugay.
3: Good morning.
0: Si Chris Rinmir, Mayong Buntag. Si Maximo Labandero, good morning.
3: Good morning.
0: Yuyo Cards Aom, Katoliko ko sir. Sa INC Kudapig, daghang Katolik diliuyon sa mga pari. Ambot na unsa ng inyong mga pari, RC. Sobraan naman po. Diba kay naman, naamay mga kuano, naamay mga, unsan ni, mga pari lagi nga makisara sila, wa man lagi mag-apil-apil, nanghilom lang sila, mga katropa. Pwede ba siguro nang ingana po? No? Niya, grabe sad, i-allow yun ninyo ng, noon, well, ang simbahan, para man po sa makasasa, magayagala, or para man yun sa makasasa ng simbahan. Hindi man na magayagala para sa mga, unsan ni, mga balaan. You know, church is not a museum of saints but a hospital for the sinners, no, mga igsoon. Pero ayaw po ninyo too much ba nga ipabuyon na pati ang altar, mga igala, nga anha manawagan lali man ka wa mo na malandong nga ng inyong prayer kanang ingon ni kuan gitagaan ninyog chance si Luis Tro nga mo istorya diha sa pulpito. Unya mo ingon, let us pray harder for Sara's conviction. Wa mo kuyapi anay nga nga pag-aampo mga igala. As if you are dictating God. No nga kamo na nagdiktas Ginoo, kuyawa ko ninyo.
1: Ginoo.
0: Katong mga katropa na to diang duol-duol, katong taga Panabo, taga kuan dito mo kuyog na ko sa akong simbahan. Ay dito kay way color. Katong wa naganahi diha. Tinood bitaw, ayaw sa dinyo siguro i-allow diha sa... Pwede man guna, no? Personal ni mo, total citizen man kas Pilipinas, pero not in the time mga igala nga na ay naisimba. No, not in the time nga kinanglan pabigyo mo magpamidya yun. Nga nagwarawara mo siyong kamot kay ampuan yun yun na si Luis Tro. Nga, disipulo man ang Romualdez na. Dili man na disipulo ni Kristo, disipulo man na ni Martin. Klaro, ana. Disipulo man na mga igala ni Martin. Ha? Kaya may AX dahil kay speaker. Di ba? Alam. Eh noon, inyo po na. Pero ako lagi nga, unta. O, may problema. Lain-lain man tagbaruganan. Pero, maot siya tanahon. Para sa ako, kira ko ako problema. Kaya di man ko RC. No, di man ko Romano Katoliko na. Pero sa inyo mga miyembro, lain kaya natanahon. Magkayon yung unsa, balik among mga pari. Uy. Ya, miskin ang ubang mga Katoliko na, talandugod pagkaayo. Ma-speaking nga na dihag laing relihiyo na mahingon ko nag... Ay, dali lang kasama mo, Brad. No. Ya, mahingon rabadayan mo, masuko rabadayan mo, mahingon rabadayan mo, namiya mo sa kamatuoran. Mahingon rabadayan mo, namiya mo sa tinood ng simbahan. Ah, wala saan ninyo na alagain ang mga tauhana. Pagwantahon pa ninyo, hindi mo na membro sa Aguanta Partilis. Membro mo na sa Abuloy Partilis. Alas 7:14 na bagay gala tagda sa tubag panagubanuban. John Jampon, maing buntag.
3: Good morning.
0: Siya di ka Katoliko. Katoliko ko pwede Romano. Para may na masabtan ninyo. Ay lahi ng amuha old Catholic na no. Lahi ng amuha di apil-apil nang kung politika, pag-apil diha, politika, pag-komentarista, nga, di ba? Ay, pag-sutana. At para ma-separate na to, mahataga na to, klaro nga demarcation, o mabahin na to pag-ayo.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Zinin Aboy Israel, sa akong analisar, tungod gusto na nila, madawon si Sara, himuon nila ang tanan, aron di makadagan sa 2028, hitabo ning flood control scandal kay maupay na kambyo sa mga nagpirma sa dagkong pirma og gi banigandaan nila ang gipang hindi na makayag basa gipang butang sa dagkong ahensya tarong ang usuwat mga tao nila aron hugukuron og ang kontra og protektahan ang aliado kaaliado dili aliado mo ni akong lantaw salamat kayo no. Oh, sige, timbaya sa tayo. Yoyo cards sa Kenji Dong Tuling, Wendy Lasio Tigas, no, Master Pugi sa Apukon. Good morning.
3: Good morning.
0: Ginny B. Cornito, no, maing buntag dia. Ellen Malasarte Chu, good morning. Pubring Kajaming, maing buntag. Si Johnny yes papa. Marami niyang reklamo ni mga driver ko no, mga igala nga mga bastos ko no. No, nga mga driver labi gyud ko no, mga driver sa baobao. Yun siya, mga igala. Ang si Rodel Opinaldo, Filipino Community in South Korea. Josephine Salveron Balconete, si Eugene Uyangurin, kisa pa manadri. O, dito sa YouTube, kaya nagkadaghan na niya. O na, mga igala, dula na, kininto si Galantao diri. Maying buntag ni Raimundo Ribukas. Maying buntag sa mga kuandia, BBM supporters, kaya nagtanaw, maying buntag ninyo.
3: Good morning!
0: Maying good morning ninyo diya. Si, ato ning usa-usahon, comment lang mo, kaya basahon man ako na. Basta keep it civil and respectful mga higala. Shirley Liagas, morning sir. Watching from Taiwan, maing buntag.
3: Good morning.
0: Ronacino, Florespina, Cabalfin. Si Ronacino, Tagaluay, Buhol ni. Si Euphrasinia Babael, no, diya sa may Simi Valley, California.
3: Good morning.
0: Si J.R. Uy, Hilasa, jud aning mga nasa prosecution. Naulaw ko nga isa ka Katoliko perting gamit sa simbahan. Mo lagi dito pa sa altar gi pa tindog mga igala kay Kunya diha mismo sa pulpito na nawagan nga, pray harder ko no, pag ampo ko na mo, harder. Pag ampo mo harder para sa conviction ni Sarah, pwede ba good na ba? No? Kuya, wag ko nagpanawagan. Pero ang kuan, no, si Luistro, mga igala, ang pasiugda ni Ana. Ang disipulong Martin. Romisal, good morning, katropa. O Arnel, o Kagwanta Partilis, watching from Kulambugan, Lanao, Del Norte. May buntag si Nomhar, no? May buntag sa Sambuanga, Richie Miasco, si Ampit, no? Watching from Jensan, Yorsi Katubig, may pangutana ni Yorsi. Maunay politiko nga kunuhay ampo sa Ginoo, pero ang tinuod, kwarta ang ilang Ginoo. Patakabalog kung sa ilang Ginoo. Ingon si Raimundo Ribucas, good AM sir, magkapitan ninyo. Pagkapisa di Raimundo. Si Ampit, si Raimundo Jud, si Raimundo wa Jud, gipansin ni Attorney Rupil sa DYHP. Sagdi lang, no? Wa siya pansin na dito, pansin na to siya dire. Okay na siya. Biena Hinita, good morning, sir. Taliwala, dire, nining aning tanan. Sa pamulitika, God will do wonders. Sige. Joby Ustos Armudia di sa San Frans.
3: Good morning.
0: Dali Digal, no? Good morning, sir. Have a nice day. May buntag sa dia.
3: Good morning.
0: Si Raimundo Ribucas, ingon siya nga sa Lunes, mahubaran na si Sara sa Senado. Oh, kay inyo naman gipananggal ang mga kaliado. Ana ra ka simple niya, kalipay paglitson mo. But basin na tuo mo nga kung ma-impeach ninyo na naapoy Marcos mo daog o naapagikan sa inyo mo daog dili oy. Gipasamot na ninyong kasuko sa tao inig 2028, wag gi manimaho na hinuon. Na. Sulti so, anta ka. Bisag si Kitty may mudagan. No? Tanaw na to nga. Kini magayga lang atong politika sa Pilipinas. Dakong kabahinan ang katawhan, lisod pod. Niya, gipasuko nimo bag-ayo ang suko na daan nga tao. Wala, naana na nila magayga la. Well, mo benefit man ini magayga la ang pipila. No, kini magayga lang mga congressman nga mga kawatan. Kini mga mo man ninyong gidapigan karon, di ba? No, kaning mga kanang mga sakop ni Guardiola, no nga mga kontraktor magayga lang mga kontraktor unyang ilang kontrata na sa gobyerno. Mao man ni inyong gidapigan kay kini mga tawhana, mao man ni nabalaka mga higala kung ma-presidente si Sara kay gukdon sila. So as much as possible, as harder as it can be, buhato nila mga higala gyud ang tanan para lang gyud din nakalusot si Sara. Nya oroy na imo puli nga na imo kalusot nga mo imo dai bisag pag ma-impeach ninyo nya iisa ni Sara ang kamot na nagwan. No, dito sa pamulong ni Sara Mangigala, BP Sara dito sa maitong bato sa maasin. Sarangani, niyo dito sa wala man tay mahimo. Kay naa man sa ila tanan. Tinuod man gyud naa sa ila ang makinaryas, naa sa ila ang kwarta. Ala magna kang Sara ang kwarta nga naa man ka BBM ang kwarta, hawak nila ang bit mo bilang ni Luis Tro, hawak nila ang bit, hawak talaga nila ang bit Mangigala. Wa baka natinga diha nga sa diha Mangigala sa House of Representatives, dagagi identify diha nga mga nangawat, kawatan. Kisa mailang ipananggal, katong magsigig panaway si Kiko Barsaga. O di, tanawa si Kiko Barsaga karon. Mingon mo, paldo si Kong. Di man na siya congressman, pasag di na siya. Wala man kay mahimo di. Tirada na po ning mga loyalista, mingon na tanawa daw. Mas kuan ko na si Barsaga kay tagduha kabuok chicks. O sa may labot ninyo nanggi, tanggal man ninyo na pagka-kongresista. O niya karon, hilabta ninyo.
1: Pinawa!
0: Ay, abag mo siguro mo.
1: Ay,
0: ang daotan diya, katong senador nga mo hire og taga Viva Max. No? Pero kanang inyo nang gitanggal niya karon nagkinabuhi nga private, magpicture-picture siya iya. Silabot dahil you care. Labot ninyo ana. Ano oi labot ana? Iya man ang personal nga kinabuhi niya. Official man siya, official di na galing na official kay gitanggal, gipananggal, gitanggal nila kuha? Gitanggal nila garin, no? Gitanggal nila sa mga naa sa mga kawatan.
1: Hey!
0: 721, tuloy-tuloy na ni, no? Dire-diretso na ni mga higala. Alas 7.22 na may galanta. 22 na. Ang tagda sa atong pagpanag-ubanuban. Sa may buwan ako natin baya, si Ay na po, tama na ng imong comment, Raimundo Ribucas, pwede tinaghana na. Di na nako, basahon ng uban. Oh. Okay, kinina pong uban. Jocelyn Tipon, good morning. Yeah, balik normal na po, ani, as usual, ang agwanta. Agwanta na po, taani. Nga gobyerno ha. Why epekto ang rally? Shout out Mario Eco. Naminaw sa Bullseye nga nagkape. Naminaw Bullseye unya nagkape. Johnny Shinday, good morning.
3: Good morning.
0: Si Leonardo Abiera, good morning. Unsa-unsaon ka powerful sila pagkakaroon. Mo na bibisara lagi. Bisa kung saon mo, kay mahimo diha. Badiha, mayong buntag. No, unsa di ay religion ni mo, Boss Arnel? Agwantista, kaway? Agwantista, nga naman. Agwanta, way, pamahaw, paniyodog, panihapon. Agwantista, unya. Ang anak ko, agwanta, partilist, ang partilist. Kay, kada bito si Jewel, naman na sila yung partilist, naman na sila simbahan. Di ba? Pero sa una, si Jesus pa itong gidawat ni Joel? Si Jesus man itong gidawat sa una karon, si Jesus na. Jesus Crispin. Bitaw? Kidding aside, no? Denomination, sa tawag ni si... Si itong nangutana, ganyan, kalimot. Ang religion is old Catholic, no? Pwede man po ninyo na i-Google, no? Kung ang old Catholic Protestant ba on sang itubag sa Google sa imo, no. Dili Protestant. Independent Catholic Movement siya. No, dili siya Protestant. Independent Catholic Movement. Old ba? Old. OLD. Old Catholic. Analyze search. Pwede ka maglibong. No? Unsa di ay, ano? Si Joe. Okay na ni. Anyari TV, may buntag ninyo na. Kay 724 na, no?
3: Bullseye.
0: Oh, nalipay na si Raimundo. Kaingon siya, next week, Marcoleta, kulong na. O niya, sa Lunes, bakbaka na sa Senado. Well, maumagi na ilang objective, bay. Sa kung saan nilag, tapion, bay. O sa kung saan nilag tabon nga, dili na maoy tumong, pero actually, maoy end point. No, maumagi resulta, mga kaigsunan. Musugod ang impeachment nga si Marcoleta, mga higala, posible nga in the middle of the week, paspas lagi kaayo. No, paspas kaayo. At yung ila Joel, wala pa to, napatos pusang iring pa to, mga higala nga level. No, ila Sherwin, mga higala, no? Wala na, di na sila mga priso, sila Joel, Sherwin. Ang ending, ana, mga higala, walay kulang ang ebidensya, ana rin ang iingon, mga higala. Kulang ang ebidensya. Pag abot ka ron kang Marcoleta, niya, kay Plunder man na, way kuan, wa magayagalay yung sadi, kining bail, way piansa, makagawa sa siya may gala. Hulaton, hangton, nga mahuman, mura kang kuan ba? Jingoy. No? Plunder man to, way piansa hay.
3: Bullseye!
0: Si good morning, katropang Arnel, watching from Korea, gipasamot lang nila ang kasuko sa mga tao basin sa sunod rally, labayan na sila diaw itouch. Sige lang, no? Adagyod na mga higala, mauna yung magsakit imong buot kung... na mo palabi diya. Magsakit imong buot kung supporter ka, mga higala. O niya, lagot ka ni mga tao nga magkatawa. Niya, kuan, no? Sige lang, no? Mabot na magyabon ang panahon, mga higsoon, nga mubali ang lamisa. Di man dyan, permi ron, imo. Naman dyan panahon nga sunod, may higala, pagkaugmadamlag. Amo na sad. Alas 7.26, mga kaigsunan, ang dagnas buntag. Ayaw magbalik kay Sikay sa tanan. At mga kaigsunan, din na ta sa ato ang nag-una, mga igalang katikaran. Salamat kayo. Ay mo kalimot, ha? Di sa dire-diretso na taron. O, ilam mo kalimot, mga igala, mag-ampo ta sa labaw makagagahom. Aron mga igala, nga di ta madaog sa mga pagsulay. No? Niya, andam ka nun ay mo pasaylo sa bisanunsa man, mga igala, nga mga tirada. Di. O, ay, kagbalabi o kagoon. No? So dahil mga igala, at the end of the day, no? Politika ning tanan, and it boils down so his gutanan nga, naabatay ma-ti-ti nga re. Naabatay malungag di re. Mga kaigsunan. Okay na. Kay kwartahan na bayad ang Pilipinas karon. Alas 7:27 na magaigsoon ang Dagnas Buntag. Di ay, lain pa yato. At ang ikarong alas 9, no, paingon alas 10 magaigsoon. Kadtong, andama din nyo na inyong mga pangutana, taga Davao del Norte. Ah, mga taga Dabnor. At ang alas 9 buntag. Atong makauban mga higala, ang taga Davao Light and Power Company. No, ang taga DLPC. Usa ka oras na ito mga higalang ma-interview. No, aron nga sila mismo mga higala mo pasabot. Labi na gyud sa inyong pangutana karon og asa man mo mubayad og billing. No, o asa mo mubayad ang inyong mga bill, mga kaigsuunan, no? Sila na ito bag ana. Oh, na ito bag ana. Ayaw mo bayad dito sa Congress. Lain sa dito mo kang BBM mo bayad ana. O gusto mo dito mo kang Romualdez magbayad.
1: Ayaw.
0: Hey. Mga hangol na magani sila mga bahandi, amutan na lang nato ni sila. Saman, itambak na to tanan sensiyo dito sa ilahang lugar. Eh, grabe naman din sila ka mga hangol, may galang kwarta. Bisan hot doon nila ang line-up ni Cayetano, 24 manggihapon ang kwintada, dili gihapon. Samot nga di sila kaabot. Tinood bito na, no? Bisan hot doon pa nila ang linyadag papriso, sundo nila, papriso saan nila si Mark Villar, sunod ba na? Kandidato na, ila sa iba preso si Bunggo, ila sa iba preso si Amy Marcos, no? Ipapreso sa nila si Pia Cayetano tanan, ipapreso nila tanan. Manila huna-una, usabon Manila na po ang konstitusyon, kana lang. Yan ang laay kay, ano on, buhi pa ba ng ambot lang, kung napa ba'y tarong karon? No, napa ba'y tarong mga igalang bugado, tarong nga judge, tarong nga Supreme Court, musalik pagyapunta mga igal. Nga mapanalipdan og dili mga igal mababoy ang konstitusyon.
2: Bullseye.
0: Kuya gud ni nga movement, bend the law movement gud ni mga igal.
4: Sometimes you have to bend the law.
0: Ha? Bend the law movement gud ni. Kuya kay ni kamada ni. Oh. Sa dugang pa mga igala, ha? May bundang ninyo di, ha?
5: I talk to my where the
0: sabi niya
1: hawa
0: hingog na bugka ay no 729 nagtakdo na ang buhat sa Marcos Senior o Junior gipapriso ang mga senador nga kontra si Ninoy gi Aquino Teopisto Ginguna Salonga Jokno o guban pa pero ano. Ang karon lang mga igala kay marukoy kayo. You will never hear him nga mubirada sa mga wala lang nung ngisi lang bang ngisi kalot lang sa ulo. Pero actually mga igala kuyaw, mas kuyaw siya. No? Ana lang ba dala kalot lang sa ulo ba, boy kalot ba. Pero kuyaw kamada mga kaigsoonan, no? Murag nagtan-aw nimo, murag way alam. Pero dito mga igala ilawom ta ko ang tirada, maro pas na nang maro.
1: Ayaw!
0: Alas 7:30, no? Karon nga nagkalaglagan. Wala, ang challenge na to kung tinuod na may galang maing tao, buutan magkunonas BBM. Ang challenge na to sa iya, siya mismo mulitok, anong iya gigagaw? Ay, pakita na ko sa inyo mga igala unya. Kanang video ni Franco Mabanta sa PGMN mga kaigsunan. Grabe ang kuan ang punot dolo kuno nining tanan kaguliyang sa nasod mga igala si Tamba. Unya karon, relaxing ra kay Tamba. Last na lang jud nato ang Supreme Court. Supreme Court is our last resort mga higala diri sa ato ang nasod. Kay mao na sad na sila magprotekta mga higala nga mapabiling masunod ang konstitusyon. Kay tan-aw nako no? Di apoy Raimundo oh. 13 votes na ang total taka-taka ra ni si Raimundo. Raimundo, ang 2/3 sa 24, 16.
1: Pinawa!
0: No? Ang 2/3 Raimundo sa... Ay, pagpatakag ihap lagi ba? Mauwawan mo ang inyong kalaki. Kaya mauna, kay gusto man ninyo ibendalo lagi, no? Gusto ninyong bahugon ang balahod ba? No, nga... ang ingon sa konstitusyon na to, the Senate shall be composed of 24. Okay. Now, on the other provision of the Constitution, mga higala, nag-ingon nga walay kanang impeachable official dili na ma-impeach without the concurrent of 2/3 of all its member. Of all. Mapapriso man ninyo si Marcoleta, but nagpabilin nga membro siya. Gipa nakatago mga higala si Bato, but membro siya sa Senado. No? Na priso si Jinggoy, pero membro siya sa Senado. Gawas lang kung ang balaod, mga higala, nag-qualify, nag-ingon diha nga of all the present. All ra may giingon, no? May giingon mga higala. So di na to usabon. Pero kay bendalo man ni sila, kana mo ay gusto nilang mahitabo. No nga ang 2/3 is 13. No. Ang 13 is majority. No? Ang 16 is super majority vis-a-vis with 24. 24 magibasihan. Ngayon man, wa may laing number gilitok ang konstitusyon regarding the Senate. But 24 ragyod. Dili 22, dili 23. Uwasang mo ingon nga, as the case may be or unless otherwise provided. O na siya Rimundo, bunang ayaw pagpataka nga, 3 na lang, buhat-buhat mo inyong Senado. Alas 7.33, mga higala, ang dagna sa tumbag managuban-uban. Dinita ba kay higala kay mga pila na income ninyo? Mga upper middle income earner naman kuno mo.
6: Secret.
0: No? Prince Jonas Iniego, maing buntag. Good morning, si Dolly Digal. Good morning, salamat sir. Si Jay Promising, ihapak rago na kang Rimundo ang kopyas constitution. Lahi na nga constitution, basing 1973 nang iyang nakuptan. Katong constitution ni Marcos ba? Nagiusab niya from bicameral into parliamentary. Ang ato mga higalan ko, basig mauna iyang nahawiran, o kaha 1935. Kesa 1935, wala may giingon dito nga, o may all, kuan raman, member raman. Pagkabot sa 1987, klaro, no? Na-modify siya sa 1987, klaro. Of all its member, yung gilitok. No? Ano, saan manay muna? Imo sa nang, kuanon? Imo sa nang i-revise? I mean, i-amend? No? Dugay man ang mga kuan, pero pwede na nila mahigala mahimo. Ay, ilaha man ang gobyerno karon. Tanan. 7:35. Namahaw na mo? Kinahanglan mga higala nga karong edisyon, dapat Fernando Roa nakainom na mo og Santon Gold Coffee Mix. Santon Plus Gold. O niya, nakapangapin na mo Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold ba na mga high blood karon, ako gani, toyo na ako. Hinahinay ra akong birada kay mura kong gituok aning ako ang purma. Hinahinay ra akong kamada kay para di ko makapoy para na pa ko'y gahom ibasa. Kaya nagapagog basahonon. Kapoy ni nga buhay. Inubanan pas kagutom. Musaka pa imong presyon, delikado, no? So, birada diha mga higala og Santon Gold o Santon Plus Gold mga igsoon, no? Ang Santon Plus Gold, aduna kini mangustin, ampalaya, malunggay, garlic og spirulina. Mga higala, dako ning tabang aron nga adi kadali masakit na mapalit na sa mga naguna mga butika sa inyong lugar. Arturo Canoy, maing buntag. Now, dirita mga higala sa ato ang unang video mga katropa. Matod pa. J Promising, receipt pa daw mo uni abos. J Promising, abi nimo, napakoy 141 kaka case digest basahon.
6: Pinawa.
0: Kapoy.
6: Ayya.
0: Oh. Dali digal permanente mi sir, gipalit anang Santon Gold, sir relax lang ta. Marina Donio, ayaw na lang pag necktie sir Arnel. Okay na na yun, atik ra gani. si Raymundo Ribucas, sa konstitusyon walay 16 nga okay pud ni si Raymundo Ribucas, no? Sa konstitusyon ko, no, walay 16, only 2/3 daw nga word. Naamagutay, gitawag Raymundo ba nga statutory construction. O, nandita magpataka o interpret ng konstitusyon. Kay sa mga law student, tami gitawag nga statutory construction. Amo ng sabton. Dili na muna away-awayo ng mga provision sa konstitusyon. Dili na muna bangga-banggaon. Kundi kuhi na, gitawag na to, Raymundo nga, cohesion or coherent dapat na. Oh. Jay promising, nanabon naman ko, nanabon naman ka, kaligo na lang yun. Welcome to the park. Actually, ang law school daw, it's a park, mga higala. Park daw siya, Gab. Park. Oh. Pero dili siya historical park, no? Dili siya Freedom Park, kung dili Jurassic Park. Pino! Oh. Oh. Being in a law school, mga higala, asa ba ka nag... Asa mga nag-eskwela, J promising 2028, no? Asa mga nga-school, no? Being in law school, Migso, mura na kagasuroy park. No? Mura na kagalag-lags park, may. Pero lagi, Jurassic lang. Oh. Munang good luck, munang, Raymundo. Sir, ayaw lang, sir. Ayaw lang, ana, sir, no? Muna ginaingon ako, ga, di man tapariyag baruganan, but I will protect your right to, ano, your freedom of expression. Pero tarong ah, no, nga di ka makakuhan kay, sud kayo, no. O, bito, tama, magkawa mag-iingon dia 16, no. Pero, wasa giingon dia 13. No. No. Wa mag-iingon 16, wa basta mag-iingon 13. Basta giingon 2/3. Nya unsay base, unsay nam, unsay basihan. No? O sino ba siyan? Ha? Ang 24. Okay, mo man ang mga igalay, gidefine man. Unsay, kuan, kinibang, ustawag ni ini, kining, komposisyon, mga igala Senado, ingon sa Constitution, 24. Huwag man siya maingog, perhaps. Huwag di ingon ang word sa Constitution nga, perhaps, pwede. Nga, lahi. Ba't di ingon man siya, shall di? 24, ginay. Kita ra tapuhon kung mo take na kagbar. Maabot kaya kuha na nga point. Umukaon na lang kong padjibar.
1: Pinawa!
0: De, lesson kayo. Basta working, no? Sin. De, para yun da kay. Total, yun si BBM. Wow, may problema, no? Ay, apple middle, upper middle income naman taron. Sige na, paminaw na to sa BBM. BBM!
2: XFM Katropa!
6: Magandang araw sa aking mga minamahal.
0: Oy, good morning,
6: pod! For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper-middle-income country.
0: Mm-hmm.
6: After nearly four decades as a lower-middle-income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Maraming salamat po.
0: All right. Palakpaka na to. Ah, palakpaka na to.
5: I talk to my where the
0: alas 7:41 na dungog ninyo pag higala. Di na nako balikon kausa ra. Nga gikalipay karon ni Pangulong Bongbong Marcos gumikan kay anaa na kuno ta mag higala sa ginatawag nga pero tinga ko gab nganong murag pareha mig purma. Ayaw! Suda na ko aning kalakihan. Ibalik na ko to yung video, be. Ay laga, oh. Lain-lain, ang necktie lang na murag laig gamay color, pero... No? Butang ida kog plug diri sa kilid daw. Ah, magpabuhat ang plug sa kuan? Aguanta party list. Pero mahalo nang iya hagap kay ukay man ato al. Kanang iya hang kuan suit tawag ana coat mahal kay na mga igala kining ato ang tag 200 rin diya mga igala sa kuan. Trade center. Pagdo sinto sa trade center. Alas 7:43. Ana ra kay para murag nindot pariyamig purma. Mi saka na kuno baga higala ang atong level. No sa ekonomiya baga higala na pansin na kuno ta, no sa tibuok kalibutan kay kuno. Ana ana tas karon mga higala sa ginatawag nga upper middle income earner na kuno ang Pilipinas mga higala. Di mo malipay di ana. Oh, Marina Donio, Sir Idol, mas gwapo pagka kang bangag. Pareha, no? Oh, mas sinaw lang kung agtang niya. Oh, sige. But pasabot, ana, mga higala, nga when it comes to income sa mga Pilipino, napansin, nga nitaas na, mga higala, ang atong income. Pero ambot, kung unsa ilaha, mga higalang barometer, maybe, nagbasi lang, kayo payslip imong isgutan ba, dako man tag income. Tinood man, payslip na ko, mga igsoon. Well, li lang ko magsaba, kay bawal mapunang isaba in public, mga kaigsoonan. No, payslip, dako, payslip. Pero, di sa payslip, mga igala, wapa mo abot sa imuhang income, nangayo na daan ng gobyerno, kaya naman, nangigalay tax return. Ngayo na daan ng gobyerno. Karon kay mangayo manggiapong PhilHealth mga higala, ngayon na siyang PhilHealth, no. Oh, ngayon PhilHealth. Yang masakit kang di ka kaabot 24 hours mga higala nga kuan di ka pwedeng mo avail. Ngayo sang SSS. No? Contribute ka sa SSS mga higala. Nga pag ikaw mulon mga higala murag mo agi pagagbangag sa dagom imo na gani ng kwarta. Unsa pa diya? Pag-ibig. Bayad kag pag-ibig. Tropod ng pag-ibig na walang dangal, mga higala. Daggang kay mga deductions. Yeah, swildo ka o koan. Tawag niini, mabinlan ka pananglitan o 12,000. No? Bilna kag 13,000 ang kinsina. Na, yan, napunin pananglitan. Sa kinsina, binlan kag 15. Unya, singlan kag 40 para surong kurinti nga gisingil ni Nordico nga gikan sa natinga ang mga tagbalay kay ang ilang dati isa kalibo nga bayron na nahimong 4,000. Aya! Nya moingon ramasan nga sabi mo mahimo ana kay mura man gyud gipatuman. Pero ang bayad lang. Ug asa mo magbayad adto ba kang Nordico adto kang Davao Light. Si Davao Light mo tubag ana bagay gala. Unya alas 9 atangin ninyo. Now, dugang pa ni ini baga kaigsunan. Nana kay kwarta. No, ato kasti palingki. Unya kay tagaliog man presyo. Kung income is gutan, purya buyag mas daghang diskarte karon kaysa sa tinuod ba na. Kugihan lang ka baga higala, pwede ka na ay tagduha ka side hustle or sideline kung tawagon nila, no? Pwede ka mag BA, pwede ka nga ng mga freelance ko anda kang no, daghang kayo pwede ma-incoman mga kaigsuunan, no? Kining vlog-vlog na to, kining ato, pwede na ba ka-income kung may time ka? Pero ang pangutahan na bago, ihawin ni Mus Kwarta, no? Kumusta man ang inflation? Unsa may gahom na si imong kwarta karon mga higala? Ang imong 1,000, murarag 700. Ang imong mga higala 100, murarag 75 o 70 pesos. So, maura giyapon. Iman na si BBM mga higala nga, worth celebrating kuno ni mga igsoon. Worth celebrating kuno nga ang Pilipinas na anata sa upper middle income earner. Ang pangutana karon, okay. Dawaton ta na. Maayo na nga kuan, maayo na nga balita. Oh. Although, kabalo man mi nga, gitoyo ni mo na kay panuol na imong suna.
1: Ayya!
0: Sir Eric Bugoy, pinabugal-bugalan Marcos. Unsa ko no, Remulo Tampos? Carmia Quijada, kining tanan mga igala, it's just a right timing. Mga igso, July na magunta ron, unya sa di madugay, mag-sona naman si BBM, no? Natural lang yan mga igalang ipakita karon. Lipay ko no, kay nanata sa upper middle income earner. Karon mangutana ko ninyo, kung si inyong sukdanan, kitang mga kabos, kuota daw na inyong bulsa. Daghan pobre bay. Nato kita ba, no? Why mga savings, no? Why mga savings good? Tinuod lang mga kaigsuunan. Dili man tanan but kung naaman mga igala, siguro savings always below 50,000. Makuot ba'y panahon sa kuan? Panahon sa kapitos ba? No? Kaya di bang kundi mo matagna? Na-medyo yung mga panahon nga wala, walang kuan yun ha? Walay mga sideline. Kaya kini mga sideline, abin mo, makatabang-tabang laman lang sa imong 15-30. Mga kaigsuunan. No? Niya, naigi panahon nga alaos yun ba? Zero yun ba?
2: Bullseye!
0: Oh, mauna siya mga kaigsuunan. Tanawa daw, ang inyong mga kaldiro, inyong mga kung ano nagbugas niya, inyong rep, may suod pa ba na? Kaya kung ingana ka mga igala, nga di maglabad imong ulo sa gastunon sa balay, aka na, nindot na. Pero kung tananta mga igala, nagka-problema, unya tananta, inigana sa sweldo mga igala, igo na lang ta magtanaw sa atong figure, unya ato nang iyan naman na mong pang-send dito sa mga... Kaya karon, lahat man sa una, kay imumang yung i-out, imumang nang i-cash, imong itawagan ni withdraw, unya, kasi imong mahawiran mo, ikaw rin na mo, haana si imong kamot mo, kumkum, raka. O niya, damor ni mong kumkumon, mura man nagbas, mga igala. Mura buhangin ma, damor ni mong kumkumon, damor sang buawas nga tos kilin.
1: Ayaw!
0: Damor ni mong kumot, mga igala. Mahana po ni tos kilin, mga kaisunan niya. Inigtanaw ni mo, pudyot na lang yun, nabilin. Gamay, jutay na lang kayo ba, no? Gamay na lang kayo, may kailan, nasa mong mga palad, mga kaigsunan. Inang pagkadayon si mong kuwan nga, awas mang kagpalad, oy. Awas kunog palad, baka na nagkag mga bagit skillet. Bisa kung saan kunog paningkamot, bisa kung saan kunog kwarta mo abot, may kailan, mawara ko na. Paitas na ng kapalada, mga igala. Karon, lahit naman kay, pagtanaw ni mo, dito naman ka sa imong app, kanang mga swildo karon, ato naman ka sa BPI app, ito. Oy, nisood na di ay. Paana, niya. Sige ni mong checking, bahin-bahin. Kani i-send na to ni kangkuan niya, kani ibayad na to ni sa kurinti, ibayad na to ni stubig, nga bahalag lubog-lubog. Ibayad na ni balay. Tanan, no? pagtanaw ni mo nabilin, pinanabilin. Uy, 2,000 naman lang. Ay, pamalingki ni mong 2,000 niya. Lima mong kataos balay, no? Mag-asawa o niya, imong anak, tulo. 2,000 mo yung pamalingki sa isang kinsina, mabuhi baga mo na. Lisod kayo mga higala. Uy, perti lisod ah, no? So, kung ang gibasihan ninyo sa BBM,
6: ha? I talk to my...
0: Kung ang gibasihan ninyo sa income, or middle in, sa inyong ginaingon nga upper middle income earner na ta, payslip, binuang.
1: Binuang!
0: No? Naanata sa upper middle income earner kaya ang mga tao pulos na naghabal-habal dili na manarbaho. Kada kong binuang. No? Si Didi, pa-shoutout Susana Quijada, Marina Donio. Kanang uban na ako mabasa, ay magpangluod ha? Kay Jose, matimingan, Ramanggod ba? Yubs Adraser, Mayong Buntag.
3: Good morning!
0: No, si Kisamay Nadari, Robert Manaytay, Romulo Tampos, Kisamay ni, si, asa naman si, asa din ni si, kuan, awe, dahil, adaw lang, be. Kaya ilang mag-iaway ko si, Romulo, si kuan din, Rimundo. J Promising 2028, kanang ingon ni BBM, mura na gatong ingon ni Jesus, murag lubnganan, limpyo sa gawas, Pero paskang dauta o balata ang sulod, superficial, dili, kaayo, baga ang iyang naong. Sabing giaway po nila si Kuandre O, si kisa tawag ni ini mga igala, si Raimundo Ribucas. Kay ingon si Raimundo nga sa konstitusyon walay 16. J promising, ikaw na bahala ni, kay murag magwang, magkanako sa law school. Alas 7:52 na ang Dagnas Buntag, mga igala. So, okay ba mo? Sige, ingon, may galang BBM nga upper middle income earner na kunong tabot, pasabot, mga igala nga. Nindot na kunong dagan sa atong panginabuhi. Yati ra. Nagduda na ko ba? Murag di ba ni Pilipinas among napuyaan? Kamo. Asa ka ni nga planeta, mga igala, ning giingon ni BBM? Okay, mga dota dito. Nagduda na ko ba? Kanyang siguro ako napuyaan, mga igala, basig di na yun ni Sakops Pilipinas, bay? Okay, lisod man. Naglisod ba mo? Basig ako na giingon din, mga galisod. Kini si Raimundo Ribucas, wadi galisod ni. Mundo, di ba, sir? Wa makagalisod, sir. In fact, nalipay man na sila mga igala sa kuan kay BBM karon kay bagong Pilipinas na gutaron daw. Nindot naman daw Pilipinas, rumbay, bagong Pilipinas. Nindot daw, yan nindot sa Pilipinas ron. Mga igala, katong way mga sa, mo'y mapriso, katong mga sadaan, mga igala, nagkatawarang mga tinuhak. Katong mga sadaan, mga igala, mo pa'y mga... mo na'y mo dakaroon sa rindas manggamanan niya, mo'y mo timon. Para katong way mga sa, mga igala, mo'y masigig kapriso. Windel, Lasio, Tigas, Canada. Namas, Canada. Ah, Canada na yung pasabot siguro. Basig dito nga mga Pilipino, mga igala, pasabot ni BBM. 754, Danny Barosa. Mas nindot pa man og image si Rene Baterbunia sa mga tao kaysa kang BBM. Luoy daw nga luod si Bongbong. Luoya po di mo Bongoy. No, si Roberto Baterna, si BBM daghan nahimong bakak sa iyang administrasyon, droga, krimen, mga buaya, munay daghan mga kabuang. nag-school na si Raimundo sa University of Sandayong. majoring of Law, Luke Dogsako. Dili man kasabot mo rag suhito, mananggiay di ito, patik-atik lang aron mapansin. Ayos sa ninyo si, ayos yung palabi eh. Joshua Namanding Siriaco, sir ako, lo, mampod ko, lukdog sako.

0: Sige, sama man eh. Ebenezer si Chico, May Malanday, Joshua naman din si Riaco, Bro Milan Olog, si Mark Gregory Inerio Era, good morning. Si Wendel Lacio Tigas, Lisel Acaso Pueblo, naatood tayo SSS, Pag-ibig, PhilHealth, sa yon pagbayad, pero pag-claim diya, lisod, mukhaon patagtagok. Donix, taga-asa na si Raimundo Boss Arnel, base nakasimot na siya sa lubot ni BBM. Papunta kay Bao doon. Murag. Yoyo Cards, no, nag... may buntag diya. Sige, matod palagi magaygala nga. Ana-ana kuno ta, dako kuno kining angay ikalipay, matod ba ni BBM, it is worth celebrating. Kumikan magaygala kay... Naana ta mga higala sa ginatawag na upper middle income earner na ang mga Pilipino, mga higala.
1: Thank you.
0: Ay, salamat. Moro mangyapo, nagtuslo, mangyapo, nag-asin, ano itong kahimtang mga higala. Basin, kato mga politiko, mga higala nga nakatangag o malita, kato nakada, mga higala, mga daghang kaing mga nakawat, mga higsoon, kato yun, maayon na gito. Sobra pa tos apple, upper. Naana to mga higala, tumoy, ang ilang income ato. Pero tinandaghan na may gala sa natapun o kwarta kay gikawat malagi nilang pundos gobyerno. Alas 7:57 na mga igalang dagnas buntag. Uyon ba mo? Mga igala sa giingon ni BBM nga magselebrar kita. Kay anaan na ta mga igala sa middle income, upper middle income earner na ta mga igala. Celebrate ta, celebrate. No? Celebrate. Come on! Celebrate, celebrate. Yeah.
1: Thank you.
0: Yeah, thank you BBM, thank you.
2: I talk to my where the
0: Wa na nagab. Tanggalan na siya paliho kay murag lawai naman kaayo. Super Mario nagita nang Raimundo. Asa na daw si Raimundo? Alas 7:58 na bigalantag na sa tubag panaguban-uban. Good morning sa ato mga mag-uuma. Kung nagproblema mo diha, oy, mga farmers, mga atong mga backbone of the society, mga higala, atong mga mag-uuma, kung nagproblema ka diha, unsay, nangita ka, mga higala, unsay, maayo, no? Nga, pang-spray, mga higala, foliar fertilizer diha sa imo, mga higala, uma, o sa imong pananom, mga higala, kalimti, doon natay, Latim Gas G, foliar fertilizer. Kamuna, mga taga-Leyte, taga-Bohol, atong mga kaigsuunan diha, na ay mga humayan, basakan, sa badiha, no, nga, kamaisan mga higala, no, mapalit man na sa agribet ang agribet of course, no. Hindi mga higala lang Latim Gas G foliar fertilizer mga kaigsuunan. Team Gas, busok, dako, bugat ang imong ani mga kaigsuunan. Oh, ay patuan ang ginaingon ni BBM nga middle income, apple middle income ta. Kasi noon, gapait tag di ka maning kamot mga higala, magpait pagyog kag samot. Ngano man. Nay ayuda, pilion raman pong tagaan. Unay klarong istorya diha, busa ay pagsalig. Oh, Noemi Maligoon, banga, ah, bangag. Pilipinas said, talk to my duwindi. Talk to wak.
2: I talk to my, where the...
0: Dario Masyon, isa din yung bangag, charge ka muna uplok. Asa naman to? Naomi Mulyanida, kung naapa sa upper middle income, nganong naapa man gihapon ang AX, purpis, o uban pang mga ayuda, napaydaghan, ana. Kung mawala na ning mga ayuda, mutuo na ko nga dagko nag-income ang mga Pilipino. Di po na nila walaon, ma'am. Tinood lang, ano man. Diha sila, ma'am, ni income. Di pwedeng mawa na, ma'am. Kaya maunay ilang kapital. Di pwedeng mawa ang pobres Pilipinas. Nga naman, kung mawa ang pobres Pilipinas, mawa na sang kawatan nga politiko. kung mawa ng pobre mga higala sa atong nasod, mawa na sad mga higala ang kana sila diha mga igsoon. No? That is why, wa kay makita mga higala nga tinuod, seryoso mga higala nga kini mga higala nga tawag ni ini kanang anti-poverty or poverty alleviation. Ang tanan nga poverty alleviation programs, gobyerno, ban-aid solusyon. Ban-aid solusyon, mga higala. Ano man, aron magpabilin tang pobre, dili gyud nato sulbaron. aron magpabilin tag pobre, kay ngano man kung magpabilin tag pobre, mutunhay pa.